0: medicine, but a broken spirit dried the bones.
1: Ay,
0: so ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag MyTC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: Alas 8:09 oras ato sa libre magapagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Welcome back sa gyapon ko po ninyo ka K5 Ray Espeha Umalay. Sa aton sini nga mga pinalanggang mga taga Palamati na ka-standby sa linya naton si ka K5 Karen Parilla. Live sa patrol sa pinaka latest ka mga development reports ang aton sini nga mga police update. Labi na mga ka-K5 sa sining kaso ni Aaron, 18 anyos nga lalaki nga ginhigot dito sa puno sang doldol sa barangay Kalaparan, Arevalo. Ginbuno patay sang sining suspect nga isaman ka 18 anyos nga si alias sa Agi. O kung nakilala sa pangalan nga si Earl. Sa aton sining mga ka-K5, no? Sa aton sining mga kauturan. Kamusta na, napa-file na sila sa kaso? Kag nga aselos ang gitalantaw mga kakipayb nga motibo sang aton sining mga kapulisan sa pagpatay sang sining biktima.
0: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
4: Ka K5 Karen Badilla, standby ang report ni ka K5 Karen. Ginadulong gid sa atos kalwan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Basta gani vitamin C mga kakipay baginom sang Mighty C. Mighty C ang alkaline base nga vitamin C.
5: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
4: Sa aton sini nga mga ka K5 gina-congratulate naton ang University of Iloilo sa aton sini nga mga ka K5 do sa pagdala sang kadalagan kay top 2 ini sila mga ka K5 no sa aton sini nga mga kuturan sa bag-o lang gid dagwa nga result mga ka K5 sang examinasyon mga ka K5 sang pagkapulis. Gani mga ka K5 isa ini ka dako man nga bugal no sa aton sini nga mga ka K5 no sa Iloilo bilang ti nakaproduce kita sang madamo nga mga bag-o pasar no nga mga future PNP personnel naton no diri sa may Western Visayas nga pinagid sa may siyudad sang Iloilo mga ka K5 nagwa nga criminology licensure examination nagatapto second top performing school nationwide ang University of Iloilo na mayara sang impressive nga percentage nga 97.1% sa 268 tanan ka mga nagkuha kon sa 276 tanan ka mga nagkuha nga mga estudyante 200 kon graduate sang kurso nga crime o criminology sa University of Iloilo 268 ang nag kalapasar. Bot silingon sini mga ka K5 8 lang ang wala makapasar, mga ka-K5. That is why 97.1% ang nakuha nga overall percentage sa University of Iloilo. Naka-standby na sa linya si ka-K5 Karen Barilla. Ka-K5 Karen sa report, go ahead.
6: K5 Ray sa Subong, no? Ang unang tanong sa may police report, K5 Ray, kay sa kahapon, nagpagwa sang dugang detalye or update sa investigation si Police Colonel Wilbert Parilla, K5 Ray. According our regarding, you know, sa lalaking si Aaron Bakulinaw na nasapuan dito ya sa puno sang dundon sa Zone 10, Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo, K5 Ray. According din sa kay Colonel Parilla, sa loss ang ginalantaw nila nga motibo kay bangod suno sa director nga ang ining si alias Agi o kung si Earl Angelo Talusan ang suspect kag ining si Aaron Bakulinaw magkahagugma ini sila dati or said to bali mag-ex-partner sila sa Subong K5 Ray, no?
4: Ex-partner sila pero nagkakita ay sila gyapon kag nagaobra, yes, sila nagkakasugtanay sila nga magobra sang pakighilawas sa bailo nga baybayad.
6: Yes, correct K5 Ray. So according sa kay Colonel Parilla, nga sang sila pasagto ang ining si Aaron Bakulinaw may ginadudahan ni Earl J o ko ni Earl Angelo nga may iban pagid nga karelasyon kay K5 Ray, pero wala diri gin mention sa aton ni Colonel Parilla ang gender sang ginakuno-kuno nga karelasyon niya pagid o kung other party. Pero suno sa kay Colonel Parilla, amo ni ang ginalantaw nila sa subong nga motibo gid kun nga nagplano ang ining si Earl Angelo nga patyon ning si Aaron Bakulinaw, pero una gin ila nila danay bali ginhabalan niya nga makita ay sila liwat dito sa may puno sang duldol nga kung sa diin permi man nada sila nagagadto kag nagahimo sang kung ano kay Five Ray, no, like sa mga sexual nga mga aktibidad. Pero sang amo tong nga time sang August 30 sang gabi liwat kini nga ginhagad nga magadto dito sa may puno sang duldol, pero hindi na ya para maghimo sang kamalamalahan kundi para himuon na ni ang krimen nga madugan na niya nga ginplano kay Five Ray sa kay Aaron Bakulinaw.
4: Okay. So pero ati naghihingagaw pa sa ano tawag ni ang mic test ka K5 ba Karen?
6: Negative na according sa kay City, so wala. Director Colonel Parilla baligin at hagyan nga wala na gid yes ang may natabo sa ila pag higot ni Earl Angelo sang kamot ni Bakulinaw dito sa puno sang duldol. Naghambalan ni siya dayon sa kay Bakulinaw kay Fabre nga wala siya sang kwarta, bali kumbaga ang amuto nga paggambal niya nga wala siya sang kwarta para matrigger ang ining si Bakulinaw nga maakig kag para mahimo niya dayon ang krimen nga ginaplano niya na kay Fabre.
4: Okay. So ang mga exchange of messages nga na-extract sang aton mga kapulisan, may nakita bala sila prior to this incident, to this crime, may nakita bala sila nga do salwese do baisay or pahugay sa kay Earl, kay alias Agi nga ni kag kay Aaron Bakulinaw?
6: Negative na kay Five Ray, wala sila sa may nakita nga baisay, no? Bali ang communication ni nila is para magkitaay sila nga duha kay Five Ray.
4: So paano nila na-establishar nga selos?
6: Kay bangod nga dati may mga conversation sila nga muna nga nagaduda ang ining si alias Agi or si Earl Angelo kag mismo ang suspect man ni naghambal kay Five Ray, kag based man sa mga pahayag nga napangtipon sang aton niya nga K5 Ray.
4: Amo na ang rason nga nagbulaganay sila bangod sa selos.
6: Yes, yes. Kay ti ang nagaduda ang ining si
4: Balikan ta si K5 Karen. K5 Karen, go ahead. K5 Karen.
6: K5 Ray.
4: Oh, nadula ka makadali. Sige, go ahead. Ano to?
6: Oo, sa na-mention ta, bali amo ginano ang ginalantaw nila nga ang motibo, ang selos, kay bangod nga sang una, suno sa kay Colonel Parilla, nagaduda ang ining si Earl Angelo nga may iban nga karelasyon ining si Bakulinaw, samtang sila pa yung aduha kay Five Ray.
4: So makabig nila nga crime of passion?
6: Yes, yes, kay Five Ray.
4: Ang natabo, no? Kay tiit, ano siya eh, ang motivated siya sang nabatsyagan sang suspek eh, no, sa towards sa victim, no, sa sining kay Aaron Bakulinaw. So na file na ni sila kaso.
6: Yes, kay 5 Ray, ipaluap na sa kay Colonel Parilla, kay Tuno sa iya, nga kaba ang posible subong adlaw i-file kung matapos na nila ang tanan ng mga documents kay 5 Ray para ni sa pag-file sa kasong murder, batok sa kay Earl Angelo Bacolinaw, kag sa tumboy nga best friend niya, nga si alias Crystal, nga tiyamo ang nag-provide sa iya, sa kutsilyo.
4: Sala ko referido mo, ang na-mention mo, Earl Angelo Bacolinaw,
6: I'm sorry, Earl Angelo Talusan.
4: Talusan, no? Earl Oo. Angelo Talusan, kag ining si Crystal.
6: Alias Crystal.
4: Si Crystal, isa ka miyembro man sang LGBTQ, no?
6: Yes.
4: Isa ka lesbian, nga mo ang nag-dulong sang kutsilyo sa kay Earl. Pero ti, abi ko may plano na siyang pagpatay. Kaki 5 ka rin, nagpadulong pa sa kutsilyo. Wala sa ilan bit-bit kutsilyo pa kadto?
6: Bali, prior sa krimen, nagkita ay nalingadaan si Earl Angelo kag si alias Crystal. Kagamuto, si alias Crystal ni ang naghatag sa iya sa kutsilyo. Then after niya nga makuha ang kutsilyo, kamuto na yun, nagkita ay na sila ni
4: so, nauna,
6: Aaron dito sa may puno sang doldol.
4: Nauna ang kutsilyo sa lungat sa pila, yes. Sa mga nauna nga statement sang suspect base sa payag sang pakaisa ni Aaron, no, nga na-interview naton,
6: yes.
4: Kaki 5 Karen Badilla sang natabo ining krimen, no, sa aton sining mga kaki.
6: Yes.
4: Sige, ang area mo subong, location mo din.
6: Diri kita subong sa may barangay Patsi sa Banwas ang Igbaras, K5 Ray. Kung sa diin, isa sila, no, sa apektado sang haze nga halin niya sa forest fire sa Indonesia. K5 Ray. Sa subong, kaupo diri nato ang ilang punong barangay, si Kapitan Herminia Tablada, K5 Ray. Kap, mayong aga si mo, live kita subong sa K5 News of Iloilo. Sa piyak ng linya, si K5 Ray Espeja Umaray. Kap, kahapon, mga ano oras, nyo gid na notisyaran nga, ano, may haze diri sa inyo nga lugar.
7: Okay, good morning, ma'am. Good morning. Bali kaghapon ko lang, yes sir, sa actual ko nakita ay may nag-attend kami sa Algay seminar sa Punta Villa pagpauli namun mga 2 p.m. na. Natingala ako nga ang balko, nag-aulan diri sa part sa Banwa pa lang kami kay kita o na dito ang amon. Bali, ang balko basta nag-aulan kay nag-aputi. Ito natingala ako, ma'am. Tapos pag-abot ko ang panila, ay isang nagbigyad pa na nga, no, kagapon, mga lunchtime. Zero visibility ko dya. Kay super pigit ka, dulong, o dapat ka ambon, gidya ba lamang. Muna ang hambal nila. So, natana di ka gabi na, sa subong aga, medyo may ara pa, pero hindi naman tanto nagaganagan kung paghapon. Tama na bala, ma'am?
6: So ano ning advice sa inyo sa LGU?
7: Bali, ayas ang MD nag-advise kay sa group chat pati man sa banwa nga dapat ang mga tao ma-wear kang mask, na face mask, tapos siraduhon ang bintana, sirado sa balay, kag kung pwede lang ay di importante hindi magala kagwa gid sa balay, ma'am. Daw amura ang advice sa banwa.
6: Oo. Kag, pero, pero ano ka, may nag pagapon na mention mo, doon mo gitong pinakagrabi, nga doon ka damol. Ano damol. Man, kasi mutanta mo?
7: Ay, sa katunga time, pag nga pinagigito ka damol, sa tuwa, duwa ay ko di. Ang ambal ko na nga zero visibility, sa utod ko na nga ari dili. Nga, pero ang balila, pait sa mata daw, tapos medyo maginawa ka, medyo mapinot. Doon mo na ang nabatsyagan.
6: Tapos katulo sa ilong, no?
7: Doon mo na bala nga. Basta mang kuwan ko daw, gusto mo bala nga i-kuwan kayang paginawa mo doon, hindi makuwan man.
6: Dito sa ubos, kagina ka, paglabay na mo, doon medyo may mga parts ng bukid nga, doon medyo tabon-tabon pa. So mga haze pa.
7: Oo, apart pa ito, ma'am. Okay, kaya na mga pag kuwan ko mga around 5, damol pa na sa bukid.
6: Oo, kaya doon paglabay ito naman, kagina, nakabatsyag kami katulo sa ilong.
7: Oo, amo
6: ginawa. Pero dere, subong sa inyo, kumusta ang ano nyo?
7: Dawain naman daw, hindi gitman. Dawain naman daw, ay ka naman dapat sa
6: kanigit.
4: K5 Karen. K5 Karen. K5 Karen. Si Ma'am Herminia Tuando na, no? Sa barangay
8: Tablada.
4: Abnaga.
6: Tablada.
4: Barangay Tablada. Herminia
6: Tablada.
4: Tablada. Herminia Tablada.
6: Yes.
4: Ang barangay
6: Pasi.
4: Pasi, no? Ay, Igbaras, no?
6: Yes.
4: Kap, tawag ni, ano subong ang inyo abiso sa ilang mga pumuluyo ka kay Five Karen kahit matapos kati kompirmado nga isa ka haze no ang ila sining nakitaan kag nagaka-apekto dira mismo man sa ilang barangay. Ano may mga abiso bala sila, may mga notice sila sa mga pumuluyo nila kasubong sang pagsuksok sang face mask kay Five Karen Badilla.
7: Okay, sir, bali kagapon, pag-abot ko palang halin ako to sa city, sa seminar, bali pagbalaan ko nga muna na kay sa group chat sa mga, sa Bilungay Igbalas na sa mga kapitan, nga muna may haste, nga kag dapat, halin man si MD, nagkuhan nga, nag-advise nga dapat ang mga pumuluyo, magamit kang face mask, tapos manira kang balay sila doon kag hindi magwa sa balay kung hindi kitaman ka importante daw amo na bala ang advice tapos tigin ano ko naman sa amon nga group chat kag sa mga kagawad nang i-inform ang mga tao parte sina dira nga magamit kang mask hindi magwa kung hindi importante sila doon sa sulod balay daw amo na si sir.
4: Okay,
7: kin-advise ko man mga
4: sige maayo gid kap no kay at least aware ang aton mga pumuluyo mamuti hambal mo gani kay ina nga sang nagpuli ikaw to sing isa kadlawn nakita mo nga do medyo bay mo nagagalom nagabubo ang ulan pero ang sa mga pumuluyo mo nga kang ligad parang inad nga adlaw ang inang medyo magalom nga nakita ninyo no do kasubong bla sang tunog ti botselingon pormero sina sang wala pa ni mabalaan nga haze why pagkita sang idea mga pumuluyo ta wala pa sang idea nga isa nagali ka haze no ang tuga sang wildfire dito sa pungsod Indonesia. Ti kung kulang sa ibalo ang aton pumuluyo ti labandaban no malapit gid sa sining mga balatian nga pwede naton mahaklo so mas mayo na kap no nga ti kamo sa barangay sa pagpanguna nyo dira Kapitan Herminia nga napalinton nyo gid kag napabalo ang inyo pumuluyo nga ti dapat halungan nilang ilay kayong lawas pinagi sa pagsuksok sang face mask kag kung hindi malang mga importante ang ila kaladtuan sa area kung sa diin madamol ang ining haze, hindi na sila nga magkadto no o kon magwa sila sini nga mga panimalay dako ina nga bagay no ang pagpalinton ta sa mga pumuluyo naton sa mga basic knowledge kag iedukar sila agod nga ti hindi sila mag makakuha no sang sining mga balatian tuga sang haze Kapa Herminia. May abiso na ang aton local government officials ang aton mayor dira sa Igbaras sa mga kabarangayan na as of this moment Kapitan Herminia.
7: Kaya muna kinmana sir Ing ha, amo na tambal ko nga nag-advise sila nga dapat magamit kang face mask, hindi magwa sa dadoon balay, especially rin kid sa mga may respiratory may hapo din may asthma kag mga bata. Amo na nga ginadabawalan gawagit. Para nga maka-avoid utakang more nga ano eh. Tingad kang haste.
4: Wala pa man sang ano kap no doon basiling naton dabi sa imuda barangay wala pa man gid sang dunag may mga balatian like hapo as mga nagreklamo na or naglala tungod sang sining haze so far sa monitoring nyo wala pa man
7: ay kaloy answer daw ay pa man sing may nagreklamo dita barangay nga mo na nga daw nag kinagtukar hapo nya or asma nya tungod kay nag panay ang haze daw ay paman sir.
4: Salamat gid Kapitan Herminia Tablada gikan dira mismo sa Barwasang Igbaras sa Kakipad Karen.
6: Yes, K5 Cap, thank you gid Cap. K5 Ray. So ti amo na sa subong no ang isa ini ang Barangay Pasi sa anong ka mga barangay diri sa Igbaras ang affected sa haze nga halin dito ya sa forest fire sa Indonesia K5 Ray. Pero sa subong ti naghaganhaga naman according sa kay Cap K5 Ray unlike kahapon nga ti madamol-damol gid ang na-experiensyahan nila nga haze diri sa ilang nga barangay K5 Ray.
4: Kay depende ni dabi ka K5 Karen sa tulod sa hangin mo no kung diin ginadala sang hangin ining haze ngani no pero ti dira sa barangay kasi yes. Sa Igbaras ano na da nga area elevated taas na da nga barangay ka K5 ba Karen ti kung mamukong taas ka yes. medyo visible gid kag medyo lapit kag ang hazardous bala sang haze sa mga pumuluyo naton mas grabe
6: Oo, taas na di K5 Ray. Ako hindi ko magsalakap, second to the last ka mga barangay, no? Ikabugaw, pinakataas. Gid. Tapos sa likod, ya, Antique na. Oo, Antique na K5 Ray. Okay, oo. Sa likod sang Ikabugaw, tiya mo na Antique. Tapos after Ikabugaw, kung papanaog ka, amo ni ang barangay Pasi.
4: Okay, sige. Salamat gid ka K5 Karen Badilla live dira sa barangay Pasi. Igbaras sa Iloilo.
6: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha. Ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: Salamat kid ka K5 Karen Badilla live sa Barangay Pasi, Igbara sa Iloilo. Alas 8:29, naka-standby mga ka K5 sa aton sininga pagpangalagad. No, there is K5 News FM Iloilo Foro de los Pueblos program ang ato na nga second batch sang live reporting competition nga balantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad secondary level mga ka K5.
8: K5 Live Reporting Competition 2026. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026. Elimination Round, Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: Oras, alas 8:30. Ang oras, ang live reporting competition, secondary level elimination round, ang ginadulong sa tos galawan sang DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap, paborito nga habon ni ka K5 Alira Apin. Gapakinis, gapanamis ang kutis, gapakakas sa mga punggod kagbuling-buling sa guya. Ang DTX Beauty Soap, may guaba, ang palaya, kagpapaya, mga ka K5. Sa aton sininga pagpangalagad, no? Dugay-dugay makaupod naton, ang Halandoni National High School para sa ila sining balita, no? Paliog ko sa aton sining technical team, no? Hatag sa akon lang sang sinyas kung ready na ang aton sining participant alin sa Halandoni National High School. Sa mga taga Halandoni National High School, good morning. Sa mga classmates, sa mga faculty and staff, sa mga fans sang aton sining participant, ang aton sininga campus reporter nga si John Nathan Bulkerin, standby na kamo kag i-cheer ang inyo sininga pambato sa Halandoni National High School, no? Kakipayba si SM Warren na kuan aton sa nga dugang detalye sa aton sininga mga kakipayb samtang ginahulat naton ang ining aton sininga first reporter sa second batch sang K5 News FM live reporting competition sa aton sining mga K5 ware, no? Second batch na ni sang aton sining K5 live reporting competition. Sino-sino ni karon nga mga eskwelahan ang bantayan sa subong adlaw September 2, no? Kay ti subong aga may duha, karon sa hapon may ara man nga isa, kag karon sa adto may ara man nga isa. Ka K5 Warren?
9: Yes, may nga K5 Ray, kung gusto ba man sa aton sa inyong mga taga Palmati, para sa subong adlaw, ang balantayan subong, no, nga mga bulutuan, kag mga reporter sa mga nagkalainan nga mga bulutuan, among nahalandunin Halandoni Memorial National High School, dira sa may Lapus. Lapus area ini
4: ano
9: sa
4: siyudad sang Iloilo. Siyudad sang Iloilo ni?
9: Yes, oh, siyudad sang Iloilo ni. Dira sa may Halandoni, sa may Lapus area. So, subong ini siyang aga ang magpasundayag. So, ang mga taga-Halandoni, subong dira, kag subumanting, iban nga mga bulutuan diri sa bayan sang siyudad sang Iloilo nga nag-participate man. Tinagabantay man sa karon. Masigbantay ni subong K5 Ray mo.
4: Masigbantay mo, no? Precisely. Pero mas manami ko makita naton sa live naton, nag-cheer dira ang mga estudyante kag mga faculty, ang mga teachers and students sa Halandoni National High School. Nag-commenta, go, go, go, go, go. Sino ni? Si John Nathan. Go, Nathan. Go, Nathan. No? Hulat-hulat to mga comments ang classmate niya. Kag sang iya nga mga teachers di ka K5 Warren.
9: Yo, subong ini nga aga ha, subong bantayan niyo kay subong sa program nato diri sa Foro de los Pueblos, Halanduni Memorial National High School sang Lapos Lapas, Iloilo City, kag ang Nicomedes Tubar Senior National High School sang San Dionisio.
4: Uy, Fifth District.
9: Yes. Oo. So siyudad sang Iloilo kag taga Fifth District, no? Actually kay February halos bilog ni nga probinsya mo ang tanan nga distrito may representative kag sumar may Guimaras gani
4: may Guimaras, no? Yes.
9: So Iloilo kag Guimaras kag Iloilo City kag Pasig City, no, nga mga district offices kag karon sa udto ha, sa 11 Mbps bantayan naman nila ang Sara National High School. Kag karon sa hapon sa elekasigador naton nga program Iloilo City National High School. So duha ka mga taga siyudad sang Iloilo subong adlaw kag duha man taga Quinto
4: distrito.
9: Na distrito nga magapasudayag. So tini kabayen sang aton sing elimination para sa sining ginapatigayon naton nga live reporting competition na K5Ray.
4: Sige. Naka-standby na I think K5 Warren ang aton sining first reporter live and direct dira mismo, no, sa aton sining mga ka K5 sa Halandoni National Memorial National High School sa may siyudad sang Iloilo.
9: Yeah, iluya ko lang i-emphasize sa K5 Ray, no, nga ang criteria for judging nato na sa sining aton subong ginapatigayon nga elimination round ang message, no, or content sang yes nga report 30%, ang delivery, no, ang pronunciation, diction, no, kag kung kaano ka klaro sang iyas ning pag-deliver sang iyas ning report 40%, ang technical application, no, ang mga graphics nga ginapatigayon na dra, no, nga na incorporate ya sa iyas ning report, may interview 20%, ang social media campaign 5%, no, kon damo naga ga-share, ga-comment, no, sang iyas ning ano nga performance, so that is 5% kag ang audience impact. That is 5% with a total of 100% K5 Ray.
4: All right, we are all set. Alas 8:35 sa aga. Welcome sa K5 News FM Iloilo 88.7 Live Reporting Competition 2026 Secondary Level Elimination Round.
10: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
11: Miss si Alana Pacardon Marapa.
12: Ko si Joshua Darin Villavion.
13: Ni si Kirby John Panes Agravan.
10: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan this year. 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
14: Elimination Round Secondary Level.
10: Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Alas 8.37, mga ka-K5 oras sa itong siniga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Kaupod nyo sa giyapon ka K5 Ray Espeha Umalay. Naka-standby na mga ka-K5 sa itong siniga linya si ka-K5 John Nathan Bulkerin sang Halandone Memorial National High School sa iya sinibalita Halandonian Arnisadors. Ginpuli ang 13 ka mga medalya sa Batang Pinoy 2026. O kung ng Batang Pinoy 2026, ginapreparahan naman sang Halandone Arnisadors Team sang Halandone Memorial National High School. My report live si ka-K5 Nathan Bulkerin. Ka-K5 John Nathan sa report. Please stand by.
1: K5 News FM Iloilo Live Report.
2: Magsakita ng tigas kagusog ang Halandone Memorial National High School Army Police matapos mag-uwas sa Tenesio Kamedaya sa Sambunga 2026 for the second Iloilo City Open Invitational Sports Army Tournament na dumiiwas sa Agosto 22 October 23 sa SM Iloilo City Terminal Market. Sa Tenesio Kamedaya, walo ang naging agbahin sa Batang Pinoy Qualifying Event. Lati ang duha ka gold medals, 3 ka silver, at 3 ka bronze na nagpadalong sa kampanya sa kupunan para sa palaabutan ng national event. Nagpangibabaw sa full contact from the Shane Celeste sa Grace Montanel na nag-uwat sa mga gold medals. Nagdugang sa silver medal si John Stephanie Mar, samtang Sanday Pete Altamera, Christabel Alcock at Althea Isugan ang nagkuha sa bronze medal. Sa new double weapon, nag-angkon sa silver medal sa Shane Telesla sa Junior A Girls kag John Stephanie Mar sa Junior A Boys. Bangod sa ilang kadalagan, ilang representa ang syudad sa pagpalangga para sa Batang Pinoy 2026 na paghihiwaton sa Bacolod City. Sa pihak na bahin, nagpadayon ang pagpasundayan sa Halandone sa ibang events. Kung sa diin, nagkuha sa gold medal si Kevin Jared Matrizal sa single bout to contact Leipzig. Sa single match to contact Leipzig, nagdaog sa gold sa Dijon Mark de la Cruz, Olgaling, Jonathan Cura, at Jitabel Udani. Samtang nag-angkon sa silver medal sa Jared Naiko Tamieras, Gabriel Lara, at Nathaniel Codieros. Sa idalong siyang pagdumala sa mga coach na Sanday Donald Lola Alatore kag Ancrisi Bintek, kaupod ang ila trainer na si Karen Himar. Nilpakita sa mga anzador sa nga kandit niya bulatuan ang ila agresibo nga kompetisyon kag disiplina sa Tornada Sangbanig. Sa Tenese Kamedaya nga haul, binpabot siya sa Halandonian Alisador niya handa sila magpursige pa sa training kag kompetisyon. Samtang ginapreparahan ang Batang Pinoy 2026 bilang mas dakot na entablado para sa ilang mga atleta. Okay. Isang halipay ni Ma'am Arlene Joy B. Alanzaga, suling sa pagbitang tulutuan ang impresibo nga kadalagaan sa mga alisador sa Halandone Memorial National High School. Ari ang iya payag sa isa ka interview bilang pagdayaw kag suporta sa mga atleta.
3: Yari kita dili subong sa Halandone Memorial National High School kag kaupod naton ang principal 3 Ma'am Arlene Joy B. Alanzaga. Maayong aga, ma'am.
4: Maayong aga, Nathan.
3: No, ma'am, pakamusta naman ang aton eskwelahan subong?
4: Okay, good kag sa subong, no, padayon kita nga naga-secure sa safety sa aton kabataan.
3: Oh, ma'am. Madumduman naton last week sang August 22 kag 23 nangin madinalagon ang Halandone Memorial National High School sa Sambuwa 2026 First Pack of Invitational Sports Arnis Tournament nga ginhiwat sa SM Iloilo City Terminal Market. Ano ang nangin reaction, no, sang high school sa madinalagon nga pag-intra sang nasabi ni Sibila?
4: Well, nalipay gid kita, no, especially nga ang mga kabataan nga ina masilingit nato nga mga nami gina sila kay commonly wala gid kita nga pagwa kung ido hindi pa kita handa. So ang bukos nga Halandone lubos gid nga nagapasalamat kay very proud gid sa ila tanan.
3: So ma'am, no, anong ka-student athletes sang Halandone ang mag-represent sa Iloilo City para sa Batang Pinoy 2026 nga paghihiwaton sa Bacolod City? Ano naman ang imong mensahe para sa ila kag sa ila mga coaches?
4: Oo, para sa ating mga atleta, padayunin pagid, no, ang paghatag sa mga sa ating eskwelahan sa Halandone Memorial National High School sa kag sa ilog na Iloilo City. dapat ara magyapon ang disiplina, ang sportsmanship, kag andugahan, no? Para sa kadamaan. Kag sa aton man mga coaches, hindi lang gid magkataka, dapat didikahan gid panamiun, buligan aton kabataan para makasilimang kita nga ang heart nila, ara gid ang pagkahalandon nila bilang atleta. We all know naman nga si Landoni, nahil kita nga most learning focus special program in sports, so tingbuan tagid nga masustain man ina kagpadayon nga magakalugal sa atong siya.
3: No, so last question na tamang no, para sa imo, magadaog bala ang Army's team sa Halandoni sa Batang Pinoy 2026?
4: Ako nagapati ako. Once ready ang atleta naton, once may manami kita ng coaches, once may supportive kita ng community, sa stakeholders, kag-ara ang support sa atong pinalaga mayor, na si Mayor Raisa Trenas, kag ang atong mga private sectors, nagapati kita ako. Mamangin maginalagong kita sa mga tulad.
3: Madam, huwag nga salamat, Ma'am Alanzaga, sa kahigayunan, no? Pag sa oras, para mapabutsyag ang inyong mensahe para sa aton mga atleta.
0: Ka K5 Nita, nabatian naton si Ma'am Arlene Joy Alonsaga, ang Principal Trisang Halandoni Memorial National High School. Kag makitaan ko subong sa likod mo, amoy ni bla sila ang mga pambato naton sa Batang Pinoy 2026. Ining mga naga-practice ang Arnis sa imo sininga likod, ka K5 Nita?
2: Oh, kay Debre, amo na sila ang mga naga-practice ang Arnis sa likod ko subong. No, makita naton na naga-practice din sila kag para maging prepalado para sa Batang Pinoy 2026.
0: Okay.
2: Kay Debre, atong subong kadoan si Ma'am Florence Depositario, ang former head coach sa subong consultant sa Halandoni Memorial National School Lagi Kadoy, para atin siya ma-interview. No? Kasi ito rin makita natin subong na padayon ang ina-prepalasyon para sa Batang Pinoy 2026. Subong, kita rin upod natin si Ma'am Florence Depositario, mama yung aga, pwede ka pala naman ma-interview kala sa K5U FM Iloilo.
5: Good morning. Good morning, Nathan. Good morning, K5 News.
2: Ma'am, ano ang imo nangin reaksyon, no, bilang coach kay nangin madinalagon ang Halandoni Memorial National School sa Sambuwa 2026?
5: Siyempre, una din natin, dalipagid ang mga coaching staff sa Halandoni Memorial National High School, mga administrator natin na rin yung kalabanan sa ila, mga STS. So, ang ila na preparasyon at loob with training na sila para nga mababastok pag ilan nila nga mga stamina, ang ilang mga endurance gear sa army, ginapractice nila at adlaw ang mga drill nila sa striking, ang mga striking technique halin sa basic at sa combination ng mga striking technique at sa ilang footwork at balag. Hindi lang physical, wala nang kitanulan na i-ano natin, mo ikodlo sa atin ng mga administrador, hindi pati man sa emotional nila pag physical, kay spiritual man, kay nagatugang bigat sila yung before sa nila training na may support niyo pa sa mga video. Kailangan kita po yung takto, though mag-lugod ka physically, mag-pilasan tagid kung absence.
0: All right, ka K5 Nathan, dali lang gid balikan naton si ka K5 Nathan sa sini nga mga tinion, no, ang video ibutang naay sa aton diring area. Tawagan naton dugay-dugay si ka K5 Nathan, balikan naton, no, ang iya sini nga linya mga ka K5, no, sa sini nga mga tinion. Gina-interview subong ni ka K5 Nathan Bolkerin si Ma'am Florence Depositario, ang coach sang Arnes sa Halandoni Memorial National High School. Kaki-5 Nathan, nabatian na to ng preparasyon, no, sang inyo sininga team dira sa Halandoni Memorial National High School. Pasinsagid, medyo nadula ang aton sininga nga koneksyon. Kaki-5 Nathan, go ahead.
2: Kaki-5, balik na to, no, si Ma'am Florence Depositario, kapod na to. Ma'am, pala sa ibo, maming madinagon balayhan ang mga Arnis Adol sa Halandoni para sa palabuton niya Batang Pinoy 2026.
5: para sa akin bilang consultant muna paukod ang mga cases para sa civilization team sa COVID, ang potential kanini ng mga kabataan sa COVID, ang ilang chance na magsasakto sa Batang Pinoy at magdaog sa mga medalya. Kaya ang Batang Pinoy 2026 is a national championship na kanini mga kabataan nagdalaog ang ibang sisila at dalaog sa qualifying ng hakbang sa nakikita ng sa Bua 2026. So, ang hindi nga mga kapataan, hindi lamang talento ang may ara sila, no? Kundi may ara man sila sa mga disiplina, give, determination, nga willingness, iba lang mag-training, adlaw-adlaw, give, parang mapasangkat sa dinamila nga abilidad sa patatang army, okay? Ang ang Batang Pinoy 2026, nagbalaan ko nga itin siya madali pag mahapos na kuhaon ang mga medalya, di ba? Kaya ang hindi ang tanan na mga managmi na mga players man, mga champion man sa nagkalain-lain na labahin para Pilipinas. Kagkatapag ka mga artisador na nagpasakop dira sa Batang Pinoy, mga ano man, sinado man, kaya may arakid na mga maaayong man na nagkalain-lain experience sa kag-training sa Patasal Army. Pero nagpati, ginakong ang atin na mga artisador dira sa Alantoni, basta ginatunod lang ang ginatudlo sa ilang ilangang food, determinado din sa ilang training kaya ginahambal ko din sa mga kabataan na niya, gina-advise ko din sa ila ang katalagaan hindi mo makuha kung nagkakawat-kawat ka sa training mutsili mo nagka-training ka sa sumunga-adlaw pero sa buwan o sumasunod na in-adlaw mangimbulaan ka naman sa training. So ang hindi na mga risabor na nagbaka-baka din training sa subong alin sa pagsubot sa klase nato sa itungod ng mga SPS din sila o kung mga estudyante hindi natin sila kalabanan sa ilang sa school course coach adlaw-adlaw pinahiyanaga sa hindi sila kadahapon. So makita din natin ang pag-evolve sa hindi ang mga athletes, no? Nag-improve din sila sa matag-adlaw na makita natin na nag-training sila. Pag nakita din natin na nag-daog sila sa nagkalain-lain na kompetensyon nga kaha nila before pa mag-abot ang aton nga itimit o ang aton nga ikdaamit. Para sa ako ng kadalagan, hindi lamang sa medal, sa mga medalya ni Itan, kundi ang pag-representar mismo nila sa Alandoni Memorial National High School dahil sa Iloilo City sa mataas nga level sa kompetisyon, no? Pareho sa Batang Pinoy. Dahil kung mapalaro, sila ang makasaka pag-iid sa mga regional meet sa palarong pamansa. Ina, bugal na inaagaan na daw pasubot sa mga nag-aog na sila. Hindi pa hindi lang sa medalya kundi sa daog na din sila ya kasi representar nila ang mga values na ditudlo naton halimbawa sa Alandoni Memorial National High School. So dako gina pagtalig ko sa kadalagaan na ihatag sa ini nga mga atleta naton sa mga Alandonian artisador naton kay puro ini sila tanan makita ta gid na disiplinado gid kag may willingness gid sa pag-train sa adlaw-adlaw nga tanan. Maraming salamat mga notorious report tayo sa kahiginan na ginakad mo sa mon dito sa K5 News FM Iloilo.
0: Sa K5 Nathan. K5 Nathan. Oo. May ara na bala sang student kita sa Alandoni National High School nga nakapalarong pambansa na?
6: Yes, kay Kevin Lino, sang uli ilang na palang pambansa, nakakuha sang gold medal ang isa ka student athlete niya gikan diri sa Alandoni Memorial National School sa patag kang wrestling sa palang pambansa. Kag ang Army sa doors natin sa Kevin Lino, sang 2012, 2013, at 2014, nang 3-time consecutive contenders kang Iloilo City para sa palang pambansa.
0: Very good. Okay. Madamo sang mga butsiringon, madamo sa mga estudyante ta nga mga inclined kid, no? Very inclined kid sa sining sports, no? Especially na kid sa sining Arnes KK5 John Nathan Bulkirin. Live dira sa Alandoni Memorial National High School. Madamo nga salamat KK5 John Nathan Bulkirin.
6: Amo na ang mga balita live dili sa Alandoni Memorial National High School. Ang ini nga balita ang pinadalong sa inyo sa Mighty Sea, ang alkaline base nga vitamin C agos ang lawas na dispensado gitwemi. Sa mga bakal sa Kliligado Alternative Medicine and World Country, Dr. Kermel Ul. Gigan dili sa Halandoni Memorial National High School. Ini, Sugar K5, John Nathan D. Bulkirin. Para sa kampiyon na balita, servisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. Ini ang K5 News FM.
0: Grabe, grabe ang support sa Halandoni Memorial National High School sa ila sini nga pambato nga si K5 John Nathan Bulkirin. Mga ka-K5 live na live nga nag-report sa Halandoni Memorial National High School sa siyudad sa nga Iloilo. Wala mo sa mga nag-abang-abang sa iyasin nga report ka-K5 Warren. Pagrabi ha, imbukada sa nga aton sining second batch ha. Nagpakita gid sa mga abilidad sa aton nga mga estudyante ka-K5 Warren sa sining aton sining live reporting competition elimination round. Elimination round pa lang na, hindi pa na finals ha. Sa aton sining mga ka-K5 ha, may balantayan pakita. Subong adlaw, ongoing man subong ang elimination round sang first batch sang mga estudyante sa Antique sa aton sining mga ka-K5. Sige, so naka-standby ka-K5 Warren ang aton sining ikaduha nga reporter hali naman niya sa Nico Mendez Tobar Senior National High School sa Istansa ka-K5 Warren.
7: San Dionisio. San Dionisio. Kinto kag siyudad subong sang Iloilo ang mag-findis in this K5 Ray, no? So, nampatiara to ng Halandoni Memorial National High School. So, ang masunod, pamatian man nato sa Diligila Modugay, taga San Dionisio naman ini, no? Sa Nicomedes Tobar Senior National High School. So, dahil nagpakita K5 Ray, no? Ang kapabilidad sa atong sininga mga estudyante sa lamharon pa lang ang Panoygon. So, at least with this kind of activity, so somehow ining issue bla regarding ya sa mga online kagatapos mga online games sa at least ang atong mga kabataan may ara pala ya sa natural nga pamagi kun sa diin ilang nga mapakita no kag mapautwas ang ilas ning mga abilidad.
0: Correct no? Dili naton makita nga sa ilas ining lamharon nga edad no ang trabaho sang pagiging reporter no kag pag abilidad sing isa ka reporter duna na sa ila sining abilidad man ka K5 Warren amo na ngati si ka K5 Alira Apin no sa sining mga tinion do nag gidakulbaan na ini no kay ang balyado damo gid sang mga reserba no nga mga reporter sa iya kakaibay ba Warren
7: oh yung actually no ti ang ining aton sa subong activity no hindi lamang ni sling yung mangin reporter sila sa ulihin no kundi subong at mapasundayag nila no kon paano nila i-express ang ilas ning kaugalingon no kag ma-develop ang self-confidence no kag subuman nga mangin sensitive man ang ilas ning mga panghunauna no kagang all senses sang ilas ning personalidad kay bagod man kay what you see what you hear kung ano ang panilag mo sa palibot mo you put into thoughts kag tapos i-express mo no kag ihambal mo so amo ni siya ang aton subok nga ginapatigid tong competition so wherein nga ti ang total personality sa isa ka bata sa isa ka person ang diri naton mapasundayag naton no diri makit-an naton no kon paano naton ma-develop ang aton sing mga kabataan no? So ti ara kina nakita nyo na kina ang aton sing contestant from Halandoni National Memorial High School no sa lamarop lang edad kabalo na saya
0: may ano na may mga potential gid tanan halos tanan naton sini ka K5 Warren nga mga contestant no halin sang first batch pakadto subong second batch do poros gid ya mga kampion poros gid tanan mga abilidaran poros gid tanan may mga a future nga mangin isa ka mga broadcast journalist, no, sa palaabuton kung hindi man sila magi-mangin nakatapos ang media, at least ang ambal mo kay na nga na-develop nila ang ila sini nga communication skills and at the same time ang ila nga confidence, no, sa pagatubang sa madamo nga tawo kag pagatubang man sa kamera. Ara dabi ay ban nga do nauya uya pas kamera bla ka kay Warren. Oh, ila niya ti subong niya ang mga kabataan si actually ti may naman ni gawa sila ya di naman ni gawa sila ya kamera shy mo. Pero ti at least no na develop pagid ang ila sini nga abilidad. Ayos na, naka-standby na sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 sa sini nga mga tini-on live sa may Banwasang San Dionisio, Iloilo. Sidera sa may Necomedas Tubar Senior National High School, si ka-K5 Earl Jen Guillermo. Ini natuhoy mga ka-K5 sa nangin madinalagon nga Cluster Campus Journalism Training sa Necomedas Tubar Senior National High School sa may Banwa sa San Dionisio, Iloilo. Naka-standby na si ka-K5 Earl Jen Guillermo. Ka-K5 Earl, please standby.
1: K5 News FM, Iloilo, live report.
0: K5 Earl. K5 Earl, go ahead.
8: Mayang adlaw ka, K5 Ray. Ilabi na sa aton mga tigpalamati sa Radyo 88.7 FM. Kag sa aton man ng mga ka-K5 nga nagalansaw sa online live. Mga ka-K5, nangin madinalagon ang Nicomedes R. Tubar Senior National High School matapos nga nagpasakop sa nagtakop nga Cluster Campus Journalism Training nga ginhiwat sa Barotac Viejo National High School. Ini nagsugod sang Agosto 15, tugtog 16, 2026. Nagdangatanan sa 71 ka partisipante gikan sa multuan sa Nicomedes R. Tubar Senior National High School ang nagpakigbahin sa nagkalain-lain nga kategorya sang campus journalism. Sa kabugustan, 40 tanan ang nalasip para sa nagahilapit nga Congressional School Press Conference o kung CSPC nga paghiwato naman sa Tara National High School. Sa pihak nga bahin, nagpasalamat naman ang mga news journalist sa suporta kag pagbulig sang ispilahan sa pagpanguna ni Principal Isagdani M. Halandoni. Nga dakugin nga bulig sa ila pagpreparar kag pagpasanyog sang ila abilidad sa patag sang journalismo. Sa K5 Ray, kag sa mga aton mga ka-K5 nga nagalansaw sa online live, aton pagapamatian

0: Sa karon mga ka-K5, kaupod naman natin subong si TJ Yoshizawa. TJ, ano ang imo nangin strategy para magdaog sa journalism?
1: Well, competing and joining in journalism, especially in cartooning, is very challenging. And it's very overwhelming also because of the expectations I receive. And the one thing that really helps me a lot so that I could win is that by being optimistic and also practice, that is the one thing that really helped me by practicing every day, practicing many different kinds of topics, and also seeking for God's help so that I could win.
0: Mga ka-K5, isa gid ka pribilehiyo nga ma-interview naton si Charlene Banyes. Charlene, ano ang nabulig sang bulutuan sa imong journey dito sa Barota?
2: So, as a student journalist since grade 8, dako gid ang nabulig sa eskwelahan ngini sa akon ever since I'm doing ako sa journalism. But in this school year, na-feel ko nga mas nag-improve pa gid ang bulig sang school para sa amon, especially this year nga last year ko na. So, in terms of service, wala gid kabigin pabayaan sa amon nga teachers, ang service pa kadto nga pabalik sa Barota. And also the full support of our principal, Sir Isagani Halandoni, and also to mention the very powerful support man sang aton mga teachers, especially my coach Ma'am Boris, and also to Ma'am Febby, to my to our school paper advisor Ma'am Jen, and to Ma'am Magtulis nga wala gid kami gin pabay-an. Also damo gid na sila pero hindi ko sila maisa-isa, pero all in all dako gid ang nabulig sang school para sa amon for giving me and all the campus journalists the opportunity to join the campus journalism training at Barota.
0: Madamo gid nga salamat, Charlene.
3: Alright, K5 Earl, nabatian nato no ang mga contestants ang inyo sining or participants ang inyo sining mga campus journalism. Aside sa campus journal sa mga sa mga ginahulat naton nga mga activities no sa journalism competition, ano pa gid ang mga mga competition no nga mga nabaton nga nakadalag-a nga daan sang inyo sini nga bulutuan sa patag sang journalismo, K5 Earl.
4: K5 Ray, madamo gid sang mga kategory nga nadag-an ang Nicomedes R. Tubar Senior National High School. Paghalo sa siningatan na nga mga kategorya, nakabaton gid ang aton mga partisipante sang mga sertipiko kag mga medalya.
3: All right, so looking forward ni no sa mas mataas pagid nga level sang competition, which is the National School Press Conference. Kakipay ba, Earl? May mga estudyante na blakita nga nakalabot sa national level sang journalism competition?
4: Oo, Kakipay ba, Ray. May ara na kita sing mga participante nga nakalabot dito, no? Pero wala lang na dangpan kung daisino ato.
3: Okay. Importante ka K5 Earl nga ang tagsa-tagsa ka mga kadalagan nga nabaton sang aton nga mga estudyante ang nagpakita lang no sang sakripisyo kag dedikasyon sang eskwelahan man mismo sa pagsuporta sa ila kag sang ila sini nga mga ginikanan sa mga kasubong sini nga kompetisyon na ka K5 Earl Jean Guillermo. Ka K5 Earl.
4: O, ka K5 Chan. Madamo gid nga salamat ka K5 Ray kag sa aton tagsasubong padayon nga nagapreparar ang mga estudyante sang NICOS para sa masunod nga kompetisyon. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 nagabulig agon makabato kontra sa diabetes, hypertension kag makapaayot sang tulog. Nagabulig ini sa blood sugar regulation, may mataas nga antioxidant defense kag cardiovascular support. Top naon, ang hypertension kag diabetes pinaagi sa pagtumara sang DTX 500. Live gikan diri sa Nicomedes R. Tubar Senior National High School, ako ang inyong aka K5 Eugene Guillermo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.

0: Salamat kid ka K-Pipe Earl Jen Guillermo. Grabe nga mga fans club na saton sini nga mga ka K-Pipe mo nga basta supportive ang mga classmate. Saton sini nga mga ka K-Pipe basta supportive lang ha, wala lang palibre cross canteen ha. Champion nga report mga ka K-Pipe ang nabatian naton sa duha ka mga eskwelahan. Mga ka-K-5 ang ginarepresentar ni ka-K-5 Earl Jen Guillermo sang Necomedes Tubarra Senior National High School. Yan ni ka-K-5 John Nathan Bulkerin sang Halandoni Memorial National High School sa siyudad naman sang Iloilo. Mga terrible, mga patikim pa lang na ka-K-5 warin sang aton sining live reporting competition elimination round. Kagkaroon sa hapon sa Udto Bantayan ang report ni ka-K-5 Nicole and Luis Tamon sang Zara National High School kag ni ka K5 Ron Daven Batico sang Iloilo City National High School ka K5 Warren.
1: Yes, so ini walo pagitla pila pa lang ato na saksihan no, so mga ano pagitlamang out of the 26 ka mga schools no kag mga participants ni naton nga may estudyante ang magpa-indis-indis no, so wala pa kani kita magtunga-tunga no pero ang mga abilidad nga nagpasundayag pwerte na
0: pwerte so naton sini nga mga kakipab 26 ni dan ka school ti may 20 pa ta
1: ayaw ayawan makita sini sa
0: may 20 pa ta anong pala ni ka eskwelahan ang nag-report no sa naton sini nga mga ka K5. Sige. Wala oras kag tiempo sa ato sini nga pagpangalagad bantayan na ang karon ug ang mga update kag balita sa programang 11 MBPS upod kay ka K5 Enrico Zurita Jr. Sa ato sini nga mga ka K5 kag sa programang El Castigador. Ako naman si ka K5 Reyes Peo Malay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Mga dermatologist, ang kada inch, square inch ang panit, engineer, daw isa ka kablag ko mo niyo.
4: Okay,
3: square inch. Oo. Miyara inisang 19 million skin cells.
4: 19 million. But yung ano, overall, grabe, gidya ka
3: ba? Trillionis yung ato, trillionis. Skin cells. Imagine mo ha, sa kada daw kuko, kadako nga portion sang skin mo, 19 million skin cells.
4: Tagalog ka na yun na skin, ha?
3: Oo. Oh, and then, 650 ka sweat glands.
4: Mm-hmm.
3: Oh, sweat glands. Butsilingon, amuni ang naga
4: pabalas
3: ang balhas.
4: Balhas,
3: no, pa 20 or more arteries ang makita na.
4: Mm-hmm.
3: Na blood vessels, I mean. Blood vessels. Kag 1,000 ka nerve cells. Ang grabe, no?
4: Grabe.
3: Lawas, engineer. Nan, ano pa? Inisya ang the largest organ sa bilog mo nga body. Kiti covered ka tanan sang skin mo.
4: Skin.
3: Oh, covered. Ang imo lang mataguro ang wala na butangan sang skin.
4: Nadumduman ko ang rumpel, oh. Still skin.
3: Oh. Now, ano pa? Inisya ang aton nga protection.
4: Uh-huh.
3: That's why ang mga delikado ang may mga paso kadamo-damo because compromise ang ilang nga lawas kumpara sa batok sa mga kagaw kahit makasulod na. Mm-hmm. So muni gani dapat ginalungan tang skin.
4: Mm-hmm.
3: Oh, may skin care ka dapat, engineer.
4: Okay.
3: Now, so inisya ang butsilingon sina kay barrier siya, nag-serve ban siya not only as protective organ kundi being an immune system organ.
4: First line of defense.
3: Oo. Ginambalgin nila daw kaangay ini kung ang paglantaw sa mga American Association of or Academy of Dermatology, ang skin niya ginakabig nila as immune system organ.
4: Correct.
3: Kiti dira ga porti ang kuan kita mo, mapilas ka lang gamay, dayon hubag, dayon inflame. Kasi grabe ang concentration sang kwanda, sang immune cells.
4: Kag the largest organ ina sa lawas.
3: Natural. Large pa na sa ginapabugal mo nga large. Oo. Now, ano pa? Jiner? Kag ang ginapabugal mo nga large is also covered by skin.
4: Correct.
3: May skin man. Ginautod lang sobra nga skin. Now, ano pa? ini man siya ang makamobilize sa imong white blood cells.
4: Mm-hmm.
3: Oh, grabe ang mobilization dira sang imong white blood cells, kag especially grabe ang trigger sa allergens na nga kinanglan mo na ilagaan. Amo ni siya ang nagasalo sa mga allergens.
4: Correct, correct.
3: Kaon kabla ang way man natandog ang imong skin. Medyo ko na irasan ka kay.
4: Oo.
3: Oh, pero kaon kabla?
4: Oo.
3: Kaon ka to sang allergy kabi nga ginakaon mo, pagkaon mo.
4: Namula-mula dahil siya?
3: Ang imo ya pa, ang imo kamot, ang mga skin mo ya ang palang habal.
4: Oo, ga palang atol pa.
3: Man, so dra ang grabe nga outbreak sang allergen sa
4: okay, okay.
3: Sang allergy. So dapat kinalagaan ti engineer. Imagine on sa kadamuon ya, 9 million skin cells sa isa lang ka square inch. Amo na kalapad ang kinanglanon mo, ti skin pa lang na.
4: Di magmotor kung di na kugali magkuan mag overexpose sa kuan sa adlaw.
3: Ang balo ko sang iniliga ni Sir Boy, skin ship. Skin ship. Oo, about blast sa mga skin. Oo, touching. Oo. Ah, ano pa engineer? Amo na nga sensitive kita sa touch. Kay may ara damo-damo nga nerve cells engineer ang aton nga human skin. Ano pa ni? Kung lang tawon mo, this is an antithesis of vasodilation. Ang uh-huh. mechanics ng vasodilation naton, whenever makabatsyag ka init, okay?
4: Okay.
3: Your blood vessels expand.
4: Okay.
3: Sa internal.
4: Uh-huh.
3: Okay? Kung makabatsyag ka tugnaw, your blood vessels constrict.
4: Okay.
3: Ang vasodilation. Ang sa skin yung vasodilation is antithesis nga man. Kuntog now, okay?
4: Okay.
3: Kuntog now, makuan saya, makonstrict, suli saya.
4: Uh-huh.
3: Kung init, ma-expand siya.
4: Uh-huh.
3: Suli siya kay parang magaan nyo tuyo sang circulation ng imong skin para hindi ka mayo, ma-cool down niya. Do kuan blood, do radiator effect.
4: Uh-huh.
3: Oh. Nauno pa. So, ini engineer kadamo, ang skin lang man ini, no? Pero ang design sa Ginoo perti.
4: Mm.
3: So may ara kita sang ang imo tani nga pamaagi engineer hindi lang kita mo ga bakal ta permi sang DTX Beauty Soap para magnami guyata.
4: Okay.
3: Ga pamutang tara sa kuno ano nga mga cream, okay?
5: Ang tawag sila Sir JP topical antioxidant.
3: No!
4: Okay, okay.
5: Galing ang problem, no? Ang problem sa topical antioxidant Sir JP engineer. Ang
3: surface
5: topical
3: lang.
5: Kung diin mo lang siya gina-apply, dira lang na siya may epekto.
4: Okay.
3: Amo na da.
5: Oh, unlike sa mga antioxidant niya taken orally, ang iya effect ya is tissue complex, no?
3: Oh.
5: Tissue complex kaga syempre cellular level. So halin sa sulod nga gamat-amat pagwa.
3: Kita mo na nga ambal permi ni Doc dere Sir Kevin, permit ang balik sila gapagubin ang DTX 500 because ang antioxidant effect garadjet pagkanto sa gwa from inside out. That's why nga ga ang wrinkles mo kakadula na kung DTX 500 ka. Oo.
4: Mm-hmm.
3: Kita mo hindi nabalanon yung engineer yung 50 ka na? Hindi nabalanon niya? 52 ka lang yun, hindi nabalanon. Okay.
4: May tatlo ka layers ang ato nga skin. Ha? Ang first layer ko ang outside.
3: Oo. Mm-hmm. Ang dermis, epidermis.
4: Oo.
3: Oo. Sige. Anyway, engineer, amo ni hindi ko maglawig na oras kay karon nang chak-chak to lang para kay Sir Boy. Hindi mo ko magpadali-dali gid, no? Imo sa karon ko kadasig si mo.
6: Doka fast and concise naman.
3: Oo, oh, okay na. So,
4: basta na intindihan na.
3: Dapat alagaan ta ang aton nga skin.
4: Okay.
5: Naka ABC subong Sir JP. Accurate.
3: Kabalo na
5: brief kag concise.
6: Correct. Correct na Sir Kevin. Kabalo na ko nga dali ang lecture kay ang nyabi ara sa kamot yo.
3: Sige. So, alagaan ang aton nga skin. Amo nagliboy Tagalog na ang mga ga-skin sila sa skin.
5: Skinless longganisa.
4: Ang ano na yung skinny?
3: Skinny.
4: Skinny.
3: Ano paborito man paborito. Anyway, alagaan ang aton nga skin para nga permita mag healthy and nami ta good looking ta. Mag DTX 500 kag mighty si every day.
4: Okay, okay. Salamat na Sir JP sang concise kag klaro ng mga pagpayag. Okay, hindi na kita padugay pa. Dire ang mga komentar ni Sir Kevin or proceed na ta sa talk ni Doc with sa ining atong na topiko sang mga benefits nga mahatag sang D3 Bio.
6: Thank you, engineer, no, sa talk ni Doc. Subong tunanta kung paano. Ano ba lang parts ang brain ta? that basically repairs our body.
4: Uy.
6: Ano lang parts ng damo part ng brain ta no na may frontal lobe, may may medulla oblongata, damo. Pero ano kid ba lang parts ng brain ta that repairs the body?
7: Anong signal no?
6: Anong signal? And introduced ta na no. So subong adlaw tun-an ta kung paano pala makabulig ang D3 bio sa ginatawag mong hypothalamus. Oy, hindi hypothalamus ha. Hypothalamus. Hypothalamus is your master. What you call this?
4: Sa brain yun na, sa brain.
6: This is the part of the brain that basically take cares of everything.
5: So so kaya sa topic ni Sir Boy no, ang hypothalamus ga amoning ga signal or draga katabo nga area sang brain ang pag signal sang repair. Pero sang ano Sir Boy, gamay lang at trivia no sa mga suki nato. Pero ang feelings kuno nato no, like feeling lang pagigugma.
4: Emotion.
5: Pagigugma. Actually ang responsible sina kuno is your hypothalamus.
4: Uy,
5: no?
4: Okay.
6: Sa nabalaan ko.
5: Oh, di ba? Masami tagi na ba I love you with all my heart. Oh, pero kung science says ko no, I love you with all my hypothalamus.
6: Correct. Correct,
4: with
6: no?
4: All my mind.
6: Okay. Hindi ang usually your hypothalamus also helps you with your emotional part of it. That's why ang heart ya, kasi syempre mo nang ginatang sa Valentine's mo na. Your heart is just pumping state.
4: So misconnotation ina.
5: Kaga mo nakisa kung masakitan ka ko no, nga may gakabatsyagan kada nga kirot si mo heart. It's because your hypothalamus ang nagsignal si mo nga heart nga mag-sudden pump.
6: Munang rason da no. So, subong adlaw ton antay gid nato. Ano pagid bala besides sa ngambal ni Sir Kevin no? Ang ubras ng hypothalamus. Ano pagid bala ang ubras ng hypothalamus? Your hypothalamus again takes care of your healing process. And of course, when it comes to healing, hindi ta manigar ang sleeping. Uy, ngambal ni Sir Boy, una ang pineal gland. Ang pineal gland is the
5: amo nang control
6: sa sleeping. Pero ano bala ang koneksyon ni hypothalamus sa pineal gland? Nga bala mas taas si hypothalamus sa imo pineal gland when it comes to sleeping, no? And of course, ang hypothalamus regarding sa repair sa lawas, may labot nga ginapatulog ka para ma-repair mo ang imo lawas, amo man ni siya ang signal sa pag-release ng growth hormones. Remember, your growth hormones, ha? Hindi lang na ipangpataas. Your growth hormones are also used to repair the body. It also helps in signals for tissue regeneration during resting or during sleep or during the time nga active ka pa po, hinay lang na. Ha? Pagkala na makatulog ka gid. Ano pa gid? Ang ginatawag nga...
4: Regulate body temperature
6: sa pagidna. Ang namin pagidna niya, yung hypothalamus is also the one that regulates your immune system.
4: Okay.
6: So this is the master controller. When it comes sa pag-repair, sa pag sang imulawas alin sa masakit or kalanan mo lang body repair kay tawag sa gani hectic ang imo day, nag gym ka paske Sir Kevin kag Sir JP nag jog ka and everything, all of those kinds of exercises needs to be compensated by body repair, no? So of course ang parts ng brain mo nga ga signal sina is your hypothalamus. Ano ba lang role ni D3 Bio when it comes to your hypothalamus or your master, anong term ganito na suna sa hypothalamus? Siya na balik kumbaga ang CPU gin sa brain.
4: Central processing unit.
6: Ang medium chain fatty acids na makuha mo sa D3 Bio does not only provides antimicrobial protection to your brain, it also provides your brain ketones, no? Particularly in a klase nga ketone, amo ni tawag nga beta hydroxybutyrate, BHB, no? Ang tawag ta beta hydroxybutyrate, ini nga BHB nga ini is really important. Kay ini nga BHB ini amo ni siya ang ga help release sa ginatawag nga brain derived neurotrophic factor or BDNF. Ang ni BDNF ini amo ni siya ang kumbaga gastignal gid sa pag-repair sa brain mo. This is the reason why your brain is plastic. O hindi ya plastic nga Tupperware ha. Uh-huh. Hindi ya plastic nga kumbaga nga ginaputsan sa ginabakal mo. Plasticity in science, lalo na sa health, describes on how your brain has the ability to repair itself during the time of sleep. So, ginaginstoryahan ta, no? So, ano ang bala ang connection ni hypothalamus kay pineal gland? Si hypothalamus, amuni ang may tawag nga may switch.
4: Mga, kwan?
6: Ah, matulog na ta.
4: Okay.
6: Si pineal gland, kay nasugo na ni hypothalamus, will basically release melatonin, your sleeping hormones. Gaginhimo niya halin sa imo serotonin.
4: Mm-hmm.
6: So, meaning to say, ang imo mata, ha, ang imo mata connected ni sa imo hypothalamus. Once may makita pa ni siyang nga light, hindi pa ni siya mag-release sang signal o hindi pa di pagpatyon ang switch para makatulog.
7: Kung baga daw circuit breaker.
6: Kung circuit breaker. Once ka na magdulom na, ha? Balo kaya engineer kung dulom ka butlak kaya. Pero once ka dulom na, ang ginatawa, ang ginasignal na ni hypothalamus si pineal gland, oy,
4: release ka na melatonin.
6: Sir, pineal gland, release ka na melatonin and this melatonin will travel to your to your blood, will go every part of your body, which relaxes not only your brain but the whole body para makatulog ka. Hmm.
4: Kung ang partner mo bi hindi iya gusto nga patyon ang suga bi.
6: Ah,
7: hindi medyo ikaw mabudlayan tulog.
4: Mabudlayan
7: ka kay syempre kung hindi ka anad magtulog nga
4: may suga.
7: Gasiga ang suga or may pailaw ka nga gamay o may dim light ka, so mabudlayan ka na magtulog, so imo brain i-condition man. But generally speaking, Sir Boy, engineer, no, ang hypothalamus naton gamay lang man siya.
4: Mm.
7: Pero crucial nga region sang parts ang aton nga brain nga ang iyagi dyan main function is to control the homeostasis of our body. Magambal ta homeostasis, this is the state of balance sa sulod sang aton lawas. Ginabalance niya aton temperature, aton nga gutom, aton appetite, ang aton nga pagkauhaw, aton tulog, aton stress, aton nga emotional responses, even aton blood pressure kag mga hormonal kag energy balances and metabolism, engineer, ginakontrol ina tanan sang hypothalamus. Pero ano bala ang importance sang MCTs, engineer, sa hypothalamus? Ang MCTs nga ginamin ko, medium chain triglycerides nga ara sa D3 bio. So research say nga ang medium chain triglycerides, no, are converted sang aton nga liver into ketones, kag ang aton hypothalamus is very sensitive into signal pathway sa pag-acquire sang energy.
4: Mm-hmm.
7: That's the glucose signal and the ketone signal. And ang nami de, kaya ang glucose signal medyo trabaho, so engineer, para sa brain. While ang ketone, hindi niya nakinanglan pag i-demand. Kusa gaabot sa ila, sa hypothalamus, ang energy na gina-require niya.
6: Salon ko ginambal ni Sir Kevin, ha? Ang ginatawag niya ketones nga ini. Ketones kag ang glucose, there are energy sources, engineer, correct?
4: Correct.
6: But both need oxygen.
4: Mm-hmm.
6: To be formed into energy. Ang ratio da, mas damo kuno energy ma-form sang ketones kung iparisa sa oxygen kumpara sa energy nga ma-produce sang glucose nga ginparis sa oxygen. Ara gyud pa may oxygen.
4: Okay.
6: Meaning to say, mas damo ka energy nga makuha kung ketones ang source of energy sang imo brain, lalo na sang imo neuron. This is really important. Hindi niya but silingon nga gatulog ka, you don't need energy. Science and research shows that during sleep, because this is the only part of the time of your body to repair itself, it consumes still a lot of energy. And kung nagainom ka D3 bio, may ara ka na sa ginatawag nga source of energy. Steady source. Compared sa glucose. That's why, kanami gidgili, mag-inom D3 bio before you sleep. Para not only to protect your body or your brain from microbes, no, from harmful microorganisms, but also to provide your brain the energy it needs, no, especially your hypothalamus nga is inaambal nila kuno ang neuron sa imo hypothalamus kung voracious kuno ang brain regarding sa energy ko, dalok-dalok kuno sa ang hypothalamus nga neurons are more voracious. That's why you need D3 Bio para nami ang imo tulog, so, nami ang pag-repair, nami ang imo master tawag kanini.
7: So sir boy, kung nami ang energy supply sang imo nga hypothalamus, it means nami ang imo nga homeostasis, no?
4: Ang
7: nami
4: balance,
7: ang balance sa sulod sang imo nga lawas, no, kay ga function sang maayo ang imong hypothalamus para ma-regulate imong temperature, imong blood pressure. Correct. No, so ang gipang mention ko to ginang mga function sang hypothalamus amo na siyang homeostasis ng mga procedure na ginahimo sang hypothalamus. So kung nami ang function sang imong hypothalamus, it follows, no, ga domino effect lang na siya. Kaya nga may ara kasang ginahatag nga battery or energy supply sa imong hypothalamus to perform ang iyang trabaho sa sulod sang aton niya lawas, which is to maintain our homeostasis.
6: So, kita, correct, kita, correct, no? Oh. Very important kin ang hypothalamus sa aton brain. Very important man. Mag-inom D3 Bio to support your hypothalamus. So, kung gusto namin, imo tissue regeneration. Ha? Tissue regeneration, mapaskin, mapa-brain, mapa-eyes. Okay. Kung gusto mo nami ang ang production sang imo growth hormones, not only nga gusto ko magtaas, but also those hormones are used to for body repair. Kung gusto mo kampyon ang reaction sang imo immune system kay condition man ang imo hypothalamus, ay mag D3 Bio ka. So ang D3 Bio hindi lang kontrat lang kaso ubos ipon kagilanat, kampyon man when it comes to your brain health and taking care of your tawag natin your hypothalamus. So mag D3 Bio every day.
4: Salamat Sir Boy, kag amo nang kinanglanon ta, hindi kita magkalipat sining D3 Bio. Para nga na makuan gid ya ma supplyan gid sang energy ang aton nga brain, kay ang aton nga brain amo ang nagasugo sang tanan-tanan nga mga functions.
6: Correct.
4: Sa nagkalain-lain nga lawas.
6: That's why magsuksok, anong blang magmotor ka, anong gidbalagi na protektahan ang imo gidya ulo.
4: Correct, correct.
6: Ginahelmetan. Ang helmet, ha? Why, ginaputang sa ulo, ha? Hindi sa siko. Ang utok,
4: correct,
6: wala
4: correct
6: sa siko. Okay. Kita ko iba ng helmet, hindi sa siko.
4: Sige.
6: O, wala sa brain, no? So kung gusto mo kampyon ang imo brain health, kampyon ang ginatawag na support mo sa immune system, mag D3 Bio.
4: Okay, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Kinanglan naman proteksyon na ng aton nga panit. Kita mo, Sir Boy, ang panit ni Sir Kevin, no? Kahamis.
6: Korean.
4: Do Koreano siya?
7: Korean barbecue.
6: Korean.
4: Amo ni kinanglan ta, dapat magpaligo ta permi adlaw-adlaw para healthy ang aton nga skin, Sir Boy, Sir Kevin. Na magpaligo kita gamit ang abon nga DTX Beauty Soap.
7: Yes, DTX Beauty Soap in general, may ara sa mga naturally selected, no, or ginpili gid nga mga ingredients nga makabulig sa aton panit. May ara ini sang papaya fruit extract nga rich in papain nga good for your skin, nagapaputi kag nagapahamis ang imo panit, no, ginakakas ang mga dead skin cells. Kag syempre may antimicrobial property ini, halin sa guava leaf extract nga may guaya haverin, kag may ara man sang comadin, no, nga ara sa Madrid de cacao extract. Kag syempre ang hindi matawaran nga antimicrobial property sang virgin coconut oil nga inatanan makuha naton nga proteksyon sa DTX Beauty Soap para layo sa skin diseases kag hamis nga kutis, mag DTX Beauty Soap.
4: Partneran tayo ni yung na speaking blah sa body odor, labi na ginang ilok tanga balalhason. Ang balhas hindi na yung problema. Ang problema kung may bacteria nga aradra sa imo balhas nga tiara eh, ang baho dayon nagagawa, Sir Boy.
6: It's because no, mo nang bacteria mo nag-ferment.
4: Imo,
6: lalo na sa mga dark parts ng imo body.
4: Nang hindi maarawan?
6: Ang imo mga ilok, ang mga igutan. That's why, kung gusto mo niya, nga, hindi lang ginpahidan mo lang deodorant, ang imo ilok. Kung gusto mo niya, ginkakas gidya mismo ang gatuga sa pagbaho sa imo ilok,
4: mag-Clinica DioFresh. Ang Clinica DioFresh, again, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Amo manigapon nga VCO nga gabuli gamat amat puti ang imo ilok kay rich in vitamin E ini kagapanami ni sang skin sang imo ilok. No, so kung gusto mo 48 hours of freshness coming from a natural deodorant, mag-Clinica DioFresh ka na.
8: Okay, hindi lang na yung ilok, kundi mga pigment kita kadaga. Namig yung Sir Boy, kaya nga, ang atong blast social life, upod tabi ang atong misis, atong kabataan, nagapangapi, or mga barkada, kinanglanta mga pinga high quality nga kape, ang Detox Coffee Mix. Nagakapi ka na, nagadetox ka pa sa boy.
4: What is the best way to answer oxidative stress in the morning? Because ang nang pinakataas ng level sa oxidative stress is basically fighting it with a cup of coffee. So ano din ka pa, no? Mag-DTX Coffee Mix ka, may DSE, ang pinakakusog ng antioxidant, agin putang sa kape para makabato sa ginatawa, pagpapanubo sa oxidative stress early pa lang sa morning, so you feel young aga pa lang. May chia seeds rich in fiber fiber that cleans your colon para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So if you want a kape nga ga-detox mo aga pa, mag DTX Coffee Mix. Ga-kape ka na, ga-detox ka pa. Dichuhon na ni engineer kung okay, gusto mo niya. Ha? Ano ginan ng bungkit urot nga detox, ha? Sa isa ka kape. Tandaan na nga lang sini, ha? DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, may ergotionine coming from the Gano Mushroom, no? Ang muna yung paboritong mushroom sa Japan because it is considered as the herb of immortality. Kay, ang muna siyang pinakadugay magtinil sa aton lawas as an antioxidant. Second, first gini siya, no? Ang kadua, vitamin E. Anong walang relevance sini? What is the importance kung dugay ang antioxidant katina sa lawas? Meaning to say, it is a hard worker. It is able to revive other antioxidant like vitamin C para mausa sa lawas. Coming from a coffee, this is pretty impressive. Kumbaga, no? Kay ang ergotionine, ginparisan pag-insang DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, dili sa aton local market, ginputang man sa kape, para makagatag si imo sang ultimate protection against oxidative stress. Para ni Kaisin, oh, para sa mga bisyuhan.
8: Mga bisyuhan.
4: Para sa mga palapula, para sa mga cellphone, pwede nga tubang kag stress pwede.
8: Okay.
4: Isdin nyo na ang kape nyo, kag pwede nyo niya maanli kay Stevia ang sweetener sini. And if you simply want to look young, may ara ka goal nga, gusto ko mapabata ko by drinking coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee.
8: Pero may isa pa kita ka kape, ha? Nga kape, kung gusto mo, abe, maging healthy ang imong gut, Sir Boy, Sir Kevin, may ari tayo pre-bio coffee. Sir Kevin, anong may ara sa pre-bio coffee nga ang gut natin magiging healthy, Sir Kevin?
7: Well, syempre, sir, engineer, ang ara sa prebio coffee na ton, puno ini sa probiotics, nga ginupdan sa prebiotics nga good for your gut, no? Kaya kung nami aton nga gut, kag nami ang population sa aton nga probiotics sa ton gut, nami man ang production sa mga happy hormones na ton, no? Nga nagapa-stable sa aton nga mood, kag nagapa-bulig sa aton sa pag-manage sa stress. So, kung naga-prebio coffee ka, no? Ang imong nga nga layo ka sa stress, engineer. Kag nami gid mo nga mood tawhay mo paminsaron kung naka prebio coffee ka. Pero kung ang pagistoryan, engineer, probiotics lang, dapat naka Clinica Spore Biotics ka. Kaya ang Clinica Spore Biotics hindi basta-basta nga probiotic food supplement kundi gin fortified nga probiotic food supplement, no. Anong kinalain niya sini sa iban nga probiotics? Ang iya probiotics, no, masarang mabuhi sa init nga temperatura, ilabi na gid diri sa Pilipinas, no. Nga ginbutang mo lang sa imong medicine cabinet, grabing init. So mostly ang imo da nga probiotics mapatay kung hindi siya pareho sa Clinica Spore Biotics. Kaya ang probiotics nga ra sa Clinica Spore Biotics, engineer, are spore-based probiotics, no. So makasigurado kita nga mapuslan sang aton lawas ang probiotics nga ginatumar naton. Kay mapuslan lang gid sang lawas naton ang probiotics, engineer, kung buhi ini nga makalabot sa aton bituka. So imagine ang aton nga chan, no, is also acidic. So kadamaan sang probiotics gakapatay sa chan pa lang naton, no.
8: Unlike
7: ya sa probiotics nga ra sa Clinica Spore Biotics, sarang ini mabuhi sa or makalabay sa asidosang aton nga tiyan kag makalabot gid mismo sa aton bituka. Kag ito maghatag sang health benefits kaangay sang protection against diarrhea, constipation or mayara ka problema sa ano ni sa nutrient absorption kag syempre no or even colorectal cancer engineer gina prevent ina sang Clinica Sporbiotics kag ang problema mo sa pabalik-balik nga urinary tract infection.
8: Okay, okay, no? So kanami gid, no? Ining kompleto natong mga suplemento, kinahanglan gid naton i-consider adlaw-adlaw nga gamiton naton. Pero kung si Manoy Abi or si atong mga bro bla nga medyo maedad-edad na, medyo hindi nami ang ilang support sa kay Mrs., kinahanglan nila mag-extend food supplement for men, ha? Ang extend food supplement for men may ara siya nga maka kag Clavuasca nga sexual vitality kag ginambals ni nami ni saya sa paghatag energy mismo sa kay Manoy kag nami ya ang blood flow sir boy. Mm-hmm. The moment nga ang blood flow ara kag mayo ang sirkulasyon sa imong lawas dira nimo ma-appreciate ining aton extend food supplement for men kay nami ang performance.
6: Remember your blood is the your logistic and transport expert.
8: Correct.
6: It basically transport and delivers and removes everything your body wants to be delivered and removed. Meaning to say, tanan nga minerales, vitamina, tanan nga mga antioxidant nga ina ginadala na sang imo dugo, no? And tanan nga mga basura man sang imo lawas ginahimos man sang dugo para mapagwa sa lawas. That's why importante gid nga nami imo blood flow mag-extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon man imo blood flow, pwede man manual ah.
8: Aha.
6: Anong manual?
8: Manual.
6: Nga magpanami sa blood flow, magpamasahe. Ah, magpamasahe.
8: Okay.
6: Adlaw-adlaw, using DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kinami niyang DTX liniment oil, kampiyon ang hagod nga ginaatag sa imong mga tired muscles, mga kasukasuan mo damang inanginda, matamat kwa.
8: Ang aroma nami man?
6: Na kampiyon man ang aromatherapy nga ginahatag sini. So kung medyo galingin ulo mo, kung magabiyahi ka, or medyo tense ka, simut-simutan mo lang ni ang ginatawag nga DTX liniment oil, gaamat-amat ka, relax. Remember, kung ginamassage ka, ganami aman ang imo blood flow. Listen, lang kay misis. Ah.
8: Correct. Ang ating koy, blaser boy, nga doga tig-a, nga doga sakit.
6: At iba siya dahil blood na naiya.
8: Pero nami na, punasan lang. Sining aton nga liniment.
6: Alin si imo tingkoy, engineer, asa si imo shoulder, bala?
8: Oo.
6: Naaday sa baga mo.
8: Oo.
6: Magluton mo na amo na. Doon natulogan ko. Kagambal pa lang ko sana. DTX liniment oil ang sana oil ng bayan. No? So, hindi gin maglipat, no? We are in our midweek. Wednesday subong, kanilang kampiyon gapon ng lawas, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, para protektado kung tatlangkaso, ubo sipon kagilanat, kag wala ka problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal, good morning and God bless. Sir Kevin?
8: Sir Kevin, imo mga parting words, sabi?
7: Yes, ang tanan niya produkto sa Klinika de Alternativo available sa mga pili nga butika sa inyong lugar kag sa pinakalapit nga branch sa Klinika de Alternativo. Para sa dugang nga impormasyon kag sa address ng amon nga clinic, magbisita lamang sa amon nga Facebook page, no? Kag syempre, adlaw-adlaw gid mag DTX 500 para hubin ang selula, hubin ang itsura. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya. Kag syempre, ang D3 Bio protection mo, batok sa anuman nga sa isang impeksyon, mapamikrobyo man na, viruses, or fungi and parasites. No? Kayang-kaya natapnaon sa D3 Bio para dasig ka mag-ayo, engineer. Kag syempre, ang ginpabaskog nga probiotic food supplement ang Clinica Sporbiotics. So ako si Kevin Bigay, nagambas inyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
8: Isa naman yung kaadlaw nga fulfilled ang grupo. Ha? Nakatag sing maayo nga informasyon para sa atong tagpalamati. So sa mga tagpalamati naton, tutok lang adlaw-adlaw sa atong nga programa informasyon sa ikayong lawas. In behalf ni Dr. Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, salamat kag atong Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, atong Station Manager, Sir Rods Palma, kag atong mga technical partners sa sining programa. Ako naman, si Engineer Rooney Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: Wow!
2: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center,

0: mapuno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Mami, bisan ano yan ang kapaninguha? Kay wala gigani mong!
2: Iya na inaya diskarte ya kung paano siya mabuhi.
1: Ti ang mo gani na nga ikaw ang ginadiskarte yan niya per mi. Kaya mo na yung iyang diskarte para mabuhi gani.
2: Pues, subong agwantahon niya da ang gutom niya. Kaya kuya, hindi na kuya magpautang pa diri sa iya. Sarado na ang notebook ko de sa iya. Wala na utangay tub-tub sa katub-tuban.
1: Hala! Sadya-sadya, ino?
2: No!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Pwede ka ayaw sa imo?
1: Ano ang ayon mo?
0: Mag-istorya na yung tabla, boss. Hindi ka lang manginit.
1: Oh. Inakon, hindi ka ilinit ang ihambal mo eh.
0: Ara naman bala, boss mo. Istorya lang tabla nga daw sports lang taya.
1: Ate, okay. Ano na po ng istoryahan tao?
0: As usual.
1: Politika?
0: Hindi ah. Parte sa negosyo ta.
1: Wala man ta negosyo.
0: At di ko nula ta negosyo, kundi politika lang istoryahan ta eh. Istorya ta politika, boss.
1: Bo, ang kalabutaw mong kadya bala Ramon na mong imo, no?
0: Pero kung gusto mo, hindi naman politika ang istoryahan ta, boss.
1: Hmm.
0: May istorya ko sa imo.
1: Ate, sige be, sige be.
0: Kay may sasadto ka kapihan bala, boss.
1: Ate, natural ang negosyo ya kape kay ti kapihan mo. Hindi guro aros kaldo.
0: Kun aga bala, boss.
1: Mm.
0: Aga pa siya gasala sang kape.
1: Mm-hmm.
0: Kun hapon, galuto siya aros kaldo.
1: Losot yapon ba?
0: Ang natabo, boss.
1: Mm-hmm.
0: May isa ka kutong nga pulis. Mm-hmm. Kutong blarap lang.
1: Kurap.
0: Kurap na. Mm. Amo na sa boss. Sama sa me, mga pisya o kung mga aldo siya, wala sa kabayad, boss. Libre lang pirmi.
1: Baw, sutab, galing nga pulis.
0: Kutong gani o kung kurap.
1: O teno na yun?
0: Amo ni boss, oh,
1: mm-hmm.
0: Masobra na lima katuig nga amo na ginahimu ya sa isa kakapihan. Libre lang pirmi, boss, kada adlaw.
1: Baw!
0: Oo. Pero isa sinakabis, boss, na-realize siya nga salang ya ginahimo.
1: Maayo kay nakamarasmas siya.
0: Oo, boss. Ginhambalan niya ang tagiyas ang kapihan nga amo niyo, sugod-subong, hindi na siya mangutong o kun mangurap. Mabayad na siya sang ginapatimpla niya nga kape kag ginakao niya nga ruskaldo.
1: Haba, dumayo ah.
0: Oo. Ginsabad mas sa tagiyas ang kapihan, ah, mag-amo ka na, sir. Sugod-subong, untatan ko naman ang pagdupla sa ginaserve ko sa imong kape kag ruskaldo.
2: Hala! Sadya-sadya, no?

0: naman na yaman. Kado kay mag-abot sa mga sutab ng classmates ako.
1: Basi kaming pa lang sila.
0: Basi kiban, hindi magsulot, Meg.
1: Kaya nga man, abe.
0: Kaya hindi na nila magwanta ng kaalamta. Basi pala hindi na nila matupungan ang kaalamta. Ano pa? Daw wala na sila gana mag-eskwila eh.
1: Posible man na, Meg.
0: Pero sige lang, Meg. Hulat-tonto na sila, anay, Meg.
1: Oh, Meg, eh. Wala naman tali isang iban nga pwede mo on kundi magulat, ah.
0: Oo, man, Meg. Alam naman nga mapulit, ah. Hulat-tonto na rin sila, Meg. Agon nga may kasumpong kita sa mga activities. Kalaw ay man nga daw walang tama yung paindis-indis nga puro na tayo dan alam.
1: Amokit, Meg, eh.
0: Man, Meg. Maghambal na karoon si Mamiya nga may activity. Ah, bisan ano pa da? Drawing or presentation, sansaw lang niya sa to.
1: Ano pa, Mamed? Sansaw ko rin.
0: Gusto ko na gani mabalaan kung sinong top one sa to mo.
1: Kailangan lang pa na ibaloon, Megaw. Halata na, Meg.
0: Tay, sino ba?
1: Naturally, ikaw eh. Wow!
0: Mayo, kaya abot mo tayo, Meg.
1: Oh, Meg, dugay ako na yan na balaan. Wala na siyang iban pa, kundi ikaw. Kag ikaw lang.
0: Ate, sadya-sadyay, no? Wow!

0: pansit nga panos, kulang pa ta?
1: Kulang pa git eh. Panghapin-hapin lang to ya.
0: Grabe ba? Amo na kadamos ang kaon mo, panghapin-hapin mo lang, Japan.
1: Oo, kabalo ka naman ya sa ginakaon, kuya nga. Isa ni dapat ya kapandiyadong budget ko. Sige na, dalig na. Mapaskwila na ta kay maginaon naman tatatapos, klase.
2: May kag mabusog da ko. Ako ya, bala na da hindi alam, basta hindi lang gutom.
0: Dapat mag-alam kita ya eh.
2: Ikag nga aman be,
0: hingkay para kakwa sa mga scholars ang gobyerno.
2: Asa ka pa da? Bisan alam patakag bigado, hindi man tatadyapong katilaw.
0: Gagaan naman.
2: Ang lapit mo na Japon sa luwag ang makaambet.
0: Hala! Di mapalapit naman ta sa luwag eh.
2: Why na yung chance saya? Ila na lang natatanan nga ara sa posisyon.
0: Hala! Akik ka Angelina? Sadya-sadya ino!

0: Music and Entertainment 88.7 K5 News FM.
1: Para sa matinong na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500
1: masamig ka bala gina allergy.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaman dying energy.
2: DTX 500
1: Masaliga.
2: DTX 500
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix,
4: mamasaga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Dali si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
4: mamasaga butika.
7: May music na, may balita pa. Kamp!

0: Master! Brog! Una na ko sa inyo!
1: Oh, sarin ka ba kanto?
0: Sa dalan, pakantos kaluwasan!
2: Kaya ba? Animal. Sarin na bong kulong man?
0: Kung gusto mo man maluwas, masunod ka sa akong!
2: Eh, damo ka gibla may nabalaan bong kulong mo?
0: Amo na ka!
2: Ba? Wala. Pastor?
1: Magalong ka bong kulong!
2: Ato na siya, pastor?
0: Oh, si muda!
1: Oh, man, buro.
2: Nga-doktrinahan mo na yun na siya, pastor?
1: Ah, oo. Kaso ka na mag-istorya kami parte sa doktrina. Hamuo kang tulog niya.
2: Uy, ba?
1: Kagun mag-istorya kami bahin sa kaluwasan, 5 minutos pa lang nagahuragok na siya.
2: Uy, ba? Gurti gali ba? Base na namiyan siya sang tingog mo.
1: Base, guro eh. Pero kung mag-istorya ka bala, eh, labay-labay, dasig siya magsaligbat.
2: Di, paano na siya gali maluwas, pastor?
1: Sige lang ah. Base pila ka adlaw. Mamati naman siya sa akon. Kag ikaw man anak nga burog.
2: Pati ako, pastor, doktrinahan mo man?
1: Oo. Agad maluwas ka man.
2: Ikaw, pastor, sigurado ka nagid nga maluwas ka o?
1: Oo, burog. Upod bala sa akon. Kay pakita ko sa ibuang kaluwasan.
2: Wala, sadya-sadya ino. Oo.

0: sabakadiri.
1: Jaguar Amuskwan? Paalam na kay Sir Norbing di malunyaw.
2: Bayahan mo na gid ko gali, boss.
3: Aho. Baano man ako bidi sa ospital? Matinir nga ayo na kuya? Nagbalik na ang bertod sang bulitas ko. Na-feel ko nga pagsik na ako.
1: Oo, pagsika na kabayan ang imobil, Sir Norbing. Samta kay Jaguar naman niya, gadako na yung dako, wala gijabuhin.
3: Kabati ka man tuguro, Jaguar, no?
2: Boss, maluoy ka man sa akon.
3: Ang kaluoy, ara lang na iya. Pero wala kuya inugbayad sa bill mo.
2: Boss, gaskater ka man, boss, ideahin man ko dabi.
3: Ano nga ideahan ko man? Salbaran ay nalang niya siyang kaugaligon niya.
1: O sige na, paalam na nga daan. Kay sugod subong karon Jaguar Amuskwan, ikaw naman ang di ang mag-isahan nun karon sa ospital.
2: Bahaw, subo-subo maniniman. Ano na lang ko di man. Ako naman lang di isa. Base bala mabuang ko di.
1: Ay, kung magbuang ka, isailo ka lang namon sa mental hospital.
2: Hala, sa desadyay, no?
1: Ay, ay, ay.

0: Ready ka na, Tantan?
1: Tantan?
2: Oo, Ready ka, ready na, Kamuyahaw?
1: Ready naman,
2: Mayo, Kamusta? Nakaon niyo man to ang burger ginhatag ko?
1: Ano ito ba kaon naman to? Nga panganan man to?
2: Hala, paghalay ko sa balay, pagkaon to?
0: Ano nga pagkaon man? Do ginatripan mo pa kami, Tantan ba?
2: Wala, amigo, ha? Tutuod kito yung kapagkaon?
1: Tutuod kito?
2: Hala, promise? Mga amigo, promise ya? Amo gitutan yung gikaon ko?
1: Makaon mo to nga plastic man tao?
0: Oo man. Silingganin namun, basi naisahan mo kami.
2: Wala, oy. Kamu maisahan ko? Yung mga idol, taka mo ya?
1: Yan eh, konsulitan mo ba tao? Isulot ka naman sa sako. Lagi pag-abit sa puno siyang langka.
2: Hala tuod man. Abi kuya, pagkaon, gali kayang panan.
0: Style ka pa, kabalo lang apro.
2: Sadya-sadyain, no?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sa Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili.

0: kilimo. Clinica Dio Fresh.
1: Kasubukan ninyo.
0: Clinica Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
1: Clinica Dio Fresh.
0: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Sa una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi, gidakon nga pani. Salamat sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. X-Tem Food Supplement for Men.
5: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa X-Tem Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa X-Tem Food Supplement for Men.
2: X-Tem Food Supplement for Men. X-Tem Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, X-Tem Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang X-Tem Food Supplement for Men.
2: X-Tem Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5. K5 News FM.
10: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
11: K5 News FM. Go!

0: na may balita pa. Kampiyon!
1: D3 Bio!
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
3: May kaltas pala sa sasahurin ko?
4: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
3: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
4: Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
3: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
1: Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligan, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500 Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mahal, magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
7: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
6: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
8: Hello po, ako si Linoy.
9: Tama si Nanay.
8: Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sangal ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
6: Aba eh, ayaw.
8: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Sa una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag bota ako ng stress. Wala, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.

0: Probiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporebiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporebiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
1: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
7: Mami!
6: Angeline!
7: Walang masama sa okay lang.
6: Pero,
7: sa star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Bali na mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
8: Elimination Round Second Tier Level.
7: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi!
11: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500.
14: Good news!
15: Good news!
14: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tumtum alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na!
15: Libre na
14: ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
16: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mga butika.
18: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
18: Yung may D3.
19: Mga butika.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
7: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: balita, kampiyon sa music,
1: kampiyon sa kalingawan,
0: kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM
2: 88.7.

0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. Dala. That's why pabutangan mo lang. Oh. Kaspa.
3: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga, doon di maayong
3: patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Babakal sa mga butika.
8: Hamot ang bulak.
3: Yes.
8: Doksama.
3: Bulaklak, ang bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
10: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may arasang vitamin D3 nga nagaregulate sa immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gidyang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ginom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers.
4: Ginapanghipo.
9: Ginahimo, yung bouquet.
5: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!

0: Mayong aga! Good morning, kids. Aton sining mga K5 nga naga-monitor sa aton sining diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo sa 180 tanan ka barangay sa syudad sa 42 ka kabanuhan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sa Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa mga naga-monitor sa aton si tagsa ka mga real stations sa may banwa sa Laga National, sang Pasi, banwa sang Kalinog, banwa sa Miyagao, kagla sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM, Sara. Kumusta ang preparasyon ta sa aton singa planyagahon? Samta nag-prepare kamo sa aton singa planyagahon, kami ang nabahala sa madalag kumabalita nga nagkakanabot ni sa may palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sining pungsod Pilipinas. Kita na ang regular nga mga pungko sa sining programa nga 11 Mbps. Dili kita sa adlaw sining nga Miyerkules, pitsa 2 sa bulan sang Setyembre. Pinakauna ining nga Miyerkules sa lima tanan ka mga Miyerkules sa ikawalo na nga or ikasyam na nga bulan sa karon nga tuig 2026. 114 diyas ang nabilin kamagabot na kita sa adlaw sang Paskwa. Welcome na sa aton sunig pagpangalagad dari sa programa 11 Mbps. Ako ang inyong sunig alagad, ang inyong ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Welcome sa pagpalagad sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps. Magugal umon sa Gyapon ang atusin nga tiyempo. Apektado Gyapon kita sa sining hangin habagat. Iga-check naton connection naton sa atusin nga pag-asa. Ibaloon ta ang pinakulisin nga sitwasyon sa atusin nga panyempo. Umpisaan ta para makibalo kita na sa atusin nga panyempo. Nasubong adlaw kay sa Gyapon may bagyo sa sulod sa aton sining Philippine Area of Responsibility. 11 Mbps. Ining ika-16 na bagyo ining si Bagyo Pilandok. Ari kita sa letter P. Now kagagina estimate nila mga 2-4 pagigama bagyo na gasulod sa bulan sang Setyembre. 11 Mbps. Dito sa may area sa nga Luzon, sa Gyapon may mga lugar dito nga ara pa ang tubig baha. Now, grabing epekto dito sa nga saring nasambit sa nga bagyo, hindi pa direkta, pero gipabaskog sa ni ang hangin habagat mga kakifay. Mas manami pa ganang tsimpo natin rin. Now, ikumpara dito sa may Luzon area, kaysa sa Gyapon na ginapabaskog dito sa nga bagyo ang hangin habagat na ila sa nga na-experience. Ginalantaw nga magagwa na sa ato Singapore ining si Bagyo Pilandok buwas nga adlaw mga kakiwa. 11 Mbps. Pero subong dito sa baybayin sang Metro Manila kag pinasika malugar diri sa may pungsod Pilipinas mga kakiwa na apektado kita sa saning haze tungod sa saning wildfire o kon forest fire dito sa may pungsod Indonesia. 11 Mbps. Istoryante ka rung dugang sa ato siya pagpangalagad kaysa piyak ng lima kopernaton si Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
1: Hi, hello, maayong aga. Muni ang ating latest weather update para sa sobrang advice sa Wednesday, September 2, 2026. As of 10 a.m. kagaling aga, ginamonitor natin ng Tropical Storm Pilandok ay ina-estimate natin box na available data ng IAS Centro ay yara at 1,135 km east northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds ng 65 km/h ni December kag gusto na siya up to 80 km/h. Ang iya hulag ay pa northwestward at 10 km/h. Base sa ating tracking intensity outlook, si Bagyong Pilandok ay magagawa sa ating far either karon sa gabi o bukas lang sa adlaw.
0: Okay.
1: And then, southwest monsoon ang padayon ng ga-apekto sa may Luzon tag o Visayas. Bakod sa ning sistema din sa Western Visayas ay mag-experience sa magulugan umon at tumagal umon sa langitan, na may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulang sa ngalatag sa nagwap, especially sa hapon sa pagkabihon to gasong southwest monsoon. Makasarangan to pero makusog naman ang hangin natin yung nagahaling sa direksyon southwest. Gamo kadalas ang makasarangan to pero mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na good luck sa ginong alas 5.40 sa aga, kag magatulog inyo alas 5.40 sa hapon.
0: In your Silvestre,
1: yes, sir.
0: Oh, sir, ining or ma'am, no, ining si Tropical Pilandok ay diyan kon sa gabi o kon buwas sa aga magagwa na sa ato Singapore.
1: Yes, sir, Hodge.
0: So subong diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, kabilugan sang Western Visayas, sa ano apektado kita sa saning hangin habagat sa Gyapon na Engineer Silvestre?
1: Yes, sir. Still affected mga kita sir, sa hangin na bagat. Pero medyo mahina-hina na managawak ang apekto si Miss Allen, sir.
0: So, but sa lingon nga may matinion na nga maka-experience kita si mapagtupa sang ulan?
1: Well, possible sa mga maka-experience kita sa mga isolated mga pag-ulan, sir, tungkas ining southwest monsoon.
0: Okay. Ining ara sa eastern side sang pungsod, ta, although malayo pa ning isa ka LPA, no, hindi pa natin ma-determine na engineer kung na magasulod ni sa par natin ka ma-develop ining sambit sa low pressure area?
1: Well, ang ini nga LPA, sir, ay mandabo naman niya ang chance mag-develop into a bagyo. Kag sa dokaron, ang as of now, ang forecast sang iyang hulag ay pababaw, sir. So, although wala man natin ginadula ang possibility nga magasulod siya sa northeastern portion sa ating par, so pero malayo-layo naman na siya sa ating landmass kag wala man na siya direkta ni epekto sa atin.
0: Okay, so sa mga sunod siya nga nadlaw, ma'am, kumusta ang ato sa ning main panyempo?
1: Well, base man sa atin nga ang extended weather outlook, ang mangin partly cloudy man ang ating nga panyempo, sir.
0: Sige. This information, Engineer Nicole Silvestre, sa pag-asa. Salamat kay kagliwat. Mayong aga.
1: Welcome, sir. Kag maayong aga man sa inyo. Salamat. 11
0: Mbps. Hangin na bagat sa Gyapon ang nag-aapekto diri sa aton. Amaning rason kun nga ang malayo man pila man kamilya kaliyon sang Indonesia sa aton sa sinigatabo dito ng wildfire na sa ilasing lugar. Labot kita diri. Natungod kita ang direksyon sa hangin is hangin habagat. 11 Mbps. Ang palid blasang abo, no, diri-diri pakadto sa ato sa pungsod Pilipinas. That's why nga labot kita diri mga kakifay. Iga-check na itong report ng kakifay Karen Badilla kay pila rin kayo makabalwanan sa may probinsya sang Iloilo. No, apektado sa sining haze, no, mga kakifay. Pwede mo na makuha part niya ng aton sining kwan nga update sa weather. Kay ang ininasambit siya nga haze, mga kakifay, na may pilasig ang mga kabanwanan, ilabagid sa may area dito sa may bayan sa nga Igbaras, kagbanwa sa Mayagaw. Kay dito si kakifay, Karen Badilla, na padulong sa may banwa sa nga Igbaras. Agad nga ay check dito ang lugar. Na pero kay na sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos, medyo nagaganagana ang epekto sa haze na dito sa may area sang Igbaras, mga kakifay. 11 Mbps. Alas 11:15 sa ato siya pagpangalagad. Aral sa Kakifay Karen. Sige, bukadahan na lang ang report na ton kay Kakifay Karen Badilla. Kay naka-standby na. Now, sa mga tinion, para nga ma-update na ton ang pinakulis ng sitwasyon sa mga kabanwanan na apektado ni isang haze, no, mga kakifay. Kalakip man, istoryahan naman karon sa ato siya pagpangalagad. Subong ika-21 na ng adlaw sa saning impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. 11 Mbps. Ang ila subong nangin na state witness na ginakabig ng hostile witness sa prosecution na why sa liwan ang ila sinisubong nga witness amo ang anay a spokesperson sa Department of Education, no? No other than Attorney Michael Pua. 11 Mbps. Amunin siya subong ang ginasalang, no? Kag gina-cross-examine, no? Sa katun siya ni nga prosecution, mga kakifay. Kahit isa ni siya sa mga may ibalo sa saling paggasto, sa saling confidential funds sa Office of the secretary during the time now nga si Vice President Sara Duterte ang nagapungko pa bilang tiglikom sang Department of Education. 11 Mbps. Sa piyak ng linya makabulaton sa K5 Karen Padilla, direkta sa ibayin sa ibanwasang Igbara. K5 News FM. Kampyon, kampyon, report. Sa K5 ka?
2: K5 Enrico?
0: Yes.
2: Oo, sa K5 Rick, no? Sa Subong as of 11:17 a.m., naghaganhagan na diri ang haze K5 Rick nga nagkaka-experiensyahan sa may banwasang Igbaras, particular na sa mga nabukid nga bahin. Actually, K5 Rick, anong diri ka barangay sa Igbaras ang naapektuhan sang haze? Mm-hmm. Nga amo ang barangay Kurokwan. Oo, barangay Kurokwan, barangay Bugnay, barangay Igpigos, barangay Igkabugaw, barangay Indaluyon, kag ang barangay Pasi, K5 Enrico. So isang nilang, diri kita sa may barangay Pasi, naghalin K5 Rick, kag tinakitaan tama no, sa mga nabukid pagid nga part nila, pakitaan tama K5 Enrico, especially dito sa babaw sang barangay Ikabugaw, makitaan sa K5 Rick ang medyo ang aso ni pero puti siya K5 Enrico, ma-visible sa gyapon dito sa area sang Ikabugaw kag pila ka mga part sang Pasi, pero ang sunod diri sa kay barangay kapitan ang Herminia Tablada K5 Rick, hindi na amuna kadamol ang haze no nga makitaan dito sa ila sa Subong. Unlike kahapon, kagkaina, pag-insang aga, kay Tili, ang kaina sa aga, K5 Enrico, sumusakay Kapitan Tablada, medyo may kadamulon pa. Pero sa nagulong at blaw na gin, tinag-amat-amat K5 Enrico, dula, no? Or naghaganhaga ni ang haze dito ya sa ila, K5 Rick. Pero sa gihapon, kinaabisuhan sila sa LCU, especially sa Municipal Health Unit nila, nga masuksok lang sa gihapon sa face mask or di gani ang likawan danay nga magwaya sa mga puluyan nila kung wala man lang sa importante nga galantuan para likaw no nga makahaklo sang haze K5 Rick kay ti inimal ang may malain ini nga epekto sa aton man nga ikaayong lawas or sa aton nga respiratory immune system K5 Rick.
0: Oh, so ang haze ni do ka nga isang fog black K5 kare no. Kung sa mga bukid nga lugar kung isa man kagahon aga makita man isa daw sa lagyan bla daw kaangay nga daw aso ka K5 karen no. Pero ining area dang apektado sa Ibanwa sa Igbaras kay na bukid na nga lugar, usually ti kon mataas ikaw nga lugar, ikaw gid ang una sing nga maapektuhan na ka K5 ka. So anom da ka barangay? So ano ka po ang advice kag ano may blutuan pa da sa area? Kag ano ka po may ginpatigayon pa nga mga klase dira K5 ka rin? Why sa kanuman nga mga suspension of classes abi o kon face to face dira sa sambit sing nga lugar?
2: Oh, negative man sa mga suspension K5 Rick no, kahit kung si Kapitan Tablada pa na experiensyahan ni nila or nagtuhaw sa ila ang haze dito sa may Igbaras, especially sa may Pasi, K5 Enrico, mga hapon na. Oh. Uno na gani, suno sa kay Kap Tablada, kay ti diri siya naghalin sa city, sang pasaka siya dito sa Pasi, K5 Enrico, abi niya kung nagabubo dito ang mabaskog nga ulan sa ilaya sa may Pasi, pero ang tingala ni siya nga, adupote ang panganod nga makita niya, pero pag-abot niya to, ti ang tawhay ang sitwasyon, wala nagainulan K5 Enrico, pero suno naman niya sa pila niya kang mga pumuluyo, naka-experience sila sa paghapdi sa ilaya nga mata, at pagkinatol sa ilang ilong.
0: So why sila primero kay Balo nga ang ining mga makitaan nila sa ilang hawaan no, sa ila sa ning nga alagyan ra kay tinabukid haze hindi ka K5 ka ren.
2: Yes, wala pa una-una, wala pa sila ng kabalo, pero sang nag-announce na ni ang LGU nila dito na K5 Enrico, nag-announce man si Kapitan sa ilang mga pumuluyo nga suksok sang face mask no, or kung wala man sang face mask tela K5 Rick nga ti medyo basa bala kagang ano man ni ang sa na-mention ta nga ginabalan man sila nga likawan danay ang pagwa kay ti ano ni nga daan ni ang barangay Pasi taas na ni nga part sang Igbaras K5 Rick.
0: Oo. So ang mga estudyante kapon sige gyapon ang klase nila kag Subong man.
2: Yes, wala man sa way man kita sang information nga nabaton nga may gin-suspend nga klase K5 Rick.
0: Oo, pero gina-required sila sa nga magsuksok sang face mask ka K5 karen labi na gid ko na maginabatsyag ikaw sa imo sing respiratory nga for example hapo asma da kay mahimo magalala ang imo sing sitwasyon ka K5 Karen.
2: Yes, K5 Enrico.
0: Sige.
2: Ginabisuhan ni sila nga magsuksok na na isang face mask samtang way paninaklear ang ilang lugar sa haze nga halinya sa forest fire dito ya sa Indonesia.
0: Sige. So, subong, medyo nagaganhaga na ang epekto dira sa area sa may banwa sa Igbaras. Magluwasan sa banwa sa Igbaras, dumay lugar pagin sa may banwa sa may agaw ang apektado mang K5 Karen.
2: Yes, K5 Rick, same man sa tubungan. Visible sa gihapon sa tubungan man, kag sa miyag-aw ang haze K5 Enrico.
0: Sige, so balikan talaga ka ng report mo K5 Karen regarding sining container van nga doon na disgrasya na sa may atay-tay sa nga banwasang gimbal nga ang isa na kaalagyan doon ni mo lang tulane ka K5 Karen.
2: Yes, K5 Rick.
0: Sige, salamat ka K5 Karen. Kumusta dang kung dili pa niya po sa nabukid nga lugar sa may banwa sa Igbaras daw ang imong posto nang manaya na ya ba?
2: Oo, kapis no, katama katauhay.
0: Daw may plano ka nga daw ka lang ma-star.
2: Oh, ambay ko gani kay K5 Makoy. Ambal niya siya mas maayo gyud si mo mama kapamana kasang taga bukid.
0: Okay, manaya, manaminami itong tsempo kagang palibot ang atmosphere sa kabilugan ka K5 Karen.
2: Oo. Katawang isang lugar ah.
0: Sige, halong, salamat ka K5 Karen.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upon sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: 11 Mbps.
0: Alas 11:23 na sa aga. Nagprepara na kamo da plan niya gahon. Si Tita Rina na damo na kalanon daw. Sa may di kamay kalanan, sa may barangay Rizal Lapos, available da ang Klinika Detect sa Coffee Mix. Kay Manang Veronica na nagasugba sumong granog kita sa speaker da. Sa managakaon da, may tayo lang pagtimo kag pagpanyaga. No, sana all. Alas 11:23 sa atong sunig pagpangalagad. Ang report ni K5 Karen Badilla na dulong sa usang The Power Trio, Clinica Detex 500, the superior antioxidant, sumuman ng Mighty C, alkaline-based ka vitamin C, kag D3 bio the antiviral, kada bacterial specialist. May D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Ginailanat, kinatangkaso ka dira, sakit na ulo mo, ginaubog na sipon. Ilam kita Clinica D3 bio kung gusto mo mag-ayo.
3: 11 Mbps.
0: Ika-check ba itong report ni Kakifay Bakim Kaluyo kay may sunog kagabi na tabo sa may bayan sa Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper. I-check tala ni kay sang una pila kamasunog ang natabo na sa Sambitsin nga barangay. Kag either sa Zone 8 man eh. Ang nagliga si masunog, ibaloon tani kay walo ka mga pamalay ang apektado. Initial 3-5 ang partially damaged. Kag tatlo ang totally damaged.
3: 11 Mbps.
0: Ibalikon sa report ni K5 Kim Kaluyo. Alas 11:25 sa atong sunig pagpangalagad. Kagiga-check man aton kay kahapon or kagabi sa sunog may yara sang litrato nga gin panglubuan no o kung gin lusbutan ang ining fire hose sang Bureau of Fire Protection. Alam mo kung kaysa sa pagpakig-away ta sa sunog, na kung kaysa hindi nga siling naton, pinalagpat lang kita sa pagkwanda, pagpapiswit sang tubig. Tingong kaysa hindi malikawan kung ikaw ang apiktado sang sunog, kung ang imo siya balay, na nagakasunog o kung malapit na lang kasunog, ang tendency mo siya na yung mga K5, na ngaluyag mo ang ginapapiswit nga fire hose, sa nga itong makatapos sa nga Bureau of Fire Protection sa imo siya nga balay. Pero yung pagtapna sa nga kalayo pagpatay sa sunog, na may mga ginasunod man sila na nga mga SOP dra mga K5. Hindi ka lamang pinalagpat na nga puro paspiswit ka lang. Ang ibang diri, na may imo kung kaysa ganig pang-agaw na sa host mo. Ang ibang pumuluyo, blak ay makitaan nila ang balay nila dalit na malabot sa nga sunog. Na iba sige pang agaw sang host mga K5 na parang tiunahon ang ilas ni nga balay. Pero ang bal naton may arat na sa ginasunod. ang mga procedure man ang makatapo sang Bureau of Fire Protection na para kung paano bagtap na ilapagid kung dako na ang sunog.
3: 11 Mbps.
0: Ibalok ang dugang sa report ya K5 Kim Kaluyo. Kaga of course speaking ni Sang Hayes na ang ginarekomendal ni sang Office of the Civil Defense nga magsuksok kita sang face mask. Pero ang ginarekomenda nila ang N95. Kay doa mo gini ang kwan ang accurate abi or ginarekomendar na nga para na maka prevent na nga makaklo kita sang malain idulot na sa saning haze mga ka K5. Pero tang N95 abi mahal man mo. Mas mahal siya kung ikomparar sa mga ordinary naton na nga face mask. Mga pareho na yung mga surgical mask, di barato lang na iya. Pero yung N95 niya, medyo may propresyo ini. Marumduman nato ng N95, ang muna ginarekomendar man sa katon sa mga authoridad na saan nagligad sa ning naka-experience kita sa COVID-19 pandemic.
3: 11 Mbps.
0: Ang muna yung ginapasok-sokin sa ato ng ining N95 mga ka-K5. Pero sa ngulihit, tungod man sa kamahalab eh, gagamit na kita surgical mask mga ka-K5.
3: 11 Mbps.
0: Alas 11:27 sa aton siring pagpangalagad. Sa planaton katalupang doon siring mga balita sa palibot sang pungsod ta. Kagsumuman sa luwas ang pungsod. Grabe na tong kompirmado nga napatay sa natabo siring flash flood. Kagsumuman no? Sang siring mudslide. Dito sa may area sang Nepal. Kung sa rin, based sa pinakuli sining impormasyon, naglabot na sa masobra 1,000 ang kumpirmado nga napatay.
3: 11 Mbps.
0: Kaga mga halos, yara pa sa masobra 3,000 ang padayon pang missing. Ginapatigayon subong ang search and ang buto matawag pa ni search and rescue operation. Pero we hope nga may makuturan sa gyapon kita nga buhi hasta subong. Pagkaligad sa ngalos sa pila na kaadlaw, na mga tatlo na kaadlaw, ang nagligad mga ka-K5. Na, ang aton sining mga rescuer na kalabot na sa pila sining kamaligwin nga lugar. Dito sa may area sa Nepal, sa nabukid man nga bahin, na sa ila sa pungsod, kay mabubudlay dito ang papatigayon sa search and rescue operation tungod nga gapangita sa maayos nga lugar para nga makahugpa ang helicopter.
3: 11 Mbps.
0: Alas 11:29 sa atong sigapagpangalagad. Pagbalik natin dugang pagkid nga mga balita kag impormasyon. Istoryante pagnik kay grabe na. Naglabot naman sa pinakamanubo nga baylo sang peso batok sa dulyar. Another history naman ini, no? Nga nalabot sa nga pagnubo sa baylo sang peso batok sa dulyar. Amnambal na to nami ako nagakabi ka lang, no? Nagabaton ka lang sang dulyares mga ka-K5. Ini kagiba pa yung mabalita sa ato siya pagbalik kay sa ato siya pagpangalagad. Pagabot ka rin alas 12:30 tumtum ala una sa hapon, makaupo na naton ang isa pagid na ka-participant sa aton sining K5 News FM Iloilo live reporting competition. Iga-check naton karon ang report ni ka-K5 Nicole Ann Luis Tamon sa Sara National High School. I-check na ko ng report siya ni. Kay ang ginatag sining balita sa aton, mga partisipante sa Sara National High School nagpasundayag sa 5th Congressional District Secondary Cluster Campus Journalism Training. Ibalot na karon ang kaundan sang report ni ka-K5 Nicole Ann Luis Tamon sa Sara National High School.
3: 11 Mbps.
0: Pagkatapos, sa pag-importante ng mga pahibalo, paliog standby.
3: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko, Pantera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 23 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DTX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauhan. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
10: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman.
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Gala o magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamig ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig nalang mag-ayo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX500.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Basi City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Basi City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM.
5: K5
1: News FM. Championing the live of the Filipino.
4: Wow! May puso!
6: Pabalik mga K5 sa atong sini nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps. Pabalik sa atong sini nga pagpangalagad. Mayong agagid kay Ma'am Beth Edar Lilliad sa may Barangay Maspasan sa may Banwasang Kalinog. Sa iya sa ning tiayon kay Sir Arturo may dayad gid nga udto na dira no kaga sumuman kay Ma'am Bing sa PSJ sa may Singapore kay Ma'am Aisha Ahmad kay Sir Aman Bakuguay no sa mataksi kag mobile patrollers na to na longgid sa biyahe kay Sir Edgar Badbadon no naga monitor gid kay Ma'am Sherlyn Espartero no kag kay Ma'am Angelo de Monteverde kag sumuman kay Naz Tanchuan no. Mayong udto lang kay Tiay Rufina, Eva, Osmalik, Luis, Nicola, dyan sa barangay Igtuba, sa may Banwasa nga Miyagaw. Kumusta dang mga mata mo sir na sa Tanchuan, may napiktado sa nga haze sa may Banwasa nga Miyagaw. Alas 11:43 sa ato siya pagpangalagad, dali kami na dakpan si K5AJ para sa K5 Dakop ka. Mga ka-K5, okay ka? May kapi ka!
7: Okay mga ka-K5, sa subong ari kita dirino sa Barangay Kitinsalas sa distrito na naman sang Haro. Kung sa diin, isa diri ka balay ang naka-tune in sa K5 News FM Lilo. Kung ninyo mabati ano, ang radyo nag-undergid. So ari si ma'am. Ma'am, good morning. Magluwas sa mo sini oras. Ano ka pa yung oras mo sa Mega Pamati sa K5?
8: Adlaw-adlaw eh.
7: Adlaw-adlaw gina siya. Ibatian mo gidira, no, kay kung nga nagabamati, ikaw batian mo dira nga kung malabayan namon, nga nagandar ni mo sining radyo, mayara ka sa isa ka box nga detects ko, Bimex. Sa okay ka, may kapi ka. Nagalaom ka man.
8: Oo.
7: Sa mga produkto ni Dr. Ramil, uy, ano gali ginagamit mo di?
8: DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Vitribio.
7: Kompleto ba? So kay nagandar ang imong radyo, makatipid ka na sini, okay ka, may kapi ka sa K5. At salamat. Last isa ka box. Ano man, bal mga Dr. Ramil Uy, kag sa K5?
8: Salamat sa kay Dr. Ramil Uy, kag sa K5 News FM.
7: Okay, ma'am. Sa thank you so much, kid, no, sa padayon nga pag-suporta sa K5 News FM Lilo, ilabi na sa paggamit, no, sang apat gid ka mga produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy, la Paresan Ditribayo, DTX 500, MyTC, kag DTX Pemix. Ma'am, congratulations kag mayong agalan sa liwata. God bless. Ano pangalan mo gani?
8: Erlina.
7: Goles. Pila ka na, ma'am?
8: 67.
7: Sige, ma'am, congrats sa liwata. God bless.
5: 11 Mbps.
6: Sa aton sa mga K5, bulat-ulat lang ka mo. Nakapamulyagin sa K5 AJ na sa inyo sa nga lugar. Basta nakatutok lang kamo sa K5 News FM Iloilo, ang kampiyon nga istasyon.
5: 11 Mbps.
6: sa subong nagapatigayon sa US Open. Good news in mga K5. Kaya nga ito sining Pinay tennis sensation Alex Iyala nagdaog mga ka-K5. Nabasa alang alang karo report niya K5 kay magbalik na ng group partner kay 5 minutes na lang may TC Network News. Tapos ikaw na lang alang report niya K5 game after na lang guru sa may TC Network News. No? Anyway, ang resulta sa ngampang sa tunga sa atong singapang bato Alex Iyala, no? Sa first round sa US Open daog ini siya, no? Kay Mary Stuana, no? Sa Amerika. Ang score diri is 6-2, 6-1. No? Grabe ang paglampaso ni Alex Iyala sa kadalagaan ni Alex Iyala, no? Magkasulod ini sa round of 64.
0: 11 Mbps.
6: Damo fans, no? Grabe ang pagtaas ang presyo sang ticket. Nagmahal ang ticket, no? Tungod nga rang presensya ni Alex Iyala. Grabe niya ang mga organizer ni sa saring nasambit sa ning mga event. Ang Mubadala Open, ang Cincinnati Open, no? Nga ara ang participant si Alex Iyala, no? Grabe puno-puno permi ang venue, no? Sa nasambit sa ning hinampang. As long ang naghahampang diri amo si Alex Iyala.
0: 11 Mbps.
6: Subong nga humalin sa $200. I-times mo na subong sa 62 kay grabe na subong ang baylo sang US dollar. Mga dagan pala $200 mga 1,000. Pero barato pa na. Pero nagmahal subong humalin sa $200. Naglabot sa mga something $468. Ang ticket, no? Saan niya may baluan ang schedule ni Alex Iyala, mga ka-K5. Pagkatapos din ha, no, mga K5, pagsulod mo sa round of 64, samtang nagapasaka, kaga nagagamay na lang ang player, bala mo kung mapierde ka niya, hulog ka na mo. Kaisa ka magampang, once ka mapierde ikaw, hulog ka na. No, round of 64, after sana, round of 32, round of 16, kag ang quarterfinals, semifinals, kag finals. So samtang nga nagakuhan kita, nagataas, nagamahal, kag nagamahal ang ticket, mga ka-K5.
0: 11 Mbps.
6: Amo na iban ng mga organizer, lipay, kahit kunara si Alex Iyala, na tungod, na nga damo ang nagalantaw, na kagagrabantayan ang iyasa ni nga schedule sa ngampang mga ka-K5.
0: 11 Mbps.
6: Amo ni nga very proud gid kita, na sa saring gindangatan ni Alex Iyala sa patag sa tennis mga ka-K5.
0: 11 Mbps.
6: Alas 11:49 sa atong saring pagpangalagad. Maswerte kay may linog dito sa may area sang Sarangani, Davao Occidental. No? Ang swerte diri kay madalom ang sentro sa nasambit sa ni nga linog mga K5. Ang kadalumon sang linog mga yara sa 93 kilometers. No? Ang kadalumon, busilingon ang sentro sang linog, ang kadalumon sa duta mga 93 kilometros halindri sa ibabaw. Amo na kung kaysa, hindi kita kabatsyag na mabaskog ang isa kalinog kung ang igo sini, ang epicenter sini is madalom. Just imagine kung ang kalayoon, 93 kilometros, no? Haling ka doon sa sang Iloilo, hasta guro sa Aklan, surusubra pa, no? 93. Si mga dira, mga ka-K5. So, maswerte kay tama kadalom ang sentro sini. Ang ining nasabi si nga linog na trace mga 115 km south sang Balut Island dito sa may Sarangani, Davao Occidental.
0: 11 Mbps.
6: Bawkon na mga makwane, mga manabaw-nabaw ang iya sa epicenter. Laban-laban na damo naman ni ang magkalaguba. Kay nga ang magnitude sa sining linog yara sa magnitude 6 mga kakifay.
0: 11 Mbps.
6: Di basta once gani ang magnitude sa isa ka bagyo sa isa kalinog maggalabot sa 6 pasaka. Ah, grabe na no? Ang iyas nga impact na mabatsaga na ton diri sa ibabaw sang duta.
0: 11 Mbps.
6: Pero tungod nga madalom ang sentro sa ni, that's why nga ay isang report nga may mga napilasan o kung may mga nagkalaguba nga mabuilding kag mga kabalayan.
0: 11 Mbps.
6: Amo lang pasalamatan naton mga kakifive kay wala sang amusini no, nga mabaskog o kung grabe no, nga impact dito sa may bayan sang Balut Island sa may abayan sang Sarangani, Davao Occidental.
0: 11 Mbps.
6: Pagbalik na, i-check na ito ng report ya K5 Kim Kaluyo. Kadasal gin sa oras na. May Mighty City Network News kita. Pero initial ta lang, no, ang ining kwan na ito, ang aton kasuguan nga in connection ni sa SIM pack registration to bla. Atong SIM card registration act. Dumduman nyo to. Nga kung magbakal ikaw sang SIM card, dapat iperistro mo ang ngalan mo. No? Para nga kung may mga matunto sa imo, may mga scam sa imo, no? May baluan mo. Pero, ang ining nasabit niya kasuguan, doon na defeat niya ang purpose. Kay nga, sa subong, damo gyapon manugtunto. Damo gyapon nagagamit na no? Sang numero nga way manggani maparehistro. Di paano tani makwan malabot ang tinutuyo sang aton kasuguan nga kulang tawon naton despite sa saring nasambit sini nga kasuguan o kon lagi naton ining SIM card registration act sa Gyapon kung magpahipatawag sa imo why man nag-aper ang alan mo no kung kaysa doastan kita sa pagpasar sa saring nasambit sini nga mga kasuguan ta pero pamangkot diri pag-abot sa implementation napatuman gid man ayan sang gusto kay subong ang atos nga Philippine National Police Anti Cybercrime Group no nagaduso nga dapat amindahan ang SIM card registration act dagbag o pala ni gani ambot ko nakaduwa ni ka tuig no nga ang amindahan naman ini nga sang impasar ini wala nila makita ang mga kanabi mga loopholes sa saring nasambit sini nga kasuguan ta nga napasar mo. So linapasar ang iyasin nga purpose kung tani matap na ang mga pagpangscam, pagpanunto na no, gamit ang mga cellphone number pero pitik sintas based sa record sang Philippine National Police Anti Cybercrime Group sa Gyapon, damo ang nabiktima.
0: 11 Mbps.
6: Kaga kita guru kada isa maka-experience eh. Amo yung isang batasan, tamay pagkaningas kugon. Primero do grabe lang kita sa primero ga kasak-kasak kita. Sa primero sina, kon may matawag sa imo na, may nag-a-appear na ngangalan mo. No, makitaan mo kay ti, na-register da. Ti, tungod sa saring kapaslawan, sang tinutuyo sa nasambit nga kasuguan, gapanawagan sang dugang sini nga amendments sa nasambit sini nga kasuguan mga kakipay. Di ko lang tawon naton di na may diferensyaw ang pagpatuman sa kasuguan o kon sa mga telecommunications company naton no nga wala matuman ang ila sini nga responsibilidad.
0: 11 Mbps.
6: Kay required sang una magbakal ka ng SIM dapat nga isulat ng ngalan mo. O galing kayo nagagawa the time sa investigasyon na sa ngalan to ganit isang amo, nagagawa mo. Na, pinalagpatan mo na ngalan mo. Why, isang problema. Tiwai blamasara ang ining nasambit sa ni, na nga kasuguan. Why, ma-refine? Nga pwede kaya kaperistro, nga hindi man matuntuod gabi nga ngalan. Di paano mo nagyapon, madetect ko manunto ng nasambit sa ni nga numero.
0: 11 Mbps.
6: Hindi wala gyapon nga kasuguan nga kung tani maga-prevent, makatap na sa sining mga scammer, manumanog tunto na ton. Pero tayo sa gyapon, nagagwa, nga kadamog gyapon, no? Sang mga natuntuhan kag based recent information may nadakpan sila nga isa ka 26 anyos sa may Obando, Bulacan na sa nagigang Agosto 24 nga nagabaligya sang 400 registered SIM card. So, hindi authorized magbaligya sang SIM card, di pwede man. Di ko magkamusin na diin ang may kapaltahan, may salasra sa pagmonitor sang telecommunications company naton na kung kaysang ipanumdom, naging kung paano kaginan siya. Nga kon sa pagservisyong kisabaw, kadamo mga lugar sa may sudad nga kung kisaga, doon lampos mong cellphone mo. Akay nga away sang signal. Duga nga report sa siya pagbalik pagkatapos ang Mighty C Network News. Paliog standby.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
9: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligat.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
12: Masamig ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami
13: amo naman
12: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
13: DTX 500.
12: Masaliga DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
19: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
20: Mami, itigil ang drama.
19: Angeline,
20: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Gawa sa Guava Leaf Extract, Madrete Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
5: Bili na sa mga butika!
6: DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Xanthine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
7: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Kampyon na Estasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasayo ang MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
7: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, antike pang-apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized

0: ng mga balita at tika pang apa sa top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas. Ang kampiyon na balita niya atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
1: Nakamit ng lalawigan ng Antique ang ika-apat na pwesto sa listahan ng top 10 fastest growing provinces and highly urbanized cities sa Pilipinas para sa taong 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang PSA, naka-record ang probinsya ng 8.55% na year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikumpara sa national GDP growth rate na 4.4% lamang. Ang lalawigan ay kabilang din sa 52 lalawigan at mga highly urbanized city na nagtala ng paglago ng ekonomiya na mas mabilis kaysa sa pambansang antas ng paglago ng Pilipinas noong nakaraang taon. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: Samantala, Negros Occidental, isa sa mga lugar na apektado ng haze kasunod ng wildfire sa Indonesia. Balitang hatid sa atin, Nega K5 Sunshine Lacson.
2: Kinumpirma ng Environment Management Bureau, Negros Island Region, na apektado ng haze ang probinsya ng Negros Occidental. Ito ang naging resulta sa isinagawang pagsusuri sa kalidad ng hangin sa paligid ng probinsya gamit ang air quality monitoring equipment ng ahensya. Kahapon Martes, nagpalabas din ang advisory ang Department of Environment and Natural Resources na unhealthy at hindi na maganda para sa kalusugan ng publiko ang hangin sa paligid ng Metro Manila, Calabar Zone at Mimaropa. Naapektuhan ng haze ang ilang lugar sa Pilipinas kasunod ng wildfire sa bansa ng Indonesia. Dahil sa sitwasyon, pinayuhan ng EMB sa Negros Island Region ang publiko na magsuot ng face mask upang maiwasan ang masamang epekto ng haze sa kalusugan. Kabilang sa mga dapat magsuot ng face mask kung nasa labas ng kanilang bahay ay ang mga individual na may problema sa baga, mga senior citizens, mga bata at mga buntis. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Din kalidad ng hangin sa Puerto Princesa nasa hindi ligtas na antas dahil sa haze. Balitang hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
3: Nasa unhealthy o hindi ligtas na antas ng kalidad ng hangin sa Puerto Princesa City. Kasunod ito ng haze o inuugnay sa usok mula sa nagpapatuloy na wildfire sa Borneo, Indonesia. Batay sa monitoring ng Environmental Management Bureau Mimaropa, alas 8 ng gabi nitong Agosto 31, umabot sa AQI 152 ang PM2.5. Ang PM2.5, mga ka-K5, ay maliliit na particle sa ating hangin na maaaring malanghap at makapasok sa baga. Samantala, nasa AQI 54 o moderate ang PM10 na tumutukoy naman sa mas malalaking particle o alikabok na nasa hangin. Ang AQI o Air Quality Index ay sukatan ng kalidad ng hangin na may epekto sa kalusugan. Ayon sa ulat, itinutulak ng dry habagat ang usok mula sa Borneo patungo sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na bawasan muna ang matagal na aktibidad sa labas, lalo na ang mga sensitibo sa polusyon. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng EMB Mimaropa sa kalidad ng hangin sa Puerto Princesa at pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na air quality advisory. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: At Eastern Visayas, kabilang sa mga lugar na apektado ng haze mula pa rin sa Indonesia. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
4: Kabilang ang Eastern Visayas sa mga lugar na nakaranas ng epekto ng haze na nagmula sa wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Dahil sa hanging habagat, umabot na sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang makapal na usok o haze. Dahil dito, pinalalahanan ng DOH ang publiko na maging handa at mag-ingat sa posibleng epekto nito sa kalusugan. Ang haze ay maaaring magdulot ng ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at pangangati ng mga mata. Maaari rin itong maging delikado para sa mga taong may sakit sa baga at hika. Habang nagpapatuloy ang banta ng haze, hinikayat ang publiko na magsuot ng face mask

0: ka kapag lalabas ng bahay.
1: Para sa Martes Network News, ito si KK5 at Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Walong mga bahay na sunog sa lungsod ng Iloilo. Kamo ang detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Kim Caluyo.
3: Nabiktima ng sunog ang ilang mga residente at boarders ng Zone 8 Barangay Veterans Village City proper Iloilo City pasado las 10 ng gabi Setyembre 1. Sa impormasyon ng K5 News FM Iloilo, nasa walong mga bahay ang kumpirmadong nasunog kung saan 5 ang partially damaged at 3 naman ang totally damaged. Ang inisyal na mga apektado ang pamilya Gubat, Gamarcha, De Palobos at Cabales. Iba sa mga bahay ang gawa sa light materials habang meron namang kombinasyon ng concrete at light materials. Idineklarang second alarm ang sunog at na fire out alas 11:03 ng gabi. Wala namang natrap ngunit may mga sumama ang pakiramdam dahil sa suffocation. Patuloy sa ngayon ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection of BFP Iloilo City kaugnay sa nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Samantala, bagong RD ng PRO 10, ipinag-utos ang pagpapatuloy ng anti-criminality operation sa Samisamis Oriental. Balita hatid sa atin ni KK5K Buscaino.
4: Ipinag-utos ng bagong regional director ng Police Regional Office 10, Brigadier General Nestor Babagay, ang mas pinaigting na pagpapatuloy ng anti-criminality operations sa Samisamis Oriental. Nagsagawa si Babagay ng inspection sa Samisamis Oriental, Police Provincial Office, Taguluan Municipal Police Station at Villanueva Municipal Police Station upang masuri ang kahandaan ng operasyon, custodial management at pagsunod sa police protocols. Mandato ng bagong RD sa lahat ng police commanders ang pagtutok sa intelligence-driven operations laban sa loose firearms, illegal drugs, illegal gambling, smuggling, isabong at iba pang paglabag sa batas. Kabilang din sa direktiba ang pagpapatupad ng checkpoints, Safer Cities Program, Uplan Bakal, Uplan Sita at Bandilio. Ilan lamang sa mga hakbang para masiguro ang kaligtasan at kaayusan sa lalawigan.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
6: ITC Network News.
7: ITC Network News.
2: Gawin din 539 na baboy mula naman Negros Oriental pinatay dahil sa ASF. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
8: Pinatay ng Provincial Veterinary Office ng Negros Oriental ang 539 na baboy noong Hulyo at Agosto upang pigilan ang pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Ayon pa kay Vernon Lombanya, ang officer in charge ng PVO, kabilang sa mga pinatay na baboy, ang mga nagpositibo sa ASF pati na rin ang mga hindi pa nahawaan ngunit nagkaroon ng contact sa mga hayop na may sakit. Batay sa pinakaulahing lingguhang ulat noong Agosto 28, may mga aktibong kaso sa Valencia, Pamplona, Shaton at Bayuan City kung saan may mga bagong kaso rin na itala sa mga lugar na ito ngayong linggo. Patuloy na kumukuha ng mga sample ng dugo ang PBO sa mga lugar na apektado ng ASF upang subaybayan ang sakit at palakasin ang mga hakbang laban sa pagkalat nito. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samantala, 30 arestado, 9 na armas na kumpiska sa serye na operasyon ng CIDG Region 2. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: Pagsak sa kulungan ang 30 individual kabilang ang 3 pinakapinaghahanap patapos tuluyang madakip ng Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Office 2 sa loob ng buwan ng Agosto 2026. Sa kabuang 33 na ikinasang intelligence-driven operation sa buong rehiyon, 3 pangunahing target ang bumagsak sa mga awtoridad mula sa iba't ibang antas ng lista ng top most wanted person, kabilang ang mga wanted sa rehiyon, probinsya at munisipyo. Bukod sa mga naarestong suspect, matagumpay ding nakasamsam ang mga operatiba ng SIAM na hindi lisensyadong baril at mga paputok. Kasunod nito, mabilis na naihain ang 20 formal na kasong kriminal laban sa mga naaresto sa iba't ibang hukuman. Dahil dito, muling nagbaba ng mahigpit na babala ang CIDG sa publiko laban sa ilegal na pagmamay-ari at paghawak ng baril ng walang kaukulang lisensya. Hinikayat din nila ang mga mamamayan na maging mapagmatsyag at agad na isumbong sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinala o ilegal na aktibidad sa kani-kanilang komunidad.
7: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: At motor rider na sumalpok pataya sa isang motor vlogger sa Aklana, iisyuhan ng show cause order ng LTO. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ay K5 Leonard Veray.
10: Pinagpapaliwanag ng LTO ang motor rider na sumalpok patay sa isang motor vlogger at photographer na si Gerald Roldan o mas kilalang si Pitix Aklane sa nangyaring road crash sa may barangay Podyo, Tangalan, Aklane nitong linggo ng hapon Agosto 30. Ayon sa LTO Western Aklan District Office na isumiti na sa LTO Regional Office 6 ang mga dokumentong kakailanganin para sa pag-issue ng show cause order laban kay Maynard Ingaling, 24 anyos, ang responsable sa pagkamatay ni Pitix Aklane. Posible niyang ma-revoke o bawiin ang kanyang lisensya depende sa resulta ng investigasyon, lalo na at may namatay si insidente. Bukod kay Maynard, maglalabas din ng show cause order ang LTO laban sa apat pa nitong kasamahang riders. Samantala, kinumpirma naman ni Police Major Jason Mausig, hepe ng Tangalan PNP, na magsasampa ng kasong pamilya ng biktima laban sa suspect na maharap sa kasong reckless imprudence resulting in a homicide. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, paiikliin ng Thailand sa 30 araw ang visa-free stay ng mga turista mula sa mahigit na 90 bansa at teritoryo, kabilang ng China, United States at 27 bansa sa European Union simula September 15 taong kasalukuyan. Ayon sa Thai government, layo ng pagbabago na maiwasan ang pang-aabuso sa visa system at matugunan ang mga krimen kinasasangkutan ng ilang mga dayuhan. Samantala, palalawigin naman sa 90 araw ang visa-free stay para sa mga turista mula Peru, Brazil at South Korea mula sa dati nitong 60 days. Maari pa rin humiling ng extension ang mga turista, ngunit nakadepende naman ito sa pagsusuri at pag-aproba ng immigration officer.
6: YTC Network News. YTC Network News.
2: Mga K5, sumain nyo ang YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Rojas, antabayana ng pagbabalik ni K5 Kevin Susana at K5 Alan Catala sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyona istasyon, K5 News of AM Philippines.
6: Ang kakampiyon na istasyon sa Olongapo City, 88.5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
6: 11 Mbps!
12: Pabalik sa atong sininga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
6: 11 Mbps.
12: Nagdo sa atong oras alas 12:16 kapanyaga na kamuda. Anong sudan ta subong udto? Nakita yan manyaga pa after sininga sa atong sininga pagpangalagad. Standby makamo kay i-check man aton karon ang aton na sininga isa ka participant from Sara National High School, sakay ka K5 Nicole Ann Luis Tamon. Pero antes na, i-check na itong report ni K5 Kim Kaluyo. Ang report ni K5 Kim Kaluyo na dulong sa inyo sa Detex 500 the Superior Antioxidant. Taas nga blood sugar level, yung nga blood pressure, inom kita sa Detex 500 mga ka K5. Ang report ni K5 Kim Kaluyo angot sa sering natabo nga sunog kagabi masubo kay ang fire hose sang nga ginagamit nga makatapo sang fire protection gimpang Los Butanya ho. Amo pa nga pag piswit sang tubig damo nagagwa. No? Ang iba na abisira way kay balukon paano tapnaon ang sunog. Para sa Kampyon Report o Podya K5, Kim Kaluyo.
6: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
13: Kasunod sa nagluntad nga sunog, no, kagabi, mga around 10 p.m. Sa may barangay Veterans Village City Proper Sulad sa Iloilo, Kakitag Enrico, nagpabutyag man no, sa concern ang isa sa mga nagrespondes na sambit niya nga sunog sa diin gin, kumbaga ito, ginbuno, ginbuslotan, ang around 3 to 5 ka mga fire hose, no, sa Bureau of Fire Protection o kon BFP Iloilo City, ka K5 Enrico.
12: Oh, ganun daw, dugahapo-hapo. Grabe ko, ganit ka, pamatsagan ko. Dili ka lang sulod ka stasyon, di ka ma-report. Dili lang para ma-ataganta ko nung natabo. Sari kay, ama pumuluyo, abing ko kaisa, no? Ang sulod sang ulo nila, no? Nga unahon ang ilas nga balay. Pero sa sining pagpatay, abisang kalayo, may mga, kung naman, may mga procedure man mo. Hindi ka nila magpinalagpat ng papiswit kundiin. Kahit ilan niya tunan. Kung sa mga bala, noon pa 40 ni nila. Kung ni Rhea, amo nang ilagin tunan mo. Kung paano tap naon, kay kitabi-abi ng mga pumuluyo, ang ato niya sulod sang ulo, matap na taglayon ang kalayo. Pero may kinasunod na sila ng mga procedural nga sa ilasan ni nga pagpatay sang kalayo. Kaya mo nga forte mo, no? Ang ilas ni nga espesyalista ni sila sa pagpatay sa kalayo, kaya mo nga ubra nila mo. Yung kita ay nalungong, maguluin pa kita dira, no? Tilain na niya ang resulta. Ibuan mo, Timo, ang fire hose sa nga mga tapo sang Bureau of Fire Protection. Para nga kundi na tumapapiswit sa nga tubig kag ang puwersa. Sana importante man mo. Para mo kaysa, ahay, brubok-bok na sa gabay nga tubig, gamay nga pwersa sang tubig nga sa pagpatay sa kalayo, kung tamak na ko, hindi mo naman patay. Ibalokontang report ya, K5 Kim Kaluyo. K5 Kim.
14: Oh, pasensya ha po, ni mo report.
12: Nalak man. Habi ko, nag-respondi ka pa sunog eh.
14: Ayaw mo sa kagalis fourth floor.
12: Oo, taas-taas sabi mo, no? Gingagaw.
14: Oo, gingagaw. Doon kay live reporting niya, dugay-dugay.
12: Sana all nakakaon na ba?
14: Wala pa.
12: Away pa.
14: Makaon sa mga tanaw mo?
12: Oo, sige.
14: Bravo na kakipay po ni Rico, no? Tinagpabutyag na rin ang isa man sa mga nag-responde, no? Sa sunog dito kagabi, do mga around 10 p.m. Ganyan, no? Ang fire call. Sabi of Fire Protection Iloilo City.
12: Hindi tampi sa kwan man, sa veterans, sa Dirapit sa Fort San Pedro?
14: Yes, dira sa may Zone 8, sa likod bala sa National Bureau of
12: formerly.
14: Investigation.
12: Formerly. Good time mo na sa kasunog mo.
14: Kasi last una, time,
12: may may na-cover kita da, dugay naman to, dito pa kita sa TV, naka-cover magkita da, K5 game?
14: Last time, may sunog dira, medyo sa ulunhan niya lang garing nga side.
12: Pero Zone 8 gapon.
14: I don't know, no, probably zone 7 na to siya kaki 5 Enrico. Pero ang dira sa zone 8, for example, lalin ka dira sa daan niya opisina sang NBI, may alagyan na dira skilid ya, eskinita, kag probably do mga around 100 to 200 meters dira na nang inumpisahan sang sunog. As per information, nga ti yara sa around 8 no ka mga balay or 8 ka mga balay ang nagkalasunog, pero sa latest man ring update coming from the sangguniang kabataan officials, so mga around 10 na and probably still counting kasi may mga balay nga although nga hindi magira mo nakadako ang damage considered man sa gihapon man no as partially damaged nga ti nagakananglan man sa gihapon sang nagakaigo nga bulig. Actually tinakita naton tong concern man niya kagabi ti hindi man gidya ka sulod gidya penetrate todo mga katapo no sa Bureau of Fire Protection kag mga volunteer responders kay tawag na no para at least bala maka ginbutong na nila ang ilang mga hose palaba lang kaki 5 rake para maka treat no sa mga balay kag mga boarding houses dito. So based man diriya sa uploader kag sa pagconfirma no sang BFP Iloilo City nga do ka ngay nga dugin buno sa bala sang kutsilyo out of desperation kag kay five rakes sang pila dito.
12: Pero no, ano laka-laka ang pagbuno o kon nalapitan ang pagbuno kay tinabloan nato tama na kalaba ang host sang mga tapo sang Bureau of Protection kag kay five kimo.
14: Laka-laka ka K5 Rick.
12: Di paano nagka-piswit na to abi makalabot sa punta kon sa tunga-tunga abi may buslot, no? kag bag-o pa ni nga fire hose ang matapos ang Bureau of Protection, ha? Wag ka mo gahalo nga ang Bureau of Protection gani tapunan man sang kontrobersiya. sa libog ulo ta mga gubang ila fire truck prong mga pilada ka mga kwantitanan, ha? Kay ti suno man gani kay DILG Secretary John Vic Limulya ang pinaka-corrupt nga under sa DILG Bureau of Fire Protection mo. Mga pagalpalon kung kaysa ni fire truck nila pero mga pila ka mga officialis na grabe yung magwarta, no?
14: Oo, tayo makaluluoy ang sa mga men in uniform nila nga aram mismo sa field.
12: Oo, muna yung makaluluoy ang sa kwan mga frontliner,
14: yes,
12: nga nagapakigbato sa kalayo ta ti kundos butan mo ina. Paano pa di makapiswit tabing punta sang host kag makahatag sang pwersa nga tubig kung may buslot na K5 Kim, do pa riyo, dumalanap lang sa gripo mo.
14: Yes.
12: Diblang gripo, gagi sa linya, katubo. Di kung may mga leak na, paano ang kadamuon sang tubig makalabot sa gripo mo kung may leak na leak to?
14: Ang ha? Pressure, hindi mo lang ka-basko.
12: Oo, kaginang lang pressure na magpatay ka sa klayo.
14: Yes, may may ano na sila mo, may mga strategies na sila. And as you've mentioned, mga standard operating procedure man, K5 Rikti, although bala na to, no, nga ti gusto man rin sa mga pumuluyo, especially sa mga makitano, balang ara na balay mo, lapit na lang lamunon niya sa kalayo, K5 Rik. Kung kaisa, ti, out of the spur of the moment, kung kaysa do
12: pangagaw eh, pangagaw pangagaw na kahos eh,
14: mangagaw sa panghosa mo na damo na incidents man diri sa Iloilo City nga nagkalatabo, pero according diri sa Bureau of Fire Protection nga ang ining paguba bala no sa mga equipment ining firefighting hose, actually hindi lang siya ordinaryo nga hose mo nga ginagamit, usually may standard
12: mga madamol ni K5 game.
14: Oo, may standard sa kadamolon.
12: Madamol mabugat pag ining classic kahos yan, no? Pero kay ti kon na may tubig dira, grabe ang pressure, that's why gano'ng habok ini mo ang hose. So kung pwede mo ginamakuan, mabuno sa matalom K5 game. So muna yung natabo kapon.
14: Yes, muna siya natabo. Damang roughly ka K5 Enrico, no, based sa information niya, hindi ko na magnubo sa mga lima ka firefighting hose. Dako na nga damage ya K5 Enrico. Muna na, probably kung mamangkot ka to kung sino na naging mo, wala ka na sa mga ako. Considering na during that time, brownout nga daan. Ginpatay ang kuryente ka K5 Enrico, mga CCTV, no, non-functional. Unless na lang kung may mga nakakuha sang video kung sino gito yung nangbuno sa ining firefighting hose. Kaya actually, according to sa BFP Iloilo City nga mapasaka sila sang kaso sa confirm sa
12: ma-identify
14: matumod or ma-identify ang kung sino man nga nagbuno gamit sang kutsilyo sang sining mga firefighting hose nga equipment no sa aton sining nga mga bombero K5.
12: Kay imbis nga makabulig ikaw nagpalala ka pa ka sitwasyon da, no? Ako ya may gamay ko nga nahawidan sa ma-interview ko sa Bureau of Protection nga sa pagpatay ni sang sunog usually na ang balay nga pwede pa naton masalbar bla hindi malabot sang sunog amo nang ginauna nila amo ang kaisa ang totally damage sa nga balay why na ganin napiswitan mo para nga matapna na bla nga hindi niya maglapta ang kalayo kaya paglantaw dira kon ang balay nagakasunog na nga daw maubos ng balay ti syempre ang protektahan ta ang masunod sa nga balay nga mahimo labuton no dinapabay-an akong kaisa ang ining grabe na nga sunog sang balay kay ti ang unahon naton ang way pa nalabot no sang sunog so kung kay sabi ang mga pumuluyo nga way maka incendi no may mga instances kung kaysa nga mga agaw kapag ani fire hose mo pero ang bal naton hindi kaya bumbiro hindi kaya kabalo kundi nga mga papi switch ni mga K5. Ka-K5 game?
14: Insakto, good, no? Kaya kung for example, mawaslikan ka niya sa firefighting hose nga puno sa tubig, K5 break. Ang pwede ka niya tabog mo, damo ulan na sa mga nagkalatabo man dari before, kita sa una, nag-responde man kita, nag-cover sa sunog. Yung mayara, mawaslikan ka lang dira, pwede ka gin matumba o kung mapilasan ka K5 Enrico, no? Due sa ginatawag nga pressure. Tiyan mo na, no? Ang gina-investigaran sa karon sa Bureau of Fire Protection and actually, no? Nagpabutyag man dari sa pagka-dismay mamaya ang si Senior Fire Officer 1 na Denmark Makoko ang tawag na no sa Bureau of Fire Protection sa City Intelligence Headman dala nila kay 5 Rick sa BFP kag ti according diri nga ti ongoing ang investigation or nagapadayon ang ila pag imbestigar kahit siyempre equipment ni no sang gobyerno hindi ni siya madasig na kumbaga mag-request para mapangayuan sang pondo kaki 5 Rick.
12: So may kwan kami interview kay Sir Makoko? Nakakakita sang statement?
14: Nakahatag siya through message pa lang initially okay. Kaki 5 Enrico. Kagti, amo na, no? Ang alongside sang sining sunog, nagapangayo man dila sang bulig, no? Mga barangay officials. Kagsanggunan kabataan officials, kahit since no, dami sa mga borders na sunog ra, mga gamit nila, mga uniform, mga bayo, kag iban pa nga mga personal belongings. So kung may, kung sinodrang may ulo extra, kaki 5 Rick, bayo abi, mga pagkaon, mga pang beddings, kag iban pa nga pwede mahatag dara kaki fabric mag-coordinate lang sa mga barangay and SK officials para at least no mabuligan nato yung makaamat-amat survive ang mga nabiktima sang sunog kaki fabric.
12: Temporarily sa day ng gatiner subong ang mga apektado sang sunog kaki
14: fabric. Dara sa ilang gym dumduman no. Nag-event kita na nagligad kay fabric.
12: Ah, okay.
14: Kita na damo sa
12: pero malayo na to yan, no? Ang gym nila sa saning natabuan sa sunog, no?
14: Malayo siya, pero ang dira sa inang area, mayra dira sang ano, sang open gym, basketball court na dako kay Fabric. Pero dito ya sa medyo sa sapiak na nga side ano, no lang kundi in ginang specific zona ang ano, pero mga probably mga 3 dira guro, 3 or 4 kay malayo siya mo, layo ang antad kaki 5 Enrico. So temporarily ara sila dira, may mga nagpalabot naman sang bulig no? Mga government officials naton kag concerned agencies. Pero kung may extra kamodra, makahapit okay. Kamo, may mga extra clothing kamodra, makabulig gino, especially may mga bata man to, nga mga affected, mga katigulangan kag mga estudyante.
12: Sige. Salamat ka, K5 Kim!
14: Report, gikan sa Patrol Inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: 11 Mbps!
12: Nabatan report niya ka K5, Kim Caluyo. Tama, yun yung ma-identify ni kung sino man naghimo. Sini, na dapat nga makabulig sa pagtapna sa saning pagtuaw sang sunog. Bala nato ng Veterans Village san sa mga barangay nga damo gid san mga pamalayng very populated ang lugar dira mga K5. Sa standby na kita siguro sa aton sining pagkuha sa report sa aton sining connection nagikan sa may Banwa sang Sara mga K5. Now, sa aton sining participant from Sara National High School para sa aton sining K5 News FM live reporting competition. Now, mga kaki-five, kay second batch na niya. Now, sa ato si mga participante, bali 20 sites ni ka mga participants natin nagsabat sa sining pagpanghangkat. Now, sa tagsa ka mga blutuan, secondary level, sa live competition, mga kaki-five. So, bali kayo na natapos na ang dua nga halin sa bahin sang Halandoni Memorial National High School. Kag sa may bayan sang Nicomedes Tubar Senior National High School halin sa may Banwa sang San Dionisio. Kag subong sa ato sa nga pagpangalagad makaupo naton ang participant now from Sara National High School. Kag karon sa papalagad sa El Castigador makaupo naton ang participant from Iloilo City National High School. Now 20 size ni ang nakapakita sa ilang abilidad sa pag-report. Anom na. Now, may nabiling pa kita nga 20 pero do kabudlay mag-judge sa ka mga sagad-sagad sa ila mag-report. Damukid na makahibalo pang mag-report mga kaki-five. Pero pag-abot sa finals, kahit ilain ang sitwasyon. Subong ginatagan sila sang ila sing inog-report sa amon. Pero once na mag-abot ang finals, kami ni mahatag sang sitwasyon. Kaya kung kabalo mag-report mga kaki-five. Pero believe ko sa ila. Kasi agad dumahambal ba? Dumay mabulos na sa amon din. Ay kitaan taman ang nanging performance ang tagsa natun ka mga participants. Halin sa nagkalaing niya mga bulutuan. Kumalin din sa may syudad sa Iloilo including man sa probinsya sa Guimaras. Kag sa bilog sa ning probinsya kag syudad sang Iloilo. So bantay ang madala diri sa finals naton mga kaki-five na sa saring live reporting competition. Bali, ikaduwa na ni nga Tion ang ining programa sa K5 News FM Iloilo mga kaki-five. Nati sa mga kwanda, mga nagasuporta sa tagsa ka mga participants na i-like na kag-share na ang iyasa ni nga report kay ti may harap ang kita sa nga sining kriteriya nga lakip man sa social media kaga of course na ang ilasa ni nga performance overall na pero amo na bal nila sa tagsa ka mga contest may mapierde gid hindi man pwede nga daog kamo tanan. Pero it does not mean no? Nga end of the world na. Kung kaysa try and try until you succeed. No? Hindi man sa isagid ka kation niya malabot mga emotion nga mga handom no? Kagaman tinutuyo sa kabuhi. Gani, kuhan ka, try and try ka lang. Nga tob-tob nga ti magpangibabaw ikaw mga kakifa. Nagdanganahan na koneksyon naton dagikan sa may Sara National High School. Kadamo sa mga participants sa mga bulutuan halin sa Quinto Distrito. No? Baka si SM Manilin Abaro palik ba? No? Grabe yung pagsuporta ya. Kahit may K5 News FM Sara kita dala sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo.
15: 11 Mbps.
12: May yara na sa nagliga dyan eh. Taga San Rafael to. Asa na ang ining Nicomedes sa Tubar Senior National High School, taga Banuas ang San Dionisio. Sa nagligad may taga Carles man to. Damo kabanuanan sa may Quinto Distrito, nagpasakop sa saning live reporting competition sa K5 News FM Iloilo.
15: 11 Mbps.
12: Kag siyempre madalag ko may mabulutuan diri sa may syudad sa Iloilo. Amo na yung bal naton, karoon sa hapon mabatian ang report. Nagikan sa ibayin sang Iloilo City National High School. Ang gitawag naton nga City High. Dira sa baya distrito sa nga Molo, mga ka-K5.
15: 11 Mbps.
12: So, kada adlaw na ni, durudirekta kita mga K5 para maka, kwan kita, makahambal kung sinugid ang nagpangibabaw sa ning elimination round, mga ka-K5. Kagbantay kay ang mga college participants naton, direkta na ni sa finals. Ha? Mga dalag ko mabrutuan sa may syurad sang Iloilo. Kag sa probinsya sang Iloilo nakapasakop naman. Ha? Sang sining nasambit sa ni nga competition. May mga nagdalaog na sa ilasa ni nga elimination round sa ilatag sa ka mga bulutuan. Alas 12.34 na sa atos niya pagpangalagad. Ari na nga itong sining participant from Sara National High School para sa sining K5 Live Reporting Competition.
16: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
17: Ni si Alana Pacardon Marapa.
18: Ko si Joshua Darin Villavion.
19: Ni si Kirby John Panes Agravan.
16: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan this year. 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Alas 12:36 na sa Udto. This time, ika-check na to ang report. Nagikan sa Maysara National High School. Makaupod na to si K-5 Nicole Ann Luis Tamon. Ika-check na tong report. Angot sa sining mga partisipante sa Maysara National High School. Nagpasundayag sa 5th Congressional District Secondary Cluster Campus Journalism Training. Para sa kampiyon siling report, K-5 Nicole, go ahead.
1: Maayang odso ka K-5 John, pag sa aton ng mga tagpalamati. Nangin madalago ng mga estudyante sa Maysara National High School sa ginhiwat ng 5th District Secondary Cluster Campus Journalism Training sa Agosto 15, Tugtog 16, sa Sininga Tuig sa Banuas sa Marotak Viejo. Malabot 3,000 nga mga estudyante nga naghalin sa nagkalain-lain nga mga bulutuan ang nakigbahin sa Sininga programa. Masobrado siyentos naman ka mga bumulot o sa Maysara National High School ang nagbulnog sa Sininga paghanas. Sa K-5 John, din kilala nga ikalima sa may pinakadamo ka partisipante ang Sininga bulutuan sa libel sa mga dalagko nga eskwelahan sa Bugos nga Quinto Distrito. Ginpasundayag sa mga partisipante ang ilang mga abilidad sa nagtalain-lain ng mga kategorya. Kag nag-angkon sa masubra 50 ka mga dungog ang iningad bulutuan. Nakakuha sa ikatatlong apwesto ang Editorial Cartooning English, News Writing English, kag TV Broadcasting English Team A. Nakabato naman sa ikaduhang apwesto ang Teacher Writing English, Copy Reading and Headlighting English, kag Mobile Journalism Filipino. Kag nagkampiyon naman sa SciTech Writing English, Sports Writing Filipino, kag Copy Reading and Headline Writing English, samtang naglabot naman sa 48 ang nakasunod sa Top 20. Para sa dugang detalye ka K-5 John, ginkilala si Jasper John Sierra nga ikilima sa Most Outstanding Campus Journalist sa level sa grades 10 to 12 nga kategorya. Ginpasudungda naman si Mark Fuentes nga ikaduha sa nakabaton sa Diamond Scribe Award sa grades 7 to 9 nga level. Ka K-5 John, na aton subong pamatian ang interview sa aton nga Diamond Scribe Awardee.
2: So, I am Mark Defuentes Gali. Your Diamond Scribe Awardee rank 2 during the 5th Congressional Cluster Training for Campus Journalism.
3: Mark, pwede mo ba na matagaan sa athag kung ano ang ginasiling Diamond Scribe Award?
2: So, ang Diamond Scribe Award is a recognition given to a student who shows excellent skills and exceptional talent for campus journalism or writing.
3: Sa Sininga Today training, ano imo naging preparasyon?
2: So, my preparations was just easy and simple. I prepared by practicing my writing on how to improve it and by reviewing and studying about the lessons and handouts that our coach gave to us on our category, which is the Column Writing Filipino. And also, I researched and read various articles about the circulating topics and issues around the internet, especially in the politics. And I also stayed focused and confident.
3: Sino naman ang imo nga mga naging inspirasyon sa imo nga kadalagaan?
2: Well, for winning those awards, my inspirations are my family, especially to my mama, which they had given me the endless support, care, and unconditional love in order for me to join the training. And also, I am very thankful for giving me the chance to join for the competition or the training at Barotac Viejo. Also to my teachers, especially to my coach, for giving me their full support and guidance throughout the journey. And also to my friends and fellow student journalists, I am thankful for always supporting me and believing in me. And to my most greatest and number one inspiration, which is none other than God. He is truly an inspiration for giving me this talent for winning those awards. He is the one who has kept me alive during the 2-day training at Barotac Viejo. He had given, he is the source of my strength, and I am also deeply grateful for giving me the knowledge and the wisdom. So, because I always believe that with God, nothing is impossible. Thank you.
0: Okay.
1: Awayad to ka K5 Rick, si Mark Fuentes, a Diamond Scribe awardee, rank 2 sa grade 7 to 9 nga level.
0: Okay, ka K5 Nicole, mayong udtodra sa inyo sa Maysara National High School. This is ka K5 Enrico Sorita Jr. Oh, anong sikreto sa Tagasara National High School nga daw kadamo gid sa mga nakakuha dito sa award sa Saning Ipatigayon sininga 5th Congressional District Secondary Cluster Campus Journalism Training sa K5 Nicole.
1: Sa K5 Rick, ang sekreto gid sa mga estudyante para sa kadalagan nanda amo ang pagkonsige nga pagtuon padayon sa ilang mga kategorya upang para ila maangkon ang ining kadalagan. Kaupod man sini ang pagsuporta sa ilang mga malugaras nga manunudlo sa isang aton nga principal diri sa Sara National High School.
0: So after sinay, ano ang plano pagin naton? Kay ti iniya ara lang sa level, no? Sa congressional district, no? Ini plan after sini ka K5 Nicole, kay ano pagin ang aton sini nga mga ginahandom sa aton sa mga participants sa nasambit sini nga training o kon paghanas?
1: Sa K5 Rick, subong nagapreparar ang mga estudyante padayon para sa ilang paghanas sa kasunod nga level mo ang Congressional Press Conference kung sa diindiri man mismo sa Sara National High School pagahitabuon.
0: Okay, so overall sa records ng Sara National High School, nakalabot ang imang kita sa national sa ni K5 Nicole?
1: Sa K5 Rick, wala pa may nakalabot sa Sara National High School nga naka-NSPC. Pero subog ginapursigis ang mga kabataan kag ang ilang mga manunudlo nga makalabot gid ang ilang mga estudyante sa NSPC.
0: Sige, try and try lang, no? Kag we hope sining atuig malabot yung ang national level sini sa bulog man sa mga manudlo nyo dira, no? Kag subuman importante gid ang suporta man sa aginikanan. Ikaw naka-join ka man ka K5 Nicole, kuno nakita ko tong picture mo eh.
1: K5 Rick, ako ba dis ka participante sa sini nga training kag nag-enter ako sa nagkalain-lain nga kategorya sa pagsulat.
0: Okay, kapila man ka beses nga naka-intra na sa sining training sini ka K5 Nicole?
1: Sa K5 Rick, ako nag-umpisa sa akon nga journalist nga year sang ako pa isa ka grade 9 student hasta Subo.
0: Okay, so veterana na sa patag sa saring pagsulat, pero we all know nga damo kapag insang dapat naton nga matun-an kag of course ten handom ginaton makalabot sa national kay makuha man naton eh, no? Ang pasidungog sini ka K5 Nicole.
1: Yes, ka K5 Rick.
0: Okay. Salamat, Gid!
1: Okay, so ang kadalagaan sa mga estudyante, ginapamatud-an ang pagpursigin sa mga kabataan at ang pagsuporta sa ilang aginikanan, mga manuganas ng mga manunudlo, kag Principal 4. Amuyad to ang mga balita, gikan diri sa Sara National High School. Ang ini nga balita, ginadulong sa D3 Bio, may antiviral kag antibacterial nga components nga sarang makahatag proteksyon, batok sa trangkaso, sipon, inanat kag iban pa nga sakit. Gikan diri sa Sara National High School, ako si K5 Nicole and Luis B. Tamon para sa kompyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Grabe ba? Sa kanamunamo sa nag-suporta namay kundo na sa Maysara National High School. Salamat kay K5 Nicole Ana Luis Tamon, ang representante from Sara National High School. Galibog ulo ni ka mga judge. Pwede na, pwede na. Dama korokolbaan is ka K5 Jenny kauyunan haw. Kadamo sa mga sagad mag-report. Daw tanan para sa akon na daog nam. Si ka K5 Kim daw galibog ulo yun. Ay tanan ka sagad sagad gid no. daw wa gid para sa akon nga pierde gid tanan mga manami. Pero ang bagay naton sa every competition may madaogid may mapyerde. Pero as long as ginimo mang iyong best, tiway man sa nga problema. No, congratulations sa subong pa lang sa 26 ka mga participants. Ay pa nato na batian ang 20, ang 19, I mean. Pero makita naton kung ka-preparado, kagin na preparahan ang ila sa ning live report. Pero hampal nila, basta gani finals, maburubulay na na. No? Kung parin ko mag-quackblas ang exam, kung mayro, easy. Oropos-apos pa lang, pero samtang nagataas ang level mo, nagaburubulay. So, kung sa mga report, subong pa lang, tanan nga nabatian ka na lantaw naton, pwede ka na. Kung magkulang kami reporter, manawag lang kami sa inyo, ha? Kanag-meet sa katon sa nga mga participants sa pag-report, mga ka-K5. Tayo yun, ah. Pwede gid. Nga makasulod na sa kag maka-report na. Bisan sa radyo kag sa TV ang aura kag ang confident ara. Congratulations gid sa tanan nga nagpartisipar. Subong pa lang advance na kay libog ulo sa mga judges naton. Ay tanan do halos nami, no? Why kag gid sa daw ibuhin galing kay kung sila ang tanaman dalas finals, wow, sa kadamu-damu sila. Pero ang bagay naton, lain niya ang finals, kahit tiiniyagin piparahan nila mo. Sa finals siya, on this spot. Kita mahatag sang sitwasyon, nga waay sila kahibalo kung ano ang sitwasyon. Kagdi rin naton, mapamatudan ang kaabtik sang ila paminsaron, ang pagduloong sang impormasyon sa mga sitwasyon nga ila sa ninga iga-report mga ka-K5. Ang importante mo lang sa ga-report ikaw, no, ibutang mo man ang kagalingon mo bilang tagpalamati, tumalan auman. No? Kung na amuning report ko na intindihan sang tao, sama pumuluyo kung nagalantaw o kung nagapamati. Grabe ang suporta sang taga sa araw. Kay Ma'am Ajing Tamon, ano yan ni basikon bata yan o. Kay Ma'am Bing Specialist sa may Singapore, kampiyon gid mag-report. Kay Ma'am Bit Idar Lilia sa may Kalino, good job. Nagapamalakpak man si Andy Wondros. Si pariente ani Jukos sa may Banwasang Sara, nagapamalakpak man. Kay Sir Helmer Felicidario. Kay Karakak Saban. Good job, Nicole. Proud sa Ranjon. Nag-monitor gina. Kay Ma'am Justin Rose sa Juarez. May dayagin nga gaud to. Kagsumuhan kay Ma'am Maria Lucel Fernandez Villa Ester. Nag-monitor from Sara Nasulay School. Bautan ang grunga ginikanan na diraga support na gina. Kay Ma'am Bonafi Tanoy Dabasol. Nag-monitor man sa may Sara Nasulay School. Si Sir Alan Ortega Tukuyo sa may Banwasang Kalinog. Nagamonitor man sa aton sa ninga pagpangalagad. So, kwangid, suporta gid ang tanan sa may Banwasang Sara. Taliwata, congratulations ha. Kita yaga believe kita sa mga participants ta sa ninga live reporting mga kakifay. Karon sa hapon, bantayan ninyo ang participants from Iloilo City National High School. Taga-syudad naman kita. Halin sa Quinto Distrito, sa ilo kita din sa syudad. Nagbuwas ka daw, bantay pagid ang apat sinig ka mga participants. Halin sa naglain sinig nga mga eskulahan diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Alas 12:50 na sa ato sinig nga pagpangalagad. Ang ining live reporting competition, ginadulong sa usang The Power Trio, Clinica Detex 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Base ka Vitamin C, kagang D3 Bio, Dantay Viral, kagantay Bacterial Specialist. Mabakalis sa mga clinic outlets sa inyong lugar, Dili sa may syudad ang klinika outlet kaya sa dalang Ilope sa tupad sa St. Robert's International College sa hilira sa Robinson's Place Haro. Sa may First District, ang ato siya klinika outlet kaya sa may barangay Baybay Norte sa may Banwa sa may Agaw. Kadira sa may bayin sang syudad sang Pasi, barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banwa sa Kalinog, Gustmar Kalinog, ato siya klinika outlet. Kadira sa may Quinto Distrito, sa may Banwa sang Sara. Ang aton klinika outlet yara sa RGM Building, barangay Apulista sa may Banwa sang Sara. Kag good news na sa taga Sara, kag sa taga Quinto Distrito. Kay sumugod sa September 6 sa Domingong Adlaw, mayan asang free consultation dira sa aton sa nga klinika outlet mga kakifive. Kag ang nima klinika products pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kag pwede gin mabakalman sa kapangunang mabutika pharmacy sa inyo sa nga lugar. Happy birthday gin kay Christine Palma sang Barangay Libertad sa may Banwa sang Banate. Happy birthday gin ah. Kag mayong untuman kay December 19. Grabe nga ngalan ba? Laban-laban burday ni pakto ng birthday ah. Okay na ngalan niya December 19. Good job ko na. Kay April May Bilarma Babor Jalino. The best ko na si Nining Kulay. Ay, kadamo sa mga nag-sport na, ba? Taga-Banwas ang Sara nag all-out support, gid. Kay Sir Edgar Balbadon, pinapuros mga potensyal sandaki 5 si Rick, no? Pero may ara gid sang best of all the best. Namo gani, Sir Edgar dumawadaan, tamon gani isang trabaho ka muna sa kasagad na. Kay Sir Ray Intatano sa may Banwa sang Asara sa may barangay San Luis. Ang monitor gid sa ato siyang pagpangalagad. So kita na kita buwas sa kagahon sa balitang K5 sa umaga, kagbuwas sa 11 Mbps. Kita na ang regular nga magapungko sa ring programa ang 11 Mbps. Mantay lang ang magapungko sa programa nga El Castigador, but so far si ka K5 sani punay animatic over sa tong programa. Salamat kin sa managupod sa atong pagpangalagad sa saning Miyerkules edisyon sang 11 Mbps mga kakifay.
4: 11 Mbps.
0: Ang iba sa madalag ko mabalita, mga development, kag-update sa saring ika-21 adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Kaya ang ila sa ninangin hostile witness mong sang prosecution is attorney Michael Pua. Sang tortemprano palang panugod palang sang ila sa impeachment trial, may tinaga na nga abugadong walang alam. Natigin na padula ini matapos nga ti mayara sang tensyon sa tunga ni House Prosecutor Benjamin Tolosa Jr. kag ni Defense Counsel Sheila Sison. Tigin na padula ning hambal nga abugadong walang alam. Tiangot ni sa sering confidential funds na naging gasto sang Office of the Vice President kag during the time sang Tiglicom pa o kon na secretary pa sang Department of Education si Vice President Sara Duterte. Mabatihan ang pilasik mga update karon sa pagpalagad sa programa El Castigador. Salamat kayo sa panagupod sa ating pagpangalagad. Sa ngalan lang sa Pilusinga Puwersa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy, sa amon sining Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Umalay, sa amon sining Station Manager ka K5 Warren French, ako naman yung lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat,
6: mangabuti ka. Mari, ang dami na mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
7: Hep, hep, mga misis. Mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sadhi ng malawakang brownout.
6: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
7: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
8: Isang paalala mula sa NGCP.
9: May family history ba na kamuhusang diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Ara mismo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandurum pala ang imo panulukan?
10: Magalingin pala ang imo nga uno?
9: Masami nagkapangihi?
10: Masami ginauhan?
9: Masi may diabetes ka na?
10: Mag-DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Yan ang kapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: DTX 500!
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, magabuti ka.
10: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
14: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO100076 Series of 2026.
10: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Wala na
10: tayo ng ako niya
15: allergy.
10: Mighty C!
9: Mababa ka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanam... Kami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
18: Alay naman.
20: Aya, amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto.
23: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
24: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isang kabulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, magigya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gigya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior I formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal.

0: alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara French. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo lang na kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginamatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026.
4: Elimination Round, Secondary Level.
3: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatags mga butika! D3 Bio!
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugin na naibulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatags mga butika! DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500, DGX 500. Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat, kalaman ang abiyan. Mag DGX 500 ka. Kaysa DGX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimtan. DTX 500 Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! By Fortified Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
11: Clinica Diofresh.
10: Available now.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!
3: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarang Iloilo.
13: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 12 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: May istorya ka bala na dugay na ginakuptan? Mga balatiyagon na daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya na magahanturaw sang imo mapait nga inagyan?
16: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
15: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
17: Grabe gid siya Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat gid ako.
15: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

0: Mayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong Miyerkules ang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras kagtunga kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Mao kahapon na utod ang aton nga pag-inistoryahan ay diri. Mamugi na akay may mga rotational brownout kita. Kabay nga karon ha, ba matapos man niya drama antes mag power interruption o kon kabay nga hindi kita madalaan sang kuryente. Kamusta ang mga suki naton dyan? Today is Wednesday, September 2, 2026. You better watch out. And 114 days to go na lang kag Pasko na. Santa Claus is coming
1: to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: Grabe, no? Sa pagkadasig sang inadlaw, sa pagkadasig sang panahon, September 2 na, 114 days to go na lang, Christmas na. Hindi ta mapaktan dugay dugay, ara na kita, nagapaubos nga nagapaubos, nagapalapit nga nagapalapit sa Disyembre. Kamusta ang inyo dira nga mga New Year's resolution? Inyo nga mga bucket list, may mga na-checka na? May mga drawing na nga nakoloran? O kung may mga plano na nga na-drawing na. Kamusta kamo dyan? Kamusta mga suki naton? Mga nakatutok subong sa ilatag sa ka mga radyo. Nakatune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gidha, ginaabi-abi mga suki naton, mga nagalantaw. Sa aton Facebook Live, we are live at K5 News FM Iloilo 88.7. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton, dire sa Iloilo City, maayong hapon gid. Maayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasi, sa mga taga K3 FM Kalinog, mga nagatabid sa aton dira. Good afternoon! Sa mga taga K3 FM Yagaw, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. And syempre, sa mga nagatutok diri sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na ha sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen. Maayad-ayad nga hapon man sa mga nagalantaw sa aton via Facebook Live, sa aton nga mga kumari abroad. Ma'am Annalie Bahada, good afternoon. Maayong hapon man kay Ma'am Beans. Ma'am Nenishan Presya. Mami Azun, good afternoon. Maayong hapon man dira kay Sir RV Chris Caceres. Maayong hapon man kay Pastor Helmer Felicidario. Abaw si Panjun, kuno nga nag-ML sa may Aldiguera Sara, nakatutok ko ah. From Sir B-Boy Bakason. Maayong hapon man dira sa mga taga Elaine Pharmacy, Elaine Store, sa may Kubay, San Junisyo, nakatutok na sila. Shoutout lang kuno kay Ma'am Nika Tuden, kag ilabi na gid ah. Kanday Madam Neni Elaine, kag kay Neneng Roslyn, nagahulat na sang aton nga drama. Kag sa mga timbangan sanday Sir Rafi Sana, Jeje Bolivar, kay Nika Tumaob, Mercy Banias, kag kay Nunoy Lashot. Bawang nagpakalbo, gid kuno si Nunoy Lashot, ho kay birth month niya. Wow! Pareho, galik kami ni Nunoy Lashot nga September ba? Advance, happy birthday ha, kay Nunoy Lashot. Sanong birthday mo, Noy? Lagit tada? Basi pareho pata birthday ha. And speaking of birthday, aton gid gina greet sang happy birthday si Christine Palma sang Barangay Libertad, Banate, Iloilo.

Happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Today is September 2. Sa may mga nagina-celebrate man dira nga kaadlawan. O kon special nga okasyon. Anniversary, monthsary, o kon ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet. Again, i-text lang ina sa 0962-478-8730. Maninay, maayong hapon lang kay Nanay Salsa Fernandez, kay Tatay Tibo, sang Mangurokuro Ahoy, from 419. Maninay, patamyaw lang sa Fernandez kag Funa family. Maninay, pag-greet naman, happy happy birthday sa akon apo, Shane Padernal, 16th birthday. Uy, sweet 16. Sa Ma'am Ramia Panek. Alan Ortega Tokuyo, good afternoon sa mga taga-Giso, Kalinog, Iloilo, maayong hapon gid. Maayong hapon man kay Enmara Ramabe. Shout out lang maninay, tamyaw ko lang si Nene kag si Mukong, si Baba sa may barangay Zirudo, nagapamati gid so. Ukon July Valiente, maayong hapon. Patamyo lang maninay kay Kukoy, kay Apa, kay Toto Gestoni, nga nagaturog sa idalom sang kawayanan samtang nagahulat na sang drama. Shout out lang kay Kuya Roy Provencianong magsasaka sang Anhawan Duwanya. Glenn Kaumban, good afternoon. Maayong hapon man dira kay Ma Marlene Paniero sa may Falsi Store. Shout out lang kuno kay Lera kag kay Kendra. Sir Edgar Badbadon, good afternoon. Early Sarah Kaumban, maayong hapon man sa may Manampunay, Leon, Iloilo.

0: Maninay, maayang hapon. Si Janice Galiini Asang Savannah. Shoutout lang Maninay kay J-Boy Espinosa sang Langi Tipakla. Thanks kuno. Kay Wai siya nadala sa balik aral. Abaw! Gani, sugod subong September 2 ang mga may aral program o kung nadala sa aral program, di may balik eskwela pa. Pero sa mga wala nadala, di medyo makapahuway-huway ang mga estudyante naton subong. Hasta sa September 8, I think. So may mga isa kasimana, nga pahuway ang mga kabataan naton. But still ha, kinahanglan sa mga chikiting naton dira, bisan wala ka mo nadala sa aral program, dapat nag-practice ka mo sa gihapon sang pagbasa, pagsulat, kaga pag-isip sang numero eh, dira sa inyong mga panimalay. Para nga pagbalik nyo sa eskwelahan, ti at least no, refresh japon ang inyong tinunan. Ma'am Evangeline Apusaga Arorong, good afternoon. Maninay patamyaw lang sa Dagunan family, kag Arorong sa may Zone 4 Boulevard Molo, kay JR, kag kay Bling Bling, nagwapa. Sir Jelanil Glory, maayong hapon man, nagapamatigil sa may barangay Kalumpang Molo. Maninay, samtang nagapangusot ko sa Duwa Kalabador, agapanguso sa Duwa Kalabador, nga ralab ha, nagapamatigid secret memories. Thank you, Gid, Sir Edgar. Patanugan yung radyo ta, parang damo pagid mabatian sang aton matahom nga drama subo. Samtang nagapanglaba-laba, syempre hindi man magkalipat. Dapat gainom gid kita ha, DTX Coffee Mix. Maka-relax, relax ka muna, especially bago lang kamo tapos panyaga, patunaw-tunaw kamo asang inyo kinaon pagi sa pag-inom sang kampiyon naton nga kape. DTX Coffee Mix, may ara inis ang ampalaya, chia seeds, kagdi sugared sugarcane, extract powder. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika sa aton nga lugar kag sa aton nga mga product centers. Ma'am Nadalan Shautong, good afternoon. Sa mga taga Pasay City, San Enrique, i-contact nyo si Ma'am Nads. Pwede ka mong kabakal dira sa iya sang aton DTX Coffee Mix. Ang Katedrilya kag Manumbre Family sang Kanawili Haniway nakatutok man. Mayang hapon Maninay, shout out lang sa mga taga Villa Adelina, Ahoy, Iloilo. Mayang hapon man sa sa mga taga 4S Radiator Shop sa may barangay Quintin Salas Haro, si Sir George Garcia kag si Sir Richard Ascura nakatutok gid sa aton. Ready na magpamati sang aton matahom nga drama. Ready naman kamo? Nakakita na sang inyong plastaran dira, nakakita na kang mapahunay-hunayan. I-share nyo na Facebook Live ta ha, para nga mas madamo kita sang malabutan sang aton nga pagwaragwag. Ang aton istorya subong nga hapon ginpadala ini ni Neil John kag ang iabugos nga kasaysayan aton pamatian diri gid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante subong nga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sang kapuy na galin kay Neil John. Kag ang magadala amo si Chester John Veronque.
1: NJ, si Rachel sa din siya. Deljan?
2: Hindi ko siya makontak pa eh. Base kon final interview niya subong.
3: Final interview? Ay, nga aman, maubra siya?
2: Oo ma.
3: Amo bala. Ay magluwa sa online selling. Maubra pagid siya? Aya. Mayo man ko mag-amo sina.
1: Believe gid bala ako sa nubya mo, MJ. Mapisan. Kung siya ang mapangasawa mo, sigurado mag-success gid ka mo. Tungod, bagay gid ka mo. Ikaw ganaan na wala man nagapahuway sang sige lang ubra-ubra.
3: Ay, siyempre, sa diin pa abi masunod. Ay, huo gali anak. San o ang plano nyo nga magpakasal? Ang manghud mo ya, may bata na. Ay, naunahan ka pa imo ya.
2: Amo na gani, May. Actually, ginapreparahan ko naman ang mag-propose kay Rachel. Basta ma, dala ginapakadto ma, pa.

0: Love, kamusta ang interview?
1: Siyempre, love. Hired na!
0: Wow! Congratulations, love. Sa katapusan.
1: Siyempre. Ikaw ang inspiration ko, love eh.
0: Wow! Ikaw, ha? Ay, oh, galit, babe. Tungod nga, hired ka na. Ma-celebrate kita. Hmm? Matanaw kita, boss, ang sine.
1: We, tuot?
0: Oo. Hindi na lang, ha?
1: Joke. Okay, love, ha? Thank you, love.

0: Ay,
1: ato problema kayo mo kayo.
0: Ay, ako na lang, kid. Kaya ninit kid ya kay John Lloyd, ah. Wala na gid sala si Bea po.
2: Amo gani. Oh.
3: Ako.
2: Love, nagtulog gid ang luha mo, ah.
0: Siyempre, no. Kabalo ka naman nga kahumok sa balatsyago ni Kuya.
2: Love, palipayon ta ka. Instead, luha sang kasubong nagailig sa mga mata mo. Gusto ko matabo subong. Magagwa sa mata mo ang luha sang kalipay.
0: Love, anong buot mo silingon man? Do, kadalom na ihaw. Do, pwede mo pa ba si John Lloyd?
2: Rachel Santa Cruz de Castro.
0: Love, anong kinabuhat mo? Nagluhod ka? Huy, love, tintugda. May mga tupad ta bala.
2: Love, this is the right time for almost 7 years nga mag-on kita. Napamatulan ko sa kaugalingon ko nga ikaw na ginang babae nga una kaglast ko.
0: Oh my God.
2: Love, will you marry me?
0: Neil John?

0: Ate, ano love? Nakapili ka lang sa wedding gown mo?
1: Ay, nagalibog ba lang ulo ko, babe? Kundi ng pilion ko, kailan tawa bala, oh? Oh. Kamanga tahom tanan.
0: Aya, amo gani. Din mayo nga mapabuli kita kay mama mo or hindi gani, kay mama ko man.
1: Actually, pwede, no? Actually, baby, yes, tuod. Wala gisang problema. Ay, kabalo ka nagid galing nga si mama to sa abroad po. What if si mama mo na lang? Pwede?
0: Pwede gid. Wala sang problema. Ay, oh, gali love. Kaya sino pang wala natin matagan sang invitation letter sa kasalta?
1: Do okay naman actually yung tanan love sa mga relatives ko. Say mo, yeah?
0: Hala. Si Tita Ramona gali. Ang kasi ni mama.
1: Amo bala. At isigi, makadita to subong love. Daso na lang kung magpili isang gown, ah. Makata?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold. Kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag I Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang mas ginpabasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
9: D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
10: Mabakas mga butika!
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
10: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal mga butika.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid. Pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C! Mabaka nga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba.
0: Ban. Try ko ang MyTC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang iti ay ko. Salamat sa MyTC Efektibo.
5: MyTC!
14: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
18: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
19: KK5 News FM.
20: Sarang Iloilo.

0: Love, dire na lang kita park sa kilid, oh. Amo na ding balay nila ni Tita Ramona, eh.
1: Okay, love.
0: Manawag na kita, love.
1: Okay, love. Ay, thank you.
0: Ayan na kita sa gate. Wait lang, love, ha? Kay ma-doorbell ako. Wala to talang may mag-abre sa gate, love.
1: Sure, love. Ay, ara na, love, oh.
2: Good day! Oy! Cass and Jay?
0: Cass? Ikaw? Sa sanot kang nagabot, Cass?
2: Sang nagligad nga adlaw. Actually, subong ko tani makadto sa inyo eh. Nakailis na gani ako eh. Ugaling! Total, ari naman. Ari ka naman. Ati, din na lang tamatok.
0: I mean, dali, Cass. By the way, Cass, fiancé ko, si Rachel.
2: Hi. Nice meeting you. Kagwapa gali isang future wife mo, Cass?
0: Siyempre. Ako pa ya, Cass.
1: Hi. Duncan, nice to meet you. Are you, half American? Blue eyes ka, B.
2: Cass?
0: Ay, ugly love. Siya si Duncan, half British ni siya. Gwapo ho, no? Siyempre, sa mga lahi na ginihanamon niya.
2: Cass?

0: Nong, kamusta ang preparasyon niyo ni Rachel sa kasalin niyo? Congrats, Nong.
1: Salamat, gid, tol. Abi mo, excited na gid ako, tol.
0: Siyempre, Nong. Nagyan ko man ang feeling amo sina. Pero, Nong, may pamangkot ko.
1: Ano yun na, tol? Sige.
0: Mayaw ko mo yan, Nong, kay wala ko mo bala mga trials nung ako. Kami sa una ni GC, ha? Samta nagkapalapit ang kasal namon, duda mo bala mga pagtilaw, ha? Kaghambal bala sa mga katigulangan, no? Ang mga disparates na bala nung, wala man namon ginpati. Like sa mga wedding gown, nga kuno, ang groom, hindi dapat makita ang gown sang bride. Sa kasama iban pang mga bridesmaid.
1: Ay, so sa mga disparates na niya, tol. Wala na yan sang basihan.

0: Kadugay man niya mag-abot kay Rachel man. 10 a.m. to ang appointment namon po. Pero, alas 11 na dugay-dugay, oh. Late agad kami katama. Naano man niya man? Pa, may salakyan niya nagpundo. Daw kilala ko gining salakyan ngayon, eh. Dok, hey, kasadang kan man, eh. Oy! Cass! Nga nakasakay man si Rachel sa salakyan mo.
1: I passed by and I saw her. Ginpasakay ko na lang parang magka-totoday.
2: Ay, yes, love. Sorry, gid na late ko, ha? By the way, Duncan, thank you.
1: No problem.
0: Salamat ng magduda, pero kabay kong tani nga hindi lang ni matabo ang aris sa una-una ko. Kabay lang kong tani.

0: Love.
1: Love.
0: All set na. Pila na lang ka weeks. Matabo na ang pinaka-special nga daw para sa aton. Sa katapusan, excited na ginako katama, love.
1: Love?
0: Love? Ano ka?
1: Kwan na love eh. Wala akong makaibala kung sa din ako masugod.
0: Oh, love. Ano ang buhat mo silingon?
1: Love? Love, hindi ko man kagustuhan nga. Nga sakit na balat siya agad mo, pero...
0: Pero ano, love? Anay ka. Nga nagahibi ka.
1: Love, nagkapuso ko.
0: Ano? Nagabusong. Pero paano? Wala taman kag intandog kag hindi pala virgin ka pa. Kag amuin ang irigalo mo sa akon sa adlaw sa kasal naton. Paano nga nagbusong ka?
1: Love. Wala ako nagkalahog, love. Nagbusong ako. Kag si Duncan ang amay.
0: Hindi matuli na, love. Ambala ako nga nagalahog. Nagalahog ka lang.
1: Wala ako nagalahog, love. I'm so sorry, love. Nainlove ako kay Duncan eh. Kag natabo kami gato. Natabo kami gato.
0: Wala kasang huya na si papay. Wala kasang huya.
1: I'm sorry.
0: Nga, ginamumugin ako si niya.
1: Sorry.
0: Nga, ginamumugin ako si niya.
1: Sorry, love.
0: Kag si Kasadan kan manda sa sakon.
1: Love, please, agay ako sa imo. Please, hindi na mag-iskandalo pa, love. Kag please, hindi siya magtandugan. Sala ko kinita na, love. Sala ko kinita na, sala ko kinita
0: na. Nanahimo niyo ni sakon, Rachel.
1: Sorry.
0: Nanahimo niyo ni sakon.

Sabi ko nagadanggo lang ako, pero matuod ang tanan niya na tabo. Nakig-istorya sa akon si Duncan, kag nangayo sang sorry, pero hindi ko ginmabaton tungod ginagaw niya ang palangga ko. Grabe ang pagtraidor nila sa akon. Pero wala na ako sa mahimo pa. Natabo na ang hindi dapat matabo. Dako man nakahuyanan, pero amo ina ang realidad. Sa subong, single ako, kagda wala na sang plano pa nga magpangasawa. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Neil John.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Ugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon
0: D3 Bio Ang D3 Yung may BCO Ang BCO Yung may D3
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gito ang site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells
0: D3 Bio
5: Ato si Rico isa ka radio announcer kung kaysa nakagadulaan na to sa resistensya nagaluya na to pamatsyag isa nga nakabulig sa akon kamo ang D3 Bio with the VCO nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: D3 Bio ang D3 yung may VCO ang VCO yung may D3 mamakal sumanguti ka
3: imagine trillion cells di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw pagi sini imo nga immune system cells indi hago no indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio
4: daw import gali ni dok
3: oh import
4: sa paskin import kaya
3: your second immune system
6: so may duha ka branches ang immune system Dr. Ramil ini ginatuag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan so ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
3: nga mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells T cells kag kinahanglan ani naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system so ginasuportuhan sang D3 Bio
3: ang rin, D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sining nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para indi sila kadikit sa aton nga mga body cells amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas
6: Well in fact Sir Kevin ang mga kagaw kag viruses indi tagid ni sila malikawan no arig na sila
3: part na sa aton kabuhi gagwa sulod lang na sila mo
6: so sakto na Dr. Ramil part ini sila sang aton nga day to day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang
3: paborito gid sa kagaw
6: paborito
3: dapat na kung plakaw ang katampis
6: so dapat condition permi ang imong immune system no labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina so
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata no mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system gagawa sulod lang na sila kung naka D3 Bio ka may anti-parasitic ka na tanan nga lugay da sa imong atyan patay may anti-fungal ka tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas patay may ara pagit antibacterial ka may antiviral ka na so tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: ang pagpulas ang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang maskin pambasko nga kapsula. Para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Secondary Level.
5: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
9: Gaan. Matchoy ride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
11: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sige ka kidiya.
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
12: Extend Supplement for Men.
11: DTX 500!
12: Ulang sa pagkaons ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
11: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
12: Pasami ka pala nag-aumtas, kapoy sa trabaho,
10: kag-stress adlaw-adlaw.
12: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan, kalaman ang abiyan.
11: Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio, ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
12: Mga butika.

0: damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Halika mga lalaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen, 88.7
9: KK5 News FM. Secret memories.

0: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:11 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist. Sa may mga nagabalik-balik dira nga ubo, hilana trangkaso sipon. Inom kita ha sang Klinika D3 Bio, sang Klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil. May ara ini sang virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. And hindi man kita magkalipat, mag-inom kita sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C nagabulig ini sa aton para magbaskog ang aton nga immune system. Mangin resistant shado kag mangin protektado kita, mag Mighty C na ang alkaline-based nga vitamin C. Ini ang vitamin C nga alkaline nga mas nagaka-absorb kag mas nagapabilin sang madugay sa aton nga lawas. Ganigin na pabaskog sini ang aton nga resistensya kag ginahatagan kita sang mabakod nga depensa batok sa mga balatian kag mga mikrobyo. Inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And hindi man kita mangkalipat, mangtumar kita DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga malikawan ta nga maglala ang mga ginasuprer naton dira nga mga balatian. May aray kabalasan diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita Klinika DTX 500. Ang DTX 500, pinaka-effective nga prevention sa prostate cancer. Ini ang may mataas nga antioxidant nga nagabuligid sa aton para nga maguntat ang inflammation kag cellular mutation, tugas ang oxidative stress. Ang DTX 500, anti-carcinogenic, kag anti-mutagenic, and anti-inflammatory. Likawan ta ang magka-cancer, inom kita DTX 500 adlaw-adlaw. Inita na mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa Klinika Sara Branch located sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And ang good news, kay sugod subong nga Domingo, September 6, may ara na kita sang free check-up. Again ha, sugod Domingo, from 9 a.m. to 2 p.m. may free consultation kita sa aton Klinika Sara Branch. And mangluwas sa Klinika Sara Branch, may ara makita sang apat pagid ka mga product outlets. Available kita sa Klinika Haro Branch, dira sa kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Klinika Miagao Branch sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR AgriVenture. May Pasay City Branch man kita na hamtang sa Salvation Street, Corner A, Panes Street sa siyudad sang Pasay, and ang Kalinog Branch na to na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo nga ginahulaan? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras na ton, alas 2:15 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Neil John, bukasubo man sa istorya ni Neil John, no? Anhon mo na, abi, kay ti amo nang nangin kapalaran mo, ah. Masakit lang kay manugpakasal na gid ka mo, kag imugin laom-lauman, nga ti siya na gid ang the one. Pero kung kita maglantaw, no, kabigon ta na lang ini nga mga, kumbaga, mayo na lang ang natabo ini before pa ka mo nakasal. At least, di ba, bisan paano, gamay-gamay ang nangin problema compare nga nakasal ka mo and dira pa nagpanglalaki siya or naluyag siya sa iban, nahulog siya sa iban. Sige. O si Ma'am Annalie pa, sakit man sa part mo, Sander, naging traitor ka, pero wala ka na may mahimo. Move on ka na lang, kaayo man sa imo, Sander, kag-responsable gid. Siguro, ini siya ang babae, hindi siya ang babae nga para sa imo, ah. May ginatigana gid si Lord para sa imo, Sander. From Ma'am Annalie, Bahaade. O si Ma'am Arlene de Guzman naman, maninay, ang mahambal ko lang kay Sander, eh let go niyo na lang ang babae, ah. Nga nagsakit sang iya balat siyagon kay hindi man na ihemplo sa imo kabuhi. Move on ka na lang, balang araw makakita ka sang babae nga mas deserve sa imo, ah. Kagpalanggaon ka habang buhay at hindi ka iiwan. Wala ka na may mahimo kay tinatukso sa imo pa kaisa. Move on ka na lang, Sander, and nasa kag hindi na sa pagpaminsara kay masakitan ka lang. Mas stress ka lang kay tila man tupulos nga babayi. Amo lang ang mahambal ko, Sander. Shout out lang kay Leo Anok Nestor kagay Nilita sang Quartero Capiz. Watching from Balasa. Kung si Sir Edgar pa ba o ay giging gamit ang critical thinking na dalagid sa panulay? Why na nagakadula ang traditional belief kag ang gown sa kasal, hindi pag isuksok, hindi pag itako sa lawas. Correct, good. Sometimes, wala man tagapati sa mga duluadi, pero ti mas maayo na lang na magsunod kita sa mga traditional belief. Sang-sanga aton nga inunsulan sa ulihi. Ayon hapon sa kay Joy ay Naga Arkiza from Poho Bugasong Antique. Pero migid kami gapamati maninay sa store ni Ma'am Tanasha. Tanasha Villasis Alarco. Sige, ara sa piyak na linya, una nato nga caller. Good afternoon. Sige, sino gani? Sir Leo, ano mahambal ta sa istorya ni Neil John?
1: Masakit yan sa kamaturan ng panaag yan na magpakasata na makayapit sa isang taon para sa isang nabiya. Sure. Ang kapalaran na maluid na nabiya mo na hindi ko nang bagay sa kanita. Ang sige lang sa inyo, mag-ibig na lang sa mamat-anak, sige ka lang sa sabay ka sa kabagay sa inyo. Ay, siyempre, ano nga ang kapalaran mo. Sige na, ang inyo, tamuan, na lain pa, inyo na hit na, kuha pa. Ngayon ang nakiling pretendente na ang patakit ara din sa isa ka tao na anak na lang mag-abat na natin mo lang sa mabungong ka ilumbong nga sa limot kanyang taong babae ng kabagay kayo. Muna mo babae eh. Ang babae ngayon na ano sa inyo sa inyo. Magkakasama lang ngayon sa uli. Sabi akin ang saan na daw po ay lang. Isang kasulang ka lang kuya ka sa mga tao sa pandon. Sa kasulang ka na yung ano kapasang babae ngayon. Kaluya. Yan yung makilang lang kayo mo. May pangita ka naman saan nakakabagay kayo mo. Nakakabagay ka nakakabagay ka pagpangabagay niya sa ulilo. Ang babae na ano mo lang babilang saluhin. Babilang may nakakadambo. May naman ba ako may nakakabagay kayo.
0: Sige. Thank you, Gizrelayo. Kung baga, magpangita na lang siya or mag-move on na lang siya sa ulihi makakita gina siya sang babayi nga magapalangga sa iya kag hindi pag-isayang eh, ang iya man nga pagpalangga. Sige, may gusto ka tamyawon, Sir Leo?
1: Oo, nasitangan na mahingay pa yung hapon pa na magkakitay.
0: Thank you so much, Sir Leo, sang Cuartero Capiz. Oras na to, alas 2:22 na. Sa mga may advice, pwede pa kahingagaw ha. Magtawag lang sa 0962-478-8730. Maninay, panyaga kita. Bago lang tapos aton ginaobra. Hello lang sa Batsuyan ni Selfa. Kag sa mga taga-Bulilaw, vulcanizing na nag-ilis sang goma. Salamat, Gid. Sir Fritz Delphine, good afternoon. Maninay, subong naman ko kapamati. 2 weeks wide duty. Shout out lang ko kay Tatay Walker, vlogger. Halong lang permi, kay init subong anga panahon. Dapat inom gid, GTX coffee mix para may kusog siya maglakat adlaw-adlaw. Wow! Si Walker vlogger ni Aradi Subong sa Quinto, nagapanglakaton. Iyan ni nga plano, laktundaan niya Luzon, Visayas, Mindanao. Ambot kong diin ni siya subong man. Basta sang kahapon, aran na siya sa area, sang Sara. Going na siya Batad, Balasan, Papilar, pagkato na dito sa Rojas. Mayong hapon, Maninay. Masiling ko lang sa nangin kapalaran sang aton nga sender. Congratulations kay man. Mayad mag-control sa iya kaugalingon. Abisan tama kasakit na control gid ni sender ang kaugalingon niya. Palayain sa ikalawang pagkakataon, Maninay. Kay tikon iban pa nangin violente na Maninay. Kay ang fiancé ni sender ginatawag na iguan sa love at first sight sa pakaisa ni sender. Pero kasakit lang, no? Kasakit gid Sir Edgar Mabalaan bala. Nati man-an man kang pakaisa mo nga uyab mo ron, fiancé mo na. And amo pa ng buhaton sa imo. Pero again, pabayaan ta na lang na, inita na naabi maliwat pa, inita na naton ina makorek pa, ang imuunta na lang diri, i-accept ang kamatuoran nga natabo ina siya. So for sender, for Neil John, masakit ang natabo pero kinahanglan ta nga magbangon, kinahanglan ta ipakita nga hindi na siya kawalan sa imo nga kabuhi, kundi nangin blessing in disguise pa ina, bangod nga at least napalayo ikaw sa mga tao nga hindi gali makahatag sa imo sang matuod-tuod nga pagpalangga kag kalimbay. So mahuyang gali ang imo nga nangin fiancé sender, hindi abita siya nang mangin forever mo, pero nadala gali sa love at first sight. Pero hindi taman siya mabasol, malay ta sa pakaisa mo gid man niya siya abiya na luyag or ulihi lang ang ilang pagkit-anay nga duha. Ihatag na lang dito, okay na lang na, why naman tat may mabuhat kay nagabusong na ina siya. Sa imo subong sender Neil John, time will come, mag-ayad ginang imo nga pilas dira, makabangon kagid, and may mag-abot ka pa ni bagong nga paghigugma sa imo. Imo ang tanan-tanan para nga hindi matabo ang natabo sa imo subong. Hindi lang pagdaliin nga magugma liwat. Itislinggan nila ang mga bagay nga ginadalian, dasig man kuno madula. Maabot kag maabot lang na sa ulihi ang matutuod yung pagpalangga para sa imo. Ang pagpalangga na hindi ka pagbiyaan kag hindi ka pagibaylo bisan kay sinuman. Bisan ano man ang inyong sitwasyon, ikaw kag ikaw gid ang iyang pagapili. So, we salute you man. Kahit again, silingay ni Sir Edgar Badbadon, kung sa iba na, nangin violente na, kahit nagbusong niya fiancé, para kasla na eh. may mga plano na sa pagpakasal. Kahoyanan pa sa pamilya. Pero why na kita't may mahimo kay natabo na ina? Kinahanglan ato bangon. Wala ka man niya maging himo nga malain kay ti ikaw ganyang naging biktima din. Pero at least, no, naging brave enough ikaw para nga i-let go ang ina nga klase sang paghiguman. Maayong hapon, Sir Benedict Sutella, nagalantaw gid sa ato. Why na kita sang tiyempo? Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
2: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payak

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc. Nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang Superior Antioxidant Eye Formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
6: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
8: Clinica DioFresh.
7: Available now.
3: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: ka K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mare, pabili nga ng sibuya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
2: Saan ba nagpunta si kumpare?
1: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
2: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
3: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
1: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon servisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.

0: Childhood Superman for Men.
1: Ako si Mark, sa totoo lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman, ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
8: Jive into the rhythm of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
6: Campeon!

0: KFI News FM, Kampyon!
1: 88.7
2: KFI After Drive.
1: Kampyon!

0: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Ano ang mas maraming sakay? Jeep o ambulansya?
3: Ano?
2: Siyempre, ambulansya.
3: Bakit?
2: Kasi sa jeep, 10-10 lang. Sa ambulansya, 50-50 ka malamang.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpabaskod. Kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag eye care gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang eye care gold, kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C,
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
1: K5 Kalingawan sa Barangay.
0: Yes!
12: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na!

0: 2026. May ginamatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Paulit-ulit na lang ang ulam.
5: Momshie!
4: Angeline?
5: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: Star Nutrients, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansyarap!
0: Gadaragsak nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Gala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Madrete cacao leaf extract! Papaya fruit extract! God virgin coconut oil! DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
3: X10 Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka!
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan ka, nagahatag, gids ang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
12: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

Sabay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kilalang na malupet na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Ako tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingin.

K5 News FM アンカーカンピョーネストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

0: K5 News FM。
1: K5 Galinha One Time。
2: Tagbalay.
3: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
3: Pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami,
3: ah. Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
3: Di ka mo de-istorya, anay, eh.
1: Hey, hi, Galing na One Time!
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalabati, panayuron natong subong sa pagsipan-sipan ang bataho makasugpon sa aton drama sa kahanginan. Ginyugid makuhaan sang leksyon, yung ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, upunta sa impyernoan! Ah!

0: mush mong bak-bak ko.
1: Kung hindi mo pagkiputo ng sungad mo, la, hindi lang ang musin ang matinawan mo. Sige mo na! Ang katagid ko, la. Man nag-aayo na ko si mo, na hindi na tama na balanga warak-warak. Kay nalingan ko!
0: Sige! Lakat! Lakat! Kaysa dasyon mo nga rimalasyo, hindi na ako magsalot sa imo. Hindi na! Sobra ka na! Sobra ka na! Wala ka na sang bisan diyutay nga respeto nga nabilin sa akon! Wala gid! Ah, sige!
1: Ha?
0: Lakad!
1: Ilang ka na kaya mamati sa akon? Isa! Dua! Ha? Hindi ka kaya mamati sa akon? Kami bilang baba mo lang! Sige! Sige, wakal! Ha? Wakal! Kaya natabunan kong baba mo pag-ilong! Dukan din kang iliyawon! Halaga sigang mata yo! Halaga sigang mata mo! Patsunta na lang ka! Ha? Patsunta na lang! Maliwat ka pala, ha? Luwat pa, ha? Kay istingan ta naman karoon kung daw ano kalawag sa hinawa mo. Ipos na. Pinalingan ko bala. Putix kay karoon. Tuo daw, tuo daw. Ipos na nga da.
0: Ipos.

0: Ilaga, nakatawag ka man.
1: Ay, Dino!
0: Hmm.
1: Ari si lula mo sa balay. Nagahilibi yun!
0: Ano? Eh, mano siya ko no?
1: Wala ko naging pamangkot. Eh, Ari, istoryahan siya sa cellphone, B?
0: Ay, may duty kong daan, bro. Ay. Itapos ang break na mo, no? Bago langgid.
1: Ay, Ote! Anhon ko na di siya!
0: Ay, pamangkota siya kung maano siya. Ang bala nga, hindi po ko kuya't cellphone niya, kaya may duty ko subong. Ang bala siya nga, taguan ko lang siya naton karon.
1: Hmm? Ay, sabad ah!
0: Sige na, babay na!
1: Palapitan ko na lang siya kung istoryaw na. Kagambalon ko na lang siya nga mabalik na lang siya dribwas. Kung ara na si Dino.

0: bulay o ginimla si lola mo. Naglakat lang ako kadali. Wala na di siya sa balay. Ani maging trangkahan niya gid ang pirtahan, no? Ginapakigagig ko ni mong. Ani mag, ha? Sipaon ko ni balang pirtahan, no? Tonto ka, ha? Ari mo kiran sa kunta ka, ha?
1: Ginano mo ng balay niyo? Ginano mo ng pirtahan?
0: Ano ni sa pananaw mo, aw? Ginapanday? Bulayog ka?
1: Wala na si lola mo! Naglakato! Bulayog ka man!
0: Nagpapatawa ka ba? Alang ang mangyari di siya! Natural wala di kayo wala tawa mo nga ni kaging bungkal ko gani mong! Di ba nakakandado? Ay mangumango si mo! Pawain na bla! Nukay intrada! Basi gusto mo purtahan mo man ang gubon ko! Ha? Gusto mo? Ha?

poge ngalawlaw. Ginahangkat yagid ko ni Mong. Kung hindi ko magsala. At tugi dya sila ni Manong Dino Mong. Makato ka to bala. Mayo karta. Hindi sila magatag. Putex mo, uyan ko sila kon. Usag na sa tanan sa akon, bro. Galing. Wala ko rin nagpitay. Nagabang. May pag malabay ko sila ni Uyabo na eh. Mga ayaw ko siya bisan. Siya lang ah. Iplite ko lang pakadto sila ni Manong sa guwabanwala. Hindi ko malang palagsakon. Hindi mo ko palagsakon niya. Putex palag, black mo bla. Kay malalaman niyo, Ed. Nga malang tutunan ko. Gahugot man ang papingig ko. Dokas kuron ko naman. Namiskor. Nami naging jakwaya bisan 200 lang niya. Kaskuron ko. Putex siya.

0: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Second Term Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matinlong na dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tayo.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligat.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masaliga DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jake, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
9: Mabaka
0: mga butika. Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: July, ha? Nga nagkanto ka sa balay, ha?
1: Sutay, ha? Nga naman ko upos kilaw. Hindi naman ko makanto ko ng wala ang pamilya ko. Punisin mo, kayo uyab na ka.
0: Akig ka naman kung ni Karos ang iloy, kuya.
1: Sadla ko lang. Sadla ko, may surya ko sa ilatarong. Nga nung nalugi ka mo magsulod ko, ha? Doon hindi ka mo pasulod sa ako sa balay nyo daw. Diyan ganyan sa akong bay, Rose. Hindi ko mapagpawang ang lawa. Ano nga? Sabla ko lang, inagutom ko. Rung, tingnan mo lang, pagkaon na bing.
0: Ano? Kapaano ko kakuha pagkaon kay Ari gani si Mama?
1: Hello, kao. Ang gaba niya. Abi ko palang gam ko. Hindi ko mang nagkatabang sa akong kung kinanglanta ka.
2: Ano sa

0: O Tila, kung hindi ka magpauli, basi karon ran sa konto ni July ang balay mo?
1: Bahala na. Hindi man to sa ihapon magkasunod. Kay may grills to ang bintana. Kagbakod to ang pertahan.
0: Ay, akon bala kun dirito madiritso haw? Wala pa di nga daan si Dino? Hindi ko yung magpasulod sa iya dirila. Kung magkadto mang gidisa, taugan ko gitsa dayon sang pulis kung magtinunto siya.
1: Ay, kabay nga hindi lang siya magkadto diri. Kahit nahadlok man ako sa iya. Wala ako wag huna-huna. Nakugaon niya ko.
0: Guba na gina yung utok ni Julayla. Halin pa sang high school nga drugs ang iya. Woo! Tanawa ba lang itsura yo? Do ka labira ng itsura sina. Hay ambot!

0: sasupok sa imo, ha? Di plano piligyan yung manaklas ka na sa balay?
1: Agay! Hindi ko yung awatan niya! Hindi ko awatan! Agay!
2: Anong pulis!
1: Asin na ba? Luma! Hindi ko yung awatan!
3: Tingin na nakasigo!
1: Roma!
0: Pasalamat kami, pulis!
1: Ay, Roma, hindi ko kawatan! Isilisay lang, hindi ko kawatan! Adik lang, kuya, pero hindi ko kawatan! Hindi ko kawatan! Adik lang, kuya!

0: Nan, kita mo ng kahangag mo? Ginsulong kita dere sang adik mong amigo. Man kun wala nagbulig ang mga kaingod tang mga lalaki, base kung gin pang guno na kita nga duwas ang animal nga ato.
1: Tibrikan ko na siya gani, ma.
0: Nan, inapagid. Halong ka. Kay base kung liputon ka lang sang animal nga ato. Man, Roma, kung hindi ka tani tiga ulo, hindi ini matabo sa kabuhi mo. Man, ritubada ka. Hindi ka gani kay isot maglabas ang panty mo, nubyo-nubyo mong imo? Walay! Kanami nalag sa imo kura muson nga animal ka.
1: Sorry na gani.
0: Hangang kaging gaga ka.
1: Sorry na gani. Sorry na gani. Sorry na gani.
0: Well!
1: Sorry na gani.

0: Lar, ang maipap, bulik na lang sa balay mo. Oh, ba?
1: Balay!
0: Be.
1: Balay!
0: Sino naman?
1: Balay!
0: La, sino na?
2: Ba, Dino! Si Julaida!
0: Be.
2: Siya ang nagpanagbalay!
0: La, guwa siya. Kagpalauli ka mo, ha? Kaya hindi ko din siya pagpasudlon. Hindi ko siya pagpasudlon, ha?

0: masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
1: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
2: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Balik ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epic
12: timo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500 500.
2: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
2: DTX 500.
11: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
2: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
11: Asal rikas.
2: Epic tipo.
11: DTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
2: Yung may D3.
11: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
11: Ang BCO.
2: Yung may D3.
11: Mga buti ka.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan niya ito? Mga abyan, sundagin ninyo sa pababati at makahalawat hawat na kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sa pagtunan na ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan upunta sa impyerno. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Dolly Aparicio. Special Sound Effects Milvin Potenya kang iniang inyo alagan. EJ Liva Bugal kagina pabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center. Ang kampiyon ng istasyon.
1: Oh, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. You may D3
4: sa mga butika.
5: Para sa matinlo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo,
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala gina allergy,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yung po nang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanen Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
18: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02. Oras, ginaduloman sa inyo sa kaluan sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
19: That time check was brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: El Castigador.
22: El Castigador.
21: Ang tinig ng bawat mamamayan.
22: El Castigador.
21: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
22: El Castigador.
21: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
22: El Castigador.

sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radyo sa FM dial. Tubong man sa aton sini nga mga tagpalamati sa mga taxi drivers, mga tricycle drivers, tricycle drivers, kag subong man sa aton nga mga jeepney drivers, ilabi na sa mga drivers sang modernized jeepneys or modernized bus. Padayon mabiyan nga nag-monitor sa aton sining waragwagan sa pag-dulong sa mga balita kag mga impormasyon. Kaga syempre, hindi taman pagkalipatan sa pag-abi-abi ang aton sining mabiyan nga mga suki nga mga viewers, mga followers sa bisan din man nga bahin sang kalibutan. Feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Hapon nga adlaw mabiyan, nagpagwa sang advisories ang naglain-lain nga mga local government units, bisan pa aton sining nga mga national government, ang mga agencies naton, just like sang EMB, DOH, kag iban pa nga mga concerned agencies like Office of the Civil Defense. Angot sa sining pagtuhaw mabiyan sang haze diri sa aton sa Visayas, lakip na sa bilog nga pungsod Pilipinas. Gikan ini mabiyan sa nagaluntad karon nga sunog or forest fire dito sa Kalimantan, Indonesia. Diri sa aton kay may ara kita sang ginatawag nga haze, kag ginakabig ini mabiyan nga peligroso or delikado para sa aton sining ikaayong lawas. That is why gina-advisean or ginapanugyanan ang publiko, especially sa mga kabataan, mga tigulang, kag sa mga may balatian, labi na ang may mga asthma bala, no? May mga hapo, na kung mahimo, magtinir sa sulod sa inyo sining mga puluyan. Kung waay man lang sa importanteng kantuan, at the same time, maabyan magsuksok sang face mask, especially ang N95 nga face mask, para nga makalikaw kita mabiyan nga hakloon, no, ining mga particles nga dala sang haze. Kay kita gani mabiyan daw naka-experience man sina kita sini, no. Kon magwa kita bala daw masimutan naton ang daw kwan bala daw sunog, no. Aso. So be meaning may mga particles nga nagalabot na sa diri sa aton sa siyudad sang Iloilo, no. Ginasaka ako di sa stasyon na sa guwa pa lang daw mapanimuan ko na ang daw aso bala, no, nga baho. Susin ko ba si amon ni ang ginatawag nga haze. Kahit kuwanin mo, no, ang components ni mga abo, yabok, kati halin ini mabiyan sa sunog sa Indonesia. Kaya muna nga ang baho niya daw sunog, no. So muna nga posibli amon ni ginatawag nga haze, no, na nakalabot na diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Magluwas sa makita naton mabiyan sa aton sining kahawaan nga daw maguom-guom bala, no, daw foggy na muna nga daw aso nga itom o muna mabiyan nga ginatawag nga haze. Dekon mahaklo muna kagkon mahina rang imo sining resistensya, kagkon may balatian ka pa, ti laban-laban malugmat gina ang imo sini nga balatian, especially ang hapo. So that is why para mabiyan sa pagpabakod sa aton sini nga immune system, no, reminders lang sa aton sini nga mga tagpalamati para nga hindi kita madali nga maigo sang mga balatian, ano man nga balatian, dapat pabakuro naton aton sini immune system. So diri mabiyan na aton nga kinahanglan ang mighty C, no, kaupod gid naton para sa aton sini nga pagpabaskog sang resistensya sa aton sining immune system. Kinahanglan naton ang mighty C adlaw-adlaw. Ang mighty C mabiyan isa ini ka natural kag wala ini sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C labi ini nga ginpabaskog para nga mas protektado kita mabiyan kontra sa mga balatian. Tandaan ha, mighty C. Alkaline based nga vitamin C. Kag before kita mabiyan magpadayon, dugay-dugay ha, standby sa aton sini nga mga tagpalamati sa mga taga Iloilo City National High School da. Dugay-dugay magpasundayag ang contestant sang Iloilo City National High School para sa aton sini nga second batch

sang elimination round, sang live reporting contest or competition sang K5 News FM Iloilo. Kay na sang aga may duha mabiyan nga nagpasundayag. Kag kay naman sang udto may isa. Kag subong hapon mabiyan isa pagid no ka contestant naton. So para mabiyan nga makompleto ang apat tanan ka mga contestant. Para sa aton sini nga second batch sang elimination round sang live reporting competition sang K5 News FM Iloilo. Kag bantayan ninyo mabiyan kung sino sa sini nga mga contestants naton ang makasulod no sa final round sang sini nga competition. Para ini mabiyan sa aton nga mga estudyante nga may ara mabiyan sang ginatuwag bala naton nga huyog or hilig nga mag mangin katapo man sang media sa ulihi no. Kay diri naton mabiyan makit-an ang mga potentials sang aton sini nga mga estudyante nga may ara sila mabiyan sang ginatuwag bala nga hilig sa radio or hilig sa pag-obra sa media. So diri naton mabiyan makit-an no kag syempre diri man makuan mapukaw ang ila sini mabiyan nga mga interest sa pagkuha man sang kurso about sa journalism or sa media mabiyan sa communications. Bantayan ninyo ang aton sini mabiyan ikapat nga contestant dugay-dugay diri sa aton nga pagpangalagad sa El Castigador. Castigador.

Sa pihak nga bahin maabyan, kon madumduman ninyo na ining gin schedule bala nga kwan nga National Simultaneous School Safety Drill nga gin talana ini maabyan sa nagligid kun tani nga Agosto August 25, pero wait yad tumabyan madayon kay gin postpone. Ginasaylo ini subong September 3. Buwas ini mabyan nga adlaw. Ginpahayag diri mabyan sa Department of Education o kon DepEd nga dayon na buwas nga adlaw ang National Simultaneous School Safety Drill. Ini mabyan nga exercise ang bilang pagpanghanda sa active threat scenarios sa mga eskwelahan samtang ginasiguro man ang psychological kag physical nga kaluwasan sa mga estudyante. So ini tanan mabyan tigayon or ipatigayon kasunod mabyan sang pila ka mga insidente sang pagpanglutang no sa mga eskwelahan diri sa aton sa Pilipinas. Okay. Para mabyan nga makuan bala naton ma-train ang mga estudyante para maabyan mahibaloan nila kung ano ang ila sining dapat himuon in case nga may mga kasubong sining mga hitabo, hindi sila magpanik, hindi sila magkinarankaran, hindi sila magkinagula da. Ay kung kaysa mo ni maabyan ang tunaan sang aksidente, magluwas nga tunaan sang aksidente, basi madamo pa maabyan ang mangin casualties sa pagpang himo or pagpang tiro abi no sang isa da mabyan ka asilant. So that is why dapat mabyan nga pahanumdom or mapatudok sa paminsaron sa aton sining mga estudyante ang ginatawag naton balang kahandaan no sa kasubong sining mga senaryo or mga sitwasyon sa mga eskwelahan. Ito naglain-lain ng mga events, naglain-lain mabiyan ng mga sitwasyon ginatudluan sa ang aton sa mga estudyante just like sa mga linog, sunog, subong man sa mga iban pa no nga mga kalamidad. Ginakuan sila no gina-encourage ka gina-train para nga wala mabiyan sang madamo nga mahalitan or hindi mangin makahalanos bo bala ang mangin resulta no. Ito kun wa ay kagid sang nahibaluan hindi sila well trained ato sining mga estudyante amo gina ang tunaan perme no kun once gani nga may mga insidente may mga kalamidad kalabanan dayang natural bala nga kwan nga reaksyon sang tawo no makabati lang gani sang lupok kun nagapanik dayon. Makabati da sang kung ano lang ang mga makabatyag sa mga tremor or pag-uyog. No, nagakwandayo, nagasala-sala. No? That is why muna nga kinanglan nga matrain ini sila. Hindi lang para nga kwan nga pahadlokon or daw pahugon bla no. Kundi para nga makwan sila, mangin aware. Kag para nga mabalaan nila mabyan ang ila sining mangin reaksyon ang ila sining paghimuon para nga hindi sila mahalitan or hindi sila mabyan ma-ego sang kuno man dira mabyan nga mga ikwanda sila no ihaboy da sila or itirohon da sila or ano pa mabyan nga mga senaryo mo na mabyan ha buwas nga adlaw pa tigayonon ini kag according sa DepEd nga kinanglan sa mga ginikanan may ara sang ginatawag nga consent no may consent gikan sa ginikanan ang pagpasakop sa mga estudyante sa sinimabyan nga drill. Oras naton mabyan Philippine Standard Time alas 4:16. Ang ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Para sa aton mga pinalangga nga matagpalamati ha, may mga kwalkamuda, may mga diabetes kamo.
Pero gusto niya man gyapon magpangapi kay ti syempre gusto naanad na kita no nga permi lang ka pangapi. Galing kiti syempre kung nagaedad ka na nagakwangid no nagataas gid imo sining blood sugar, nagadiabetic ikaw, kinanglan nga hagan-hagan ka na sa kalamay. So para nga padayon gihapon aton sining hilig kaghuyog sa pagpangapi, nga waay kita sang kabalak-an mga abyan. Sa aton sining ikayong lawas kag mas makabulig pagani para nga magapabilin kita nga healthy, mag Clinical DTX Coffee Mix ka, no? Ang Clinical DTX Coffee Mix may ampalaya, chia seeds and disugared sugarcane extract. Isa components para mabyan panguntra na ni sa diabetes, no? Ang ampalaya, ang chia seeds para man ini mabyan sa makabulig sa detoxification para nga ma-detox ang aton sining lawas. Gikan sa mga toxins nga ara na sa aton sining lawas sa nga natipon dira no sa malawig nga mga panahon nga amo na mabiyan ang resulta sa mga balatian. So, para malayo kita sa balatian, kinanglan mag-detox kita. Kag hindi na kinanglan sa mga malahalon pa nga mga detoxifiers. Ari na lang ho, akapi na lang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Okay. Rated.

0: Sa Pia Kabayan Mabyan, atensyon gyapon sa mga consumers sang More Power Corporation. May ara sa gyapon kita mabyan sang rotational brownout. Tuga sang manual load dropping mabyan sang NGCP, no? So bot sa ringon may ara kita sang mga expectaron nung pag brownout sa aton sining mga lugar. Alas dos sa kaina sa hapon may ara mabyan sang pag brownout sa mga lugar nga sakop sang La Paz Feeder 1. Kag subuman sang Mulo Feeder 1. From 2 p.m. to 5 p.m. ni laban-laban, no? Ang duration sang brownout kay duha tub-tub tatlo ka oras mabyan ang ma-experiencehan nga brownout sang mga lugar nga sakop sang sini nga mga feeders, no, sang More Power Corporation. Lapas sa Feeder 1 kag ang Mulo Feeder 1 alas 2 kay na sang hapon. Alas 3 naman kag subong hapon may ara man sang brownout sa mga areas na sakop sa Mega World Feeder 1 kag Diversion Feeder 2. Subong man sa Haro Feeder 1. So tatlo ka mga areas mabyan ang may ara sang brownout alas 3 sang hapon. Kag alas 4 naman subong hapon may brownout man sa mga areas nga sakop sang Mobile Feeder 3 kag Arevalo Feeder 1. Kag alas 5 naman karon sa sining hapon, dugay-dugay. Eh, ready nyo na da, no? Ang inyo sining mga kuan, mga kandila, mga suga, mga kuan nyo da, mga emergency lamp. Yung mga solar lamp, solar lamps ninyo. Kaya ang mga areas nga sakop sang Diversion Feeder 3 kag subuman sang Mulo Feeder 2 amo naman maabyan ang magapatay or maga brown out. Samtang amo gining masubo kay gabina, no, alas 6 ang sakop naman sang La Paz Feeder 5 amo naman maabyan ang maga brown out. Kag alas 7 naman sa karon sa gabi ang mga areas nga sakop sa Mobile Feeder 4 kag Mega World Feeder 6 amo mabyan ang mag-experience ang brownout. Kag alas 8 karon sa gabi, no, ang mga areas nga sakop sa Mega World Feeder 3 amo naman ang mag-experience mabyan sang temporary power or emergency power interruption. So ini mabyan na sa padayon na mahina or manipis ng supply sang kuryente na kung dululungan ni siya nga ikunabi nga mag-sililiga mo na, no, medyo maka-experience siya kita sang kwan-blaning fluctuation daw mahina ang kwan ang kuryente, no, amo na makuha naton daw gakipaw-kipaw ang sugahaw daw kan daw mahina ang kuryente amo na mabyan nga ginakuan lang, no, ginapalibot-libot lang or gina-rotate ang pagpasiga. May mga areas nga brownout to para may parang hindi mabyan magkulangon aton sini nga supply sang kuryente para nga ma-servisyuhan gyapon ang aton sini mabyan nga mga consumers. So, halos na ni mabyan adlaw-adlaw mo na ni nagkakatabo, no? Diri sa aton sa hindi lang diri sa aton sa Iloilo kundi sa bisan din man nga part sang pungsod. Ito ginakulang kita mabyan sang supply sang kuryente. That is why ang aton sining ang More Power Corporation mismo nagahatag mabyan or nagapanugyan sa mga consumers nga as much as possible dapat magkinot gid kita sa kuryente, no? Hindi kita magpatarasak, no, sa pag-usar sang kuryente. Because nga ti ginakabos kita subong sang supply sang kuryente. Alas 4:23 mabyan aton sining oras. Standby pag balik naton mabyan iban pa nga mga balita kag may impormasyon Aton igadulong sa inyo makaligat ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner,
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap in amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang dyan. Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
14: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
15: Mami!
14: Angeline!
15: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star Canin,

0: with proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tuptom alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
6: Good news!
4: Good news!
5: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Kadaragsa nga punggot.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga
14: X10 Food Superman Man.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Superman for Man. X10 Food Superman for Man.
16: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement.

0: 什么天龙一道谷
1: ？DTX 500，
0: 我是 healthy 嘅态。
1: DTX 500，
0: DTX 500，
1: 我咪 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿姆妈，
1: 我那个天龙生一模阿态
0: ，master 天龙阿态
1: ，happy 嘅路带
0: ，DTX 500，
1: 马上立刻
0: ，epic 巅峰
1: ，DTX 500，
0: 咪哥巴拉，我一模道谷
1: ，DTX 500，
0: 我三米哥巴拉，给你 energy，
1: DTX 500，
0: 我 DTX 500，
1: 我那个天龙生一模咪哥阿道谷，
0: 我什么三米
1: 阿姆妈，
0: 我给你哈利达，上班阿那个来带你 energy。
1: DTX 500
0: Masalika DTX 500
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3
0: yung may Physio,
1: ang Physio
0: yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3,
0: yung may Physio,
1: ang Physio,
0: yung may D3,
1: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mani. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5,
1: K5
7: News FM. K5,
1: K5
7: News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Oras mga ka-K5, Philippine Standard Time, alas 4.36.
10: El Castigador!
9: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador, ining bahin sa aton nga pagpangalagad. Ginadulong man sa inyo sa kalwansang klinika, DTX 500. Ang palaya leaves with sugared sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiunsang kagabihon. Mag-klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian. Ilabi na ang cancer. Kaya ang klinika DTX 500 mabiyan, the superior antioxidant. Clinica DTX 500.

Okay, dugay mabyan, magabaton man kita sa mga reports nato sini nga mga K5 reporters. Ikan karon sa Iloilo City Hall, i-check nato ang report ni K5 Jenny Kauyunan, no? Parte ini mabyan sa ginaduso karon sang mga katapos ang aton sini nga City Council nga i-adapt ang sa ang opinion sang DILG nga nagadumili mabyan sa Vice Mayor nga mag-intra sa debate, mag-sponsor sang legislative measure o kung mag-duso abis ang ordinansa, pag mag-deliver sang privilege speech. Ang pamangkot nga abi dumilian gid, no? Kasi kung naanda naman lang eh, daw halin sa una daw nag-participate man ang Vice Mayor sa mga deliberation, nag-participate sa nagapalayag sa iya sining privilege speech. Kasi nga subong iya nga dumilian. Kasi hambal ni Councilor Duron, why kuno iya sang lamod politika, no? Ining ila sining ginaduso nga i-adoptaron ang DILG opinion na nagadumili sa Vice Mayor sa pagpasakop abi sa mga debate, no, kag subuman sa deliberasyon, kag subuman sa pag apalayag sang privilege speech, no, kag pag ano man pag sponsor or pag pasar sang ordinansa nga makapaayo sa mga pumuluyo. Kambal ni Duron na may ara kuno inis ang legal nga balasihan sa nasambit ng opinion sa ila sining internal rules and the regulations. Dini matapos mabyan nga nagpahayag si Vice Mayor Lovla Barunda na pila sa iya sini mabyan nga gin pang duso ng mga ordinansa sa City Council ang daw ginatulugan. Kagway mabyan ginatalakay, way ginaktuhan sa committee level. Kaysa bala sa aton sining City Council. Dari man natin makitaan kung sa Senado, blado, mga may mga binata, bata, bla, no? Tapos diri sa City Council, amuman, utruman. O mga binata, bata ang style, bala. Ano gidabing malain kung mag-duso da sang ordinansa ang Vice Mayor? Kag kung magpasakop abi sa pag-debate? Ano, ginakadlokan nyo ang Vice Mayor? Nadlo ka mo mag-debate sa Vice Mayor? Huwag mo ni mabyan ang kung kaisa, no? Nga daw makonbla, basta gani ang isa ka sitting Vice Mayor or Councilor kontra partido bala. Daw kag nabutang sa minority, minorya. Daw kanagid lang, no? Daw bisan pa nga magpasar sang ordinansa nga para sa kaayuhan sang pumuluyo, hindi pa yan nila pag suportahan. Na supposed to be, dapat amo ni Blaho, ang sitwasyon dapat halimbawa sa politika natural kwan kamo na ya, no, may ara gid kamo na nga kontrahanay kamo kay syempre lain-lain kamo nga partido, pero pag abot na sa serbisyo publiko dapat mag-isa na kamo, magtingob na kamo. Was gani nga for example ang isa ka ordinansa nga ginaduso sang isa ka councilor bisan kontra nyo ina, pero kung makita nyo malang nga maayo malang ina para sa pumuluyo, makapaayo ina para sa publiko, why not abing suportahan ninyo nga abing ano pa balabagan pa or hindi pag aprobahan. Kaya muna kung kaysa bala ang mabudlay sa ato, no? Kaya bisan maayo pa ang imo sining himuon, imo sining ginahimo kay galing kay Kumo kontra partido ka, why kagid hindi kagid pagsuportahan nila?
So which is the daw amon ang hindi nami nga klase sang panerbisyo sang aton sini nga mga politiko, no? Ang politika na iya tiun lang na dapat sa eleksyon. Away lang kamo yung politika nyo during eleksyon. So once na gani mag ano na kamo magpungko na kamo da ang inyo sa nga tutukan kag inyo na dapat sina nga mangin na rule. Amo na ang pagserbisyo na sa publiko. Dapat dira na kamo mag-isa na kamo da. Kung may mga ginaduso, ginapasar, kaga macheg nyo daw hindi hindi kamo kasaho, mo na ining i-dalon nyo sa deliberasyon para at least makonbla, no, madiskusyonan, madibatihan nyo da. Para nga kung at least kung makita nyo daw maayo man, di aprobahan, pero kung hindi gid, kung kwan gid, balabag gid sa inyo sila nga tutunlan, kagaw hindi man gid abi makapaayo, di hindi nyo pag-aprobahan eh. Pero kung makapaayo man lang, why not? Di amo na bala kun kaysa kanugon sang mga kun isa may mga maayo tani nga mga ginaduso nga mga ordinansa nga for the good of the majority, pero hindi maabyan matigayon tigayon because now ay isang suporta kun isang maka mapasar pa diyan kun isang mga hindi man gani mga manami nga mga kwan, no, nga mga resolusyon or mga ordinansa dira. Dali kay ti bangod madamo sang nagasuporta kay ti parehos kamo upod kamo at ti sige na lang. Di mo ni mabyan ang ginaistoryahan karon sa City Council. Balo naton mabyan dugay-dugay ang report sini with K5 Gini Kauyunan. Sa pihak bahin mabyan sa update naton sa Balita Nasyonal sa tagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang House Prosecutor sa karon mabiyan nagpahayag nga posible nga ilang i-drop ang bribery article sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Bakod nga ang ilas ni mabiyan nga target na by the end of the year dapat matapos na ang impeachment. Pag makapagwa na sang desisyon ang impeachment court kung bala guilty or not guilty ang vice president sa iya sinumabiyan nga kaso nga ginapangatubang. Kaya ang kwan malandri ang rule malandri abi mabiyan kasi may apat ni siya ka articles of impeachment. Isa lang ka articles or isa lang ka article abi ang mapamatud-an nga guilty ang vice president. So kun na siya no ning ma-impeach na siya. Hindi kinanglan nga kinanglan makon mugit ang apat ni ka articles. So kay nagapati mabyan ang prosecution nasa una pa lang kag ikaduha nga articles nga ila sini mabyan nga gin present may mabakod na no nga pamatuod mabakod na nga pala nga kwan nga ebidensya na posible magtumok sa vice president kag mag ano bala no nga mag survey nga makwan siya mangin guilty sa impeachment case mga abyan. So amo na no nga ang bangod nga daw kulang abi sa chimpo nagwa sa daan nga kadamo sang kwan sang mga postponement nga naglatabo kay bangod sa mga malain nga chimpo kun medyo nabuhinan ang time sang impeachment trial. Yamon ni mabyan nga ginaduso karon or gina consider sang prosecution nga i-drop na nila mabyan ining bribery article, no, because nga ti amon agani ang bal ni Representative Joel Chua nga sa ila sini nga paglantaw bastante na, no, ang ila sini mabyan nga mga napresentar nga ebidensya sa Article 1 pa lang.

0: Ugaling kay mo ni pamangkot naton bisan pa nga sa pagpati sa prosecution nga bastante na kag nagapati sila nga mabiyan nga ma-convict na ang vice president. Pero ang pamangkot mangin kon balay na siya. Sa patsab mata kag panulok iya sang mga senator judges. Kung magbasi ang mga senator judges sa kwanguro sa ebidensya, iti basi eh, no? Pero kabalo naman kita mabiyan nga sa sige-sige kagampaglantaw natin sa trial. Bakit natin mabiyan kung ano mabiyan ang nagkakatabo? May mga iban nga mga senator judges? Wow, nako. Daw nagaserbi na abogado. Mga na blaso daw sige lang ang kabay pa, no? Na at the end of the day, bisan pa kung ano man ang mga nagakatabo or mga proceedings nga na saksihan naton. So sa pag-abot sang judgment, no? Sa kaso, kabay pa mabiyan nga magapangibabaw ang ginatawag bala naton nga rule of law. Pag magaping babaw ang ginatawag naton nga ebidensya kontra sa ano pa man, no? Labalang ginatawag naton, syempre may hambal sila nga ti aliado mo, amigo mo, abyan mo ang ginaakusar. Pero dapat pag-abot niya sa kasubong siniblang ang mga kaso, bisan pa nga abogado or abyan mo matuod, malapit ka mo. Pero kung nakitaan mo nga may nahimo nga sala kag sa base sa ebidensya, mabakod abi ang nakitaan mo nga ginpresentar nga ebidensya, tima dapat magkuan ka mag-desisyon ka according sa kabugaton sa ebidensya, hindi kay bangod sa imo sining nabatyagan or imo sining closeness sa tawo nga ginakuan mabiyan, ginaakusar. Ay kung sa mga regular courts gani, amo na gani ang kuan, no, ang patakaran. Why na yas ang kuan? Amo na galing justice bala naton may kuan asa may tabon. Ay para nga why na yas ang ginatulok? Why na yas ang may ginapili? Why na yas ang pakilala-kilala? Bisan sino kapada nga akusado, once nga may kwan ka, may kaso ka, may sala ka, kag may ebidensya, so dapat ang sentensya kwan ginaya, no? Guilty ka ginaya. Kaya nga ton nga hustisya, waay sang ginakilala, waay sang may ginadampigan. Muna nga may kitan mo, ang may kwan asa, may tabon ang yasin ang mata. Kay base lang gid na iya mabiyan sa kamatuoran, base lang gid na iya mabiyan sa ebidensya, kag wala na sang iban. Ang mga relasyonis na iya sang paginabiyanay, pag pinamilya, ipahigad na saya dapat. Hina kun amo na ang mga ibabaw sa aton sining mga senator judges. Anyway, tinagalantaw man ang PIP ang ato sini nga mga pumuluyo once gani nga sa mga kasubong sini nga mga proceedings abi maabyan. Kung nagatutok ang mga tawo mga pumuluyo pagtapos ilad ang maabyan nga hampang-hampangan da nila karon. Tapos ma-decision sila da nga hindi santo sa kag wala nagakaigo. Di dira maabyan nga nagakwan ang nag-alsa ang tawo. Drama biyan nga nagapangakig ang tawo pag imbis nga sila ang mga senator judges ang ma-decide, ang mga tawo na mismo amo ang mag-decide. Amo na mabiyan ang tabo during sa impeachment ni former President Estrada, kita niyo to kung nga nagka-insados because nga sa binutuhay na. Klaro naman to nga may kwan si former President Estrada, amo to nga may mga ebidensya kontra sa iya. Tapos may mga senador yang nagatabon-tabon pa. Ikaw ang tao yan nag-ibwal, no? Amo to mabiyan nga acquitted siya sa Senado sa impeachment court, pero sa hustisya sang tao sa korte sa mga tawo sang pumulo yung Pilipinhon, amo mabiyan ang mas may dako nga gahom, amo lang itatawag natin nga people power. Kaya mo tumabiyan nga ti na kakasman si Kwan E, si former President Estrada. Why siya makakas sa impeachment? Nakakasgid siya, pinagi sa people power. Amo na itong people power 2 or idsa 2 mabiyan nga ginatawag. Sa subong impeachment trial, di kung himuon panigapon sa mga senador ni nga subong nagabante ang tawo, possible akong makuha, no, matabo man ang wala natin ginalauman. Oras, alas 4.52. This time, i-check natin ang report ni K5 Jeannie Kaoyunan, gikan sa Iloilo City Hall.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
2: Ka-K5 ba, saan ginatinguhaan sa karono o ginaduso sa Iloilo City Council nga i-adapt ang opinion sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG number 95 series of 2025. Ining opinion ka K5 saan sa DILG ang nagamandato bala o kung nagadumili sa Vice Mayor nga magpasar sang resolusyon ordinansa magpatigayon sang iyang privilege speech kag mag-intras anuman nga debate ka K5 sana kon deliberations Iloilo City Council ining resolusyon ka K5 san ang ginduso ini ni Councilor Romel Doron ka K5 san no ini pathagsang natungdan na base ka K5 san no sa Local Government Code of 1991 naka-stipulate dito ka K5 san nga dapat ang Vice Mayor ang o kun ang presiding officer lamang siya ka K5 san siya kumbaga ang arbitrator kag ang dapat lang dito ka K5 san ang Vice Mayor ang ma-break lamang sang tie kung may ara bala sang tie sa hindi allowed na mag mag-relinquish o konbuyan ang iyang posisyon temporarily as presiding officer agud nga magpanaog sa floor nga ginaman siya ton mag-deliver sang privilege speech o kon magpasara sang mga ordinansa. Muni ka K5-san sa karon ang ginaduso sang Iloilo City Council kay ang inbasihan sa ni ka K5-san sang Iloilo City Council muni ang opinion sang DILG nga ginstated dito ka K5-san under sa probinsya sang Cagayan sa Municipality of Apari nga uging dumili nila ang Vice Mayor nga amo na kanay mag-intras deliberation sang Iloilo City Council. Kung madumduman nimo ka K5-san una na ni nga ginpabutsyag no ni Councilor Romel or ni Vice Mayor Love Baronda nga wala it somehow wala ginaaktuhan o kung wala nagahulag ang mga proposed ordinances ni Baronda sa Iloilo City Council. To name a few, mayara siya K5 sano sang 12 ka mga ordinances nga ginpasa humalin nga nagpungko siya bilang Vice Mayor. Kagini mga ordinances to check ka K5 san is yara sa gihapon pending sa committee level. Kaya mo ni K5 sano ang respond ang sabat man to ya sang majority nga ti wala man sang body nga ginhatag si Vice Mayor Love Baronda rason ini sila maka-proceed on the committee level. So kaina nagpatigayon sang privilege speech ni si Councilor Romel Doron stating ni ang amuni ang DILG opinion sang DILG number 95 nga dapat ya ang Vice Mayor wala na ni kakifusan nagapasara sa mga ordinansa, wala na naga privilege speech, wala na naga intra based deliberations sang Iloilo City Council. Pero kakifusan since nga si Vice Mayor Love Baronda ang duha na kasesyon nga wala naka-attend because on official leave sa K5 San. Ginpaka maayo anay as courtesy ka K5 San no sang Iloilo City Council o kung sang majority nga dapat iatagan man kahigayunan no kahigayunan o conscience si Vice Baronda nga mag-explain o kung mag-defend man sa iyang nga kaugalingon ginrefer anay ining resolusyon no sa Committee on Rules na ginapamunuan ni Councilor said Councilor Rex Marcos Arabia agud matun-an man ka K5 San i-adapt pala ini sa Iloilo City Council sa ilang internal rules and procedures ang resolusyon o kung ining opinion sa DILG 95 ka K5 asan.
0: Okay. So, both sa niyo K5, Jin, before pa ini siya nga ginduso nila ining resolusyon, sa mga previous nga mga kwan, nga mga sesyon sa City Council naton, si Vice Mayor Baronda nag-participate siya sa mga debate kag nag-sponsor siya sa mga kwan, mga ordinances kag resolusyon na K5 Gen?
2: I actually ka K5 son, wala niya nag-join si Councilor or si Vice Mayor Love Baronda sa mga deliberations upon debate diyan sa K5 son. She is the presiding officer. Kumbaga nag-preside lang siya dira kag nagako ano man ang desisyon niya, pero nagapanaw ni siya ka K5 son temporarily nag-relinquish sa iya position as Vice Mayor kung ang may ginapasal siya ka K5 son nga resolution upon ordinance. Amo na step down siya as the presiding officer of the Iloilo City Council. Pero kung may mga debate, kung may mga ginaisurihan abila or deliberations sa session, wala siya yung K5 son nagapanaog. Okay. Only if mayara siya sa ginapasar ng mga ordinansa kag resolusyon.
0: Mm-hmm. Okay. So, amusubong, amun ang ginaduso nilang dapat ang Vice Mayor base sa kwani base sa opinion sang DILG. So, hindi siya pwede magkwan, mag-relinquish sa edang posisyon kag mag-participate sa debate. Dapat kung may ara siya isang proposal, for example, ihatag ila niya sa iban nga kwanda nga councilor niya nga masarigan niya kag amo na yang makwanda ima duso kag debate da K5 gen sa floor.
2: Yes, yes. Amo na ka K5 san, no? Ang suggestion man o kung ang naka-stipulate man ka K5 san sa DILG nga opinion sa DILG nga if ever kung may mga luyag na ordinances abi o kung mga resolusyon nga luyag ipasar si Vice Mayor, ang Vice Mayor abi for example, ihatag ya ka K5 san sa konsehal kung sino niya gusto ng konsehal. For example, si Councilor Shin Marie Mabilog since nga upod sila sa minority. Pero amo na ka K5 san, no? Pero since nga wala pa man ni ka K5 san, wala pa man ni na kumbaga na aprubahan on the committee level pa lang or gin-refer pa lang sa committee on rules, basi ka K5 san ma-reconsider pa sang council ini ka K5 san, no? Ang ining desisyon nila or kung paano man nila ini i-take bala ka K5 san ang amo ni nga opinion sang DILG. Actually, ka K5 san, ginting huwaan naman ato, no, nung labuton ang DILG, ka K5 san, no, ang DILG ilusin, ang patha ka K5 san ni Director Oscar Lim, na ti wala ni sila ka K5 san, ang DILG ilusin, nagkasunod na niya kung ano man ang mangin mandate sang central office DILG ka K5 san.
0: Sige. So anyway, ti amo na subong no under committee level pa way pa sa approval ti kun lang na no sundulan ang nila K5 gen kun nalugid man niya ang kun no ang naka-stipulate da sa kwan sa ruling usang kwan sang DILG K5 gen.
2: Yes, exactly. Kay K5 sa noti. Next week, bantayan naton kung ara na si Vice Mayor Love Baronda. Dati kay as courtesy, according to Committee on Rules Chairman Councilor sa Councilor X Marcos Sarabia, hindi ka hatagan man nila saan kahigayunan si Councilor or si Vice Mayor Love Baronda man nga maghatag man o kung mag-explain man sa iyang abahin kay K5 sa.
0: Sige. Madamang salamat K5 Jen.
2: Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampo na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
0: Madamang salamat sa K5 Jenny Kauyunan direkta sa Iloilo City Hall. Oras naton impunto alas 5 mabyan. Standby sa aton nga pagbalik mabyan ang aton na sining pagkuha sang isa ka naton kapag isa ka contestant nato no. Sa aton sining live reporting competition sa dili gid lamang madugay. Standby, balik kay.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
3: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Para mismo!
4: DTX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress.
6: Mm.
5: Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ang pamatin-an. Mm. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatin-an o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana. Tigulang ka na,
5: oh,
6: tapos uh-huh. Hubin pa yung pamatinan, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatinan na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas, ang hindi makurap ang kada cell division.
5: Uh-huh.
6: Little did we know nga mayara sa ginatawag nga high flick limit.
5: Mm-hmm.
6: Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo tong telomeres,
5: o
6: ang tail ends ang DNA causing mutations kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo, ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
8: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
9: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan si kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
10: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals, giwala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Mm. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula, kiwala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra, kiwala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
6: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
5: ay, oh, the more kagabisyo, the more dapat.
6: Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir JP. Mm-hmm.

0: pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5
0: News FM.
1: K5
0: News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: This 2026, which school will reign? Whose student will be hailed?
3: Miss si Alana Pacardon Marapa.
4: Ko si Joshua Darren Villavion.
5: Ni si Kirby John Panes Agravante.
0: As the champion of the most awaited competition of K5 News FM Philippines, this is the K5 News FM Live Reporting Competition Year 2. Antayan! Year 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Secondary Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
7: Oras mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:09. Standby na sa aton mga pinalaga nga matag panamati, especially dira sa mga taga Iloilo City National High School. Kay sa sining matinunabyan aton pagabatunon ang report sa aton sining isa sa mga contestant sa aton sining second batch sang elimination round sang live reporting competition sang K5 News FM Iloilo nagikan sa Iloilo City National High School. Standby kay K5 Ron Davin Batikos ng Iloilo City National High School. Magdulong mabiyan sang iya sining report. Diri sa aton sining palatuntunan sa El Castigador. Kaina sang aga kag kaina sang udto, may tatlo na mabiyan nga nakapalayag kag nakapasundayag sa ila sining mga abilidad sa patag sang live reporting. Kag subong hapon isa pagid no ka contestant naton gikan sa Iloilo City National High School ang aton man pagbantayan kag hibaloon ang iya sinimabyan nga mangin report sa aton sininga pala

0: tuntunan subong hapon. Sino naman ay han sa sining apat ang posible mabiyan makasulod sa finals sa aton sining kompetisyon. Naka-standby na mabiyan aton sining next reporter. Gikan sa Iloilo City National High School. Pud naton si K5 Bron Davin Batikos. Gikan sa Iloilo City National High School, please stand by.
1: K5 News FM, Iloilo Live Report.
0: K5 Bron Davin Batikos, mayong hapon, please come in.
2: Mayong hapon na K5 Dani. Sa atrayang nagpamatikan ng katampong at ang siling programa. Di ba nakatuloy ginagapanguna ang Iloilo City National High School bilang presidente ng Education Federation of Supreme Secondary Learners Government. Ang isang anak ko na hibog sa mga estudyante sa Iloilo pinutuan ang kasalagan ni Andrew Miraflores bilang vice presidente ng Star Federation of Supreme Secondary Learners Government.
0: K5 Baron, K5 Bron, dali lang ha kay daw medyo chopping mo sininga sulod diri sa aton nga studio. Standby kay balikan ka namon. Plus tagid mayo kay para nga maintindihan nato imo sininga report no kay kanugon ang imo sininga report sa buong hapon. So standby mabiyan ha kay gina-establish pa naton ang aton sininga mabiyan nga linya. Kay Ron Davin Batikos. Ang iya sinimabiyan nga report no ang napilian nga pagka nga Vice President sa Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government sang Iloilo City National High School.

0: Sige, no, kay gina-establish pa sa mga mabiyan kay para nga daw ka para kwan gid bla, swabe gid bla no. Ang sulod ni Ron Davin Batikos. No, diri sa aton mabiyan nga pagpangalagad. Kag sa aton man nga mga tagpalamati ha, ibantayan ninyo sa aton sini nga Facebook page kag kamo man mag-serve man nga judge kun sin obla sa aton sini nga mga contestants ang may ara sang maayong delivery sa patag sang live reporting. Balikan naton si K5 Ron Davin Batikos, Mira Flores ang Iloilo City National High School na pilian sa pagka vice presidente sa Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government. K5 Ron Davin Batikos, please come in. Kifebron, Kifebron, standby ah. Daw hindi gin ma kwan, hindi gin naton ma incidian mabiyan ang report ni K5 Ron Davin Batikos kay bangod sa iya sini mabiyan nga signal no, daw hindi gin manami. Kaina sang aga, nabatian naton mabiyan si Earl Jean Guillermo sang Nicomidas Tubar Senior National High School. Kagasubman si John Nathan Bulkrin sang Halandunin National High School. Kagakaina sang udto si Nicole Ann Luis Tamon sang Sara National High School. Ang iba ni sa mga kwano sa province ni sila. Tapos ining si John Nathan Bulkrin diri sa siyudad sa Iloilo sa Halandunin National High School. Kagsubong si Ron Davin Batikos sa may Iloilo City National High School, no? Dira sa distrito sang Molo. Diri naton mabiyan na mahibaluan kag matestingan ang abilidad sang pila naton ka mga estudyante sa pag-deliver sang report kag posible may may posible nga sa ulihi mag magkuha man sang kurso sa communication kag makaubra man sa media no, amo ning mga tawag naton mga promising journalist no sa ulihi or reporter man abi kung gusto nila. So amo ni mabiyan kun nga may mga ginapatigayon kita no nga competition kaangay sini para nga mapukaw ang hilig sa aton sini nga mga estudyante kag sa mga pamatan-on sa patagya sang media. Gina-establish pa naton mabiyan ang aton sini nga linya para nga makuha gid naton ang kuno ang pinakamanami nga signal. Kaga para nga mangin na maayo ang yasini nga deliberasyon or yasini nga delivery no ang yasini mabiyan nga report ni K5 Baron na Davin Batikos. Alas 5:17 mabiyan ato sini nga oras samtang ginaangan-angan naton ang report ni K5 Baron na Davin Batikos. Ara siya, no? Ready na? Balikan natin. K5 Ron Davin Batikos, please come in.
1: K5 News FM, Iloilo, Live Report.
2: Mayong hako na K5 Zani, kang isa ka lang yung nagpapati, ay nagalambo sa tininga program. Lima na katuloy niya na pangunahan Iloilo City National High School bilang presidente sa Division Federation of Supreme Secondary Learner Government. Ang isa ka na kuodungog sa mga estudyante sa ininga bulukuan ang katalagan ni Andrew Miraflores bilang Vice Presidente sa Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government. ang Regional Federation of SSLG ginabungkusan sa managalain-lain ng President-elect gikan sa Schools Division dari Yuntin. Ang pagpili kay Mira Flores nagpakita sa iyong ikasural, dedikasyon, pagpamuna, agad magpamuna sa para pag-binuligay kaga pagpasakad sa tingog sa mga estudyante sa bilog na riyon. Sa iyang bagpong katungganan, dinalauman niya manginaktibo siya sa pagsukod sa mga programa para sa kayuan sa mga estudyante. Sa siningat iyo na K5 Sunny, live dato niya pag-interview na si Vice President Mira Flores. So, ngayon ako na Vice President Mira Flores. So, una sa lang, congratulations sa imo kadalagan bilang Vice Presidente. So, imo pagpungko, no? Ano ang mga plans sa advocacy ang gusto mong ipalapos sa itong mga isigapan niyo kasiyante sa bilog na rayon? Madam, hindi niya salamat kay K5 Zone sa maayong hapon sa tanang at palamati. Sa K5 Zone, magapadayon ko sa akong advocacy sa pagkampiyon sa rights and welfare sa every learner. Kaya ko nagapati nga learner's welfare is never secondary. And I do believe partner nga kinanlan ko pag mag-ubra sa mga inisyatibo kag mga programa nga nagapasangkad kag nagapa-prioritize pagid sa well-being kag sa mental health sa aton kaparehong estudyante diri sa rehiyon sa East Visayas nakakinlan. So malami gid nga plano kag advocacy ang gusto mo nga ipalabot especially ang mental health sa isig ko pa yon aton nga estudyante. So bago lang gid natapos sa first term examination, wala ko pwede mo makagamit sa ato ng mga isikaparyo kasi dyan, sa bilogari yun. Ilag binagid, ilo-ilo pwede nga sila high school. Gani man kay K5 Ron, pag ulang ginatapos ang ato ng personal examination, pag kung makatag na ako sa mensahe, ang mensahe ko part K5 Ron is umera, kita sa problema, ginatubang, hindi kita magduwa-duwa nga mag-istorya sa atong kapamilya o kung mga abyan. Pag kung makukuha, hindi kita sa lubok nga iskor, gago, hindi kita mag-dismaya, kay importante dahil makakita sa pag-eskwela. Kaya as your Regional Federation Vice President, I will continue to advocate for your right because I believe that I can see you, I can hear you, and I must prioritize you as my learners under my term. So, madam, huwag yung salamat sa Vice President Pera Flores sa iyong simpo. Nagmamarami ang mensahe para sa ating mga isig kapariyo ko sa dyante. Madam, huwag yung salamat. K5 Sunny, amo yan to si Vice President Pera Flores sa Regional Federation of SSLG.
0: K5 Ron, ining kadalagaan ni Mira Flores sa Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government, ano first time ini siya nga ang inyo eskwelahan sa Iloilo City National High School nakakuha sa mataas nga posisyon sa sining nga organisasyon?
2: Sir, medyo nagano ang audio, sir.
0: Oh, siling ko, ining si Andrew Mira Flores, first time ini siya nga estudyante sang Iloilo City National High School nga nakakuha sa mataas nga posisyon sa organisasyon sang Supreme Secondary Learner Government.
2: Yes sir, first time ini siya nakakuha bilang Vice President sa Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government. K5 Sunny.
0: Oho, sige. So first time ni siya tapos sa Vice President ay sining position. So bilang mga estudyante dira sang City High, no, ano ang inyo sining ang kwan sa mga estudyante dira mga kwan ang ila sining mga reaction kay for the first time may ara sila sang kwan Vice President sang Federation da sang sining organization na K5 Ron.
2: So reaction din sa atong mga estudyante sa Iloilo City National High School, no, is proud din. Proud sila sa kadalagaan ni Vice President Mira Flores. K5L, K5 Sunny.
0: Oho. So ang sa part sa inyo ang mga kwan, mga teachers sa school principal niyo dira. Of course natural happy man sila. Pero may kwan man sila mahambal daton na may ato sini may statement man sila K5 Ron ining aton sila ang mga head of sang school niyo dira.
2: Ano ka K5 Sunny, medyo nagdanugin sa audio liwat?
0: Oh, siling ko, bangod sa kadalagaan sang inyo sining isa dira ka estudyante si Mira Flores, ang mga school heads nyo dira, no kag mga teachers, for sure, maripayon man kay ti nakakuha ini siya sa mataas nga posisyon sa Federation.
2: Yes sir, maripayon gid ang mga teacher diri sa Iloilo City na High School sa pagdaog ni Mira Flores sa Regional Federation. K5 Dan eh.
0: Mm-hmm. Sige. So congratulations sa K5 Ron kag subuman sa Iloilo City National High School bangod sa sining kadalagan ni Mira Flores no bilang Vice President sa Regional Federation of Supreme Secondary Learner Government. Madamo salamat ta K5 Ron.
2: Ama na mo man salamat sa K5 Dan eh. Amo ini ang mga kalikad diri ka K5 Dan eh, direkta diri sa Iloilo City National High School.
0: Go ahead. Go ahead, Lucky Fiberon. Extro.
2: Ang inyong balita, pinag-off use ang Vitri Bio na may antiviral at antibacterial components na sarang makatagpotensyon, batok, katanangkado, sipon, hilalat, kagiban para sakit. Ikan din sa Iloilo City National White Pool, inis si K5, Ron, Raven Batikol, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, ng kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Iloilo, Hotline, Report.
0: Nabatian mabiyan si K5 Bron Davin Batikos ang Iloilo City National High School. Ang ato sin mabiyan ng ikapat nga participant sa second batch ang ato sining elimination round sang K5 Live Reporting Competition. So sa aton sining matag palamati, bantayan ninyo sa aton sining Facebook page. Pwede man kamo dira mabiyan maka hatag sa inyo dira ma reaction or makabuto kung sino ang inyo sini dira nga beat no. Para nga makasulod sa final sa aton sining competition sang live reporting competition 2026 sa K5 News FM Iloilo. So sinuayhan sa aton sining mabiyan nga mga nagpalayag nga mga contestants ang makasulod sa finals ang aton sining live reporting competition 2026. Salamat gid sa mga taga Iloilo City National High School sa ila sining mga teachers, students sa paghatagman sang kwan sang suporta. Sa ilas ni nga pambato mabiyan nga si Ron Davin Batikos. Oras na ito mabiyan, Philippine Standard Time, alas 5.25.
1: El Castigador!
0: Sige, bantayan mabiyan. Iban pag inaton mabiyan nga mga pagbalita kag mga impormasyon. Iban pag inaton nga man news and public affairs program diri sa K5 News FM Iloilo. Standby naman, dugay-dugay, magasunod na ang ato sini nga mga pagbalita sa Dietri Bayo Afternoon Newscast. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ininman inyo alagad K5 Sunny Sarabia Punay para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
5: Libre!
6: Wow!
3: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Sa una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tayo.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala ang may diabetes.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
14: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masalikan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
14: may
11: Physio,
14: yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio,
14: ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio,
11: yung may D3.
14: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
11: D3 Bio.
17: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
11: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
11: Yung may D3.
14: Mabakas mga butika.
11: Para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo nga tayo.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: May
19: Agro bala ang imo dugo?
20: DTX 500!
19: Masamit ka bala gina energy?
20: DTX 500!
19: Ang DTX 500!
20: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga energy.
20: DTX 500!
19: Masalikan!
20: DTX 500!
19: DTX Coffee Mix!
21: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka, magabutika.
19: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka, magabutika.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
19: Mighty C.
22: Mabaka, mabuti ka.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
19: Mighty C.
22: Mabaka, sa mga buti ka.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
26: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
22: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
26: Libre?
27: Libre!
26: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
29: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Kadaragsa nga punggot,
31: DTX Beauty Soap.
30: Magaspang nga panit,
31: DTX Beauty Soap.
30: Galaong magputi,
31: DTX Beauty Soap.
30: Puro katol-katol,
31: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
32: Nestor, ang sinaing!
33: Luto na!
32: Ang labahan!
33: Nakasampay na!
32: Ang uniform ko!
33: Naplansa na!
34: Ganito ako!
35: Tigasin!
34: Tigalapa!
35: Tigasay!
34: Tigaplansa!
35: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
34: Sa gabi,
35: ako ang bossing!
34: Dahil kasangga ko!
35: Ang extend!
34: Supplement for men!
35: Lourdes!
34: Tapos ka ng maligo!
36: Yes, darling! Come to mama!
34: Extend food supplement for men.
35: May maca at lavawaska
34: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
34: para sa tigasing performance.
35: Extend food supplement for men
34: para sa matino nga dugo.
35: DTX 500
34: para sa healthy nga tayo.
35: DTX 500
34: ang DTX 500
35: ang may mataas nga antioxidant
34: nga amo naman
35: ang nagatinlo sa imo atay.
34: Basta tinlo ang atay,
35: happy kanunay.
34: DTX 500
35: masalika
34: epic demo.
35: DTX 500
37: K5 News FM.
38: K5
37: News FM, championing the lives of the Filipino.
39: Wow!
36: Sambay Puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:37. Oras ginadulong sa kalawansang Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Pilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
1: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman kedisyon sa D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules ng adlaw, Setyembre 2, tuig 2026.
6: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide, pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
6: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Katalunya.
1: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bosip untrang kaso, magtumar sang D3 Bio sang clinical di alternatibo medisina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, bangkay sa minor de edad nga nasapuan sa banwas ang saraga, ginpaidalom na sa autopsy.
6: SK officials sang Veterans Village nagpangayo sang bulig para sa mga biktima sang sunog.
1: Suspek sa pagpangluthang sa 69 anyos nga mangunguma sa Banwa sang Limiri, magapangatubang sang kaso nga frustrated murder.
6: Paggamit sang N95 mask sa malugar nga apektado sang haze, ginrekomendar sang Office of the Civil Defense Region 6.
1: Sa balita nasyonal, Office of the Vice President nagpropose sang 785 million pesos nga budget sa masunod nga tuig.
6: Sa balitang international, US naglunsyar sang lapnagon nga pag-atake batok sa Iran.
1: Balita sa hinampang, Pinay tennis star Alex Iala daog batok kay Mary Stoyana sa US Open.
6: Sa balitang entertainment, Thea Astley ginpanginwala ang ila ginaaligar nga relasyon ni Elijah Canlas.
1: Amo yung tubanwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time, alas 5:41. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
4: Balitang lokal.
1: Ang mga balita lokal, ngayon mabatihan ni Gadulong sa Kaluan sa Clinical DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes, mag-Clinical DTX via Coffee Mix na. Ang pinaka-healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ginpaidalom na sa autopsy examination ang bangkay sang 15 anyos nga lalaki nga nasapon sa higad sang dalan sa barangay Balod Liloan pasado alas 6 sang aga sa tung Agosto 31. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Beverly Catalunya hipi sang Saraga Municipal Police Station sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Nahibaloan nga si alias Nico ang residente sang barangay Talaugis sa nasamit man nga banwa. Base sa initial nga investigasyon, may nakita ang agasga sa tudlo kaglagob sa likod sang lawas ang biktima sang ini ang nasapuan. Apang ginahulat pa ang kabugusan nga resulta sang autopsy kung ano ang gitunaan sang iya kamatayon. Madumduman nga ulihing nga nakita ang biktima nga nagbulig sa pagharvest sang mga manok sa poultry farm. Samtang may mga impormasyon naman nga sang tinalikdan nga mga simana ginpang pitsikurno sang isaman ka minor de edad sa tangkugo si alias Nico.
6: Nagapanuktok sa Bulawanon nga tagipusoon sa mga Ilonggo ang mga sangguniang kabataan officials sa Barangay Veterans Village City proper kasunod sa nagluntad nga sunog sa Zone 8 pasado alas 10 kagabi Setyembre 1. Yara sa napulo ang mga balay ang nasunog kagbadayon pa ang pag-account. Labing kinahanglanon ang mga pagkaon, panapton, bulong, hygiene kits kag iban pa. Temporaryo nga nagatinir sa cover gym sang barangay ang mga apektadong residente kag borders. Sa mga luyag magpadala sang cash donation sarang ini magdonar pagi sa GCash account ni SK Kagawad Eunice Barrera sa numero nga 0938-599-7955.
1: Samtang ang masulod naman nga mga balita ang inyong batian ni gadulong sa kaluan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdisat yan. Gani kung gusto niyo mangin healthy mag Mighty C. Maga pangatubang sang kaso nga frustrated murder ang 53 anyos nga suspek sa pagtiro sa isa ka 69 anyos nga mangunguma sa Barangay Bangkal, Limiri, Iloilo. Natala na nga ipasaka ang kaso sa suspek nga ginkilala kay Elias Will, residente sa Barangay San Antonio, Limiri. Suno kay Police Staff Sergeant Neil Abres, investigador sa Limiri Municipal Police Station, may igo ang suspek matapos nga nagbato sa kapulisan sa ini ang nagpalupok sa iya armas samtang ginapatigayon ang hot pursuit operation. O na diri ginaligar nga gintiro sang suspek ang sa makaduha ka beses ang 69 anyos nga biktima nga si Alias Sirong samtang nagalawig sa iya karabaw sa Barangay Bangkal pasado alas 4:30 sang hapon Agosto 31. Maswerte naman nga indi patal ang naangkon nga pilas ang biktima. Suno sa kapulisan daan nga hiligutanon ang biktima kag suspect nga ginalantaw nga posible motibo sa insidente. Madumduman nga may suksok nga bulletproof vest ang suspect sang tion sang insidente.
6: Sa dulang balita lokal, ginarekomendar sa Office of the Civil Defense Region 6 ang paggamit sa N95 nga face mask. Agud mahatagan sa proteksyon ang kaugalingon, ilabi na kung apektado sa haze ang lugar nga ginatiniraan o kung ginakadtuan. Suno kay Director Raul Fernandez, Regional Director sa OCD6, kung apektado na sa amunga atmospheric condition, limitahan na ang outdoor activities. Ang N95 mask ay isa ka respirator nga gindesenyo agud ma-filter ang kapin 95% sense ang airborne particles, lakip na ang mapino o confined particles kaangay sang PM2.5. Ang haze amo ang atmospheric condition sa diin may mga particles kaangay sang yabok, aso o kon pollution nga nag-apekto sa air quality. Sa report, ini ang tungod sa wildfire sa Indonesia, sa diin bangod sa direksyon sang hangin, ini ang nagadala sang epekto sa Pilipinas.
1: Alas 5:45 ang mga balita nga bat nga inyo mabatian. Igadulo naman sa kaluan sang Clinica DTX 500 ang Palaya Leaves with sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer, Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Gilayon, gagin paalinto ni Punong Barangay Herminia Tablada sang Pasiigbara sa iya mga pumuluyo ang abiso sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Igbaras, may kontanan sa haze bangod sa wildfires sa Indonesia. Suno kay Cap Tablada sa interview sa programa Foro de los Pueblos, nag-umpisa sang udtos kahapon sa or kahapon ng adlaw, Setyembre 1, ang pagdulom sang kahawaan kung sa diin nakita si ni Gilayon ang abiso sang MDRRMC, may kontanan sa haze, rason gagin hambalan sini ang iya mga opisyalis sa barangay nga ipalinton sa mapumuluyo ang balita. Payag pa sini nga nagpanugyan man ang MDRRMC sa ila nga hambalan ang mapumuluyo nga dapat magsuksok sang mask. Ilabi na ang mga kabataan, mga may respiratory problem kag mga malam ang siradhan ang bintana kag pwertahan kag kun indi importante ang kadtuan, limitahan ang pagwa sa balay. Angot sinigin kumusta man ni Cap Tablada ang iya mapumuluyo kun sa diin nagpanugid ang mga ini nga mapait sa mata, makatul sa ilong kag mapinot sa dughan ang paginhawa sang madamol nga haze sa ila barangay. Sa karon wala pa sila sa nabaton nga reklamo o kon report angot sa ginatake sang asma ang ila pumuluyo kag naghaganhagan man ang haze sa nasambit nga barangay. Nahibaloan nga ang haze ang mga atmospheric condition sa diin may mga particles kasubong sang yabok, aso o kon pollution nga nag-apekto sa kalidad sang hangin.
6: Samtang naka-record sang good tub-tub fair ang air quality paagi sa mga monitoring station sang syudad kag probinsya sang Iloilo halin alas 8 sang aga Setyembre 1, tub-tub alas 8 sang aga Setyembre 2. Base sa Environmental Management Bureau o kung EMB6 sa Department of Environmental and Natural Resources sa San Miguel Station, yara sa good category ang kalidad sang hangin amuman sa Pavia Station. Yara naman sa fair category ang air quality sa Oton Station ka Garden of Love Station sa La Paz, Iloilo City. Ang pollutant among PM10 nga among particulate matters nga may diameter nga 10 micrometers o kung mas gamay pa diri. Sarang man ini maka-irritate sa mata, ilong, tutunlan, kagbaga. Padayon sa karon ang monitoring sang EMB Western Visayas sa air quality kag ginabisuhan ang publiko nga magpabilin nga updated.
7: Balitang National.
8: Balitang National.
1: Sa detalye naman banuwa sa aton balita national. Ginadulong naman sa Kaluan sang Klinika DTX Beauty Soap para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis. Magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sambuni katikati punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nag-propose ang Office of the Vice President sang 785.2 million pesos nga budget para sa masunod nga tuig nga nagatuyo nga mapadayon ang pila ka mga programa kag operasyon. Ginpayag sang Office of the Vice President o kon OVP nga ang budget nga ginrekomendar sang Budget Department sa idalom sa National Expenditure Program 11.7% nga mas manubo ikumparar sa 889.236 million pesos nga ginaprobahan sa nga budget para sa sininga tuig. Sunod sa OVP, ang proposed budget magatugot sa ahensya nga magpadayon sang ilang mga programa kag serbisyo samtang ginatuman ang kinahanglanon nga operational requirements bisan pa man nga nagnubo ini ikumparar sa nakaligad nga tuig. Sa 785 million pesos nga proposed budget, 220.23 million pesos diri ang igahatag para sa personnel services, 561.65 million pesos naman para sa maintenance and other operating expenses o kon MOOE kag 3.3 million pesos para sa capital outlay. Sa 561 million pesos nga MOOE budget, yara sa 193.10 million pesos ang iga-alat para sa pagbakal sa mga kahilanglanon kag paghatag sang livelihood assistance grants sa dalom sang magnegosyo taday program sang OVP pati na ang iban pang mga assistance kag service oriented initiatives. Samtang ang separado nga 15.54 million pesos ang automatically appropriated para sa retirement and life insurance premium sa mga plantilla personnel suno pa sa OVP.
6: Sa dugang nga balita national, magahatag sang 300 million pesos nga national government agud makayo ang taytay sa Tarlac City kasunod sang impact sang habagat sunod kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang Miyerkules. Ginanunsyo ini ni Marcos sa tiun nga nagkandak siya sang inspection sa damage sang Agana Bridge kag Aquino Bridge. Sa karon, ang temporaryo nga taytay ang ginaexpektar nga magatugas sang pedestrian traffic sa sulod sang isa ka semana samtang mga lightweight vehicles lang ang ginatugutan nga mag-agi sa sulod sang duha ka semana.
7: Balita International. International.
1: Sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong sa Kaluan sa Extend Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca. Para sa mas maayong performance, mag-extend the food supplement for men. Hindi magnubo sa duha ka tawo ang napatay matapos nga gipatigayon ang airstrikes ng Estados Unidos sa Iran. Sunod sa Iranian Revolutionary Guards Corps o kon IRGC, pila ka residente ang naigo sang missile nga nagtuga sa coastal city sang Sirik. Nagpromisa naman ang IRGC nga magabalo sila sa ginpatigayon nga pag-atake sang US. Madumduman naglunsyar ang US ang lapnagon nga airstrike sa pila ka mga lugar sa Iran bawol sa ginapatihan nga pagbutang sinisang mines and kagpadayon nga pagbalabag sa mga sakyan pandagat nga naglabay sa Strait of Hormuz.
6: Sa dugang nga balita international, palipoton sang Thailand sa 30 kaadlaw ang visa free stay para sa mga turista halin sa kapin 90 kapungsod umpisa Setyembre 15 tuig 2026. Sunod sa Department of Consular Affairs sang Thailand, kabahin ini sa mga pagbag-o sa visa exemption kag visa on arrival scheme sang pungsod. Lakip sa mga pungsod nga maapektuhan sang 30 kaadlaw nga visa free policy among China, United States kag 27 kapungsod sa European Union. Samtang mahimo magpabilin sa Thailand tubtub sa 80 kaadlaw nga wala sang visa ang mapumuluyo halin sa kapin 90 man ka mga pungsod. Sunod sa Thai government, isa sa mga katuyuan sang pagbag-o amo ang pagpugong sa pag-abuso sang visa system kag pagsabat sa mga issue may kaangtanan sa mga foreigner nga makahimo sang krimen sa pungsod. Nahibaluan sa pinakabag-o nga datos sang Thai authorities, naglabot na sa 20.9 million ang foreign tourist arrival sa Thailand halin Enero tubtub subong. Apang mas manubo ini sang 3% kung ipaanggit sa among tion sang 2025.
8: Balitang sports.
1: Sa ato naman balita sa sports, ginadulon sa kalawan sang Clinica Spore Biotics. Daog si Pinay tennis star Alex Ayala bato kay Mary Stoyana sa first round sang US Open sa score nga 6-1 6-2. Bawod sini, sulod na sa second round si Ayala sa amuman nga kompetisyon. Nahibaluan nga sunod nga makasambua ni Ayala si Oleksandra Olenikova sang Ukraine sa masunod nga round.
8: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
6: Ginpanginwala sang singer-actress nga si Thea Astley ang ilagi na aligar relasyon sa aktor ni si Elijah Canlas. Ini matapos makit-an si Elijah nga kaut-upod si Thea sa uploaded videos sa TikTok. Sa mga video, makita ang duha nga yara sa isa ka public market sa diin ginuyatan pa ni Elijah ang kamot ni Thea samtang nagalibot sa merkado. Angot sini, nakita man naging kuhaan pa sang litrado ni Elijah si Thea. Bangod sini, naglaptang spekulasyon sa liwat nga pagbulaganay nila Elijah kag Miles Ocampo. Sa karon wala pa sang pahayag sanday Elijah kag Miles amot sa mga spekulasyon.
1: Oras Philippine Standard Time alas 5:53. Oras ginadulong sa inyo sang tender juicy hot dog.
9: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
1: Amo yung tuban wang aton mga balita sa K5 D3 Bayo Afternoon Newscast.
6: Mga K5, sirang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kambatian makita worldwide. Pinaanggi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby sa agenda sang Billionaire News Channel magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyo mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
6: Kaga ko naman si ka-K5 Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
6: K5 News FM.
8: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from four divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pag-ang sa mga butika.
10: K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM Philippines.
10: And Bilyonaryo News Channel Agenda News Tonight.
12: Pabayaan, ipatutupad na ito ngayon ng gobyerno ayon mismo sa Pangulo.
13: Nagkainitan naman ang prosekusyon at depensa sa Day 21 ng impeachment trial ni VP Sara. Muli ring sumiklab ang tensyon sa Iran at nadamay pa ang isa nating kababayan.
12: Sa gitna ng mga issue, mayroon pa rin namang magandang balita. Courtesy yan ni Lea Zalonga at Alex Ayala. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
13: Ako naman si Willard Check.
12: At ako si Corina Sanchez Roja. Simulan na natin ang Agenda. Ilang dekadang pinabayaan, flood control master plan ngayon lang sinisimulan ngay ayon kay PBBM. Senador Jinggoy Estrada kinwestiyon ang pag-alis kay Manuel Bonoan bilang kapwa akusado sa graft at plunder case. Associate Justice tumutol din. Attorney Jay Tolosa at Attorney Sheila Sison nagbardagulan sa impeachment trial ni VP Sara. Attorney Michael Poa sumalang bilang hostile witness. Exclusive, inarestong Chinese national na may umano'y Peking Pinoy identity, may-ari raw ng 5 kumpanya. Exclusive din, tripulanteng Pinoy, patay sa muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Halaga ng piso, historic low na naman. On to the next, Alex Ayala dinomina si Mary Stoyana sa unang round ng US Open. At isa pang exclusive ang first look sa Hollywood Walk of Fame star ni Lea Zalonga.

0: flood control master plan na ilang dekada nang napabayaan. Ito ang pinuna ni PBBM kasabay ng kanyang pagbisita sa bumagsak na Agana Bridge sa Tarlac. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Tarlac. Ivy, ano ang sinabi ng Pangulo?
1: Kurina, kinailangan lang natin lumipat ng lokasyon kaya sa ngayon ay hindi ko maipapakita yung pinuntahan naming tulay kanina. Pero dito sa likod ng mga punong ito, dito sa Tarlac River ay ang Agana Bridge at ang 70-year-old bridge na ito. Ang pagbagsak ng 70-year-old bridge na ito ay ang malinaw na epekto ng climate change. Yan ang bungad ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa kanyang pagbisita dito sa Central Luzon na sinimulan niya nga rito sa Tarlac. Bumagsak ang tulay noong August 29 na ikinasawi ng 25 pasahero ng isang SUV na dumaan sa Agana Bridge on the same night.
2: Mismong kay PBBM nang galing na mayroon namang master plan para lutusin ang pagbaha sa buong bansa. Ang tanong, ano ang nangyari sa planong ito at bakit lubog pa rin sa baha ang mga Pilipino?
3: We are only executing it now. We have had a master plan for decades but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
2: 2 taon na lang ang natitira sa Marcos Jr. Administration pero gusto na lang daw ng Pangulo na punan ang mga pagkukulang ng mga hindi nakapagpatupad ng master plan imbis na magturuan kung sino ang may kasalanan. Sa ngayon, ang mayroon ng Pilipinas ay master plan para sa major river basin sa bansa kaya hindi naman daw masasabing wala talagang plano ang gobyerno. Dito sa kinatatayuan ko sa Tarlac, nasa 23,000 households ang apektado ng pagbagsak ng Agana Bridge. Ang minuto lang sanang pagtawid sa tulay na ito, ngayon halos 2 oras na kalbaryo para sa mga residente. Dahil kung hindi Agana Bridge ang daraanan, kailangang umikot ng nasa 60 kilometers ang mga dumaraan dito. Ayon sa Pangulo, ang Bailey Bridge na ginagawa ngayon ay maaari nang maging passable within a week, habang 2 linggo naman ang kailangan ng tulay para makapag-accommodate

0: dito sa kanilang ilog.
1: As of writing, 5 oras nang sinusubukang iahon ang kotse sa ilog. Pero sa bigat nito at pabugso-bugsong pag-ulan, hirap ang mga otoridad.
0: Kurina, as of 6 p.m. nakatenga pa rin yung crane na nandito sa likod ko dahil lumalim na yung tubig at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin maiakyat o maiahon yung sasakyan. Sa ngayon, meron ng isang backhoe na naghuhukay ng daraanan ng sasakyan. Kanina nandito rin yung isang pamilya nung isa sa 2 nawawala na lang na sakay ng SUV at hinahanap pa rin nila, hopeful pa rin naman sila na mahahanap nila ang kanilang anak. At kung tatanungin naman ay ang pagbaha sa NLEX, hanggang sa pagbiyahe natin kaninang umaga ay usad pagong pa rin ang mga sasakyan dahil hanggang headlight pa ng mga sasakyan yung tubig baha sa NLEX. Corina.
2: Okay, para malaman lamang kung yan talaga yung SUV o hindi o kung mayroon pang naipit na bangkay sa loob, hindi ba, Ivy, dapat yan ay sinisid na lang? Karaniwan yun ang ginagawa para malaman kung ano yung makikita sa ilalim at hindi na kailangan maghintay pa ng 5 oras o higit para malaman.
0: Mm-hmm. Yes, Corina, nagsimula nga yung retrieval operation sa 11 a.m. at hanggang ngayon nandito tayo naghihintay. Pero kanina kasi may mga lumusong na mula sa Philippine Coast Guard at may mga parte kasi nitong ilog na malalim talaga na hindi kayang lusungin ng isang 5-foot individual like me. At kanina rin, may mga lumusong na taga Coast Guard pa rin at hindi talaga maiahon yung sasakyan dahil nakalubog sa sand. Corina.
2: Ayun, okay. So I was thinking more like divers, no? Kaya hindi na kailangan yung tipong kung maliit ka o matangkad ka, kung may diving equipment sila, ay pwede silang pumasok sa loob at makita yan with flashlights. Pero ano daw ang dahilan kung bakit napakabagal ng pagbaba ng tubig sa NLEX? Mayroon ba silang paliwanag?
0: Corina, sa ngayon, wala pang paliwanag kung bakit mabagal yung pagbaba ng tubig sa NLEX. Pero kanina, sa Malacanang natanong din yung tanong na yan. At ang sabi ng palasyo ay hindi naman nila o ayaw nila na manisi muna kung sino ang salarin kung bakit ganito yung dinaranas na mga pasahero at na mga bumabiyahe sa NLEX. Pero ang sabi nila, iimbestigahan at may mananagot kung may mapapatunayan na may pagkukulang yung pamunuan ng NLEX. Corina.
2: At saan pa nagpunta si PBBM ngayong araw bukod sa Tarlac?
0: Corina, nagpunta rin si Pangulong Bongbong Marcos sa Zambales at sa Pampanga para mag-inspeksyon nung mga kung may nasirang dam, kung may naapektuhan na evacuation center at mga eskwelahan. At ang ayon sa Malacanang ay patuloy pa rin yung pagbibigay ng assistance sa mga apektado ng baha gaya ng cash assistance, gaya ng food packs and non-food packs mula sa DSWD. At yung patuloy na paghingi ng o pagbibigay ng assistance pagdating naman sa kalusugan ng mga nasa evacuation center. Balik sa iyo, Corina.
2: Maraming salamat, Ivy Reyes, sa Guulat Live mula sa Tarlac.
3: Ilang araw nang matindi ang traffic sa San Simon, Pampanga dahil sa pagbaha. At para sa marami, hindi na ito katanggap-tanggap. Giit ng Automobile Association Philippines, dapat managot ang toll operator at masolusyonan ang ugat ng problema dahil hindi lang commuters at motorists ang apektado. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
4: Hindi na talaga expressway. Ganyan ilarawan ni Attorney Robby Consunhi ng Automobile Association Philippines ang NLEX kasunod ng ilang araw ng traffic sa San Simon, Pampanga. He says it's supposed to bring you from point A to point B within 80 to 100 kilometers per hour. Pero naging 4 or 5 na lamang na kung tutuusin daw ay mas mabilis pang maglakad. Kabi-kabila rin ang reklamo ng mga motorista, lalo't hindi naman first time na nangyari ito. Seryoso na raw itong nakakaapekto sa flow of business, life and economy.
5: It's time for Toll Regulatory Board to ask the toll operator to explain why is the expressway not operating within the minimum standards and parameters for operation. And the toll should either be waived or the toll operator be asked to pay a fine. That way the public interest is maintained.
4: Ayon sa Department of Transportation, nag-issue na ang

0: TRB ng notice to explain sa NLEX Corporation at inatasan din itong mag-implement ng warning system tuwing umuulan at may pagbaha. Inatasan din itong i-reimburse ang toll ng Class 1 vehicles na kinailangang mag-U-turn dahil sa baha. Simula ngayong araw din ay libre na ang toll para sa mga manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga and vice versa. Magpapatuloy ang libreng toll hanggang sa bumalik sa normal ang daloy ng trapiko sa NLEX. Sa tila maling pag-handle sa sitwasyon, sinabi ni Attorney Consunhi na mayroong engineering solution para sa problema, kaya kailangang makinig sa mga eksperto. Pero sa ngayon, ang constructive comment daw is for everyone to get their act together.
1: Kanino bang tubig yung nakaka-disturb dyan sa, nakakabaha sa NLEX na yan? Bakit hindi mahinto sa source? O bakit hindi ma-drain sa papupuntahan? And that seems to be the key problem. It's a coordination effort. It's a multi-agency coordination effort.
0: Maaaring solusyon daw ang Skyway proposal, pero it comes with a price and needs further study. Pwede raw magkaroon ng reformat para magpatuloy ang mobility, hindi lamang ng mga tao, pero pati na rin ng cargo at goods. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
2: Umakyat na sa 39 ang death toll dahil sa sunod-sunod na bagyo at hagupit ng habagat. Ayon sa NDRRMC, 15 sa mga nasawi ay mula sa Cordillera Administrative Region. 20 naman ang sugatan, habang 3 pa ang nawawala. Nasa 178 na bayan at lungsod naman ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa pinsalang dala ng masamang panahon.
3: Tutol si Senador Jinggoy Estrada sa pagtanggal kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang co-accused niya sa flood control scandal. Kinwestiyon din ito ng isang mahistrado. Ang detalye sa agenda report ni John Riz Calata.
4: Handa si Senador Jinggoy Estrada na hamunin ang desisyon ng Sandigan Bayan 5th Division na alisin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa akusado niya at 3 iba pa sa kasong graft at plunder. Ayon kay Estrada, hindi rito natatapos ang kanyang legal battle at magtitiwala pa rin siya sa due process at rule of law. Gagamitin din daw niya ang lahat ng legal na paraan para malinis ang kanyang pangalan. Matatandaang inaprubahan ng korte ang inihaing amended information ng prosekusyon para pormal na tanggalin si Bonoan sa listahan ng mga akusado. Kabilang sa mga ikinonsidera ay ang pagpapahayag nito ng kahandaan na makipagtulungan sa ombudsman at magbigay ng testimonya at ebidensya hinggil sa pagpaplano at pagpupondo ng mga infrastructure project noong siya pa ang kalihim ng DPWH. Nakasaad din sa resolusyon na bilang dating kalihim ng DPWH, mayroong vantage point o espesyal na kaalaman si Bonoan tungkol sa policy level decisions, budgetary negotiations at pagpili ng mga proyekto na hindi alam ng mga ordinaryong testigo. Ipinag-utos din ng korte ang pagbawi sa mga inilabas na warrant of arrest at hold departure order laban kay Bonoan. Sa kabila nito, tuloy ang kaso laban kina Estrada, dating District Engineers Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. at dating Assistant District Engineer Denril Cesar Cortuna. Kaugnay ito ng umano'y irregular DPWH projects mula July 2024 hanggang March 2025 para makakuha ng mahigit 573.75 billion peso in kickbacks. Tutol sa desisyon si Associate Justice Henarguito. Tanong niya, bakit palalayain si Bonoan kung may prima facie evidence at reasonable certainty of conviction? Aniya, substantial ang pag-amienda sa impormasyon ng kaso dahil binabago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusadong nabasahan na ng sakdal. Paglabag din daw ito sa karapatan ng mga na-arraign na kabilang sina Bulusan, Gonzales at Cortuna.
5: Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandigan Bayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Ang dapat lagi nating isipin na ang binitawang salita ng Pangulo ay dapat na managot ang lahat na managot. Kalyado man, kakulay, kamag-anak.
4: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na balak nilang gawing state witness si Bonoan sa flood control probe. Sa ngayon, ayon kay PNP General Hospital Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani, clinically stable ang kalagayan ni Bonoan na una nang isinailalim sa hospital arrest. Kontrolado raw ang kanyang blood pressure at patuloy na binibigyan ng maintenance medication sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng medical team. Para sa agenda, John Riz Calata, Bilyonaryo News Channel.
3: Sigalot sa Middle East, inatake muli ng Estados Unidos ang ilang military targets sa Iran. Kabilang dyan ang air defense at communication sites, radar systems at maritime facilities. Agad namang gumanti ang Iran at nagpakawala ng mga missile laban sa US bases sa Jordan. Dahil sa gulo, sumipa muli ang presyo ng langis sa global market.
2: Damay ang isang Pinoy sailor sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Nasawi siya ng tamaan ng unknown object, ang sinasakyang barko sa Strait of Hormuz. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Andrea Salve.
6: Sabay sa muling pagsiklab ng pag-atake sa pagitan ng Iran at Amerika, isang masamang balita ang lumapag sa tahanan ng pamilya Favis Corteza umaga ngayong Miyerkules. Isang hindi inaasahang pagbisita ng mga kinatawan mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ng 28 taong gulang na tripulanteng si Rodrigo Favis. Personal daw na ipinarating sa pamilya ang masamang balita ng pagkasawi ni Rod na ang sinampahang barko ay dumaan daw sa Strait of Hormuz.
7: Yung huli pong video call namin, siguro 1 week pa lang apat ato, sabi niya sa akin na, "Mama, mga isang buwan pa kami dito, medyo delikado itong lugar na pinunta natin." Sabi ko, "Bakit napunta ka dyan? Delikado dyan na." Yun po sabi niya sa akin, isang buwan magdasal ka anak, sabi ko. Kasi nandun na po siya, hindi na po siya pa pwedeng bumaba.
6: Nitong Agosto lang daw muling bumiyahe si Rod, isang buwan mula nang huling sumampa sa barko. Sa kanyang mensahe sa kapatid, nakwento pa nito ang kanyang pagpayag sa pagdaan ng barko sa Strait of Hormuz. Hindi na raw ito tumanggi dahil iniisip ang magiging lamat sa kanyang record, lalo't kasasakay lang sa barko.
7: Sobrang bait po. Siya po yung breadwinner. Tumutulong po talaga sa akin, sa mga kapatid niya, dito po sa bahay namin. Sobrang sakit po. Hindi ko ba matanggap. Ngayon lang po nangyari ka sa akin to eh.
6: Pang-apat sa pitong magkakapatid si Rod at ngayon ay palaisipan pa rin sa pamilya kung ano ang tunay na sinapit ng barkong sinasakyan nito. Sa gitna ng paghihintay ng opisyal na ulat mula sa mga otoridad ay ang impormasyong posible para abuti ng isang buwan bago maiuwi ang labi nito sa Pilipinas.
7: Ang tagal po nung naghihinagpis na po kami, tapos yung anak ko wala po dito, wala po siya rito sa tabi namin. Tumingi po ako ng tulong kay Pangulong Marcos. Kung pwede po sanang tulungan niyo ako para mapauwi po yung bangkay ng anak ko kung totoo man yun at mapaimbisigahan po talaga kung ano po talagang totoong nangyari.
6: Nakipag-ugnayan na rin ang Bilyonaryo News Channel sa Department of Migrant Workers pero patuloy pa ang pangangalap nito ng ulat hinggil sa insidente. Bukas naman ay pupunta sa DMW ang naulilang pamilya para maumpisahan na ang pagpoproseso sa pagpapauwi ng labi ni Rod. Dalangin nila na agad itong makapiling sa huling sandali at sana wala ng tulad ni Rod na madamay at mamatay dahil sa giyera. Para sa Agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.
3: Matapos ang mahigit 200 araw sa dagat, dumating na ang USS Abraham Lincoln sa Thailand. Isa ang US Navy aircraft carrier sa pinadala sa Middle East dahil sa giyera sa Iran. Lulan nito ang nasa 5,000 marine at sailor. 5 araw silang mananatili sa Thailand. Welcome naman para sa mga negosyo sa Pattaya ang pagdating ng mga sundalo.
8: Regarding their arrivals, first, the bar girls can get customers, get to sell drinks and everything. Basically, the economy gets better.
9: I hope with their arrival, they will drive my sales up. I've prepared some products for them.
10: Matinding suporta mula sa mga kababayan natin sa New York ang sumalubong kay Alex Ayala sa unang laban niya sa US Open. Hindi naman sila binigo ng Pinay tennis sensation, narito ang agenda report ng ating US correspondent Don Tagala.
11: Nagwagayway ang Filipino flag sa loob ng Louis Armstrong Stadium nang makapasok sa round 2 ng US Open Women's Singles si Alex Ayala.
12: Sa unang round, the Pinay tennis sensation dominated American qualifier Mary Stoyana in solid straight sets 6-1, 6-2. Pero aminado si Iyala na naging mahirap din ang laban.
13: Every exchange had its own challenges, especially in the start of the second set. I think she put me in uncomfortable positions, and she's been having a great run coming from quali and a good past couple of weeks.
12: Iyala's win was a big treat for thousands of Filipinos na nanood ng laban live.
14: So historic. She's really making a name for herself and really bringing attention to the Filipino community who's we're so great and people don't know it yet.
15: Congratulations, Alex! Woo!
12: Kabilang sa mga sumuporta ang philanthropist at businesswoman na si Lloyda Nicholas Lewis.
16: It's very important that Filipinos recognize that we've got it. We've got the will, we've got the focus. That's what Alex Iyala signifies. The strength of the Filipino. And mabuhay, Alex!
12: Sunod na makakalaban ni Iyala si Alexandra Olinikova. Iyala bowed to the Ukrainian player sa Strasbourg Open last May. Gaganapin ang round 2 ng US Open sa September 3. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York.
3: Delikadong haze na umabot sa Metro Manila, ramdam din sa Puerto Princesa. At exclusive ang first look sa Hollywood Walk of Fame star ni Lea Salonga. Susunod yan sa Agenda.

0: Behind every champion are kids who love to play. Now capture those moments. Join the PAKOR Photography Contest 2026, Kids at Play. Shoot your story in conventional, mobile, or drone categories. Submission of entries are open until June 30th, 2026. For more info, scan the QR code or visit www.pagcor.ph/photocon2026.
1: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Elliptical Road. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan. Papasok ng Commonwealth Avenue, mabilis naman na ang kabilang lane. Naging mainit ang day 21 ng impeachment trial ni VP Sara sa pagsalang ng tinaguri ang one of the most trusted men ng bise bilang hostile witness. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live nagulat mula sa Senado. Hannah, ano lang yung update?
2: Corina, tila nagtatagisa ng talino ang mga abogado sa impeachment trial ni VP Sara ngayong araw. Isinalang na kasi sa witness stand ang defense lawyer na si Michael Poa, habang nanguna naman sa depensa si Attorney Sheila Sison at ang prosecution lawyer na si Attorney Benjamin Tolosa.
3: Attorney, you have to admit, you made some speculations there. So we have to move.
4: I did not make speculations. Attorney Sheila, with all due respect, let's give Attorney Jay some scenarios, possible scenarios, a while ago.
2: Misto lang naging sabungan ang Senate Impeachment Court sa Day 21 ng trial ni VP Sara. Sumalang na kasi si Attorney Michael Poa sa witness stand, one of the most trusted men ng bise ayon sa prosekusyon. Yan ang naging mainit na talakayan ng tatlong abogadong sina Poa, Lead Defense Counsel Sheila Sison at Private Prosecutor Benjamin Tolosa. Tila nag-speculate daw kasi si Poa ayon kay Tolosa nang kinwestiyon siya kaugnay ng timing ng mga certification na ginamit ng DepEd bilang patunay sa resulta ng confidential fund operations nila. Naging Undersecretary at Chief of Staff ng DepEd si Poa habang kalihim ng ahensya si VP Sara. Lumalabas na December 2023 at January 2024 pa ang petsa ng mga certification. Pero February 2, 2024 lang natanggap ni Poa ang isang Audit Observation Memorandum o AOM mula sa COA. Yan ang ini-issue ng COA kapag may nais patan silang deficiencies o kakulangan sa paliwanag pagdating sa paggamit ng pondo ng isang ahensya. Tanong ng prosekusyon, kung nauna nang nag-exist ang mga certification, nirepurpose lang daw ba ni Poa ang mga ito bilang proof of success ng kailangan ng sagutin ang COA?
5: So maaring nahingi na noon, hindi lang nabibigay sa central office. There's so many possibilities and I don't want to speculate dahil I'm under oath, baka may masabi
6: akong
5: hindi tama.
6: But one thing is for sure, at the time you got the AOM, wala pa kayong hawak na certification.
5: Walang napakita sa akin.
2: Pumalagman ang depensa na out of order ang pahayag ni Tolosa laban kay Poa. Umamin din si Poa na spekulasyon ang pahayag niya. Kinwestiyon din si Poa sa naging papel niya sa confidential funds issue ng DepEd. Sa nauna niya kasing testimonya, na-involve lang daw siya rito noong February 2024 nang matanggap ang AOM mula sa COA. Pero dati nang may tumestigo sa trial na September 2023 pa lang, kasama raw si Poa na nakipagpulong sa COA para humiling ng less formal notice mula sa ahensya. Giit ni Poa, hindi naman daw pinag-usapan sa pagpupulong ang confidential funds ng DepEd.
5: I wouldn't know what they did with the liquidation report.
3: I'm asking,
5: but I personally did.
7: Counsel is badgering the witness already.
6: Counsels, all of you are lawyers, kindly don't speak at the same time.
2: Bago pa yan, umaga pa lang, pinigana ng prosekusyon si Poa. Yan ay kung pwede raw bang bayaran ng isang informant ng confidential expenses kahit wala pang pruwebang matagumpay ang resulta ng information na ibinigay nito. Paulit-ulit namang tumutol ang depensa at tinawag na argumentative o misleading ang ilan sa mga tanong, habang ilang beses ding pinare-reframe ni Escudero ang tanong ng prosekusyon.
7: Now that's misleading,
3: success.
7: Your Honor.
3: Your Honor, it's not misleading. Precisely,
7: no, it's misleading, Your
3: I'm
7: Honor, because the question
3: Honor,
7: was phrased
3: every
7: kahit
3: time
7: wala
3: the defense
7: pang
3: counsel
7: success.
3: Speaks.
7: That
3: no,
7: was not
3: she demands
7: the answer
3: that everyone
7: of the witness,
3: to
7: Your
3: her.
7: Honor.
6: Counsel,
7: I will ask for a review
6: counsel,
7: of the DSN,
6: I cannot,
7: Your Honor.
6: I cannot understand anymore the points you're raising.
2: Rinig sa dulong bahagi ng kanilang talakayan na pinare-relax ni Tolosa si Sison.
3: Tercila, relax mo.
6: Sampung...
2: Nauna nang humingi ng pag-intindi si Escudero mula sa publiko dahil mainit ang talakayan ng mga abogado.
6: Pag-unawa lang po at pasensya ang hinihiling namin. Ang party po ito ng proseso para mapangalagaan. Hindi lamang ang karapatan ng respondent pero pati ng testigo.
2: Challenging na nga raw ang talakayan kapag dalawa ang abogado. Paano pa raw kung sila ay tatlo?
4: Corina, sa haba nung tila paggisa or grilling na nangyari sa impeachment trial ngayong araw, na-hit naman daw ni Tolosa yung kanyang target para sa prosekusyon. Sabi ng prosek kanina, naungkat naman daw na una, compartmentalized o merong kanya-kanyang oposisyon or trabaho yung kampo ng bise. Katunayan kanina, sinabi ni Attorney Michael Poa na late daw niyang nalamang merong security officer pala sa DepEd. Sa ilalim ng termino ni VP Sara, yan ay si Colonel Dennis Nolasco. Similar to the situation of the Office of the Vice President, Corina, walang alam itong si Poa sa kung paano nagamit yung pondo sa field pagdating nga doon sa confidential funds ng DepEd. Yan yung ilan sa mga nangyari sa trial ngayong araw. Balik sa'yo, Corina.
1: Hana, babalik pa ba si Attorney Poa bilang hostile witness?
4: Corina, tapos na yung pagsalang kay Poa sa witness stand ngayong araw. Katunayan, tapos na rin yung pagtanong sa kanya ng mga hukom. So we're not expecting na sa mga susunod na paglilitis ay makakabalik pa si Poa sa witness stand. Corina.
1: At mula naman sa Peanut Gallery, ano ba ang sabi ng media? Pagkatapos ang mahabang bangayan at sabay-sabay na pagsasalita, sino ang nakaungo, sino nakapuntos ngayong araw?
4: Naho, Corina, we've yet to find out no on the part of the Senate Impeachment Court dahil medyo mahaba nga yung talakayan ngayong araw. Although on the part naman of the prosecution, sinabi nila na satisfied naman sila doon sa naging proceedings. At sa part naman ng depensa, Corina, ayon kay Poa, ay hindi naman daw siya na-offend doon sa naging daloy ng paglilitis despite him taking the witness stand. Corina.
1: Maraming salamat, Hannah T. Nagulat live mula sa Senado. Umabot sa cross-examination ang sagutan ng depensa ng at prosecution ang may init na tagpo sa agenda report ni Dexter Ganibe live din mula sa Senado. Dexter.
8: Pinky, kahit hostile witness, nakuha pa rin daw ng prosekusyon ang testimonya mula dito kay Attorney Michael Poa para suportahan yung mga naunang pahayag ng dalawang AFP officials kahapon. Para naman sa depensa, mahalagang natalakay sa direct at sa cross-examination kay Attorney Poa yung issue ng credit notice mula sa Commission on Audit kaugnay ng DepEd Confidential Funds. Fierce and fiery. Ganyan ang nalikhang impresyon ng lead counsel ng defense team sa pagdepensa niya sa hostile witness ng prosekusyon na si Attorney Michael Poa sa kanyang pagharap sa impeachment court ngayong araw. Para sa prosekusyon, nasuportahan ng testimonya ni Poa ang mga pahayag ng dalawang AFP official kahapon na walang kahit pisong binigay ang DepEd sa AFP para sa mga Youth Leadership Summit o YLS noong 2023. Pero mas binigyang diin ng depensa ang credit notice mula sa COA para sa paggastan at liquidation ng confidential funds ng DepEd. Sa day 21 ng impeachment trial ni VP Sara, diretso ang sagot ni Poa sa tanong ng prosecution kung may pondong inilipat ang DepEd sa militar para sa mga aktibidad.
3: I'm sure you agree na wala hong binigay kahit piso ang Department of Education sa AFP para maisagawa itong mga youth leadership summit nila. No?
9: Yes sir, I confirm that.
8: Gitit ng prosekusyon, mahalaga ang pag-amin ni Poa na wala siyang personal na kaalaman kung paano at saan ginastos ang confidential funds sa kabila ng mataas na katungkulang hawak niya noon at isa sa mga pinagkakatiwalaan ni VP Sara. Naging mainit ang tila pagsasabog ng defense at prosecution counsels sa buong araw ng paglilitis. Nag-umpisa ito sa naging offer of evidence ni Attorney Tolosa kung saan binanggit at isinalarawan niya ang kanilang testigo na abogadong walang alam. Bagay na mariing inalmahan ni Defense Lead Counsel Sheila Sison.
9: To strike off the statement that abogadong walang alam. I mean, this witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor.
3: When I said ang abogadong walang alam, what I meant was in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important.
6: Chair hereby orders that the phrase abogadong walang alam be stricken off the record. Chair finds it discourteous to say the least.
8: Sa cross-examination ni Attorney Sison kay POA, na kapwa niya counsel sa depensa, tumutok lang siya sa inisyo ng COA na credit notice sa DepEd, kaugnay ng isinagawang liquidation sa confidential funds ng ahensya noong kalihim pa nito si Duterte. Lalo pang ipinunto ni Attorney Sison sa kanyang recross ang petsa kung kailan inisyo ng COA ang credit notice, ang petsa ng pagharap ng AFP official sa Quadcom hearing.
9: Counsel asked you about the credit notice again.
3: Yes.
9: And this credit notice was issued on August 8, 2024. Are you aware of this?
3: Yes.
9: And AFP officers testified before the Committee on Good Government and Public Accountability on October 17, 2024, correct?
3: That's correct.
9: And representatives from the Commission on Audit also attended the hearings before the Committee on Good Government and Public Accountability, correct?
3: That's correct.
9: And so from August 8, 2024 up to today, AFP officers at the hearing on October 17, 2024, as far as you know, the Commission on Audit has not reopened this credit notice, correct?
3: As far as I know, that's
9: and
3: right.
9: This has gone through two impeachment efforts already, correct?
3: That's correct.
8: Pinky, matapos yung kanyang pagtistigo kanina sa impeachment court, ay humarap si Attorney Michael POA sa mga media na nagko-cover sa defense team para kumustahin sila dahil ilang araw na rin siyang hindi sumisipot o hindi nagsasagawa ng press con. At sinabi niya na sa susunod na linggo ay siya na ulit ang magbibigay ng press con para sa defense team. Sa press conference naman ni Attorney Justin Gular, yung deputy spokesperson ng defense team, sinabi niya na hindi kasama sa strategy ng depensa yung pagtatanong o pag-object ng pag-object doon sa mga katanungan ng prosekusyon para lang guluhin yung strategiya ng prosekusyon. At kani-kanina rin na Pinky ay inanunsyo na rin ng impeachment court yung posibleng pagbabago ng schedule pagdating sa October dahil bibigyang daan ng impeachment court yung pagsasagawa ng Senado ng mga hearing kaugnay naman ng 2027 national budget. Pinky?
10: Oo, nabalitaan ko nga, Dexter, na may mga araw na whole day ang gagawin nilang hearing ng impeachment trial dahil nga sa budget considerations na, na kanilang kailangan dinggin. Alam mo, Dexter, kanina masabi ko lang nung nanonood ako, nung binati ni Attorney JC, Attorney Sheila ng belated happy birthday pa? Akala ko hindi magiging ganito kainit yung kanilang palitan sa araw na ito.
8: Sabi nga kanina ni Attorney Michael POA sa pag-arap niya sa media, eh magkaibigan naman sila ni Attorney Jay Tolosa at maging si Attorney Sheila Sison ay kaibigan din ng prosecution counsel. Pero pagdating sa mga hearings o sa mga ganitong paglilitis, eh wala munang kaibigan. Pinky.
10: Maraming salamat, Dexter Ganive, nag-uulat ng live mula sa Senado.
11: Posibleng hindi na raw isama ng House Prosecution Team ang bribery case sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, pinag-aaralan nilang dumiretso na sa umano'y unexplained wealth ng bise matapos talakayin ang issue sa kanyang confidential funds. Kung aalisin ang isang impeachment article, umaasa ang prosekusyon na bibilis ang paglilitis at posibleng matapos bago mag-Disyembre. Kampante rin daw sila na matibay na ang kanilang kaso laban sa VP.
10: Di gaya ng budget ng Office of the President, mas binusisi ng mga kongresista ang proposed funding ng Office of the Vice President para sa 2027. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes live mula sa Batasan. Isaiah.
11: Pinggi kong pagbabasihan yung National Expenditure Program for 2027, wala na namang confidential and intelligence funds na ilalaan para sa pondo ng Office of the Vice President. Kung titingnan, Pinky, pang apat na taon na yan, matapos ng alisin yan sa kanila simula noong 2024. Samantala, kaugnay naman sa nangyaring pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa budget ng OVP, inabot lang yan ng mahigit sa isang oras dahil kakaunting mga mambabatas lang din naman ang nagtanong. Pero Pinky, sinubukan pa yung mas pabilisin ang ilang mga kaalyado ni VP Sara.
12: Sinubukan pero hindi umubra sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa pondo ng Office of the Vice President. Nagtangka ang isa sa mga taga-suporta ni VP Sara sa Kamara na pairalin rin ang institutional at interbranch courtesy para hindi natanungin ang mga opisyal ng OVP. Kagaya yan ang pinairal para sa budget ng Office of the President kahapon.
13: Mr. Chairman, this is not a request for special treatment. It is simply a request for consistency. That this committee treat every co-equal branch of government with the same measure of respect and fairness regardless of the circumstances surrounding it.
12: Bagay na maraming tinutulan ng ilang mambabatas.
14: Dapat ibasura na itong interparliamentary courtesy, lalo na pag-usapin ng budget. Dahil ang tungkulin natin ng lahat ng nasa gobyerno ay maging transparent sa kung paano ginagamit ang pondo ng taong bayan. Kailangan itigil na po natin ang practice na to.
15: Mr. Chair,
14: may I proceed with my questions?
15: We just asked the, in every questions, kung ayaw naman nila sagutin, pwede naman nilang hindi sagutin. Para makita nila yung depression ng Office of the President na ayaw sumagot at yung Office of the Vice President
16: tama
15: na gusto
16: naman
15: sumagot.
16: Tama nga naman, but if the question is irrelevant to today's proceedings,
15: then they can simply against. Say that it's irrelevant.
12: Ang OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez ang humarap sa komite. At kabilang sa Nabusisi ay ang posisyon ng OVP kaugnay sa Pax Silica.
17: Concern ng kabataan ay yung Pax Silica. So ano po ba ang pagtingin ng OVP sa Pax Silica?
16: Pax Silica?
17: Meron po ba? Meron po ba siyang policy
16: you may
17: research
16: or may
17: na ginawa?
16: Answer. It's not part of your budget.
18: Sir, we are authorized to answer only those questions related to the 2027 proposed budget of the Office of the Vice.
12: Natanong yan ni Representative Ko dahil sa tila hindi raw aware ang bise sa ilang issues sa bansa.
19: Ma'am, any talk po about sa Pax Silica na balak po itayo sa Pilipinas?
20: Ano na? Pax Silica. Yung Pax Silica.
19: Pax Silica?
20: Hindi ma'am, Pax Silica. Do you know anything about that?
19: Wala ako. I cannot comment on that.
12: Kapansin-pansin sa budget hearing ng OVP na halos bakante ang mga upuan at ilang mambabatas lang ang dumalo.
11: Pinky, alam mo, malaki rin ang ibinabano pa ng proposed budget ng OVP for next year. Base sa NEP, nasa mahigit 785 million pesos na lang yan kumpara nga sa budget nila ngayong taon na nasa higit 889 million pesos. Pinky.
10: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nag-uulat ng live mula sa Batasan.
1: Hindi lang sa Metro Manila ramdam ang hapding dulot ng haze na dala ng forest fire sa Indonesia. Umabot rin kasi ito sa Bicol at Palawan. Yan ang agenda report. Si Pierre Pastor.
21: Bahagyang bumuti na raw ang kalagayan ng hangin sa Quezon City base sa monitoring ng LGU. Kaya naman may pasok na ngayong araw ang mga estudyante sa lungsod. Pero patuloy na pinag-iingat ang publiko, pinapayuhang magsuot ng face mask at bawasan muna ang outdoor activities. Bukod sa Metro Manila, umabot din sa ilang bahagi ng Bicol region ng haze na dala ng malawak na forest fire sa Indonesia. Ayon sa DENR, very unhealthy ang air quality sa mga apektadong lugar. Ayon pa sa PAGASA Southern Luzon, ang haze at abong ibinubuga ng Mayon sa ngayon ay maaaring magdulot ng health risk sa mga residente. Apektado rin ang haze ang kaulapan sa Puerto Princesa sa Palawan. Unhealthy at peligroso raw ito sa kalusugan. Kaya payo ng LGU, magsuot ng face mask tuwing lalabas o kaya ay manatili na lang muna sa bahay. Ayon sa DOH, kabilang sa mga sintomas na dulot ng haze ay hirap sa paghinga, pag-ubo, pananakit ng dibdib, pagluluha ng mata at pangangati ng ilong. Maari ring lumala ang respiratory diseases gaya ng hika. Payo ng DOH sa publiko, tumawag sa National Emergency Hotline 911 kung kailangan ng tulong. Alamin din ang lagay ng hangin sa inyong lugar mula sa LGU. Maging laging handa at unahin ang kaligtasan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
10: Makakausap po natin ngayon si Health Secretary Edwin Mercado. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Mercado.
0: Magandang gabi, Corina, at magandang gabi sa ating mga taga-subaybay.
10: Alam po natin medyo peligroso sa kalusugan itong haze. Pero hanggang kailan po kaya ito at tapos na ba ang pinakamalubhang bahagi?
0: Ang expected po natin ay magpipik ng September 3 at unti-unti na pong uhupa by September 4 to September 6. But yun po ay depende pa kung maapula ng Indonesia yung pong mga forest fire po sa kanilang lugar. Sa Kalimantan po yan at yun po ay medyo makapal ang gubat. Pero mukha naman pong gumagawa na po ng paraan ang Indonesian government to control the fire.
10: Sa mga hindi po nakaalam na ito po pala ay peligroso sa kanilang kalusugan, ano po yung mga sintomas na kailangan pong malaman para maidala sa ospital?
0: So ito pong haze ay ano po yan, mga very fine na mga particles galing na po dun sa abo o ash at saka yung soil ng ating pong mga forest fire. Ito po yung nadala ng ating winds po, ng hangin dito po sa ating monsoon rains sa habagat. At ito po ay nagbubunga ng, dahil ito po ay maliliit na mga particles na pumapasok pag tayo po yung humihinga, naiirita po yung ating airways at yung pong ating lungs ay namamaga din. Kaya pinagmumulan po ng hika at kung tayo po ay meron na pong chronic bronchitis na predisposed po tayo na mag-exacerbate o mas lumala. So yun po ay dapat pong ingatan sa pamamagitan po ng pagsuot po ng N95 mask or kung wala naman po ay isang basahang basa para po hindi pumasok yung ating mga minute particles papunta po sa baga natin.
10: Ano po ang first aid sakaling meron po silang mga sintomas?
0: So yung una nga po ay tiyakin pong yung iritasyon na nanggagaling dito sa ating haze o yung microparticle ay mabawasan. Magmumog, maglinis po ng ating ilong at tiyakin po na tayo po ay agarang pumunta din sa ating mga rural health unit. Ito po ay maalagaan or yakap clinic. At kung meron pong magpaninikip ng mga paghinga ay agarang pong pumunta sa isang hospital kasi yun po baka mangailangan po tayo ng oxygen support.
10: Ayun. Okay, so maybe the worst is over. Sinasabi po ninyo that after September 6, maaari na pong lumabas ng walang mask or hinihintay pa po natin maapula ang mga apoy sa forest fires ng Indonesia?
0: Yes po, tayo po ay may ASEAN na Coordinating Council sa Health at tayo po ay humingi ng updates po sa Indonesia at sa atin pong mga karating bayan gaya po ng Malaysia at saka po ng Singapore para rin po ma-monitor natin kung ito nga pong forest fire ay naaapula na ng Indonesia.
10: Kumusta naman po, Sec, ang pagdinig sa 2027 budget ng DOH sa Kamara ngayong araw?
0: Maganda naman po at naipapaliwanag natin sa ating mga legislator yung atin pong pinaplano dahil ngayon lang po sa unang pagkakataon, meron tayong unified agenda between PhilHealth at saka DOH. Ang tawag nga po namin dyan ay una sa kalusugan. Ang una po ay nangangahulugang Unified National Agenda for Health. At maganda rin po ang ating diskusyon dahil naliliwanagan po sila dun sa ating mga pinaplano na maging rules-based po itong MAIFIP At ito pong ating pagbibigay din po ng allocation sa HFEP ay magiging pong mas rules-based or mas strategic din po.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Health Secretary Edwin Mercado.
0: Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat.
5: Another historic milestone for Lea Salonga. The Filipino theater icon is set to receive her Hollywood Walk of Fame star this week, and Bilyonario News Channel got a first look. Yan ang exclusive agenda report ng ating U.S. correspondent, Henny Espinosa.
7: West End Musical's Lea Salonga.
22: The star is being set. Ilang araw na lang ia-unveil na sa publiko ang historic Hollywood Walk of Fame star ni Lea Salonga. But through special access from the Manila International Film Festival, or MIFF, Bilyonary News Channel got an exclusive first look. Ang nagbigay sa atin ng pasilip, si Ana Martinez, who has been producing Walk of Fame ceremonies for 39 years.
23: It's being made right now, and then in the morning, at 6:30 in the morning, it will be polished up. And then my crew starts to show up at 7 p.m., and they start the production setup. So you'll see barricades. We're gonna have a giant screen. We're gonna close the boulevard.
22: Para kay Martinez, matagal nang deserving si Lea ng ganitong pagkilala.
23: But people don't understand that they have to be nominated. She was just nominated by the film festival just last June. And she got it, you know? And we're very happy to have her.
22: Ang MIFF mismo ang nag-nominate kay Lea to be the first Filipino to have a star sa Walk of Fame. Sa loob ng 45 years, Lea has broken barriers from the Philippines to Broadway and the world stage. At ngayon, her name will literally become part of Hollywood history. Inaasahang dadagsa ang Filipino community sa unveiling ceremony.
23: We have fans that fly in from all over the world. We just did a star for Miley Cyrus, and she had about 4,000 fans come out.
22: So Friday, September 4th, matatanggap ni Lea ang 2,855th star on the Hollywood Walk of Fame in the category of live performance. The ceremony begins at 11:30 a.m. Pacific Time. Para sa Agenda, Henny Espinosa, Bilyonario News Channel.
1: Nationwide school safety drills ng DepEd kasado na bukas. At death toll sa Delubyo sa Nepal, higit 1,000 na. Susunod yan sa Agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you!

0: traffic check ulit tayo sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Nasa higit 1,000 na ang death toll sa malawakang flash flood sa Nepal. Ito ay matapos ma-recover ang ilan pang 10 mga biktima. Nasa 4,000 pang nawawala, kabilang ang higit 500 foreign nationals.
1: For thousands of impacted families, the priority is now receiving humanitarian assistance, recovering and identifying the remains of the loved ones and tracing missing relatives, and reunifying separated children and helping people access psychosocial support.
0: Isang glacier ang pinaniniwalaang gumuho at bumagsak sa ilog noong August 26 na nagdulot ng matinding flash flood. Sa laki ng agos, halos mabura ang lahat ng mga gusali at bahay sa border ng Nepal at China.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon. Mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
3: Willard, inulan ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong Miyerkules dahil pa rin sa pag-ihip ng Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Tatlong weather disturbances kasi ang humahatak ngayon ng habagat. Una na dyan ang Tropical Storm Pilandok na nasa loob po ng PAR at huling namataan 1,085 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at may taglay na hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna. Ikalawa ang Tropical Storm Saudel, international name po ito, na namataan naman at 460 kilometers west-northwest ng Batanes kasing lakas nitong si Bagyong Pilandok at ikatlo ang low pressure area dito sa may West Pacific Ocean at nasa layong 2,755 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa latest track ng PAGASA, lalabas ang Bagyong Pilandok bukas ng madaling araw sa kakikilos patungo Okinawa, Japan at ang Bagyong Saudel naman kikilos sa direksyon ng Southern China at hindi napapasok muli ng ating PAR. Habang ang LPA hindi pa rin nakikitang magiging bagyo sa ngayon at susunod lamang sa direksyon nitong si Bagyong Pilandok sa labas ng PAR. Dahil sa patuloy na pag-ihip ng habagat, posible pa rin ng 50 to 100 millimeters na dami ng ulan hanggang Huwebes ng hapon dito pa rin po sa may western section ng bansa kabilang Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Benguet at La Union, gayon din sa Pangasinan, Zambales at Bataan. Pinag-iingat pa rin po ang mga nakatira sa mga probinsyang ito sa banta ng baha at pagguho ng lupa habang dadami pa ang uulanin lugar sa Southern Luzon sa araw po ng Biyernes at Sabado. Bukod sa delikadong ulan, mayroon pa rin tayong gale warning sa ilang baybayin sa norte, kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at hilagang bahagi ng Ilocos Sur. Posible pong umabot ng 5 metro o halos 2 palapag ng gusali ang taas ng mga pag-alon doon, kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local coast guards for possible sea travel suspensions. Bukas September 3, araw po ng Huwebes sa Luzon, ihanda pa rin po ang inyong payong or kapote dahil posible pa rin ang paminsan-minsang malakas na ulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro habang may tsansa ng mahina hanggang katamtamang ulan sa maghapon dito sa Metro Manila, ganyan din sa Ilocos Region, Cordillera Region, West of Central Luzon, Calabarzon at natitirang bahagi ng Mimaropa. For the rest of Luzon, kagaya sa may Cagayan Valley at dito rin sa may Bicol Region, posible pa rin po ang pagkulimlim at saglit na ulan, lalo na sa hapon at gabi. Pagdating sa Central Visayas, Eastern Visayas at buong Mindanao, magbaon naman po ng tubig at proteksyon sa sikat ng araw dahil magiging mainit pa rin at tuyo ang panahon sa maghapon. Sa katunayan, may mga lugar pa rin na maaaring umabot sa 42 degrees or higit pa ang heat index o yung mararamdamang init ng ating katawan. Habang dito sa may Western Visayas at Negros Island Region, asahan pa rin ang minsang maulap na kalangitan dahil sa habagat at may tsansa pa rin ng light to moderate rains mula tanghali hanggang gabi. Ka-weather, napansin niyo ba ang dalawang magkaibang panahon sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Agosto? Lingid sa kaalaman ng karamihan ang maulam panahon sa Luzon dahil sa habagat at ang mainit at tuyong panahon naman sa Visayas at Mindanao ay parehong epekto ng lumalakas na habagat or El Niño. Pinapalakas kasi ng hangin sa labas ng high pressure area sa silangan ng Visayas at Mindanao ang hanging habagat dito sa Luzon. High pressure area equals sunny weather, while strong habagat naman equals enhanced rainfall. Gayunpaman, sa sandaling mawala ang hanging habagat sa buwan ng Oktubre at papalitan na ito ng hanging amihan habang may malakas na El Niño, mas malaking problema po ang kakaharapin ng ating bansa. Dahil bukod sa Visayas at Mindanao, kasama na rin po ang buong Luzon na magkakaroon ng puyong panahon at ng matinding kabawasan sa ulan, kung saan maaari itong makaapekto sa level ng tubig sa mga dams and eventually sa supply ng tubig sa agrikultura at mga kabahayan. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po yung ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: About making an entrance. Tila eksena sa romantic film ang arrival ni na George and Amal Clooney sa Venice, Italy. The power couple arrived in a wooden water taxi while looking effortlessly elegant. The actor is set to receive the Golden Lion for Lifetime Achievements sa Venice Film Festival, which will run from September 2nd up until September 12th. Amid lawsuits from U.S. states, Paramount CEO David Ellison finds an ally in Tom Cruise. In an interview with the Pat McAfee Show, tinawag ng aktor na awesome ang promise ni Ellison that Paramount and Warner Brothers will deliver 30 films a year. Kaya raw itong gawin with the help of every artist. Paramount and distributor ng films ni Cruise na Top Gun, Days of Thunder, and Mission Impossible. 12 states have sued the merger of Paramount and Warner Brothers, arguing it would hurt competition in Hollywood. Tiger Woods is changing his plea sa DUI case niya. The golfer had pleaded not guilty to charges stemming from a rollover crash back in March. At the time, Woods told authorities he was looking down at his phone and did not realize that the truck in front of him had slowed down. Pumasa siya sa breathalyzer test, but he declined further testing for other drugs. Woods is set to appear in a Florida court Wednesday, pero hindi pa malinaw kung ano na ang ihahain niyang plea.
2: Exclusive, inarestong Chinese national na may umano'y Peking Pinoy identity, may-ari raw ng 5 kumpanya. At halaga ng piso, historic low na naman. Susunod yan sa agenda.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda bang takbo?
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Sa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour, sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Hindi lang daw paggamit ng peking Pinoy identity at paglabag sa immigration laws ang kinasasangkutan ng naarestong Chinese national na si Yaling Ho. May ugnayan din umano siya sa kumpanyang may kinalaman sa critical infrastructure at energy sector ng Pilipinas. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
7: Aabot sa 5 kumpanya ang naging at kasalukuyang pagmamayari ni Yaling Ho. Siya ang Chinese national na inaresto ng Bureau of Immigration sa NAIA noong Agosto dahil sa umano'y paglabag sa immigration laws. Nakuha kay Ho ang ilang Chinese identification documents kabilang ng isang alien employment permit, ACR ID at isang Chinese citizen ID na nagpapakitang isa siyang Chino na ipinanganak sa Fujian, China. Sa kabila nito, nasabat sa kanya ang iba pang dokumento at identification kung saan ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang si Lingo Basel na isang Pilipino. Kabilang sa mga nakuha kay Ho ang isang late registered birth certificate, isang postal ID at isa pang employee ID kung saan may iba't ibang address na nakatala kabilang na ang Davao del Sur, Agusan del Sur at Davao City. Ayon sa employment permit ni Ho, nagtatrabaho siya sa bansa bilang isang Mandarin site supervisor sa NEPC Power Construction Corporation. Ibig sabihin, pinetisyon siya ng kumpanya mula sa China para makapagtrabaho dito sa Pilipinas. Isang Philippine-based construction company ang NEPC, pero 35% owned ito ng First Northeast Electric Power Engineering na directly affiliated naman sa massive Chinese multinational conglomerate na China Engineering Energy Corporation. Ang korporasyong ito, state-owned o pagmamayari mismo ng Chinese government. Ayon sa nakalap na intelligence information ng mga operatiba, nagpundar at bumili ng shares sa ilang kumpanya si Ho sa ilalim ng pangalang Lingo Basel. Sa pinakauling general information sheet ng LF Joy Realty Incorporated, listed si Ho bilang presidente at largest shareholder ng kumpanya. Aabot sa 60% o katumbas ng 11.5 million pesos ang subscribed shares sa ilalim ng kanyang Lingo Basel identity. Sa ilalim ng parehong GIS, nakatala ang natitirang 40% shares sa dalawang Chinese nationals. Ibig sabihin, sa unang kumpanya pa lang, posibleng lumabag na agad ito sa 60-40 foreign ownership rule kung saan ipinagbabawal ang mahigit 40% foreign ownership sa Philippine corporations. Listed muli si Ho bilang presidente at 30% owner ng kumpanyang LF Joy Spirit Martial Arts Gym Center sa pinakahuling GIS nito. Isa rin siya sa mga incorporator ng kumpanya nang irehistro ito sa SEC noong 2024. Sa ilalim naman ng 2023 GIS ng LF Joy Construction and Supply, aabot sa 59% ang ownership niya. Habang minsan naman siyang naitala bilang 60% owner ng kumpanyang LF Joy Global Consultancy Solutions. Wala na ang kanya pangalan sa pinakahuling SEC documents ng kumpanya. Ganoon din sa Lavanda Group Incorporated, kung saan isa pa siya sa mga naitalang incorporators nang itatag ito noong 2022 at minsang naitala bilang 59% owner nito. Parehong involved sa solar energy related contracts ang LF Joy Global Consultancy at ang Lavanda Group. Nitong May 2026, kasama si Yu sa Memorandum of Agreement signing ng Lavanda Group sa Shenzhen, China para makipag-partner sa Philippine-based power grid contractor na JC Electrofields Power System at isang Chinese tech company. Ito ay kahit na hindi na nakalista si Hu bilang shareholder ng Lavanda Group. Unang sinabi ng AFP na nakababahala ang pagkakaroon ng access ng ilang dayuhang nagpapanggap na Pilipino sa critical infrastructure ng ating bansa.
3: Critical government infrastructure, kaya nga tinawag na critical eh. Di ba? It is essential for our survival as a people, as a nation.

0: Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
1: Stricter gun control at mas mahigpit na pagbabantay sa social media. Ito ang panawagan ng PNP at DILG kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Tuloy naman bukas ang nationwide safety drills ng DepEd pero may ilang mga pagbabago. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
2: Mula ownership ng baril, access sa mga laro at social media, hanggang seguridad sa mga paaralan, lahat yan kailangan ng paghigpitan para tuluyan ng matuldukan ng mga kaso ng pamamaril sa mga eskwelahan ayon sa ilang government officials.
3: We have to make sure that the gun owners take full responsibility. Secretary John Victor-Mulia is now pushing for harsher laws, asking Congress to enact laws that will be harsher against the gun owners.
4: Ang mga magulang dapat matuto not only in terms of observation as to their online history, but also ano ang meron sa loob ng kwarto niya. So based on our investigations, yung Sampuanga, Tacloban, and all other successful operations, we find na merong mga indicators talaga. So like posting of itong mga ina-idolize nilang mga former mass shooters or involved sa mga shooting schools sa ibang bansa.
2: Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, 43 minor de edad na ang na-rescue nila ngayong taon mula sa posibleng pagkasagawa ng school violence sa 32 operasyon. Sinigurado naman ni DepEd Undersecretary Malcolm Garma na magkakaroon na ng dagdag guidance counselor associates para matutukan ng anumang behavioral changes sa mga bata.
5: Binanggit din ni Garma na nasa hiring process na sila para punan ang nasa 10,000 bakanteng item para sa School Guidance Counselor Associates. Maliit na bilang pa lang yan para sa lagpas 40,000 na mga public schools sa buong bansa.
6: Announced that tomorrow will be our national simultaneous safety school drill po natin. Pinakamalaking pagbabago doon, hindi na po ito yung the usual drill na nakikita natin na kung saan mayroong role-playing na may active shooter talaga. No? Or...
2: Sa gaganaping active shooter drills po sa buong bansa, distinct alarms daw ang magiging focus ng programa, maging ang mga lugar kung saan dapat pumunta ang mga bata para magsumbong sa mga guro, humingi ng medical assistance at hintayin ang kanilang mga magulang. Ito raw kasi nakitang mga problema sa nangyaring pamamaril sa Sambuanga.
6: Alam nung school kung anong gagawin nila. Yung mga wounded ho doon, nagkanya-kanya humpunta sa ospital. They were not organized. And the parents, they didn't know kung saan yung anak nila, kung nasaan na. That kung may nangyaring ganito, how would our law enforcers be able to respond?
2: Payo naman ng Psychological Association of the Philippines sa mga otoridad, maging maingat pa rin sa security protocols at siguraduhin hindi ito magdudulot ng takot sa mga bata. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
1: Tila walang preno sa pagbulusok ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsarang palitan sa 62,565 mula sa 62,040 kahapon. Ito na ang pinakamababang level ng piso sa kasaysayan. Paliwanag ni John Paolo Rivera, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Ito'y dahil sa mataas na global oil prices at U.S. Treasury yields. Lumakas din daw ang demand sa dolyar dahil sa patuloy na geopolitical uncertainty na nakaapekto sa emerging market currencies kabilang ang piso. Itinuro rin ni Security Bank Chief Economist Angelo Taninco ang mataas na presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East.
7: Dadalhin sa isang mainstream commercial venue ang pamumukadkad ng mga lokal na negosyo at kultura ng Negros. Ano-ano kaya ang dapat abangan sa 40th Negros Trade Fair? Narito ang agenda report ni Che Sulit.
8: Pagkain, kultura at sining na tatak negrense. Yan ang mga produktong tampok ngayong buwan sa SMX Convention Center Orga sa Taguig. Pinasilip sa launch preview exhibit ang pagkain, handicrafts at obrang hatid ng mga MSME na lalahok sa bazaar.
9: This is really our way of providing a marketing platform for all our producers who are Negros based. It's like bringing Negros to Manila.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA Orense. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bilyones umano ang kabuuang pork barrel na nasa discretion ng mga opisyal ng gobyerno kung paano gagastusin sa proposed national budget para sa 2027. Ayon kay We Solve Foundation President Ken Abante, kailangang isapubliko ng mga opisyal at ahensya ang breakdown ng kanilang paggastos para mapigilan ang korupsyon. Sa programang memo, sinabi ni Abante ng We Solve Foundation na umabot na sa 735 billion pesos ang tinatayang pork barrel sa panukalang budget para sa 2027. Ang tinatawag na pork ay pondo ng bayan na inilalaan sa mga mambabatas para magamit sa proyektong gusto nila sa kani-kanilang nasasakupan. Ibig sabihin, malaya ang mambabatas na mamili kung saan at kanino igagastos ang malaki pondong ito. Ani Abante, 483 billion pesos ay mapupunta sa imprestruktura, 140 billion pesos sa ayuda, 112 billion pesos sa unprogrammed appropriations at 59 billion pesos sa local pork.
1: Pork ang ibig sabihin, pondo na wala naman pong paliwanag kung saan talaga pupunta.
2: Apo. 483 billion pesos po in hard pork or infrastructure. Ito po yung mga infrastructure na walang detailed attachments na pwedeng ma-check ng bawat isang mamamayan.
1: So that's the break.
2: 112 billion po yung shadow pork or unprogrammed appropriations. Ito po yung dating ginawang backdoor para sa mga flood control. At ito po yung lumalaki ngayon, 59 billion pesos po in local pork. No, na dahil nga po papuntang election na.
0: Kinwestiyon ni Abante kung bakit sa kabila ng napakalaking budget ng DepEd, hindi nila isinasa publiko ang detalyadong breakdown ng kanilang gastos. Hindi rin anya nagagastos ng ahensya ang lahat ng budget para punan ang kakulangan sa classroom construction na ngayon ay halos 200,000 pa ang kulang para sa mga estudyante.
2: Hindi public yung allocation list ng Department of Education.
1: Tapos sabi po ninyo, hindi pa nagagastos lahat.
2: Correct.
1: What happens to the budget na hindi nagastos? E bibigyan na naman sila ng bago.
0: Sinabi rin ni Abante na kailangan ng panibagong pondo na halos 103 billion pesos para sa flood control. Anya, nangako naman si Public Works Secretary Vince Dizon na ilalabas ang mga dokumento na nagpapaliwanag kung saan mapupunta ang pondo. Patuloy na hinihimok ni Abante ang Kamara na isapubliko ang mga dokumentong ito para sa lahat ng proyekto sa ilalim ng 483 billion peso pork para sa infrastruktura.
1: Para tapusin lahat ng flood control project, gagastosin na naman yung bagong budget?
2: Opo. Ang sinasabi po niya na Secretary Dizon, nag-commit po siya na ipapublish niya yung lahat ng detailed attachments ng 11,000 projects. Kapag walang detailed attachments yan at hindi ma-verify ng ordinaryong mamamayan, dapat delete yan sa budget.
0: Idiniin ni Abante na hindi lang dapat sabihin ng Kongreso sa mga watchdog na pwede silang lumahok sa mga budget hearing. Kailangan ding isapubliko ng gobyerno ang detalyadong breakdown ng budget para mabusisi ng taong bayan ang paggamit ng pondo nila na hanggang sa pinakahuling budget ay hindi pa rin nila ginagawa.
3: Pinalayas man sa Kamara ang isang barzaga, barzaga pa rin ang inihalal ng mga Caviteño bilang bagong kongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Matapos makakuha ng landslide na boto, nanumpa na si Jenny Barzaga bilang bagong kongresista ng ika-apat na distrito ng Cavite. Uupuan niya ang nabakanting posisyon noon ng kanyang anak na si Kiko Barzaga na pinatalsik ng Kamara.
5: Madam Speaker, we are on receipt of the Certificate of Canvass of Votes and Proclamation of Winning Candidate for Member, House of Representatives issued by the COMELEC District Board of Canvassers, which states that Representative Jennifer Ostia Barzaga garnered the highest number of votes in the August 29, 2026 special elections for the 4th Legislative District of the Province of Cavite.
6: Is there any objection to the motion? The chair hears none. The motion is approved.
4: Kapansin-pansin na habang nanunumpa ang bagong kongresista, absent ang nakababatang Barzaga dahil sa ex-Congress Miao, sumasayaw sa opening ng bagong sinasabing world's largest indoor cathedral and arena na may 75,000 seating capacity ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Bukod kay Barzaga, dinaluhan rin niya ng ilang kaalyado ng mga Duterte at pinangunahan mismo ni Davao City Mayor Baste Duterte. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
7: Amanda Seyfried is letting go of her home in Los Angeles. The actress has listed her two-story residence for about $3.2 million. Completed back in 1916, the property is just steps away from Runyon Canyon and tucked behind tall hedges and private gates. Meron itong three bedrooms, the bathrooms, and a sparkling pool. Binili ni Seyfried ang bahay noong 2011 for $1.85 million. She now lives on a farm in New York. Vermont has entered the chat. Kaya naman nagsimula na rin magpailaw ang SM Supermalls. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Chess Sulit.

0: Bare months na, and Christmas is just around the corner. Ang SM Supermalls, may maagang pakulo para ilawan na ang shopping experience ng mga Pilipino. Sa SM Aura in Taguig, nakadisplay na ang mga Christmas tree, complete with golden ornaments. Agaw pansin din ang sparkly curtain lights hanging from the railings. Binalutan din ng lush green Christmas garlands ang gilid ng mga escalator. Isang midnight magic naman ang hatid ng SM City Baguio. Through the haze, spotted ang snowman mascot going down the escalator. May exhibit din ang starry holiday evening ang SM South Mall sa Las Piñas. At sa SM Mega Mall sa Mandaluyong, bungad sa entrance ang makukulay na light installations at festive ornaments.
1: Christmas is our strongest season of the year. And just to let you know, ano, we prepare for Christmas as early as March of this year. We have a lot in store for you this year, from the biggest parades down to carols in the mall, particularly Santa meet and greets, and so many other things that you will expect to make the SM Supermalls your main destination this Christmas.
0: SM Supermalls is going all out this holiday season. Hangad nilang maghatid ng magical Christmas para sa kanilang customers.
2: Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Ganon kalaki.
4: Yung Christmas tree?
5: Ang alin?
3: Ano Christmas tree? Huwag kang ganyan. Tagal pa ng Pasko.
6: Hindi yung pera. Pera na naman pinag-uusapan namin.
3: Pork daw, pork.
5: Yung pork, yung sinabi kanina ni Ginong
4: Abante,
5: di ba? Ng We Solve Foundation. I didn't even know that there was an organization like that. Ang ginagawa nila, binabantayan lang talaga nila ang paggastos ng budget na yearly. So kanina, sabi niya, mahigit 700 billion ang pork this year. Baka hindi nyo napapansin.
4: Wow. May hard pork, soft pork, LGU pork pa.
5: Barbecue
4: may shadow pork pa.
5: Pork isado.
6: Chicken barbecue.
4: Na may taba sa dulo.
6: Barbecue. Hindi, ano ba yung hard and soft para maintindihan?
4: Soft, syempre, yan ay mga ayuda. AIX. Tupad. Na discretionary, syempre. Tapos, nandyan yung hard pork, yung infrastructure.
6: Yan ay mga kalye, classroom, multipurpose.
4: Shadow pork, yung mga nasa unprogrammed appropriations na depende kung may savings ang gobyerno tsaka magagastusan. Yeah. At yung syempre, yung 50 billion pork for the local governments.
5: Ay, na-memorize mo talaga.
3: Ang dami! And this is all discretionary. And hindi pa natin tinatanong kung ano ang breakdown noon? Yun. So what he's asking for is, dapat malinaw ang breakdown.
5: Hindi ba dapat given na yon?
3: Eh, dapat nga, di ba?
6: Alam mo bakit ang kapal nun eh? Ang kapal ng budget. I mean, sa totoo lang, titingnan mo yan isa-isa. Dapat talaga meron tayong body that we can really
3: meron
6: trust to look into it. To make it more palatable, digestible para po sa tao. Kasi nakapal niyan eh.
5: For accountability din.
3: And also, he divulged that the DepEd has yet to itemize kung paano ang kanilang breakdown sa budget nila, which is the biggest now among the departments.
6: Kasi ganun talaga sa batas. Education department gets the biggest chunk of the budget.
3: So thereby, dapat sila yung nauuna sa pag-liquidate. Bakit hanggang ngayon kulang pa rin ang classroom, di ba?
5: Yes.
6: Ano sabi mo ka? 160,000.
3: 160,000. Oo, ganun. So it's really all about transparency na hindi ginagawa. Yeah. At this time, after all the scandal, dapat lang we demand for that.
5: Yeah, it's about time. Dapat nga hindi na natin hinihingi yun eh.
3: Pag binibigay ko nga sa tagaluto namin sa bahay yung budget ng para sa palengke, hinihingi ko yung ano,
6: yung resibo.
3: Yung resibo, di ba?
6: Pero pag palengke, nakasulat na lang. Ganun. Isang kilo.
3: Ganun.
6: Ma'am, tumaas na. Dati 80, ngayon 220.
3: Ay, hinihingi ko pa yung telephone number ng tindera.
6: Talaga?
3: Kasi kung minsan, baka imbentohin.
5: Dapat gawin ko din yan, ha?
6: Magkaano sila, magkasabot.
3: Di ba? Di mo masasabi. Pagka masyadong hindi mahigpit, there is temptation.
4: Pero cellphone number pala ng boyfriend. Ibibigay para kasabot.
3: Binigyan mo pa ng ideya.
6: Magkasabot nga sila.
4: Ano pa rin mga modus eh.
3: Mga modus ha. Willarda.
6: Pero mahal na talaga sa palengke ngayon.
5: Totoo yan.
6: Sabi nung kasama ko sa bahay. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Katie Webb.
4: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
7: Ako naman si Erica Christensen.
5: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
8: K5 News FM Philippines.
9: K5 News FM Philippines.
8: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas ga antioxidant.
12: Nga amo naman,
8: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaliga.
12: Epektibo!
8: DTX 500!
12: Mataas pala ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500!
12: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
12: Yan ang gapanupo!
8: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar!
8: DTX 500!
12: Masalikan!
8: Epektibo!
12: DTX 500!
8: E3 Bio!
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Gamayan ako nga buyon.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio.
8: With Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
8: D3 Bio.
15: Ako si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
8: Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
8: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
8: Yung may D3.
12: Mabakas mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ga antioxidant.
8: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay.
12: Happy kanunay.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: K5.
9: K5
8: News FM.
9: K5
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
8: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
12: Pamasa ang butika.
8: K5 News FM.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipo ang inyong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builog na igradulong sa inyo sa kalwan sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansyarap.
4: This time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansyarap.
3: Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumaman, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siningaton, Surad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa. At isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siningaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kapisaklan, Caga, Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, Caga, Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island, kagsakutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, ngayong gabi na, kag-welcome na, diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan, K5 Nightwatch!
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Takirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangaragad, liwat kitang magatalakay na sang pila kamadlagko ng mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal, kaga international. Mga mainit-init ka nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kinanda may kaupo maton karon ang mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kantaran sa ila natipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Tunaton karon sa patrol ka K5 Kim Caloyo. Samtang may kaupo maton karon iban pa nga mga balita pagid kag information nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Kunaton si ka K5 Karin Badilla, ka K5 Aaron Lloyd Refugio and ka K5 AJ Cordova. Samtang mga pila magkaroon ka mga dalag ko man nga mga balita national ka mga balita international. Ingkaw po naton karato sini nga mga ka K5 sa News Center. Po naton si ka K5 sa Nipunay. Kinano po naton diri sa technical side ka K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 John Alojado Capulo. Mega welcome gi inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, today is a Wednesday. September 2, 2026. Kapit sa dos, nagkita sa mga irisyon. Dresato sila nga pagpangalagad. Mga ka-K5, ikadwa na kaadlaw sang Bermanth mga ka-K5. K5 Bandre, dosos Maria, ihulis nga rapon ni Sinti Simaon. Ay, Merry Christmas! Merry Christmas!

Hoy, Merry Christmas! Merry Christmas in advance sa aton tanan-tanan nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Hoy, naku, utang sa inyo ha. Request kung di makanta-kanta sa Christmas song kay September na. Wow! Ay, bla! Oh, K5 ba? Andre? Pwede na kami utang ni K5, Andre ha? Kamu naman may utang sa mon. Kay sugod subong, gabato na kami sang mga Christmas gift. Ay, kalainin. Ara, sige. Mga kaka-K5 sa ito, siling pag-pangalagat. Mag-atalakay kita sa mga pila ka mga dalagko ng mga issues ka mga information. May kang tanan sa mga pila na ka mga natipon ng mga balita sa ato sining nga mga kauturan. Ilabi na gid mga KK5 sa mga balita information na gikan sa aton nga mga KK5 reporters. Ano karo mga dalagko ng mga balita kag information? Mga KK5. Damo gi sumo sa mga nagaangan-angan Black K5 Andre. Nagakabalaka gid sila kon madayon blang barangay eleksyon kun hindi. Padayon na, mintras nga wala pa sang official nga announcement nga hindi madayon ang barangay election, mga ka-K5, siguraduhon naton nga madayon, mga ka-K5, kag kinahanglanon gid nga protestahan taning aton nga mga congressman ka mga senador nga nagaplano, mga ka-K5, nga i-postpone naman ang barangay election. Kay daw pariho lang nga gindingutan kita nila iya nga mga pumuluyo, gindingutan kita nila iya nga mag-exercise ang aton nga kinamatarong agod nga magpili sang gusto naton nga mangin leader sa barangay. Maayo lang kun ang aton nga barangay leader, mga KK5, maayo lang kun mga maayo sila, nagaserbisyo sila sang maayo sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga kasimaryo nila, ka mga constituents nila. How about sa mga barangay ngang ila nga mga barangay kapitan, kag mga barangay kagawad, mga barangay officials nila, mga kwan, mga daulukos nga mga bagulan, nga mga tigabagol, mga kwan, mga inang tamaran, mga wala kag hindi mapuslan, mga inutil ang aton nga mga barangay official sa malipot nga sugilanon, mga salaguron lang sang banwa, salaguron lang sang barangay. Dano abi ang aton nga imuon sini? Pero siyempre ilisan ta sila, hindi bala? So paano ta sila mailisan kung punggan sang kongresista, kag punggan sang senado, kag punggan sa presidente ang aton nga? Ang aton nga kinamatarong para sa pagpili kag pag-ilis ang bago nga mga barangay official. So kung nga gusto naton, nga gusto naton ilisan, may lang amo na galing ang balta. Mayo lang ko ng performance ang mga barangay kapitan, taga sa mga barangay official, tamayo sa aton nga barangay. Kay wala ganyan problema. Kay nga ate, hindi taman sila gusto ilisan, kay manti mayo ila performance, hindi bala? Nagabulig sila, kinagahimo sila sa mga pamaagi para sa aton. Mga kakifive, irabi na sa karaydan, tanga mga pumuloyo. Di paano, kano kung makatilaw kita aton niya sa mga barangay official nga mga lampingasan, mga barangay official, mga KK5, ngang ilag na paminsar, ang ilalang kaugaringon, kaya sila nagapaminsar sa ang interes sa publiko, kaya sila tawag natin nga public interest. Ay, hindi bala? Paano karon kung ang ila sini nga mga barangay, wala sa nga tawag natin nga transparency, kag accountability? Di paano lang kita karon? Kinanglan ilisan ta, hindi bala? So paano ta sila ilisan? Kuri postponed mga KK5 ang barangay election, di ba? Oh, sige, nan. Sige lang kay plastar ko na karon sa inyo diri sa ato sini nga pagpangalagad. Mga KK5, oh diri kita anay sang aton nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag informasyon nga pagatalakayon para sa subong adlaw. Diri kita una sa mga balita lokal. Sa aton karon nga mga headline sa mga balita lokal. Liga Congress, mga KK5, ginhiwat sa Boracay Island sa Aklan. Kay kundiri kuno sa syudad, wala nag-attend ang mga barangay officials. Inasuno sa pagpahayag, mga KK5 ni DILG, City DILG, Oscar Lim. Hambal yan niya, muna kung nga nga dito na namang ginhiwat sa Boracay. Kay damo sa nagapamangkot, man nga
gasto na maliwat sa kwarta sa barangay. Kada barangay gakadto mga kakay 5 nagapagwa sa kwarta. Sang pundo para nga gamiton agod nga magkadto sira tanantong nga mga barangay official sa may Boracay Island. Ti kabalo naman kamo kun ano ang kwan? Kun ano ang gasto sa Boracay Island inibla? Balaan nyo naman ako na nung gasto to. Kung wala ka dala nga dolyar mga kakay-5, hindi ka to makatender sa kwan, hindi ka to makatender sa Boracay. So ang pundo nga gingamit sa mga barangay kagawad kag mga barangay official, including the barangay captains, mga kakay-5, halin na sa pundo sa barangay. Ah? Nila sila nagkwa sa kwarta sa pundo sa barangay. Tapos amo nang gingamit ka magpadulong dito sa Boracay. Yamakon mo pilang daan sila bilog na. Ah, oh, barangay kapitan, 7 ka mga barangay kagawad, 8 sila nga daan. SK chairman nila, ah, oh, siyam ang SK treasurer nila kag SK secretary nila. Ah, oh, nagadalagan sa siyam tugtog pulo ka bilog kada barangay nga makakadto sa Boracay. Ti sa siyam tugtog pulo ka bilog, butang ta budgetan nilang ila ko galingon. Bisan magtag 10,000 lang kada ulo. Mga kakay-5, so may 100,000 sila na dapat nga pagwaon sa barangay, mga kakay-5. Te, ang 100,000 na gamiton lagi na ito ya alone sa ila sininga seminar dito sa may Boracay, mga kakay-5, o sa ila sininga Liga Congress. Iway man taga-dingot sila, kay man nga ah, may aragi man na yasang ginapertiniser, mga kakay-5, nga budget halin sa barangay para sa mga kasubong sining mga bagay katulad sa Liga Congress, katulad sa Lakbay Aral, katulad sa kung ano pa ng mga bagay-bagay nga may ara silang mga grahimo ng mga convention o kung may mga grahimo sila mga kakifive ng mga kwan ng mga seminar, may ara man ang nakalaan ng budget para dira para sa ilang mga trainings para nga mangin maayo sila ng mga barangay official kakabalo sila kung ano trabaho nila. Kaya ang problema lang kay gagasto na kita, iban nga mga barangay kapitan ka mga barangay kagawad, mayad naman kabalo naman, intindihan naman nila mga trainings na kung anong ilang hilimuon kung anong las barangay. Ang problema lang kung nagagasto kita, nagagasto para sa sining mga barangay official nga pagbalik nila dire, why man sila sa may namangan? Ha? Ang mga utok nila gyapon mga kakifab kaangay kahabol sang kwan? Sang umal nga binangon? Oh? Wala mga gapon gasurol sa mga utok nila ito kung anong ilang mga gina seminar to sa sininga mga lugar. Oh? Mga kakifay. Oh, to, tiya muna. Ihambal ni DILG o City DILG Head mga kakifay ba Oscar Lim. Kalinga tiya muna ang rason. Kung nga nga dito namang giniwat sa Boracay na ang Liga Congress. Kahit kundiri lang sa sudad sa Iloilo, ahaniya way tupa, niway sila ka para lapit. Kung sa bagay, may punto man. Kung ako mga kakay-5, kung dirihiwaton sa sudad sa Iloilo, mga kakay-5, no? Siyempre, lapit sa ilang mga barangay. Ang imuon sini sa mga bilis ang ilik ng mga tamaran, yung mga yun ipatula ng mga barangay opisyal ni. Ang inaimo nila, gakanto lang to sila kay-5 Andre sa lugar, sa Binyo. Pagkatapos, pagkanto na sa Binyo, makuan sila to, makaon-kaon na sila to kung may mga pag-serve abisang pamahaw, mamahaw sila to. Pagkatapos na pamahaw, dugay-dugay, malisin siya, mangihi. Pero papangihi nila, why sila kapangihi na sa may kwan? Sa may CR sa sulod, sa Binyo. Dito sila kapangihi, sila balay. Pulis sila, pag-abot na tutulog. Tapos balik naman sila, tig-paranyaga. Oh, pagkatapos na panyaga, hilay-hilay na maliwat. Ah, puli naman sila to sila balay. Pagkatapos sinikanto sila si barangay to. Pagkatapos balik naman sila ni Wat sa ating paranyapon. Pagabi nga inugtulog ng mga kakay-5, puli rumasanda tulos balay dahil magtulog to. De, ano mangin pulos? Sa sining Congress, ang Liga Congress ngayon eh, wala eh. Why tupa? Ah, so muna kung nga ang hambal ni DILG Oscar Lim. Iyan mo na nga dito yung butas Boracay, pero hindi silang para uli. Para dito sila tanan-tanan, matiriringob siya dato. Oh, ate, busog naman matas ang kwan eh. Sa mga barangay, kapitan to nga mga nyakis. Busog naman na mata nila to, kagang maglantaw sa mga gahanol to nga nagkwan. Oh?
ng mga tate. Okay pa banre, no? Na joke lang. Para man lang nasa mga nyakit. May iba niyang mga barangay, official ng mga tarong. Yate, mayo mo na sila yan. Hindi na sila makik sa ako na. Inambal ko malang mga kakifab yan. Paral niya sa mga tao nga magkalaiguan dahi. Hindi man na generalize. O hindi man na general. Kaya hindi man na sila nga tanan-tanan. Sila ginambalan ko. Ah, mga kakifab! Ah, so, istoryahan, tarakaroon din sa ito. Sila nga pagpangalagad. Dili lamang sa K5 na ito. At samtang sa ibang panaton nga mga balita, informasyon. Paparaton nga mga headlines. Apat ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Ang gin report mga kakifab nga apektado sang haze. Mga kakifab, sunod rin sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kon PDRRMO. Ano nga mga kabanwanan ang affected sang haze mga kakifab? Ining haze mga kakifab, ang tuga ini, aso ini nga tuga sang inang kwan bala, pagkasunog sang mga kagulangan dito sa may area sang Pungsod, Indonesia. Dito ay natabo mga kakifab ang pagkalasunog sa ilang mga kagubatan to. Sang ilang mga forest dito kung sila sila yung mga kagulangan. Te, ang aso, mga kakifab, bangod kay medyo habagat, suwong, gintaban sang habagat pagkanto diri sa aton mga kakifab. So may mga pila ka mga lugar diri sa Western Visayas, ilabi na gin diri sa probinsya sang Iloilo. May apat ka mga kabanwahanan ang gin-report nga affected sa sining haze. Kagkinanglanon mga kakifab nga isa sa mga panugyan sang aton nga PHO o kung Provincial Health Office mga kakifab nga kinahanglanon magalamit kamo sa mga face mask. Ilabi na gid sa mga kauturan aton nga mga vulnerable. Botchilingon ini silang mga tigulang, mga senior citizen, mga kabataan, mga kauturan aton nga may mga problema kung may mga balatian sa respiratory system. Katulad abi mga TB Honda, no? May mga pneumonia, may mga asma. Ang mga kakifab, amoni nga mga klase sa mga pamalatian nga may posibilidad igoon ini kag may posibilidad mangin isa ikaw ka biktima mga kakifab sang haze. Kung paramitan nga hindi ka maghalong sini kay man, may dala ini nga pollution mga kakifab nga makapaguba sang ato sini nga respiratory system. Subo, chilling nga ito, sining nga baga, mga kakifab. Ha? Baga, tutunlan. Ha? Ito sining nga tutunlan. Ha? Ang maapiktuhan sang sining haze, mga kakifab. Ganis ato, sining nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati sa ato mga kauturan. Standby ka mo, ito na kiroon nga pagkatalakayong kakuha ng mga pila ka mga dugang, mga balita kay information. Lagikan kay kakifab Kim Kaluyo sa sining nga mga balita kag information, mga kakifab. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines. Sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5 Councilor Romel Duron. Ginklaro nga wala kuno sang pamulitika kay Vice Mayor Abla Baronda ang gireduso niya nga resolusyon. Kay man mga KK5, kung madumduman sang aton nga mga tagpalamati, ligad si mana, nagreklamo si Councilor Abla Baronda. Diyan na naglabot na mga KK5 sa pila ka, kwando, labot na sa pila ka adlaw. Pero labot ang anik binulan. Naglabot na sa pila kabulan ang iyagin pang doso nga mga ordinansa nga dapat aprubahan para sa sudad. Ini nga mga ordinansa mga KK5 ang ginpang doso ini ni Councilor Lavla Baronda tungod kay wala siya kutkumo kay Vice Mayor siya. Wala siya sang ginauyatan nga komitiba or committee chairmanship. Kay siyang Vice Mayor, mga KK5, wala saya sa may ginauyatan nga committee chairmanship. Pariho sila ni Councilor Shen Marie Mabilog. Kay si Councilor Shen Marie Mabilog, wala man mga KK5 siyang may ginauyatan nga committee chairmanship. Bisan ahaw-ahaw lang nga chairman siyang committee on butang tabi, gamay-gamay gila no, on social services, abi da, or bisan na kung ano lang nga klase sang chairmanship da, waay gid sang may ginhatag sa duwa nga ini, kay klaro man, kagbaybal, ano man nga mga pumuluyo sang syudad, kag probinsya, nga ining si Baronda, kag si Mabilog, mga KK5, lunsay ini, mga oposisyon, grupo ini, sang oposisyon,
mga ka-K5 kontra sa grupo sang team ni Mayor Isa Trinias Cho kagsang iya nga mga kaopdanan, mga ka-K5. So totally ang nagdaog sa grupo sang team Uswag is the mayor and the 11 city councilors. Ah, ang sa grupo sang team Sulong Gugma ang nagdaog, mga ka-K5, ang vice mayor lang nga si Lavla Barunda kag si Councilor Sien Marie Babilog bilang number 10. Ah, bilang number 10, mga ka-K5, sa sa nagligad nga eleksyon. Sunduhan lang sila ang oposisyon. That's why sila makatilaw sa giratawag nga komitiba nga uluyatan dira tanan-tanan bisan sa chairman sa Committee on Beautification lang wala gid. Ka-K5. So zero balance. That's why kada maghimo sang ordinansa ining duha nga ini, most especially si Councilor Sien Marie Mabilog, kay siya yate siyempre kunsyal sa mong ang iya nga mandato, mga ka-K5, amo ang mag legislate o kon maghimo sang mga kasuguan para sa kaaraydan sang publiko, most especially sang mga taga Iloilo City. Amo na siya ang iya nga mandato nga ginhatagan siya sang poder sang mga pumuluyo sa syudad. Agud, mga ka-K5, magpalitik sang ulo, magpagata sang utok, magamit sang brain cells para magpahimo, mga ka-K5, sang mga ordinansa o kung mga kasuguan nga ipatuman kag ipaimplementar sa aton syudad. Pero ini nga mga ordinansa o kung mga kasuguan dapat para sa public interest. Buot silingon, para sa kaaraydan sang mga pumuluyo. Di karon pila ka beses nga naghimo sang ordinansa, mga ka-K5, si Councilor Sien Marie Mabilog, pila ka beses nga gindoso niya ang pila ka mga plano niya nga mga ordinansa sa syudad. Pero wala ini nakapasar bisan isa lang gani, bisan ginrefer lang gani sa komitiba kun sa diin nakabilong dito ang iya sininga ginahimong ordinansa. Wala. Kay mi isa kabilog sa grupo nila sang mayoriya, wala sang may nagasikond sa iya nga mga ginaduso nga mga ordinansa. Rason, mga ka-K5, nga ginhimo ini ni Council o ni Vice Mayor Lavla Barunda nga magpanaog sa iya sini nga trono. Agud nga maghimo kag magduso man sang iya nga mga ordinansa. Daw mga lima kabilog nga mga ordinansa ang mga gindali-dali nga ginpangduso nga puro gitanan sa kaaraydan supposedly sang aton nga mga pumuluyo para sa public interest. Pero ang tanan-tanan nga mga ordinansa nga mga pangduso ni Vice Mayor Lavla Barunda, mga ka-K5, no? Ang nakalabot man sa first base, gin-refer sa tanan-tanan nga mga nagauyat sang ila nga mga komitiba or mga chairmanship. Kon sa kay sino nakatuon ang ining iya nga mga ordinansa nga ini, mga ka-K5? O galing pag-refer sa ila sang sining nga mga ordinansa, mga ka-K5? Asos! Nagtulog sa ila nga tagsa ka mga bakwan, sa ila sinitagsa ka mga opisina. Isa diri sa mga ordinansa nagkadto kuno sa opisina ni Councilor inang Miguel Trinias. Hambal ni Councilor Miguel Trinias, silingatin niyo, way masanang hatag kopya sa akon. In-refer na gani si Imo, way pa sa hatag kopya. Kaya nag-agi na gani sa City Council. Dami na ngohaw. Okay. Tapos may ara pagid nga may do lima ka mga ordinansa ning mga ginpang pasar ni Kausilo ni Vice Mayor Lavla Barunda mo nga wala gid, mga ka-K5, naghulag for almost pila na kuno ka bulan. Igi reklamo si Vice Mayor Lavla Barunda niya wala aw.
Oh, karon. Kagaina mga ka-K5 sa regular nga session. Nag-privilege speech si Councilor Romel Duron. Ang hambal ni Councilor Romel Duron nga siling niya. Ini siling niya, hindi ni siya siling niya pamulitika ha? Ya, naging klaro ni Councilor Romel Duron niya, hindi ni pamulitika ang akon nga kwana. Ang akon nga ginduso nga resolusyon. Kay nagduso sang resolusyon si Councilor Romel Duron nga ibaliwala ang atong tanan-tanan nga mga ordinansa to ni Vice Mayor Love Labarunda. Kay may ginbasihan sa kuno nga mga kasuguan nga nakapagkit dire nga kun Vice Mayor ka, ang imo nga trabaho eksklusibo gid lang nga mangin na presiding officer. Pungko klas babaw da, ikaw da ang magpangsaway sa mga councilor, ikaw da magpahanugot, sila kumahambal, sila kung hindi. Ikaw da ang presiding officer, magluwas sina ang imong mandato, amulang gidna, kag ikaw ang mag-break, no? Kung halimbawa may pabuto-butuhan ng mga kinahanglanon nga mag-divide sang house mga ka-K5, ang city council, kung magpatas ang ilang binutuhay, ikaw ang mag-break dira, ikaw ang mabuto either sa pihak ka o kung sa pihak, no? Mga ka-K5, ikaw ang amo na papel mo, ikaw ang mag-break dira para nga may magdaogid, wala sang may patas nga matabo. Amo na ang papel kag pinaka-papel ang kunuya ni Vice Mayor Labla Barunda. So no, sa kay Councilor Romel Duron, may mga ginbasihan sa nga mga kasuguan, mga ka-K5 plus tatala karon kay Pat Pahat diri sa ato sini nga pagpangalagad. Kaya nga ambal ni kanon ni Vice Mayor Labla Barunda niya araw-araw man. Pero actually mga ka-K5, halin sang una ako bitirano na ko nga announcer mong bitirano na ko nga miyembro sa media K5 Andre. Ha? Sangin recall ko ang akon nga nakapasar ako sa KBP o kon sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas bilang nag inang kwanagin bala nangin pure nga miyembro sang media bilang isa ka broadcaster. Nakapasar ako mga ka-K5 sa KBP examination bilang broadcaster, bilang angkurman. Mga ka-K5, sang 1991 mo? Te? Buot silingon, sang 1991 mga ka-K5, pwede na ako makapractice bilang membro sang media. Galing, nagregular ako nga empleyado bilang membro sang media nga nakabaton na ako swildo sang tuig 1994 ni 500 1994. Bago lang ko ka-graduate high school. Nag-graduate ko high school 1993. Pagka 1994 magkakipan, may trabaho na ko yung radyo. Hasta subong. E kung isipon mo 1994 subong 2026 na February, pila nagtuig? Sobra 30 eh, no? Mga 30 size. Mga ka-K5. So, sa trabaho ko nga ini, ang tanan-tanan mga ka-K5, nagyan ko naman halin sa pinakanubo nga posisyon sang media bilang isa ka patrol reporter. Una-una, market reporter mo. Pinakanubo mga ka-K5 nga posisyon, market reporter. Sunod sang ikaduha, nag-patrol reporter. Sang ikatatlo mga ka-K5, nangin police reporter. Sang ikaapat, nakaagi mo kita hospital reporter. Hasta nga nangin investigative reporter. Mga ka-K5, hasta nga nangin angkurman. Hasta nga nangin komentarista. Tanan-tanan, nagyan ko na niya hasta nga maglabot sa amusin ni mga ka-K5. Karon, nabalaan tanan-tanan-tanan mga beat reporters ni. Katulad sang beat sa ospital, beat sa city hall, beat sa kapitol, beat sa military, beat sa pulis, tanan-tanan nga mga beat.

nga may halos kalaban sa mga sasyon. Katulad sang, sa City Hall, sa City Council, sa Provincial Capitol, sangguni ang bayan. Damo pa kita sa mga na-cover nga mo sina, nga may mga pilak beses kita nakakita, nga may mga vice mayor sa sangguni ang panglungsod o kung sangguni ang panglalawigan o kung sangguni ang bayan. Nga nagapanaog sa yatruno kag magtindog mga kakipay sa dalong kag magduso sang ordinansa, di ginaprubahan man sa mga grupo nila nga mga kunsyal? Ginasikod man, ginaprubahan man tanan-tanan? May mga vice mayor gani, mga kakifag nga may mga ginagamit, may ginauyatan nga mga chairmanship? Sang una? Di galing ti Subong ba sila eh naman eh? Kaya nga ambal ikaw sila Romel Duron, sila nga mayari na ni Subong ginasunod nga muna mong nga kon vice mayor kay imo, ya hindi ka na imo, ya makaimo ordinansang imo nga papel da. Mangin isa langgit ya mga kakifag ka presiding officer. Kag ikaw ang mangin deciding da kon parang ditan nga mag-divide ang council para sa pagbuto-buto ko may kantanan sa mga ginahimo ng mga ordinansa o kon sa mga ginabuto-butuhan ng mga kinanglanon ng mga ginahimo ng mga kasuguan mga kakifay. Pero damo-damo na sa mga nakita ko sang una nga chimpo nga nagapananaog si Vice Mayor Anhing Vice Mayor Giling de la Llana to sa una kagi Vice Mayor to, hindi ba? Si Victor Pakultad sa una kagi muna Vice Mayor. Mga kakifab na abtan ko pa na. O sino pag iniban nga mga vice mayor sa nguna di? Mga kakifab na abtan ta managa para naog na sila kinagahimo sa mga ordinansal na tigi kwan man. Pasado man mga kakifab. Pasado man, himo man mga ordinansa nila. Kalahimo man. Ita nyo bisan sa latest gani mga kakifab nga ang vice mayor sa nguna nga si Jeffrey Ganson. May mga ginpangimo man sa mga ordinansa. Samtang vice mayor siya. Galing Subong kay Mante, siyempre, once nga mahimo ini nga mga ordinansa, siyempre, ara ina nakapagkit sa kasaysayan sang papel nga ang naghimo sina nga mga ordinansa, ilabirigid kun ang ordinansa mapuslanon sa mga pumuluyo, mapuslanon sang publiko, siyempre, nakapagkit na sa kung sinong author sang sina nga ordinansa. Di mga kakifab, grabe nga daan ang politika, Drisaton. Saan maghambal pa na si Councilor Romel Duron nga wais ang politika? Sa bagay, pwede naman na mahimo. Kag masundan nga ti, hindi naman sa pwede ka pamulitika. Kaya man ti, tapos man term niya. Last term naman sa Subong, sunod niya tuwing. Hindi naman siya pagpadalagan niya sa sunod niya 2028 ng eleksyon. Di ba? Sige lang, lang taon tala karon. Drisato, sila nga pagpangalagan. Kuhaan tala aksyon, Councilor, si Vice Mayor Lablaba Runda eh. Parte sa ginambal ni Councilor Romel Duron nga ini mga ka-K5. Lastan tanong karoon din sa ito sila nga pagpangalaga dirigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang iban pagid nga mga balita kag informasyon. Anong update sa Barangay Dinubayan? Kamusta ka na, Mayor? Sige pa, Kwan. Sige pang negosasyon. Sige, negosyara nyo na. Mga ka-K5. Kag ining may kang tanan mga ka-K5. Sa sining pila idanya 15 anyos no mitong minors ning 15 anyos mga kakifab nga nasapuan patay sa banwasang Saraga ang ginreport mga kakifab nga ginpaidalom na sa autopsy. Ano ang resulta sa autopsy? Ara na bala kung wala pa kaglakip na mga kakifab ining mga balita may kang tanan sa pagbakal sang aton syudad. Ang aton nga syudad nagbakal mga kakifab sang inang sweeper machine. Sweeper machine o kon machine sweep ano na sweeper machine ginbakal sang aton nga syudad. Ang hambal sang General Services Office nga ginapamunuan mga kakifab ni Engineer or Mr. Ravina. Engineer gamani si Rabina, no? Nga, ginreport nga ang ilang nga ginbakal mga kakifab, pinasahi kuno, mahal ginman kuno, pinasahi kuno sa mga makita, mga kakifab sa online, kang ilang nga ginbakal, mahal matuod, pero may warranty kuno. Kag wala labot, sinanami kuno. Ang ining sweeper machine nga nga ginpamakal nila, ito ablay tsura, yo. Mga kakifab, di ang pamangkot

0: yon? Ah? Kaagi ni sa bideng? Kaya ang hambal nila, mga kakay-five nga, hindi ni siya barato ikumparar sa mga inang pinakabarato. Gid? Di ko nag-agi sa bideng, dapat ang magdaog, hindi bilang pinakabarato? Tingaanga, hindi ni siya barato, how? Why ni kaagi bideng? Pila kabilog nag-intra sa bideng sini? Ang valor mga kakay-five sini is 3 milyon sobra. Isa pagid ka pamangkot. Nga mabakal pa ka mo sini sang street sweeper nga ini machine. Street sweeper machine nga ini. Kay damo-damo man glabod matag 30 mil kabilog inyong mga job hires. Yung dapuga, bilis ang ilik. Anong baklo nyo? Nga nga nagbakal pa ka mo sini, anong pulos? Sang masubra tag pila kalibo ninyo nga mga job hires nga mga ginapanguha? Ano obra nila na? Mamantay sang ila nga mga kontras politika kag halab birahon nga birahon Facebook. Oh, amo nila mga obra? Kung nga nga nagbakal pa ka mo sining street sweeper machine nga ini. Dapo gabile sang ilik ni. Storya tra karo mga K5 risato sining pagpangalagad. Kanugon sa mga job hires nga mga ginapanguha nyo. Ah, inisan nyo mga job hires nyo kaya mga job hires nyo mga adek. Iban ka baligya siya bo? Muna ilisan nyo sa angkwa na. Muna guru, K5 Andrea. O sige lang ha. Ah, mga ka-K5 ha. Ah, istoryan, trakeron din sa ito, sining pagpangalagad ang mga balita ngayon ba tayo ng builog na ginadulong sa inyo. Sa kalawan sa klinika DTX 500 na superior antioxidant kay sa klinika Mighty C. The alkaline nga vitamin C mga ka-K5 di power duo sa klinika de alternativo medicine and wellness center. Avoid cancer. Avoid inang diabetes. Avoid hypertension. Kag avoid complication. Mga kakifive, gamitin nyo sang power duo sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, ang Klinika DTX 500 na superior antioxidant. Kag ang Mighty C de alkaline vitamin C. Nga kinahanglano na to nini. Mi ultimo cancer mga kakay-5, kayang-kaya yan nga i-prevent mga kakay-5. Yari! Kay mga kakay-5, ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ha? Agod nga pungga ng pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawasta. In short, inflammation. Ikaduha, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugard sugar cane extract sang DTX 500 mga kakay-5. Agod nga punggan ng pagtubo sang mga bukol-bukol sa lawasta. Kag ining flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugard sugar cane extract sang DTX 500 amo ni siyang mataas kag masaligan ang potency niya batok sa pagdevelop sang cancer. Kag kinahanglan partneran naton sa Mighty C. Kay ang Mighty C mga kakay-5 isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Ah, inibla? So, kanino polo tapang magtubo mga bukol sa lawas na proteksyon natong kagalingon klinika detects pa berka may tisi adlaw-adlaw naton nga pagaim noon. Mga kakay-5. Ah, ini mga kakay-5 ang klinika detects pa berka may tisi. Sarang ninyo ini nga ma-avail sa tanan-tanan nga mga butika, parmasya, drugstore sa bilog nga Pilipinas. And of course, sa tanan-tanan nga mga klinika de alternativo medicine and wellness center ni Dr. Ramil Oy. Aton nga oras, alas 8:17.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Bio. Health News, Ethereum Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethereum Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
2: Ethereum Bio. Ang Ethereum. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ethereum.
4: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
5: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpaamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
2: Ethereum Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ethereum Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: Ethereum Bio. Ang Ethereum. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ethereum.
6: So ang Ethereum Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no maghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
5: Dapat hindi gidya.
6: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
5: kagaya sa atay,
6: atay no?
5: Kidney. Kidney.
6: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no? Kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
7: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
5: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
7: Correct.
5: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid, kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
8: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
10: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Anay. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla is galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
11: D3 Bio
13: you may Vizio
11: ang Vizio
13: you may D3
11: mga butka.
14: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compound!
16: Ganagapanubo
17: sang imo blood sugar!
16: DDX 500!
17: Garantisado!
16: Epektibo!
17: Aramis mo!
16: DDX 500!
17: Nagapalandurong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
17: Masami nagkapanulukan?
16: Masami ginauha.
17: Masi may diabetes ka na.
16: Ang DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
17: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Garantisado.
17: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, magabutika.
20: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
21: Mami, itigil ang drama.
20: Angeline,
21: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabasa ka butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
6: Hindi na

Kalaban, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica, Max 4 Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
4: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
0: That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
5: Balik ka mga langaw! Ari nakapaborito natin niya ilaw!
6: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Men.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si June sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
8: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
14: Pabalik na mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon. Nakalabor kita sa 32 minutos na kaligad sa alas 8. This time prover kita magsaylo sa mga pagtalakay sang iban nga mga drug ko nga mga balita ka impormasyon. Atong pagtalakayon sa subong nga gabi. Check na to na latest weather report. Nagikan sa to nga pag-asa iri-ilo. Check na to ang mga balita at informasyon. Latest weather report. Kamusta ang sitwasyon sa aton nga kwansubong nga panahon? Upod sa ato sining nga pag-asa iri-ilo. Mga ka-K5 sa sining nga mga tineon. Kung natin karon si Engineer Role Cuenca. Engineer Role Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
2: Yes, sir. Good evening, sir. Kag sa atong man yung mga pagpalamatigan. Manatong latest sa the update sa Subong Atlaw, September 2, year 2026. So, sa gihapon, kadaan natin ginamonitor ang mga weather system, no, or weather disturbance sa sunod ng Subo sa atong yung Philippine Area of Responsibility. Kunaan natin ang weather disturbance kaya sa sunod sa atong far, ang walisang si Tropical Storm Pilandok o si Bagyong Pilandok, uli na ito nasa platan 1,085 kilometers sa may east-northeast sa extreme northern zone. May maximum sustained wind din siya na 65 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasin na sa pagmadya sa galabot up to 80 kilometers per hour. Nagawalagin niya siya west-northwest sa kamisigyon na 15 kilometers per hour. So si Bagyong Pilandok, wala sa direktang epekto sa anuman yung bahin sa pungsod natin, kag posible ni siya magwa sa ato niya Philippine Area of Responsibility buwas sa kadaon. Samtang ang another weather disturbance no, may ara sa buwas sa ato niya, kamo na siya si Tropical Storm Saudel o Bagyong Obet. Nauli na ito na si Platan 480 kilometers sa west-northwest sa Bitayat, Batanes. Maliban kay Bagyong Saudel, may isa katakalpihing yung ginamonitor sa buwas sa ato niya, no, 2,765 kilometers sa east of Central Luzon. So, tanani sila, wala sa direktang epekto sa anumang gabahin sa pungsod natin. Panginig Southwest Monsoon na habagat ang nag-epekto sa Luzon kag Visayas. So, dili sa ato sa Western Visayas, magapadayon sa gihapon ng mga tinion kung sa din maka-experience sa kita sa may mga pagalong-galong. Mga isolated yung mga pagulan-ulan, pagpangilat pa ng guobdala sa Southwest Monsoon or habagat. Kasarangan tugtog sa mabaskog at ang hangin, di ka nabagat na nakatundan. Magadalayin sila sa kasarangan tugtog sa mabalog ng mga pagbalod sa atong kadagatan. Ang forecast temperature natin niya sa 26 to 30 degrees Celsius. Adlaw natin, nag-tunod alas 5.59, magabot laki ni siya, alas 5.40, buwasaga. Tagaman natin latest for the update. Rin niya sa inyo pag-asa, Role Cuenca.
3: K5 News FM.
4: Pantay Bagyo.
3: Pantay Bagyo.
4: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
14: Nabatian mga ka-K5 latest weather report. Nagika sa ito ng pag-asa Iloilo. Pwede sa kay Engineer Charlie Cuenca. Thank you so much again sa kay Engineer Role Cuenca. Charlie, di praglin yan. Engineer Role Cuenca, thank you so much. Ang mga balita sa panahon, mga ka-K5, ang buylog man nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Tender Juicy Hotdog.
13: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
4: K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
14: Sining nga mga tinion, mga ka-K5, sa iluhan na nato ng pila ka mga balita kag-information, nagikan sa ato sining mga ka-K5 reporters, antesina, no? Samtang gina-contact pa nato ato sining reporters, so hingagawon tayo mga shout-out sa ato sining mga followers. Shout-out tanay sa mga followers sang June Kapurot News Live. Sa kay Vicenta Villanueva Latigo, shout-out Jerry Cortom Almarza. Sining good evening, idol, Mrs. Rowena Sikmat and Diwata watching from Barangay Kinakanapian, Maayon, Capiz. Saka Jess Bailon, sila nga John, ganami ang impeachment, no? Nagaklaro, excited na sang una, daw waka-waka, subong nagainit, pero tama lang kita ya idol, wag pahalata. Ati, anong ginainit kay The Wyman? The Wyman? Kuha ko reaksyon sa mga pumuruyo sa palibot. Hindi sila interesado, mamati. Sakay Renato Bendita, shout out. Emma Castro Kabilan, shout out. Jovi Kalapan. Good evening, Idol John. Pang bigwasi sila, Idol John. Sakay Noli Lumugdang, shout out man. Bea Singuan Sunon. Marinette Manikan, good evening, sir. Fa Power. Kay Den Villarreal. Maying gabi kay 5 John. Jenny Halyorina, shout out man. Sa kay Japi Gayuma. kay Bibi Girl, Shane Tansilia, Victor Villaver. Nangya, dayon barangay eleksyon, John? Dayon, ah. Mientras nga wala pa sang official nga statement ang Malacanang mga ka-K5. Dayon, Norberto Aguilar Jr., good evening, shout out, Rhea Capanas, Manila Gafings, John Cap, sila nga Pasqua ko. Una ko pangayo, si Moha. Ah, why problema? Puli, kamo bladi halin sa Hong Kong. Kay panghatagan, tayo mo Pasqua. Santag isa-isa lang. Santag isa lang kabilog nga, kwan. Nga dulce, importante, may Pasqua ka mo. Oh. Verna Salvilla, shout out mga sa kay Maya Panizales, watching from Taiwan. Sa kaya Geoffrey Nunato Pagsugiron, shout out ang mga kwan ko no, mga guardians sa GNKBI Miagaw Iloilo. Oh, Lorley Gardosi paliog tamyaw sa akon nga mga pamilya, kabataan kag sa Gardosi family. Sa kini nga mga tinuon niya rin na mga detalye sa mga balita na tipo sa ato siling nga patrol upon kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampyon nga report, standby.
15: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
16: Kay lamig ng simoy ng hangin.
14: Wow.
16: Magugnaw, abi mo, sa kipadyon. Doon grabe hangin, subong ang gabi.
14: Bugnaw, subong. Bati kagina sa akong nga kanta sa intro pa lang.
16: Do wala do nakagwa sa patrol na
14: nimo kay boss. Ah, te. Ah, wa ay kagali ka, bate. Aro, oh.

0: Kita ba? Hey! Ah.
1: Nala, may nalang mga kanta.
0: Oo, Tatay Joe.
1: Basta mga Jose Maritan.
0: Oo, Tatay Joe, nagin na. Hindi pa
1: may rot na sa daan sa Iloilo, kita John.
0: Oo, taga dire na may negros kag Iloilo,
1: Amogin. Si Patimaan na ng mga taga Iloilo, aside sa manami ang itsura, manami man magkanta.
0: Ah, oo, Kita man lang ang kalain na itsura, kalain pa magkanta.
1: Hindi ko na yung mabaton.
0: Hindi ka?
1: Hindi ko na yung mabaton.
0: Ate, ako na lang yan. Ako na, klain na itsura, klain pa kanta. Ay, kalainin!
1: Pero mo na kang kita, John. Medyo may iba niya mga areas na since nga si confirman nga po nga may haraman ba siyang presence of haze. City. May mga porsyon nga isa do tulain lang tawag na ang huyop sa hangin. Oo, no? Kailang mao kakitayo ba, John? Actually, kaya na nakita natin at tawag na, no? Kay Dokaputi sa atong kakawaan. Pero kaarap lang may mga tawag doon ng mga yabok o kung ara bala sa pabaw kakipan dyan na nagamig plus atong sininga hangin.
0: So, ano, subong ang latest nga report sa aton nga PD Ararim o K5 Bakem?
1: Actually, naglabot na no, sa napulo tanan ka mga kabanuhanan sa Iloilo Province ang gin-report no, apektado sa ining haze. So, sa mga kakipan natin, ang ining haze is saka atmospheric condition sa rin, no, may arasang particles ka ngayon na ginamang sang yabok, aso o konkulosyon na nag-aapekto no, sa air quality o konkalidad sa hangin. And as of September 2, no, subungan now, ang iling mga areas, no, may mga reported affected areas sa kanyang haze, ang ginalakipan no, sa Banwasang Banate, Banwasang Concepcion, Banwasang Leon, Igbaras, Miagaw, Haniway, Kalinog, Pugungan, San Dionisio, kag San Miguel.
0: Wow.
1: So actually, no, despite amo pa lang may mga reported no, nga haze, may iba man yung mga kabanwahanan nga wala na risk da pa of this moment. At yung makita nila, no, nga may dako ba lang ang difference sa Kasipag John, ang ining itsura sa kawaan, ang puyok sa hangin, ang baho Kasipag John. That is why nga ginapahanong dumanan dali no, sa atong sa mga otoridad napadayo no, nga mag-suksok sa ining face mask. Diba, medyo fiat na sa itsura. Especially ining, tawag na, no? Ining N95 face mask. So, abiso, dali sa gihapon nila, no? Kaya usually, ang ining area, sa K5 John, kung ini, ang haze, maka, ano, no? Makabatyag tani sa pagpala natin sa lubhan, ining nagkinaubo-ubo ka, ang ulo mo, tapos kapalala pa sa asma kung depende no, sa maklo mo yung hangin. So, dapat ikawan lang sa gihapon ang mga unnecessary o kung mga outdoor travel, ang pagpanigarilyo o kung pagtawag na, no, pagtutod kumbaga, sa K5 June, kasi nagapalala pa yun, no, sa air quality, kag-ugariyo, no, nga si isaradbon ang mga bintana during ang ining peak haze, kaki 5 peak hours ang ining haze kaki 5 John. No, kag amo man na nga rikawan man ang outdoor exercise or heavy physical work sa amo nga mga panyempo. No, so, gina-advise man diri nga mag-stop no, sa N95 mask kaki 5 John, especially no, sa mga health centers na ko, no, kung local government unit. No, kag ongoing man subong ang monitoring no sa Environmental Management Bureau o kung EMB Western Visayas. Diri no, as of today, diri no, sa may Iloilo City, sa ilang Metro Iloilo Airshed, which is nahamtang no, sa may nabitasan lapas sa Garden of Love. So far, no, ang kalidad sa hangin, no, yara sa kategory nga fair, kaki 5 June. So far, kaki 5 June, amo man na sa gihapon na ginapahanom dom sa ato sa ringa publiko. Actually, sa categorization rin, no, sa Department of Health, magamal ka rin nga good ang kalidad ng hangin. O no, kung air quality, it means nga safe, kag matindo ang hangin. Kag padayon na, no, ang ining mga usual activities outdoors, kaki 5 June. Kung magamal naman niya, nga fear kaki 5 June, kumbaga nakatamtaman lang ya ang kalidad sang hangin kagi padayon man sa gihapon ng mga lubrahon sa Gua, pero dapat may mga nagakaigo na no nga mga official advices o kung abiso no aton siring ang mga concerned agencies. Kung for example ang ining category unhealthy for sensitive groups, likawan na ya ang mga makakapoy balaakag no mga madugay nga mga activities outdoors para sa mga kabataan, para sa mga katigulangan, sa mga nagabusong, kag may mga underlying conditions, for example, sakit sa baga o kung may sakit sa korason. Kung for example, kung maglabot niya sa kategory nga very unhealthy, kinanglan mo na ya nga magsinira sa sulod sang balay, especially sa may mga sakit sa baga, kag sakit sa korason. Kag likawan man, kag 5 John, ang mga unnecessary no, pagwa sa puloyan. Kag kung for example, acute unhealthy na, which is actually kakipag yun, amon siya ang as per information na record direct sa may Manila, kapag sila ka mga areas sa Luzon, Luzon kipag yun, dapat na no, limitahan ang mga activities sa Gua, kag magpabili no, sa tulod ng balay, ang mga kabataan, mga katigulangan, kag mga nagabusong, kag other pa nga mga vulnerable individuals. Kung for example, kung ara na siya sa emergency category, magpabili na yan sa tulod sang balay ang panan kag saraghon niya no o kung sirado ang apertahan abuman bintana agod yang ma pa siguro kung mapabilin nga matinlo ang hangin no nga magsulod ka K5 John no? Kung wala sang mga particulates nga ginatawag ka K5 John no? Kung yung mga pollution mga yabo kag aso kay since nga iningin report nga ang wildfire no lapnagon nga wildfire nga linibo na ka mga istorya dito no nga labon sang kalayo dito sa may Borneo area sa pungsod Indonesia ang pinanaga ka apekto diri sa to no sa pila ka mga areas sa pungsod as well man nga nakalabot no sa pila ka mga areas sa Western Visayas kaka-K5 John. So, more vigilant na. Manotisyanan mo man ako, for example, na inang mabatagan mo sa maklo mo nga hangin. So, ano na nga, uluanigmat lang kumbaga, kipa John.
0: Okay. So, kwa na, pahanumdum lang permi, kag amula na eh, ang mga vulnerable na ito, ng mga kauturan, halong gid, kay manti daw kamong iliguon sini, labi na gid, may mga problema sa respiratory system sa aton sini nga heart, kag labi na gid, ang mga, kwa niya, mga asma honda, no? G5 Kim.
1: Okay, actually, pwede na siya makapalala sa asma, o kung pwede na siya mag-lead sa pneumonia, kasi sa John, depende sa maklo mga hangin, kay na, ang yun mga haze, kakipag doon ka mga particulates, no? Depende man na siya sa direksyon sa hangin. That is why, no? Nga may ara sa iban, yung una naka-report, no? Sa ining haze, pag may ara man sa iban yung mga areas, nga so this time, eh, wala pa man niya sila, no? Sa official, ganyan nga reported, kaka-K5 John. So, halong-halo na, no? Sa tanan natin, no? Nga mga puluyo, kay ongoing man sa lihapon, ang monitoring sa mga concerned agencies naton, kay since no this is a health concern in kaso no nga kung for example paglala no mo na yung sitwasyon o kung maglain no ang kalidad sa hangin kasi no syempre tanan man kita gahakulo sa hangin tanan man kita may mga tanang nanon o brahon sa gwa kakitay ba John sa duwang naton diri nga balita kung madumduman mo kita John may ara sa sunog no do mga after 30 minutes nando sa program mo address sa may area, no? Sa may Veterans Village, sa city proper siya ng Iloilo, at may specific dira sa South 8. And for example, dira sa kilid, no? Sa daan na biyang opisina sa National Bureau of Investigation o kung NBI Region 6, may ara dira sa sulod nun, no? Kung Eskinita, kay Pagyon, Dalan, mga around probably mga 150 to 200 meters so dara na na no mga affected ng mga puloyan and as per latest update from the Bureau of Fire Protection o kung BFP Iloilo City yara na sa yara sa siyam ka mga panimalay ang nagkalatunog sariin lima ang total damage kag apat naman yan no ang partially damage kay Pagyon and based on information sa estimate nila no yara sa around 360,000 pesos ang ginbili niya danyos o kung kahalitan. Eh, during the pag-respond niya, kung pagpalong madre sa mga volunteers, sa mga katapos ang BFP, dito kasi pag doon, no? May arasan nag-post na isa sa kabumbero man, kag mga volunteers, ngati ang mga, tawag na, no, mga firefighting crews sa aton sa rin mga bumbero, sa mga volunteers naton sa San Diego, Ilo City, ng Bukama, iba lang agin buno, kasi pa doon, gamit ang sharp objects, mga napatihan, kutsilyo, kag natural, nakita naton to kainaman, ngati mayara sa mga madamo, bala ka kay Pagyon na mga tawag na ginlus butan gamit probably isang kutsilyo man gin, no? Si Pagyon. Kaya initungod sa pagka desperate na bala kong maga, mayara kung kahit sa times na masagan mo sa imo na bala yung masunog mo. Ate, gakabala ka ka, ngati basi malagot na. Kaya mo to na may persona nga sa the time unidentified pa na tinanghimo sini, no? Kasi siyempre, basi ang iyan niya nga thinking, bala, na dumay shower effect, kumbaga, kung sa po ni Moon nito. Pero as per the clarification sa BFP Iloilo City, na kung for example, alam mo na yung himuon, hindi niya siya makabulig. Kay sa ila, sa bahin sa BFP, may aras ang natawag no, ng mga SOP. Kasi for example, may mga buslot na, no? Ang host, sang or ang firefighting host nila kay Pagyon, ang pressure nga nagagawa ka kay Pagyon sa tubig, no? Nga gamon nga napiswit sa mga kalayo, sa mga areas nga ginapalong nila ka kay Pagyon, hindi na tanto compared sa kung wala sa bala sa mga damages o kung buslot. Yari bala nang pamatian naton ang kabahin sa ato nga interview kay Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, ang chief sang Intelligence and Investigation Unit sang BFP Iloilo City.
2: Yo, sir, dito sa dari, sir.
3: Sa subong din na coordinate pa naman, lakot mo pa kami sa barangay, student identity, ginasuryan pa man mga kung anong magiging action take yan, take regard sa mga insidente.
2: Pero mga pila, ganyan yato ba exact, sir, ang ginbustutan?
3: Yung verify naman kayo na sa nga dahil tatlo ka fire hoses na ito nang ginusbutan at iba niya mga pero sa sinyo na mo ibang lusbut pagdun pa ang mga muna ang mga lusbut sa wala ka naman ginagamit since pressure, may pressure ang pagbubla katubig mo. So, hindi na siya madala sa mga patches or hindi na tukap-tukap lang.
2: Mm-hmm. Bari, anong itatanaon yun na sir nga ginagamit yun, sir?
3: Sige, sharp object o kuchilyo. Kaya mo man anong available, pwede sa household mo.
2: Mm-hmm.
3: Although ang personally actually my thinking, guro ito gusto yun na makabulig ba?
2: Oo.
3: Yung suta niya yan para makaspray but bakit hindi na yan muna ang proper na pag ano yun?
2: Nalain na inyong SOP.
3: Oo, kahit once malusbutan mo isang kaperos, maano na lang pressure ya, ma-compromise na mapanubukan ang pressure ya, which amuna ka na yung guayabla ang tubig, amo na makabulig sa tubig na makapush at makapenetrated sa mga gakasunog na ano na bagay.
2: Bali hindi niyo na magamit subong sir ang ginbustutan niyo to.
3: Hindi na sa magamit magiging ano na sa manager na lang sa service sa boy.
2: Oh, bali pila na sir ang amount per unit na sir.
3: Kita earlier nag-coordinate sa logistics sa base sa PR ko no, current value naman mga 3,100.
2: Oh, bali sunod-sunod gid ang pagbuslot yes sir nga do kramo gid.
3: Nakalaka man.
2: Mhm.
3: Pero may ara pang husno ikitit-kit siya.
2: Mhm.
3: So pwede sa iban.
2: Mm-mm. So feeling yes sir isa lang ni ka tower possibly more than pa sir.
3: Number ka earlier man man ako kami tong pa kami sure kung isa or duwa nang involved man.
2: Oo.
3: Kay iti during sang sunog di na nagkinagual na mo.
2: Mhm.
3: Even gani ang nasal man nga way man ka observe pero nakakita daw iti damo damo na dadantawo sa dirang area may labot mga ang mga paingod yung man yung mga panimalay nagdinalagan man dito so wala ma na-determine kung pilagi nang nag-bot-bot.
2: Bali ma-file ka mo kay sir.
3: Mo pa naman sorryan kung anong action taken sir.
2: Oh, pero tawag na sir no usually anong pahanumdum natin sir o pangdam na kahit since na doon ang election maning natabo
3: yes, dari. Kali for how many times naman doon nag-responde sumong pa lang niya kasi na kung experience nga muna bla. Ang gusto ko ay host, agaw, do, damo na ko na yan encounter. Pero muna yan naging lost boat sa bla. Thinking guro nga daw, abe daw, garden host na bla. What's my lost boat mo? Ma-shower lang sa pailipot. Yaka kung matakay, ma-spray. Guro na sobrahan mo pang 1,000 mga movies or anything. Nga, hindi na siya muna mo. So, pwede pero nga may firefighting, mga naman. Actually, hindi naman kami sa mga barangay mo. The tubig batch naman nila. na-train na siya na naman how to coupling isang host. Kasi sasis lang, gutong-gutong ko, not to the extent niya, gusto buton or anything na. Kasi, the first place, kung so ikaw hindi, kung hindi ka man be protected, o wala kang kapipi, may danger ka man na kumara din sa scene na palapit. Kung makabulig ka ganyan, basya ba siya ng tubig, o kung hindi sa tubig, assist na lang sa pag-rescue or pang-facilitate pa lang natagawa sa mga tao. Pag wala ka malang gamang pinaka-beregas, hindi dito, wala ka malang wala ka malang nabla ang bandang tabla, wala ka man damay ng ubra, dapat palayo ka na lang natin, padugang-dugang ka pa sa crowd. Pag-utok-utok ka pa na nga parati sa lapat, ane, medyo smooth flowing ang typing operation ko kasi ka tayo matagamu na. Ang wala,
2: pero under sa inyo nga mga policy, sir, no? Ano niya, opon yung kaso nga maistoryahan nyo nga ma-file ka mo kaysa nung kaso, sir?
3: Actually, though, hindi pa man ka naka-decide regarding sa mga kama man may option.
2: Bali, ang inyo na yung brown, sir, is maistorya ka mo dugang to, sir, sa barangay officials.
0: Okay.
1: Na ba't yan, kasi five doon, no? Si Senior Fire Officer 1 Makonsong. Kasi, no? Nga gina-istoryahan pa nila ang Subong, kaga-coordinate man sila sa mga barangay officials, ang barangay veterans, nga kung anong po possible, no? Nga mga in-action nila. Pero actually, may mga nagwa malang information na possible. Pwede man sila yung makapasaka isang kaso para matagaan na rin isang leksyon. Actually, the first time nila na-experience, kaya sa mga previous, sa mga sunog, yung siling nakatabo, may mga nag-aagaw ng mga firefighting host. Pero subong niya, tingin gusto ta na gid yan si Pag John, which is si tawag na, no? Kumbaga, hindi man makabulig sa muna nga mga sitwasyon.
0: Inang ang iya nga pag-intindi siguro buslutan niya para nga mag-spread out ang tubig sa
1: palibot. Dumag shower effect na sa bala, mag-sprinkle sa kasipadlon sa
0: hindi niya pwede. Hindi niya pwede. May kung shower na kay nga nagabunyag kay mo siyang tanom kay kinangla na iya may pressure kay ang pressure yamo na nagapatay sang kwan sang kalayo. Ang pressure ang pressure bala sang tubig amo na nagapatay sang kalayo kay kun why na pressure daw pareho na iya nga nagabunyag kay mo siyang tanom. Amo na ang kalimbawa iya. Anyway, abi ko na ining mga host bala ni sang kwan no sang Bureau of Fire. Abi ko na may kwan ni saya, may ara bala nga inang ano na daw kwan bala daw sa sulod.
1: Sa sulod, yeah. Do may ara actually kay Pag John, kita man
0: ato. Daw may aluminum na sa sulod mong?
1: Hindi ba siya aluminum, pero dumadamol-damol kumbaga no, sa inner part niya. Since niya, during the time, probably kasi since na may tubig, daw mo man ang explanation niya, ina, no, since niya may tubig, during the time, gira gamit.
0: Kaya los buton.
1: Kaya los buton.
0: Kaya puno sa mong, no? Yes. Sinun, busog siya. So kung tuslokon mo, pwede matuslok. Pero amo na gani, siling ko daw ang host ni sang Bureau of Fire. Hindi kay ordinaryo nga host, ah. May mga
1: damol.
0: Damol-damol na siya. Kag may ara, gina siya nga daw inang kwan bala sa sulod, hapin nga inang damol, gid nga daw kaangay isang silver bala. Ah, hindi bala, may silver na sa sulod nga daw naga-proteksyon nga hindi siya dali-dali makwan, malusbot.
1: Actually, mag-send kita na lang pictures sa K5 John sa group chat na to. Alam mo na yung tsura sa ila na lang support. Damol ba yun siya? Probably, mutukan nino. Kaya during that time, ginagamit, may tubig. So, may possible, may tendency na tima buskutan sa K5 John.
0: Pagka mo yun, ilang hindi sila masunugan. Liwata, kaya kung sinugan sila liwata, ang ano gamiton nga host ang taga Bureau of Fire kay hindi na automatic makabakal ka dayon kay may mga logistics na sila or diron
1: pa nila
0: request pa nila atos Manila dugay pinamabot wow kabay pag wala sa may masunog nga matabo kay may sunog pa liwat nga matabo wow sus Maria Ihunis tigra po ni Santissima
1: ang dumaraon tatlo ka firefighting host ang
0: nabuslot.
1: Yes.
0: Angay na kung mabalaan kung sino nagbuslot, ipanghigot ni sa maliog nilaw.
1: Kagpabutangan
0: tubig.
1: Ang bagay ni kasi 5 June man sang BFP, ngati kung kay sa ay intention mo tuod na yo. Mm. Pero kay since kulang kabalas na knowledge, sa mo na yung mga butang, no? It requires ang mga standard operating procedure, kasi may mga required din ang kung ano ka kuso, kung presyo, na kagang pagdoso na nila, kung baga, o kung ang direksyon nila na kayaan sa firefighting boots na kita doon. Mas mayo na lang pa isa, nati, bulay ka na lang sa Malbi, o magbayanihan. Actually, nakita natin, babog mas sa mga nagbinuligay dito ng mga pumuluyo. Pero muna na, kasi may naghungod nga i-damage out of desperation no sa ining mga firefighting hose.
0: Ang imuon nyo, basta may amo gani ning mga bagay no. Kung gusto nyo gid magbulig, bulig ka mo guide kun sa diin dalon ang hose. Na bulig ka mo da guide naton direta zero, dita pagyon zero, dita pagyon zero, bulig ka mo da alas, hindi kay pangbusultan nyo inyo da no. Kay hindi na iya pwede. Bulig lang ka mo. Like for example, gusto mo gid magbulig, ikaw da singgitan ni eh, kun da medyo may pagka-astig ka na sa inyong barangay, ikaw singgitan da sa mga tawo da nga mga kwan, nga mga usisiro kan balon nga pegad pegad pegad pegad kamo pegad kamo kay magi patrak pegad oh hindi bla magkabulig ka na dako na nga bulig oh bini sagi kay mo ka pang lusbot daya kay although nga ti siguro ang putot sa nga paminsaron nga sila nga lusbotan ta ni para nga kun mawas agang tubig di daw shower lang pero saka sa amo na nga bagay hindi na da imbis nga nagbulig ka naghalit kay imo ya dugang ti kundi damo to nagkrasunog nga mga balay kay ano pag piswit sinasang ilang nga host kay may buslot oh kay 5 Kim
1: amo gid ka kay 5 John no si pwede man makabulig for example ako at Balde basya mo pwede ka mundara andara nga ti wala ka niya bala ka matandog sa ilang mga equipment sa kay 5 John kung bakit sa lapad so, kung for example nagmatomato kagaya sa firefighting hose sila kasi sa lapad lang pamaagi mo te basi ikaw pabalay ang basulo no so
0: ay abi mo lang kung hindi ka kabalo mag-uyat sina sa ilang host na o oh, ang iya nga punta na blang iya blang ano gani na nga ang tubo yung na puntay na blang iya nga nga ano na chupon hindi ka nakabalo magagamit ihabo ya kasi na kay perte na kapisado oh
1: na waslik ya ka
0: iwaslik ya kasi na oh ti hindi kayo magpasaga-saga kay base madisgrasya ka oh so ang imuon mo bulig ka na lang guide sa mga bumbero tapos ikaw da bulig da pahawaon mo ang mga usisiro da kay mandamo-damo usisiro tapos kung gusto mo pagiga magbulig pagidugang bantayan mo ang mga looter ng mga kawatan bla ay ibanda
1: talaga katabogin mo
0: oh ibanda ga pulo palapit da gro lanta lanta dugay-dugay ang mga ginapanghakot sa mga tao tong mga tagbalay nga ilang mga gamit kay para nga ya masalbar nila ay ginahakot manya sa mga tuntong iba na amo nang gusto mo kung gusto mo gyud magbulig. Oh, pabayin na lang daya ang mga fireman nga maghimo sa ilang nga obligasyon kay sila na naya ang maalam da gin trainingan nila niya. Diri sila ya eksperto gin training nila na tudutudo da para nga magin expert sila dira. So kung ikaw ya hindi ka na magpahilabot da ang imuon mo bulig ka guide sa mga fireman, bulig ka sa mga upod mo da ng mga tao nga mga usisiro pahigaron mo kad ah, kung daw gusto mo gig magbulig, kwa ka sang balde ka magsandok sang tubig kag ibasya to. Oh, amo nang imuon mo.
1: Kag sa mo nga mga emerensya kay Pam John, una kita pagtawag sa BFP kita mo na sa mga scenario sabi nga una pa lang ang video.
0: Mauna pa ka mo video ka magabal niya. Hoy, mga guys, ready guys, oh, may sunog diri subong oh. Kwan. Oh, tapos
1: kita mo to kasi 5 John ang nagrasya to sa mga ticket.
0: Oh, tapos ang balan mo. Yan balan mo nga. Ang balan niya nga di ano may na kuna, ano gani ang balyato niya? Ti may nag kuna, may
1: nagtawag na.
0: May nagtawag na nga rescue de. Niya wala pa. Niya IT niya hindi ko magamit ang cellphone ko kay naga-live ko abi mo.
1: Oh, may number man ko dyan sa ano, sang police station. Yeah, pero kaya live ko, alang-alang.
0: May number dyan sa police, pwede ga live ko, alang-alang pa. Di takon katawag ko, alang-alang, kaya live takon mo.
1: Wala ka daw. Wala ka di ba matawagan?
0: Hindi ya, gani makita ang number yan, kaya live siya. Ano ya, patyo niya yan live, kay parang maklantaw yung number yan to sa cellphone niya. Wala mo naging nga to sa cellphone niyang number ka pulis. Kay ga-live siya, patyo niya live ya. Lang-alang gani. Sobra pa sa media, no? Pwede.
1: Amo gin. Sige pa dyan. Amo na. kapatid, may mga hotline man na sa mga barangay. Topic man na sa mga barangay hall. Sa palapagid ng mga areas mo. Para yung kaso, makatawag ba yun, no? Kag actually, so kung we have this Unified 911, for example, wala ka load, pwede ka magkatawag direkta no, sa ining 911.
0: Oh.
1: Okay, 5 doon. Presence of mind lang. Ang ganun sa muna yung mga incidente. Kag pagmuligay, man, kakapon or kagabi, kasi saan mo na ito, no? Nagmuligay man dito mga pundoy, especially sa mga kalalakihan, mga kalakitan doon, naglinyada sila yan, nagpapahay sa balde, at saya nga makabudig, no? Makapadong man yan sa kalayo, sa pila dito ka mga puloyan. Pero mula gani, no? Kung kulang ya ang knowledge mo sa mga raubra, sa mga law enforcement na to.
0: Paimunong ka na lang.
1: Paimunong na lang. Kagmita na lang sa iba niya mga pamaagi.
0: Uyat ka lang cellphone ka mag-live para nga may mapuslan ka. Ay kapahalitan nga
1: pares at diba si pakasuan pa din ano.
0: Oh, pares pa to sa isa to nga ay nakatawag rong ka pulis. Ay maan, sir, ga-live takun. Abi mo may number mo sa pulis ja, pero ga-live takun.
1: Adot do na bigin na pamatiyas sa radyo kay Five John. Abo ta kay kay 500 kita yan na.
0: Kita ko na. Kuna may kwan ma, may nakatawag ron to ka pulis. Aksidente mo. Kuna why pa? Do why pa to? Do why pa kaabot ka ni ogi na pa mi nagtawag? Ya ay, may number mo ko ja ka pulis pa. Lang alang may ga-live takun mo.
1: Ari ka kay Five John na pamatay ko, brother, sa ako, no?
0: Instead, mga kakipay, mga bulik ka, unahon mo na live.
1: Magani kakipay doon sa mga nag-comment. What if, madam, kung sunod ikaw naman madisgrasya, ate malive lang kami anay.
0: Ate, hindi, galive man tamo, hindi. Karoon lang ano yan. Diyan pa sa cellphone ko. Anyway, at least naplasta na ito ni Sato sa mga tagparamati. Salamat yun, K5 Bakim.
1: Pero wino nagapamati sa ato nara sa may area sang La Paz si Mami Maculay tiyaga Sir Cliff Acosta nara sa may area sang barangay Simon de Desma Haro no? Sa mga taga small market nara sa mga vendors nara man sa may Gabor Bariga nara sa may Haro Plaza kay Five John kag pamilya man na ay Ma'am Antonina and Sir Dicky nara sa may airport Mandoyao nara

Ay, baki makaluyong bulog man yan, nadulong sa inyo sa Kalwan, sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Amo ni sa mga ka-K5 ang healthy nga coffee. Kaya nagabulig pa ni siya control sa aton nga blood sugar level. Bangod sang ampalaya extract powder nga ara dira sa iya. Nga ingrediente, ma nagabulig man siya para sa pagpanami sa ato sining pagpamuhin o kung ginataw naton kontra constipation. At the same time, nagapanami sang pagtunaw sa aton nga mga kinaon o ginataw naton nga good for digestion. At pinaka the best dire kay nagapanami siya mga ka-K5 sang o naga-detox siya sa ato sining lawas. May chia seeds extract powder nga good for digestion and good for constipation. And ang disyuga sugar cane extract powder nga amo ni siya ang puno sang urak value nga nagabulig para sa pag-detox sa ato sining lawas mga ka-K5. Ang puno ini sang nagadetoxify sa ato sining lawas. That's why nagakafe ka na, nagadetox ka pa. Mga ka-K5 sa ato sining pagpanumbalik. Mga balita at impormasyon na guga dugang pa sa iba na to sining mga ka-K5 reporters. Shout out sa kay Andy Aluhado, mayan nga gabi sininya si Imo John. Kay Raul Lalor niya, wala na pulos ang impeachment niya, dagalingin, ulo ko sagad pamati. Hindi ka na mamati eh, kaya wagin man pulos. Wagin man pulos, subong ang impeachment, way tupa. Sa Cairo, Simpas, shout out sa kay 5 John, sa tanan-tanan nga pamati, God bless. Sa kay Aria Aira Andrade, good evening, pag-greet lang sa Dingkong and Andrade family, sa Barangay Katilingban, Mulo, kag sa Santo Niño Norte, Arribalo, kag pag-greet man sa idol ko, nga mekaniko sa San Juan, Zone 3, Sinong Rino. Kay Rayo Celeste, shout out. Or Celeste, shout out. Maria Fel, shout out. Ralph Da Saluntaw, pare! Mayang gabi, nakakita ay kayo ni Parida Ralph Da Saluntaw ba? Ha? Kwa na, inang have a safe travel ha? Para sa buwas nga adlaw, no? Balik na sa Uman. Nakita ay kami ni Pari Ralph Dasalon. Taway ka mo kita ay K5. Ay, siya, ikaw galit na nagkuhan siya, no? Ah, okay tayo mo sila ni K5 Andre. Kagabi, galit mga ka-K5. Shen Tansilia, shout out. Serio Celeste, shout out. Sa kay Jewel Patanindagat, no? Shout out lang kuno sa mga taga Vikings Taxi. Good evening sa niya, Pari. Lipay naman ang akon pasahiro. Kaya nagpamati sa imong programa. Kay Zaldi Ibanez, shout out. Kay WCJ Dakyanan, kay Julio Siap. Shout out man. Shout out man sa tanan nga mga taxi sang Barbie Lines Taxi. Mahumot-humot kuno ang taxi nila kag perte katinlo. No? Munang nami nga taxi. May inog bato sa kwan sa ano ganinaw nang Grab. Oh, tapos shout out sa kay kumpare ko, Barangay Kapitan na CMC Sir Fernandez sang Barangay East Valencia. Adira sa may probinsya sang Guimaras, shout out pare. Get well soon, bow! Ha? Ang dasil na makarecover, TL mo ah! Okay, Barangay Kapitan, oh, punong barangay, CMC Sir Fernandez na sang East Valencia. Ha? Shout out na pare, mayong gabigit si mo kasi sa mga pumuluyo sang Barangay East Valencia, mga kakaifay. Ha? Ang mga balita, yun ba ng builog na inadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral antibacterial specialist. Ang D3 Bio mga ka-K5, isa ka superfood supplement nga gimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga parehong may maayo nga natural antimicrobial microbial properties, sila binagid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga lisa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa atong ilawas into monoglycerides, isa din na tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga alin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton kalikasan. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa vitamin K sa aton ilawas, isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Wala labot sina, ginapanami man sa D3 Bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig sa magdikaw sa ato sinigalawa sa bleeding ko na impektar ka na sa dengue mga ka-K5. Tanong pa ginahulat nyo, mga ka-K5, inom na kita sa Klinika D3 Bio para nga makalikaw kita sa mga pamalatian nga viral and bacterial infections katulad sa sipon, hilan at ubo, trangkaso, ang haze ni mga ka-K5. Oh.
Nakabulig ang D3 Bayo, mga kakipa.

0: oras ha, pagpanami kag pagpabako sa aton nga baga ha, sa mga may mga asmada ha, nga asthmatic no, sa ato sini nga respiratory system, pinaka the best ini mga kakipab nga magkakas ng mga mikrobyo sa ato sini nga baga, ang Clinica D3 Bio. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag Clinica D3 Bio. Alas 9:13.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakang sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
14: K5.
15: K5
14: News FM.
15: K5
14: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
18: Nightwatch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Doras sa aton karon, nakalabor kita sa 21 minutos na kaligad sa alas 9. Mga katapusan ng mga balita ka informasyon nagikan sa aton ng mga KK5 reporters. Check na nato nanay ang mga balita ka informasyon nagikan na kay KK5 Karen Badilla. Ang mga balita ni KK5 Karen Badilla, tuilog na ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Extend Food Supplement for Men. May makakaklabo was kang nagabulig hatag extra energy sa lawas. Kag nagapanami sa ato sini nga blood circulation, rason nga layo kita sa stroke. Kag wala labot siya na, nagapanami sang performance ni Mr. Ilabi na gid when it comes to loving ang paghahambalan. Kani mga ka-K5 sa mga lalaki nga daw ginakapoy na permi lapyo, wa inog bato. Para may inog bato, mga ka-K5, pwede ka-arun sa kagka-arangkada. Extend for Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Bangkay sang minor di edad nga nasapuan sa Zaraga, ginpaidalom na sa autopsy examination. Yaring detalye sa mabalita upon kita kay K5 Karen Badilla.
14: K5 News FM, Kampyon Report.
2: K5 June, ginpaidalom na sa autopsy examination ang bangkay sang 15 anyos nga lalaki nga nasapuan sa higad sang dalan dito sa may barangay Balud, Liloan, pasado la sa isad tong Agosto 31. Ini ang gin-confirm sa aton ni Police Captain Beverly Catalunya, ang hepe sang Saraga Municipal Police Station. Asano sa kay Catalunya, kahapon ini K5 June, ang September 1 man, ginpaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni alias Nico, kag posible buwas nga adlaw magagwa ang resulta K5 June, no? Kag kumadumduman ining si alias Nico, residente ini siya sang barangay Talaugis sa amuman nga banwa K5 June, kag based dere sa initial nga investigation sang aton nga kapulisan nga may nakita nga gasgas sa tudlo kag lagob sa likod sang lawas sang victim sang iniya ang nasapuan K5 June, kag intact man ang iyang panapto, no? Ibabaw man kag idalom suno gyud sa hepe, pero nahulat pa nila ang kabugusan ng resulta sang autopsy examination kung ano gini ang gintunaan sang kamatayon sang biktima K5 June. Kag kung madumduman man nga ulihi nga nakitaan ang ining victim nga nagabulig sa pag-harvest sa mga manok sa isa man dira ka poultry farm, kung sa din puros man minors ang iyang kaupod, kag ti naghatag man sang statement ang ining mga minors nga nakaupod niya nga wala sila nakahibalo kung ano ni ang natabo sa kay alias Nico. Kag kung mahibaloan kay 5 June nga may mga information kita nga nakuha nga sang tinalikdan nga mga sinimana ginpitsikorno ini sang isa man ka minor de edad ang tangkugo ni alias Nico kay 5 June. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
18: Shout out tanay sa iba nato sini nga mga followers, kay Richie Magos, good evening Lorley Abadun, Nela Cruz, good evening man ini Ta Arca Mendoza. Good evening ka K5 John, Aluhado Kapulot, pa shout out sa mga Mendoza family da sa Negros Occidental. Din sa Negros, sa kay Marvin, good evening Nonito Sombong, shout out sa kay Chris Buiko Almuhin, kig naman siya sa gobyerno. Sila niya ang gobyerno sa Pilipinas, sa din sa ibabaw hasta sa diri sa idalom. Pariho gid daw ginahimo na nakita nga tawo kag tawo nga into kag uto-uto. Bibala nila kun tanan-tanan nga mga tawo mapati nila ang rayna diri sa idalom, halimbawa sa Bakiro nga kun diin nya guyuron kag paharabon daw ang Carabao, dra man nya maharab. Depende na sa inyo, dapat hindi kamo magsunod eh. O hindi bla. Depende na sa inyo. Kung masunod ka mo, sala nyo na eh, kaya nagsunod ka mo. Sa kay Banks PSG, shoutout, sila nga masgi ka mo kay ang Toton Langid, ang Gabatsyag Una, diri sa Singapore, puwerte man ang haze. Sa kay Felski Talaman, good evening John, always good evening, nagpamati sa Leon. Ayos, Nonito Sombong, shoutout, sila nga para Paldo, Paldo naman ka K5 John. Sinong mapaldo? Sa kay Ace Tanyo, good evening man, Leonard Raymond Sada. Sa kay Shamera Figa na kagumban, yan na agyan mo na gali tanan-tanan sir, ang outside di Colombo, ya sir, hehehe. Joke lang sir John, good evening, ang outside di Colombo, ang akon ng amigo na kaagi na, may istorya na party sa outside di Colombo, hubog-hubog siya, kinambalan siya sa asawa ya. Hindi ka magtulog-tulog di sako niya. Hubog-hubog ka naman. Hindi ka magtulog-tulog di sako na. Gwa ka sa muskotero. Sinabat siya yung asawa niya.
4: Hindi akong magsulod sa muskotero. Basta pagwalang buli mo.
18: Pagwaon lang ng buli sa muskotero. Agosto 5, shout out watching from Kuwait. Antonio Talacan, Banks PSG, Celine Pacheco, Maria Lorna Alvarez, niya kag for the sake of sang atindas na Sir John, atong mga kapitan nga kun Kung hindi sila magkantos, Burakay ito, hindi sila magkantos, dire mga dire, awa ay gatararambong ko naman. Oh? Tsaka Idna Sumbong sang Balduza, Zone 3, shoutout ko nalang kay Nonito Sumbong, kay Eduardo Ignacio, thanks listening and watching Iloilo City. Boye Trote, shoutout inang good evening. Saka Rosalyn Alvarado Fernandez, shoutout ko no sa Caridad Bago City, sa Fernandez family, coming from Buda, sang Purok, Langka, Caridad, Bago City, Negros Occidental, of course. Kay Rosalyn Alvarado Fernandez. Kay Geoffrey Nonato Pagsugiron, shoutout sa mga taga-barangay sa Pa, Miagaw, kag sa Team Duterte, sang KSS, Miagaw, and San Joaquin Chapter. Ay, grabe, may mga Team Duterte sila to. Sino pang ibang niya wala tama basahan, why na, idbalikin niya, okay, shoutout, no, sa inyo tarantanan, mga ka-K5. Sa kay Ninita Arca Mendoza, shoutout ko, no, sa bata ko dyan sa Balabago, Haro, sa kay Marte Mendoza, kag sa bata ko sa Barutak Nuevo, good luck sa exam mo sa September 20, daad makapasar kao, Frit Chill, Arca Mendoza, kag sa kay Jambi Mendoza dyan, shout out from Al Aglubong Haniway Iloilo. Okay, ayos. Sa kay Antipas Gayapa Gaya Gayon Dato Gavieta, shout out man kay Raul Lo. Sinyalan taw ko sa impeachment, mag-vlog na lang ko, masulduhan pa ko ni Mita kada 22nd day of the month. Amugid. Tsaka rin ito, Biati Zula, Idol John, shout out sa mga barangay Tanod, sang barangay Dumangas, o sang Balabag Dumangas, nagka-kafe-kafe sa outpost, bauti yan muna nami, gaka-kafe-kafe, pero gapamati, SK5 News FM. Ayos! O sige, tsaka Isaldi Ibanez da, kuya, may gabi! Tsaka Julio Siap, shout out man. Kag sa tanan-tanan. Way ta chimpo magka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. See you tomorrow, same time, same station. Sa kalis sa bulong apwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5, June Alujado Capulo, at para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from four divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secretary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
15: K5. K5 News FM. K5.
19: K5
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: May puso.
21: K5 News FM 88.7
22: Kampiyon.
21: The best radio station.
22: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive. K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: Ang TTX 500
7: ang may powerful compounds
6: na nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: TTX 500!
8: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
8: Mm.
9: Impotence kag kini ining tawag lang sterility.
8: Mm-hmm.
9: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
8: Mm.
9: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
8: Grabe.
9: Depende na sa condition sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag Mighty C.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanubo
6: kag kontrolar
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Sa rikas
6: epektibo.
7: DTX 500.
10: Sa sakabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sang problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sang defective sperm function is oxidative stress.
9: Correct na. Ang tawag la lantawag ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage sa kwan.
10: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
8: So,
10: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
8: Mm-hmm.
10: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
9: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di kabata? Gina-juices lang na.
8: Juices.
11: Pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved di rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no? Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no? Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no? So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natun nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako ganin damo ko bata, ha? Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
8: Ay, huwi.
9: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
4: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.

0: sir, diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tenses. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica DioFresh, Dio-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
9: Clinica DioFresh.
8: Available now.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend Food Supplement.

0: and for men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makompleto ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita nalipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
4: K5 News FM.
5: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
6: K5 News FM.

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yo, yo, yo!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
6: Bardagulan sa K-5!
7: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!
8: Ang

0: Pag na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa akon, may iban ka man gali!
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa K5!
9: It's time to roy! Higa ka dug-dug again!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
6: Bardagulan sa K5!
15: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Oras Pilipinas, 10:18. And this time check is brought to us by DTX Beauty Soap. K5 naton, good evening sa inyo tanan-tanan. Ikaw lang nagka-problema sa subong, hindi magkalipat mag-inom sa Klinika D3 Bio at parisan sa Mighty C. GTX Coffee Mix, may kapik na naka-detox ka pa. Wednesday edition sa itong program, kag may special guest si Macho Kulit Subong. Gwapa na, talented pa. O, di ba K5 Andre? Ba? Mga K5 naton, enjoy kita na ya. Para sa aton Subong Bardagulan greetings. Mga K5 naton, good evening sa kay Agosto 5. Nakatutok sumong kay Joey Balsomo. Abi ko Joey Balsamador, gali. Balsomo, gali. Mayang gabi. Mayang gabi sa imo, Toto. Kag sa kay, sino pa yun? Kay Sian. Mayang gabi sa imo, Sian. Mayang gabi sa inyo. Vizcara, si Sian Vizcara nga nagatutok man sa atin. Si Nanay Nenfa. Natay Mimi, nagatutok subong sa aton. Good evening, everyone. Hello, magaling kay Chas, kinagamamati man subong sa aton. Si Glenn, good evening man kay Ronoy, na always nakatutok sa ating program. Kay Albert, kay Porlion. O, mayang gabi sa inyo. Kag sa mga friends natin, nagatutok man. Dira sa may West Virginia State University, nagatutok. Good evening. Hello man kay Richel Ballesteros. O, nagamati sa sumong zaton. Good evening kay Richel. O, mayong gabi sa imo. Hello man kay Tatay Pilin. O, Tatay Pilin, mayong gabi sa imo. Maganabi ni sumong. Si Tatay Pilin nga nagatutok sumong zaton program. Ang mga friends naton, dira sa may New Lucena. Nga nagapamati sumong zaton program. Maid ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Watching from Timawa. Nagpamati sila sa bangsa itong mga taga-Timawa. Damay ang gabi. Eh, kamusta? O mga taga-Timawa, damay ang gabi sa inyo tanan-tanan. Well, sa mga kakifay, pupod na ito itong guest mga gabi. Gwapa na, oh. Talented pa. Palapakan natin. Hello si Miss Tuvillian. Guapa, kamusta ikaw?
16: Okay lang.
15: Okay lang. Pakilala, Anaya. Ate, sige, go.
16: Good evening, mga K5.
15: Yon.
16: Sa imo man, DJ Macho Kulit.
15: Ah, good evening.
16: Ako gali, si Krisha, kay Real Paha Tuvilla, 19 anyos.
15: Wow, grabe, kompleto. Kagin
16: ay sang isa ka banwa sa Quinto Distrito, ang banwa nga akon kid kinapabugal, ang banwa sang Ahuy.
15: Wow! Oh, grabe pa. Kamusta ikaw, Kisha?
16: Okay lang, dude. Okay lang, DJ.
15: Paano ba Krisha gidapat? Krisha. Yeah. Okay.
16: Pwede man kay.
15: Okay, Krisha. Pero damo, nagayang kung saan nag-problema sang name mo kung kisa ano, kay kalabat-laba again.
16: Yes, DJ.
15: Ang ano, oras lang yung palaba, hindi mama mo, imong apli ang alan niya, how?
16: DJ, kaya balan mo, ang akon nga name, parias sa akon Manong. So, ang ngalan sa akon Manong, Christian Kyle. Ah. So, parias kami ni Manong, ayawan sulat sa papel sa elementary.
15: Oo, si Christian Kyle. Hindi na subong si Manong mo, subong ka school ya?
16: Graduate na si Manong.
15: Graduate. Basket na siya na, di ba?
16: Yes.
15: Oo. Kay Ma'am Tuvilla, dagli mayong gabi sa imo. Da, si Mama mo, subong kamusta?
16: Okay lang, DJ.
15: Oo, wala na kami kitanay ni Mama mo ba?
16: Kani.
15: Alright! Bago sa mga ka-K5 na ito, nga nagatutok, subong. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Alright! Grabe ha. At ikita nato ng achievement subong ni Krisha. Hindi lango-lango. Paano mo nalabot ang imong achievement sa life mo? Ginahando mo, ginaalin sa una?
16: Nag-umpisa, gid ako, DJ. Ang akon, mama, gid, ang beauty queen before.
15: Wow!
16: So, ako, simple lang gid ko nga bata sa Ahoy, sang una. Pero tungod kay ang akon mama, isa ka beauty queen. So, may pressure, kumbaga. So, nagahambal si mama per me nga sa pila ka adlaw ang iya bata, ma-miss Ahoy.
15: Correct.
16: So, amo na, dara ko na kakadto sa MKF production.
15: Uh-huh.
16: Dara ko nag-start workshop, wow, modeling. Kag do dara, do amo gina ang nangin foundation kung ano ako subong, to be honest,
15: thank
16: DJ
15: you.
16: Macho
15: ulit. Yes. Grabe, no? Gamay ka pa sa una, hindi ka mag-expect ba lang na makalabot ka na? Pag-join mo sa competition, grabe man ang pressure sa imo. Do hindi mo kaya, pero gin-try mo gid ang best mo.
16: May ara, gid na iya actually DJ, nga pressure every time, bisan sa ano nga competition nga imo joinan. So ako that time, as first timer, kay ang first pageant ko, DJ, sa SANAG, gidayon, which is Miss Intramurals. Tas gin-represent ko ang department ko that time, which is the Senior High School Department. So, isa ako sa mga pinakabata kong kabigon nga contestant. That time, like, damo gid, like, gadout sa akon, damo gid ng duwala balaga pati kung ano
15: duhisa sa imo.
16: Yes, kumbaga, dumuna, DJ. Pero tungod kay nagapati man ako nga ang akon foundation sang gamay ko, especially nag-workshop ko, hindi man basta-basta kung aton panumdumon.
15: Correct.
16: So, naglaban gid. Bisan sa ano nga daan, like, basta balaan mo sa kogalingon mo, DJ, nga like confident ka katama, kaya mo gid nga lampasan ang anuman nga like challenges during sang imo practice or during na mismo sang competition.
15: Alright.
16: And luckily man nga first pageant ko sa SANAG naka-placement man po.
15: Wow.
16: So amana nga like subong like may ara, hindi mo gid na madula ang kulba kag kung ano pada DJ, pero like subong kaka-overcome ko na siya, like
15: amat-amat.
16: Hindi yes, amat-ama.
15: Ay grabe. So una ano man lang, no?
16: Yes.
15: Ti kabalo man ta kung kisa nga ti may mga tao kung kisa nga kontra mo, miga mo, pero wala do ko maga ano na plastika na. Naka-encounter ka man da nga while nga naga-practice ka sa pasarela mo, may nagalibak diya sa imo.
16: Siguro DJ ang may ara gid, pero siguro ang worst experience ko is after the competition. Like
15: sige, hindi ko bisang imo nga
16: like after the competition, like there are a lot of people gid ya DJ nga like mahambal nga nagdaog na siya man, like like amo na, pero they don't know bala DJ about sa preparation. Again, exert
15: mo
16: ang effort mo, ang energy mo. Actually, DJ, during sang akon mga practices, well, nag-join ko sa pageant, ga-start na sila 6 p.m. after class ko. Tapos nag-end kami na 12 a.m.
15: Wow.
16: So, after sina DJ, ma-study pa ko na kahit nang ginabalance ko ang academics ko kag ang akon pageant career. So, budlay, as in budlay, gid siya. Amo na nga ang iban nga tao, mahamba lang sila. Like, i-doubt ka lang nila, like, dudahan lang nila. Kung nga, nagdaog na sa man, siguro, amo na, amo sina. Pero wala sila kabalo nga, behind every crowns, there is there is a lot of energy, effort, practices gidyang kinahanglan i-require sa imo.
15: Correct.
16: Yes. Amo na nga ang imo na mga miga, like amo na naka-encounter gid ako sina DJ actually nga ang miga mo like halin sa una miga hay gid ka mo pero galing kay
15: sa competition na.
16: Yes, na competition. Pero in the end of the day, kung migahay ka mo, bisan ano pa ang matabo. Kag ako daan DJ, like I'm very kind-hearted gidyang atao, kabalugid ko magpatawad. Oh. And dapat buligay gid taya. Kay amo ginaya ang pakadto sa progreso, nga kaprogresibo nga kabuhi ang magbuligay gid ya.
15: Hindi mo naman igar kung isang grabe ang grabing imo yang baka-baka. Tapos malun ka lang nila nga ay nagdaog na sa guru kay kilala na sa.
16: Yes, amugid na DJ actually.
15: So ano ka ano ang pinaka-importante mga quality nga dapat ara sa isa ka beauty queen? No?
16: Siguro para sa akin DJ, ang isa ka quality nga ara dapat sa isa ka beauty queen is ang iyang focus. Kibalan mo kung may focus ka sa kaugalingon mo bilang isa ka beauty queen. There is nothing nga maka-stop si mo in achieving that goal.
15: Correct.
16: Especially if corona na ang nasa tubangan mo, you need to set yourself, set your focus nga ay set tsakto nga panahon, kwaon tagit ka. Pero
15: correct.
16: Of course, everything needs effort, gidya, kag a lot of practices man mismo para sa kaugalingon mo. Yes.
15: Pero tingin encourage siya, gidi mama, mga mag-intra ka sa competition? Sa...
16: Actually, DJ, si mama, gidang akon nga inspiration kung nga nag-pursue ko sa akon pageant career, kag nagapasalamat gid ko kay mama, kay kung hindi tungod sa akon mama, saya encouragement, kag sa iya man yan ang inspiration ko siya, hindi gid ako makalabot sa tanan nga achievements nga mayara ako subong sa life.
15: Alright. Grabe no. Pero if you don't mind, ha, first mo nga ginsalang sa pageant, confident ka na dayon or medyo may kulba-kulba pa gamay?
16: Siyempre, DJ, may kulba-kulba nga gamay. Pero kay every time mag-join ako sa pageant, upod ko gid ang akon mama. Amo na nga si mama, gid perming gahambal sa akon nga, kaya mo na, like laban lang. Kay importante, wala ka regrets, kay ginhatag mo ang best mo.
15: Correct.
16: Amo na nga, amo every na, time nga mag-join ko sa pageant, wala ko yaga expect nga madaog ko, DJ. Actually.
15: Wala mo gina-expect, kumbaga, yes. Bahala na.
16: Bahala na, oo. Oh. Ang importante lang, DJ, ginhatag mo ang best mo para wala ka regrets.
15: Oh, correct. Yeah. Grabe. So, ano ang pinakabudlay mo nga parts ng preparations mo before isang pageant mo?
16: Siguro, DJ, ang pinakabudlay nga part sa preparation ko during some pageant is ang Q&A.
15: Q&A,
16: yes. We know man nga very crucial na when it comes to beauty pageants. Kag ako nga daan, DJ Macho kulit, wala ako Q&A coach, to be honest. Ako lang gid ang self-study.
15: Internalize mo lang.
16: Yes. Kag it's better man nga daan nga wala ka script na ginasagulo. Mm-hmm. It's always from your mind or kung ano man daang magwa sa mind
15: ba
16: mo. Gina- yes, of
15: course. Ay, kinamik, no?
16: Yeah.
15: Oo, grabe. And appreciate nagigati siya for almost 10 years kita wala nakakitanay.
16: Yes,
15: isang unang imo ya, Sir Matt, kaunta. Mama mo, kada na cute-cute lang. Grabe. Oh, may mga ara ka ba sa pageant idol or beauty queen nga ginatanaw gid or inspirations mo gid? Sino ihanay mo nga beauty queen nga mga inspirasyon mo?
16: Siguro, ang nag motivate gid sa kon nga maging beauty queen that time was pagdaog ni Pia Words pa. Kaya si Pia Words ba gid ang dugin na look up to ko DJ Macho nga nga like do siya gid ang do nakahatag sa kon sa turning point that time nga ay gusto ko mag beauty queen, gusto ko magparyas sa iya, gusto ko magparyas kay mama ko, like tama na DJ. And also may ara man ko ginasubaybayan DJ nga mga beauty queens like Rubia Mateo of course or very own Miss Universe, like Catriona Cray, damo man ko friends nga actually nga beauty queen man DJ.
15: Pero ti ano ang mga biggest lesson nga natunaan mo halin sang nag-start kagid sa pageantry mo?
16: Siguro ang biggest lesson nga na-learn ko kagid sa pageant career ko is that nga bisan ano kadamo nga tawo ang ga-doubt sa imo, mas damo nga tawo ang ga-pati sa imo. Amo na nga always share every win sa tao nga gasuporta simo. Kay at the end of the day, kung balaan mo sa kogalingon mo nga ginimo mo best mo para mangin proud sila tanan sa imo. Like wala ka gid regrets kag awa na ng collective ang happiness sa tanan.
15: Magabalik pa kami ah. Magabalik pa kami ni Krisha. And later, istoryahan tapagid ha. Kung ano mga lesson nga nakuha niya. Ano bala, na-try man siya nga ba si mag-give up na sa pilakadlaw. Magabalik kami ha. Dali lang sa number one radio stations. Ako si Matt Chocolate, upon ko si...
16: Ako galit, si Krisha, KV, Pahatuvilla.
15: On 80.7 K5 News FM.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
17: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
20: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalang dulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
17: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
25: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
26: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
27: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
2: Bali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Galaong magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Muna'y naka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow! My puso!
31: K5 News FM.
32: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
33: K5 News FM.
15: 39 after 10 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Ay ka namin sa amon istorya. Makakwagig kita sa ginatawag natin nga lesson. No? Grabe, gali. Hindi gali lango-lango. Mag-join ka sa mga pageant nga nino. Hello, greet kay Lee J. Kagay. Good evening kay Lee J. Kagay. Kay Levy Salvilla. Yan, nag-atutok subong sa ato. Hello sa ato nga 298 viewers. Abi mga supporter na ni Mr. Villabi. Wala ka mo nag-comment. Abi comment-comment man ka muna subong gabi. Ha? Well, diretso kita sa ato nga interview, sa ato nga special guest subong gabi. Grabe, ha? Asan dito siya tanong i-guess mo? Tigaling alang-alang siya. Alright. So, Krisha. Maya si may gusto ka ni Tamyahon, anay. Ah. Tamyawa, anay, mga friends mo da, anay. Subong, ah.
16: Okay, sige, sir. Gusto ko lang gali i-say hi. Gusto ko lang mag-say hi sa akong mga friends nga nagatutok sa Subong gabi. Mm-hmm. Kag sa akong family man, of course. Like, mm-hmm. Watch lang kamuda, guys. Stay put right. Lang kamuda.
15: O, pamatian nyo dahil sa 88.7, Sara, sa K5 News FM, Sara. Naka-hook up kita na subong sa Miagaw. O, sa Antique. O, labot kita dira sa K5 News FM, San Jose Antique, kay ka-K5 Arjan Del Coro. Of the night, kita mahosang live reporting competition. Sa dyan eh. Wala kaya plano mag-join sa mga live reporting competition? Hindi ka namin ka magambal?
16: Actually, to be honest, Sir Matt, naka-intern ako diri man mismo sa K5, pero mm-hmm. galing kay sa K5 News FM, Sara po.
15: Ah, sa
16: during
15: Sara?
16: Sang akon nga senior high school days. Kag in-consider ko man before actually nga mag-broadcaster. Uh-huh. Like, muna nga nakalabot ako diri man mismo sa K5, uh-huh. Sir Matt.
15: Tingala ko, the way ka maghambal doon si Manalyn Paro.
16: Yes, ay, gusto ko gali i-ano si Ma Manalyn. Like, yes. Hi, ma'am. Like, mayong gabi sa iyo, mada.
15: Oh, hello, ma'am. Station manager sa K5 News FM, Sara. Kanami na kay Mama Nilini yan na programa taga hapon gid ina sa iyang program. Ang title sa program ay gani ano na Sir Andre gani man? The Pages of Love, no? Ano na gani ang iyang title na lipat na ako kay Five Mary kay pangitaong kuting betcha bala. Secret memories gani.
16: Yes,
15: oh.
16: Yes.
15: So kamusta experience mo to sa Sara?
16: Actually very ano gid si Mama ne like that time very hands on gid sa Sir Matt nga mm-hmm. magtudlo sa intern kag that time ako ang first nga intern nga ginbaton daan nila mm-hmm. kag damo gid ko na learn actually nga about sa kabuhis ng isa mm-hmm. ka broadcaster kag gin consider ko gid actually Sir Matt before nga magtake sang BA communication pero galing kay dulain gid nga patang gindala sa kon Sir Matt. Yes.
15: Pero at least na make kagid yung maghambal nakibot kita ko sa imo yung ado pang ka-K5 Manalin Paro kagid.
16: Yes, kay siya gid yung nag-teach daan sa concert.
15: Aha. Amo niya nga bed kong kunhapon.
1: Mga maninoy kag maninay, mayang hapon sa inyo. Welcome sa atong program Secret Memories. Sa kito distrito, may yung hapon sa inyo, tanay.
15: Na,
16: oh, my goodness.
1: Kaya sa mga ka-K5 na itong makalipat, mag-inom sa DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ari na, ang isa ka drama, kagpamatian na ito.
16: Pwede na, sir.
15: Oh, pwede na siya. Apo ginaliyan si Mama ni. Alright. Grabe, no? So, may time ba lang gusto mo na mag-give up? O ano ma... O ano nag-motivate sa imo, be? Magpadayon, giyapon.
16: Okay. Siguro, after... Ano ang... Okay. After ko join sa isa ka pageant, like, mm-hmm. sa school man siya, actually. MMUSA siya, to be honest. Mm-hmm. Like... Gusto ko na mag-stop, Sir Matt. Kay mm-hmm. do feel ko, do tama, gid ko kabata para sa amuni ba lang nga career. Mm-hmm. Kag do feel ko, kiss ang, do, like, hindi siya para sa akon. Pero galing kay gapati, gid ko, nga every misfortune, there is always a redirection. Mm-hmm. Amuna nga, nakalabot ako sa linay sang ahoy, Sir Matt. Kag nakadaog ako. And
15: wow.
16: I believe nga, amuna, Sir Matt, nga kung hindi kita madulaan pag-asa, kay may ara gid nga mas dako ng opportunity nga gahulat mm-hmm. para sa ato.
15: Correct. Bako hindi lang busy ang Iconics at 1VXN nga wala kami event sa September 10, mas support yung kami na tanay sa imo nga coronation night mo.
16: Yes. Like, gusto kong gali, sir, like, ano na lang, mag-invite sa atun mga viewers dira nga gatanaw. Kung gusto ninyo nga sabayan kami sa amon nga pageant sini nga September 10 sa Banwa Sang Ahoy, Linay Sang Ahoy, atun gid nga antisiparon kung sino ang pagkakoronahan. Kag akon pagapasan sang akon korona.
15: Alright. Grabe, grabe. Happy birthday kay Sir Joe Marie Torres. Good evening sa imo, sir. Kamusta? Nakatuob ka sa Madrid de Cacao, dira? Good evening. Grabe, no? So, sino pila subong kabilog ang nag-join sa inyong pageant sa Ahoy?
16: May ara kita subong DJ Macho. 15 kabilog na candidates wow. from different barangays ng Ahoy. So may ara ang Ahoy 34 barangays. So may ara sila 15 ka candidates subong na nag-participate po.
15: Grabe. Grabe again. So sa ano na sa Thursday na.
16: Yes,
15: next week.
16: Yes,
15: oh, next
16: po.
15: Week Thursday na mga ka-K5 kadto ka muna sa Municipality of Ahoy. Oh, ano oras mas start ang inyong...
16: 6 p.m. siya, DJ, mas start po.
15: So, ikaw na mahatag sa corona sa
16: yes,
15: next.
16: Yes, well, mapass na po ako sa crown ko.
15: Wow. Pero, speaking sa imong mga... Ano pa ganang imong talent luwa sa pageant?
16: Siguro, mahambal ko, DJ, nga... Wala, gid guro.
15: Wala, gid guro.
16: Wala, gid guro. Yes. Kabalo lang gid ko guro maghambal, DJ. Amo lang gid ang akon nga, like, ano gid, nga talent, kumbaga.
15: Kag nami, pay mo tingog, pwede man pang DJ. Oo.
16: Pwede.
15: O pwede yan. Pero nakagi ka to hambal-hambal sa Sara?
16: Yes, oo. Pero mostly DJ Macho. Like on-site, gid ang akong to that time nga gina kantuan. What do you call it? Yes, so ginakantuan. Kag ginahatagan sang akong nga like reporting script. Like gaman na.
15: For example, makanto ka sa UMA.
16: Yes, kung may ara nga mga events. Like, na.
15: Ikaw ang nag-report sa mga events.
16: Yes, pero gina-assist lang ko that time sang in-charge sa akon.
15: Ay, wow. Damo ka mo ito nag-intern sa Sara? Or that, ikaw nagiging kuha ni Mamani?
16: That time po, ako lang ginaging kuha ni Mamani.
15: Wow, nagwapa ka mo. Wala talaga kuha si Mamani. Niyan yung mga Madrid de Cacao tsura. Di ba lang Mamani? Pwede sa'yo nagkakuha yan sa mga Madrid de Cacao. Eh, kanami kay Mamani actually, tama, kaalam. Kaga, kanami na siya magtudlo. Diba? Na-notice mo man siguro.
16: Yes. Every time nga, like, may ara ko be on-site nga video, like, nga ako niya submit kay Mamani. Gina-check yun ni Mamani ang akong script, ang content, kaga ginagaan niya gid ko feedback after kung anong dapat pa i-improve that time, Sir Macho.
1: Okay, Macho Kulit, madamo gid nga salamat.
15: Pero grabe gid na, Mamani, congratulations ang imo nga intern arin risubong sa aton nga mother station. Grabe no. Damo subon nagmati sa ato no, 309. Lester Taisan, birthday niya boss, happy birthday sa imo. Okay. So right now, may mga time man nga gusto mag-intra pagid sa iban nga mga pageant. Ano subong ang gina-plan mo?
16: Siguro, subong, DJ, may ara man ko plan actually nga mag-join. Pero siguro subong ma-focus ako danay sa rest. Kag, focus danay sa school. Kag, siguro may ara, get perfect time para dira. Pero may ara ako plan pa mag-join, DJ Macho.
15: Sa mga question and answer, nabudlayan ka man kung quiz A.
16: Kung kisa, DJ, may ara man nga nabudlayan ko, may ara man nga wala. Depende.
15: Depende sa question. Yes. Pero kung ako mag-question, siguro mas mabudlayan, ikaw magsabat.
16: Feel ko man. Siguro hindi na lang.
15: Ay, hindi na lang. Kati mamangkot, kuya lain, kuya mamangkot. No?
16: The feel ko do makulbaan ako ni Guru, DJ Macho Kulit.
15: Kung tagaan ka tsansa nga halinon ang dulungan sang imo nga kontra, diin mo bala ibutang kagngaa. Naamo na yung mga question.
16: Siguro kaya ko to sabton, DJ.
15: Sige.
16: Siguro kung kaya ko halinon ang dulungan sang akon kontra, ibutang ko sa iya nga tagipusoon.
15: Wow, nga
16: kay
15: aman.
16: Para mabatian niya per me kung
15: ano,
16: yes, kag mabatian niya per me nga kag maiya man matandaan per me nga dapat mangin mabuot kid sa tanan nga tion.
15: Grabe, ganito. Ako yung taga ako tsansa kay ibutang kong dulonggan, ibutang ko siya ba-ba para kumatakaan sa may usang-usangon siya. Mayong gabi sa mga tanod nato kasi sa mga pulis yung nagpamati isubong sa aton. Mayong gabi sa inyo. Uy, mga friends naton dira sa unit tap. Uy, te, kamusta mo da? Grabe, niwa. Okay. So, grabe. So, right now, ano bala ang mahambal mo sa mga kabataan, like sa mga high school, na nag-join sa competition, subo nga medyo nag-uklo-uklo, baka tinahuya? Ano balang gusto mo nga message sa ila?
16: Siguro, ang ma-message ko sa ila, DJ Macho, nga, subo, it's normal to feel nga makulbaan, it's normal to feel nga gusto mo na maguntat. Mm-hmm. Pero imogid panumdumon, kag imogid pamangkotan sa self mo kung palangga ko gid man ang akon ginaobra. Mm-hmm. Kay kung palangga mo ang imo ginaobra, bisan ano pa nga challenges ang magkadto sa imo or imo pag-aatubangon, mangita kagid paagi nga malampasan ina. Kag kung imo gid ya gusto ang imo ginahimo, ikaw gid na ya mismo sa kogalingon mo ang pangita sang paagi para kung paano ikaw mag paano mo mapa like what you call of this? Paano mo ma achieve ang goal mo.
15: Correct. Ang gusto mo ma-achieve.
16: Yes.
15: Pero last question naton. May boyfriend ka na subong wala pa?
16: Siguro, DJ Macho Kulit, mahambal ko gid nga single gid.
15: Wow! Di nga single ka subong, ano na sinakta ng puso mo?
16: Siguro, more on nga wala ko paguro nakita ang paragid sa akong DJ Macho.
15: Pero so, damo na, nagapangulayag sa imo sa una.
16: Siguro, hindi ta sure.
15: Pero kagi, ganyan, may lalaki, ganyan nga dupatay-patay, ganyan sa imo.
16: Sa akon, DJ? Siguro, mahambal ko nga Wala, gid guro.
15: Wala,
16: kay siguro, kung grabe, naging nga pagpalangga, gurong ginapakita sa isa ka lalaki, sa akin nga, amalagyo pa ko.
15: Wow! So, but sila, like, kulang ang pagpalangga?
16: Yes, exactly.
15: Buto kay ipos-ipos si K5 Andrea. So, but sila, ngon, galiya, dapat may mga luyag sa imo, ipakita. Ano ginalagas? Kumbaga, ano ginapakita mo sa isa ka lalaki?
16: Siguro, ang ginapangita ko sa isa ka lalaki, DJ, ang lalaki nga, nang may prinsipyo sa pangabuhi.
15: Ado pang mayor, gil.
16: Yes. Kasi, siyempre, polsay kita di DJ Macho. Like, dumunga muna, gil. Tapos, siguro, DJ, ang ara, ang lalaki nga family-oriented, ang lalaki nga, basta hindi ka lang pagtuntohon, DJ, okay na ko sina.
15: Oo. Grabe. Mayong gabi kay Sir Ray Espeja Umalay. Lanto akon guest bong Sir Ray, kagwapa. Wala kita yung guest niya mga dumadridi kakao ka K5 Ray. Oo, mayong gabi ka mamati sa subong. Paul Sai, kagali, no?
16: Yes, sir.
15: Di ba lawyer ka gadya gali, magdaano ka?
16: Siguro, Sir Matt, in God's perfect timing, mahambal ko git siguro nga, oo.
15: Malawyer ka gadya. Yes. Amo nang nami, gadya. Kaya pala ka, lucky if I'm Andre, kung may, ano ka, may kasuhan na kita, may lawyer na kita. Sino nag-push sa imo yung mag-pulsay ka?
16: Siguro DJ Macho, amo nag-ihambal ko sa imo kagina DJ nga. Ang akon gadya nga initial plan is that mateko BA Communications kay gusto ko mangin broadcaster. Pero galing kay do feel ko dabe DJ, dulain gid ang plano para sa akon. Amo na nga nakalabot ako nga nagpa-enroll ako sa Bachelor of Arts in Political Science.
15: Mm-hmm. Okay, grabe yan. Well, kabay pa nga, i-bless ikaw sa Ginoo mo together with your mama. Hello, gali. Ma'am, good evening. Wala lang kita kit anay. Mama mo, very griever. Gini niya sa una niya.
16: Yeah.
15: Oo, grabe, gin. Grabe, gina. Hello, gali. Liwat ka, Sir Ray. Good evening, sir.
16: Good evening,
15: message
16: sir.
15: Ko karon sa imo, ah. Grabe, gin. So, sige. Wala na kita tiyempo sa mga gabi. Basta pwede ka da makatamyaw sa mga friends mo.
16: Okay, sige. Mayong gabi, kid, mga ka-K5. So, gusto ko lang itamyawon ang akong mga friends, especially ang mga taga-ahoy nga gapamati, Subong. Mm-hmm. Kag I hope nga nangin proud kid ka mo sa akon nga rin ko Subong sa K5 News FM, Iloilo. And also, thank you for DJ Matt Chocolate for having me. And to the whole K5 FM Iloilo team.
15: Si Sir Ray Espeja Umalay, nagalantaw si imo amon bossing.
16: Yes. Actually, sir, na-meet ko na si Sir Ray before.
15: Kay wala na... ganyan si Sir Ray. Basta mga gwapa, gamit up ni Adayon si Sir Ray, ha? Yes. So, ikaw ganyan ang gwapa. Kaganyan mali, Sir Ray mo, gwapa. Kagido. Ano, na-meet up na ka mo ni Sir Ray?
16: Yes,
15: si
16: sir. Kay sir, naka... assist ako sa inyo, sir, during some Christmas party niyo, sir, pag-intern ko, sir, sa Diriman sa K5. So, si Sir Ray ang one of the people nga nag-accommodate kids ako on that time, sir, kag sa tululugan, like sa other necessities that time.
15: Agin pagkitaan niya ka tululugan?
16: Yes, oh, sir.
15: Wow!
16: Together with his wife, sir.
15: Oh, mabuot ng amon nga bossing, bataon pa na, pero Subong, ano na siya, ang honorable na sa Subong,
16: yes.
15: SB members ang pototan. Oo, pero taas siya. Oo. Kaya naman, bala mo kay Sir Ray, basi may gusto kapasalamatan Subong sa iya.
16: Like, I would like to extend like how grateful and thankful Sir Ray that time during my internship nga gin-help mo gid ko kag for the opportunity to assist everyone in your event. So, thank you so much, Sir Ray.
15: Wow. Thank you so much, man. Si Sir Ray maning tao nga kung wala siya, wala ko rin Subong sa K5. Kag siya din sa una, gatawag-tawag sa akong sa Pakistasun, ginapadako-dako, yaya-dingog. Kag nakaobra sa sanglang hap sarap, oh, di ba? Grabe ni. Asuno siguro pangayuon ka man bitsempo ni Sir Ray kung anong iya pangabuhi isang una. Oo, na may guro Sir Ray no nga i-guest ta ka guro sa sikat ka sa K5. Kung paano ikaw nakalabot nga maging opisyal ka sa isa ka dako nga municipality. O kabay pa sa pinakadlaw si Ma'am Krisha, maging mayor man sang Ahoy, no? Huwag ka nag-aplano mapadalagan sang Ahoy? Sa Ahoy?
16: Siguro, DJ Macho, like, mas lain ang akon nga gusto sa kabuhi. Kaya wala, gid ko plano pa mag-join sa politics, kumbaga.
15: Pero nabi, kita niya kung mapadalagan. Kaya kati, ang tanaan nga bukid, simintuhon.
16: Ang tanaan nga, kag ang plaza pa aircon.
15: Correct! Tapos, malibri sa kay ikaw para maputo ka mo.
16: Pwede
15: well,
16: na.
15: Grabe again. Basta may gusto ka tamiya mo subong, ma'am.
6: Alright.
16: Okay, siguro gusto ko lang liwat tamyawon ang mga gatanaw kag I hope nga okay lang kamo da tanan kag subong pa nga maulanon nga tiempo paghalong gitang tanan.
15: Mm-hmm. Sino pagi gusto mo itamyawon tamyawa tanan na?
16: Siguro wala na DJ. Ako na. Like, feel ko okay na to sila
15: okay
16: siguro.
15: Yeah. All right. Madabong salamat gid sa aton nga guest kay Ma'am Krisha Tuvilia. Madabong salamat gid kag buhat sa bantayan nyo ang programa ni Ma Chocolate, the same time, the same station. Well, nag-enjoy kita kay Ma'am Krisha. Nag-blubantayan nyo naman na may mga bag-o ni siya subong ng mga palaabuton, ng mga career. Ay, ti hulat-hulat lang ka mo. At mga taga-ahoy da, may gusto ka tamyawan? Wala na? Mga friends mo to liwat?
16: At siguro gusto ko guru tamyawan ng akon nga friends, like akon family, of course. Kag tanan nga mga ahoy noon nga gatanaw. I hope nga sa subong nga pag-abuto natin nga itong Bobo Festival, kita mangin-sadya gintanan.
15: Yes. Alright. Amo na, amo na. Alright, madamang salamat again. Thank you so much again. Well, why nakita ano ah? Tamyaw ko dagli si Sir John Pupia. Migo man, mayong gabi ah. Si John Pupia ni galing sa may fruit stand. Sa aga apgahan patnungon ng tike. Kamatikig kami subong sa imo. Tamyaw ko lang si Sharon Pearl Jade kag driver nga si Jay. Ay, mayong gabi sa inyo. Sir John, see you soon. Thank you. It's 10:58 on the clock. Opo, yung gyapo na pinaka-wicked DJ. Thank you so much, Gida. For 1 year na. Na nagatutok man japon sa atong programa. Thank you, Gid, sa inyo tanan-tanan. Ako si Matt Chocolate. Kaya ginatamiya ko daan na yung mga friends naton. Dara sa newsroom naton. Ang technical side ko din si KK5 Andre La Pastora. Tika, balo ka man siguro mag-endorse ang atong product. Sige, be Ma'am Chris Shabe.
16: Siguro.
15: Nalipat like, ka na?
16: Pero natandaan ko sa nguna, sir, ang DTX.
15: Sige.
16: Siguro, wala na, sir. Ang ano lang, sir, ang name, kumbaga, ang type, ang
15: DTX
16: name sa product.
15: Cufflinks.
16: Yes.
15: May kape ka na, naka-detox ka pa. Wow. Kanami ka dyan sa tingog mo. Nami, guro, magdrama-drama ka. Ay, kabalo ka man magdrama-drama.
16: Kabalo man, guro, sir.
15: Sige, matry tayo drama-drama. Be on the spot nga drama. Sige, matita.
16: Grabe, sir.
15: Ang imo nga role dapat ano ka nga babae ka nga do ka ano ka do kwarta lang ang nalagas mo sa akon. Macho kuli, taguwala ang ngalan ko nga si Ronron. May girlfriend ako nga socialera. Ang iya nga salakyan, Rosie Malang. Krisha. Kabalo ka na gid nga ginatago ko lang akong kaugalingon kaya hindi ko gusto ng balaan sa pamilya mo nga manggaranon ako.
16: Feel ko taguon mo na gid lang man ang imo kaugalingon kung muna imo pamatasan.
15: Kagabalo man ako nga ginatunto mo ko. Kwarta mo lang ang ginalagas mo sa akon.
16: Ano pagidbi ang pagalagson ko sa imo?
15: Ay kanami gid man sa magdrama.
16: Pwede diba sir?
15: Pwede gid. At sinunod ka mataka kasi baka buhay mo dali ka sa akon, may drama-drama at tatiduwa.
16: Pwede, sir, pwede.
15: Well, abal ni Belta Tribor. Go kay Tuvilia. Ay, grabe. Good. Well, mga K5, wala kita tiyempo. Boss naman the same time, the same station. Ako si Matso Koli.
16: Kagakagali, si Krisha kay Real Paha Tuvilia naghalin sa Banwa nga akong gid pinapubugal Banwa sang ahoy.
15: Only here to your favorite radio stations, K5 News
16: FM.
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year,
6: 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
9: Elimination Round Secondary Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
12: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
6: D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
13: So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
12: Dapat hindi gidya.
13: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
12: kagaya sa atay,
13: atay, no?
12: Kidney.
13: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
14: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
12: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
14: Correct.
12: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3 Bayo lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga uhas.
0: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
0: Si may diabetes ka na.
2: Ang DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
31: K5. News FM.
17: K5
31: News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupod na gid kamo.
20: Wow!
19: Kal makaistorya kita karon sa ginatuwag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
21: Bedtime Secrets
19: on K5 News FM. Magbalik pa si Madam Usang.
21: Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking to your viewers' radio stations 88.7 K5 News FM. Wednesday edition sa ating program mga ka-K5, uputin na ban si Madam. Madam Usang ang inyong ginausang-usang kung kabibout. Bisa nagasa ka ang blood pressure ni Madam Usang. Pero sige giyapon bakbak ah. Para sa future, ha ah, diba? Well, sa mga ka-K5 natin nga nagatutok subong sa aton. Thank you so much, kids. Walang sawa sa pagtutok sa amin. Palanggat nyo gig kami, so palanggat man kamo namon. Sa mga ka-K5 natin, sa mga taxi drivers, dira sa mga atrium nga nagatutok subong sa aton. Iba nagatulog tambay dira ba? May mga 24 hours din ang mga fast food chain. So, kulukaon kaon ng kamudaan. Ba, sa una si Macho Kulit Bladong Duman ko. After yun na sa una, sang duty, ginahaga, tigi ko na makaon. Di ano kayo, hindi na kami pariyo sa oras nga duty, no? So, gahaon siya pera mi, asa nga nagsaka, manayang nga blood pressure ba? O na, Macho Kulit, along-halong kada, ha? Hindi pagi langulanguha ang imong blood pressure, imong nga cholesterol, ha? Mabud like it. Kasi more friends, pagid na to, ang nagpamati man, dira sa may Bonifacio Drive, Iloilo City. Dira sa more friends pa naton, mga taxi drivers naton, dira sa guwa sa isang hotel. Yan nagpulubantay-pantay man sa mga Pasay Rodila. Nag-enjoy gyapon ang pagpamati niyo sa amon sa programa ni Matt Chocolate at ni Madam Usang. Wadzi Matt Chocolate pa programa yung sa Jagged, no, sa Bartagulan. Pero ako naman yung sa Bedtime Secrets. Well, mga KK5, babasaw naman si Madam Usang sa inyong letter. Kabay pa nga mapahatag in isang dako nga leksyon sa aton, no? Dear Madam Usang, tagualang ang ngalan ko nga si Jolene. Babahi. Si Jolene Madam Usang, isa ka housewife lang kati nakapamana ako sang siman. Pero hindi gusto sang nanay sang akon nga bana ako. Natutuod lang akon umagad de Madam Usang akig-akig sa akon kay panan-aon nila sa akon pagwapa lang ang nahibaluan ko. Sala ko na balangan na pamana ako sang anak ang asawa ako sang ilang bata. Sang ginkasal na kami sang bata niya, Madam Usang. Wala dislaga pa na pa. Kaba feel mo na bala nga do kalain sa ambiyanto sulod sang balay. Ako naman, Madam Usang, ang iya nga utod sa ako gibana, ti close kami ya, kati classmate ko siya sa Isaka University. At dito man ko nakilala sa iya nga utod nga lalaki nga nagasakay na subong. Madam Usang, grabe ka pakalain sa akon umagad. Tarantana na lang ginaguba niya ako sa bana ko. May mga kirido ako kuno. Tapos nagalagaw ako sa gabi. Madam Usang, grabe kasakit ang nabatsagan ko. Do hindi ko bala mahambal sa kagalingon ko na may mga pariyosining mga taho. Kimprangka, kuman ang akon na umagad. Kinabalag ko siyang anay. Ano ba na ang problema mo sa akon? Do wala man siya nagasabat. Madam Usang, kaghamba niya sa ako, sininga wala lang aalagai ang bata niyo. Ako naman, Madam Usang, siyempre, gusto ko man alagaan eh, ang akong bata. Natural bata, alagaan ko na. Pero grabe, gina pang guba niya sa ako. Hasta nag-abot sa point nga ang akon nga bana nagpati sa iya mananay. O sino man kuya bigi asawa, malang ako. Patamus ang grabing away namon sa akon nga bana kay ginimiwuan niya ko sa istorya. Pero sa totoo lang nagkadto sa balay namon niya friend ko, classmate ko man sa school. Sa una, kagkilala man na isang ban ako. Ginobrobrahan na kami istorya nga may natabo ko nun sa amon. Sa totoo lang pagkaduto sa friend ko nga lalaki, birthday to. Sang bata ko, pero wala siya yung nagkato. Nadamos ang taho sa balay, madamusang, pero ako nga ugangan wala ginagkato sa balay. Ginpagwa niya nga may kirido ako. Madamusang subong guba ang akon pamilya. Grabe gid ang nabatsyagan ko. Ano bala ang dapat kong himuon? Pero nag-inform mga akong gabana nga magpuli sa kanon next month, maistoryahan ay kami nga duwa. Pero subong ang bana ko, nuduga pangayon pasensya pero nagilain gid akon buot. Kay pati si nanay yan nag-intra sa amon pagpangabuhi. Diskan washing machine, bayad sa kurinti, bayad sa tubig na intrahan pa sang iya nga iloy. Padamusang kabay pababuligan mo ko sa akon nga problema. Ako si Jolene sang baluarte. Jolene, balikan ta ka later on. Mahatag ko advice ya sa iyo. Music kita, anay. All here to your favorite radio stations, 88.7 K-5 News FM.

0: Secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O si Karen, kadaan mo ginsang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
6: Mga mabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500,
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligat.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix,
6: mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
6: mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
13: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
12: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
12: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
16: Tigasi!
3: Tigalapa!
16: Tigasay!
3: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extel!
3: Supplement for men!
16: Nortes!
3: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, Turley! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
16: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
16: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
16: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
16: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
3: Asal rikang
16: epektibo.
3: DTX 500.
16: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
16: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
16: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
19: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5!
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow, my puso.
21: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets. Bedtime Secrets with Madame Wu Shan.
1: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mag K5, good evening sa inyo tanan-tanan. How are you? Sa mga suki na ton sa kahangina, nga nagatutok permi sa ating program. I'm sure nga ready ng tanan. Mahatag na ako sa advices. But before that, hello, gali sa mga friends na ton. Dara sa may Dungon B. May gabi sa inyo tanan-tanan. Sa friends man na ton, dari sa may Ilopez Street Haro, nagatutok man sila subong sa aton. And especially dara sa may Buhon. O Arevalo, may gabi da sa inyo tanan-tanan. Kasi mga taxi drivers na to ang nagapamati every night sa programa ni Madam Usang. Nag-enjoy gid ako sa mga taxi drivers per me, no? So, syempre, always na nakatutok sa itong program. Kag, salamat gid sa inyo tanan-tanan, bow. Na-appreciate gid yan ni Madam Usang ang inyong kaayo. Kag, thank you so much gid sa inyo tanan-tanan, mga ka-K5. And, sa mga friends man nato, andiri sa may, mausuki natin yung mga friends ha, nga nagatutok subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, Jolene, mahatag si Macho Holit kag si Madam Usang sa advice. Ganyan wala din si Macho Holit. Wala rin sa guroti. Sadya sa jagi ko rin pag-advise eh. Pero nag-message siya sa ako, and rin na gita. Hamba ni Macho Holit, oh. Niya, mga muna, niya, mga muna na nga mga nanay. Hindi niya nami, dapat siya kung ginpamana, ginpamana mo ang bata niya, or ginpang-asawa mo ang bata niya, dapat kamo mismo maging good example, hindi yung pag-awayo ng asawa sa inyo nga bata. Oh, ba, grabe, machokolit ba? Adi pa yung from 3974, isuyahon mo sa Jolene, kaya explain mo sa iya nga wala kaya ng lalaki. Ginagubaan ka lang sang nanay o sa ugangan mo. Kabudlay, gidman ka damo. Naku na, that's why nakarelate ako. Kaya ako mismo ginaguba mo na ko sang ugangan ko sa iyang bata. Madam Usang, paki-inform kay Jolene. Apon gani iya, ang kwartas ang akon ba na ginakuha pa sang nanay. Sang nanay niya, pagkatapos ang balon niya pa ako, kuno na ang nangawat. That's why nag-away kami sa una sang bata niya. Grabe pa. Big deal, ginaglimawa mo na. Pwede po sa iya, Madam Usang, tampaon niya ka, no? Wala kang tuo para mamarasmasan. From 4466. From 995. From 995. Mabali, oh. Yeah, Madam Usang, grabe sa istorya ni Jolene ba? Doon nakarelate kita ko. Kaysa una, ginaguba pa na ko sa akon niya ugangan. Kay kumamake up ka lang. Ano na pag-inchindi nila, doon? Katol-katol kaguro sa pananaw nila. Why sila kabalo nga amo ka gina iya? Gin-ignore ko malang sa subong naghalin sila balay. Wala kabigis sa pakanay. Mamuna liga o gangan. Kabudlay gali. No mga kaking five, no? Kabudlay gali. Madam Usang, payalabot kay Jolene nga normal lang na sa... normal ang ina sa nguhi, pangabuhi ni Guro. Normal sa pangabuhi sang tao nga ginaaway ikaw sang imo ugangan. Pero kadto ay siya kag-istorya habala sa heart to heart ko ano git ang ginainitan niya sa imo. Oo, amo na Guro. Mas maayo nga magbuliganay, hindi mag-inaway. Correct. Kaya kalain kung mag-ilinaway dapat buliganay lang git. Madam Usang, kalain mo na yan nga ang imo, yan nga uganan, kontraho niya ka. Tapos, wala ka may ginaubra nga maayo tungod sa bata. Iya mga kig siya. Grabe, no? Madam Usang, ang akon lang niya iha, open up sa imo. Open up sa imo, that's why nga permi ko kapabati sa programa mo, damo, o dinabatian sa mga istorya nga makarelate kita ko. Mayo ka gani, ya Jolene niya tayo wala. Kaya, ginplansa ang imo tsura. Ay, sa una nag-obra ko sa guwasang pungso, ginplansa akon tsura. Sang akon umagad, kaya hindi siya gusto. Krapi pagid niya ho. Well, mga kakifay, magkabalik si Madam Usang. Only here, to your favorite radio stations, K5 News FM.
2: Bedtime Secret with Madame Usan.

0: You're looking into your favorite radio station's 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, good evening sa inyo tanan-tanan daw. Wala na kita tempo, but I need to say goodbye ng mga K5. Sa ating nga programa sa Bong Bao. Nag-enjoy again si Madam Usang sa pagtutok sa inyo always. Kagaginatamyo, kuwan more friends naton dali sa may Trapichi Oton Iloilo nga nagatutok subong sa ating yung program. Thank you so much kid sa inyo tanan-tanan. Especially pagi sa more friends naton sa may Lemery. Good evening sa inyo tanan-tanan. Kay Naray Nenfa, good evening sa inyo tanan-tanan. Thank you kid sa pagtutok nyo sa Bedtime Secrets. Upod nyo ang pinaka bongga nga dalaga ba? Si Madam Usang, all here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: Una,
11: problema. Gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty.

0: 天龙一度高
1: GTX 500，
0: 我是后天一梯
1: GTX 500，
0: 我是 GTX 500，
1: 我是 Matas 的 Antioxidant，
0: 我是阿姆诺曼，
1: 我是那个天龙生意摩阿梯
0: Master 天龙阿梯
1: Happy Kaluna
0: GTX 500
1: Masalika
0: Epic Tempo
1: GTX 500
0: Mataas pala ang imo blood sugar
1: GTX 500
0: Ikaw pala
1: ang may diabetes
0: GTX 500
1: Ang GTX 500
0: Ang may powerful compounds
1: Yan ang kapanupo
0: Kaga kontrolar
1: Sang imo blood sugar
0: GTX 500
1: Asal rikan
0: Epic tempo
1: GTX 500
0: E3 Bio
2: Ako si Gabriel Nagalibogin ang akong ulo Kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom Ang D3 Bio with BCO Bowex ko pala nga pag-inom Nabatsagan ko na paghalog Sa akong dilargo Nagamay ang akong nga buyon
0: D3 Bio
1: Ang D3 Yung
0: may
1: Physio,
0: yung may D3,
1: D3 Bio
0: with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio,
1: ang D3,
0: yung may Physio.
1: Ang Physio,
0: yung may D3,
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati kita ko sa K5 News FM yung ilo tungkol na namin anak kay Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Angkakampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligat.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika. DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaka butika.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C.
0: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabakal mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
13: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB. Family, Ka-K5, Kalingawan, sa Barangay Fiesta Edition. Mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
18: Clinica Dio Fresh.
17: Available now.
19: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasumpay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
23: Basta tino ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanubo.
23: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masaligan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
25: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
26: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
26: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
26: Yung may D3.
27: Mga butika.
26: D3 Bio.
28: Ako si Lito.
1: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
16: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
21: Wow! My puso!
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, ba na kamuhos ang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Si may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX coffee mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa ang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinabya kita, mga ka-K5 sa K5

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kadsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman Roman.
9: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.

0: tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow! My puso!
6: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。 Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's House.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Can Gold ang superior eye formula. I Can Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Can Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Can Gold kag patuluan ang mataas sang I Can Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Para sa mga kagaw, Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: na mga ka-K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar
9: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
10: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
9: Ang D3.
10: Yung may
9: Physio,
10: yung may
9: D3.
10: E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
9: Ang D3.
10: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
10: Yung may
9: D3. D3 Bio.
3: Babakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: Para sa matinlo nga dugo,
4: DTX-500.
0: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX-500.
0: Ang DTX-500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo,
4: happy kanunay,
0: DTX-500.
4: Masaligan,
0: epektibo,
4: DTX-500.
0: Mahigo bala ang imo dugo,
4: DTX-500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy,
4: DTX-500.
0: Ang DTX-500.
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
4: amo naman
0: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
4: DTX-500.
0: Masalika DTX-500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kong magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
0: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: kasakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
10: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
4: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Tagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalaba!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matinlo na dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas na antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500.

0: ko si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
2: Mga buti ka!
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
4: Nga pamati, ganti sa K5, kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny, alin sa Haro, tunay nga ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, for problema, kung gida nga akong irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami inauha! Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kagin pabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
9: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
13: Bali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mabagats mga buti
9: ka. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pro dyan ako gatinir sa Lapas. Unay naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Hello.
1: Mga kautoran mga kabiyanan, sa tanan nga tagpalamati sa aton nga istasyon K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga K5 sa aton mga kapamilya, sa aton mga platongkonan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Parayon kita sa aton mga platongkonan, sige hapon ang aton pangabahay nga yara kamo sa maayong kahimtang sa inyong panglawas. Subong man sa inyong pagtuo, kag kabay pa nga nagamarisigon pirmi sa Dios. Importante gid ang pag-alagad sa Dios nga madasigon kita, kay malipay ang Dios nga maglantaw sa aton, pagbubo sa aton sa tanan nga mga pagpakamaayo nga aton ginkinahanglan. Amo na nga kamusta kamo tanan sa sini nga tiyon? Padayon kita sa aton nga palatutunan kag kapay pa nga sa gihapon wala gid kamo untak sa inyong nga pangamuyo, sa inyong nga pagtuon sa pulong sang Dios, kung sako gid man ang aton nga palatutunan, makabulig ni siya pagpamati. Kag kung kinahanglan ninyo ang dugang pangapagtuon, pwede man kamo nga mabisitahan sa inyong mga kuluyan. Amo na nga mga kuturan, makabiyanan, padayon kamo sa pagpamati. Kamong tanan kay sa ginasiling na naton rin sa atong ginaliwat, kinabalik-balik. Ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa sining na tinion, sa sining na timpo sa kalibutan, amugid lang ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ang Dios gamhanan sa tanan, kaya kita iya ilikaw sa tanan nga mga kabudlayan, sa tanan nga mga lagko nga mga nagkatabo sa kalibutan nga kung kisa hindi naton mapatihan nga matabo sa kabuhi. Muna nga ang aton nga kabuhi aras kamot sa Ginoo, ang aton anghel nga dela guardia nagabot sa aton, basta nga kita nakaangot man sa Dios. Muna nga pero may kita din nagapahinomdom kay amo ni ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa kalibutan. Damo kita priorities, pero ang pinaka-priority amo gid ang aton relasyon sa Dios. Muna nga hindi tagid na pagkalipatan. Muna nga pirmi naton na sige manik balik. Kaya kung kamo pirmi nagapumati sa aton nga palatutunan, kada adlaw ara man ni siya, muna nga dumdumunta na siya pirmi kay kung hindi naton marumduman ang Dios base siya man malipot sa aton, kung malipat ang Dios sa aton, amo na ang pinakadelikado sa tanan. Muna nga sa sining at yun, sa Japon, kamu, matanan, aton, ginadala sa aton ng mga pangabay kag pangamuyo, nga tani, magmadasigon pirmi sa aton na pag-alagad sa Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sa Japon, pangamuyo anay kita, makuturan, mga kabyanan. Dakilang Diyos na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumululog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay-tubay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po na inyong pinagkaloob ang K5 News FM Philippines upang magamit sa pagpalaganap ng inyong banal na mga salita, mga informasyon na kinakailangan sa lipunan. At pagpalain mo ang CEO, Dr. Ramil Oy, at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpupala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kulangan at mga pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Eming Pinesios. Amen. Sa aton ng pagpadayon, subong sa aton ng pagtuon sa mga pulong sang Diyos magkuturan. Basahon ta, danin niyo ako. Sa aton ang basa sa Mateo Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kayo sugilanon ni siya, samtang si Juan, naghimo siya ng ministeryo. May kaangtanan niya sa aton nga pagtuon nga si Kristo wala magakari sa kalibutan para sa mga matarong, kundi sa mga makasasala, agud mag-inulsol. Amo na nga siya panahon ni Apostol Juan, bilang siya ang forerunner ni Kristo, ang butamalon kang forerunner is siya ang nagauna. Siya ang balingin gamit ni Kristo nga instrumento. Agod nga siya ang magpahibalo nga saan di madugay si Kristo mag-abot sa kalibutan. Amo na nga si Apostol si Juan Bautista ang gingamit nga representative nga magdala sa mensahe. Basahon naton ang Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Sa tatlong mga adlaw, nag-abot si Juan nga manugbatiso nga nagawali sa disyerto sang Hudya. Nagsiling siya, untatin ninyo ang pagpakasala kay ang ginharian sang langit malapit na. Si wala mo ang tao nga gintumod ni Isaias nga propeta sang magsiling siya. Nagwali sing nambabaskog ang isa ka tao sa disyerto. Ama na ninyo ang lagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga iya pagagyan. Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamilyo kag ang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang apan diri mauturan, hindi ni siya apan ng nabalang apan nga may kabuhay nga, no? Kundi isa ni siya kaklase sa kahoy sa ila nga carob tree nga muna ang pangalan. I-search lang ninyo. Ara na siya nga ang ginakaon ni Juan, hindi ni siya apan nga nabalang grasshopper. May grasshopper nga abig natun nga apan. Muna nga diri, sa versikulo 5, nagkadto sa iya ang mga tao nga halin sa Jerusalem, halin sa bugos nga probinsya sang Hudya, kaghalin sa tanan nga mga lugar sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ilang mga sala kag ginbautisuhan ni Juan sila sa Jordan. Sang pagkakita ni Juan nga madamo ang mga Parisyo kag mga Sadusyo nga nagpalapit sa iya sa pagpabutiso, nagsiling siya sa ila. Mga kaliwat sang manog, sino bala ang nagasiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaaking sang Diyos nga madali na lang magabot? Pamatud-in ninyo sa inyo mga buhat nga naghinulsol kamo sang inyo mga sala. Grabe ni. Diri makuturan hasta sa versikulo 8 ang aton ginabasa. Diri mayo ang sugilanon diri tungod kay ginpakilala ni Christ ni Juan Bautista nga siya ang nagauna kay Kristo, bali forerunner. Muna nga diri dayon samtang nagpalapit ang damo ng mga tao, nagtuad sila sa ilang mga sala, nagkumpisal or naghinulsol, dayon iyagin bautisuhan. Lamang nakita niya ang mga Parisyo. Pagkakita ni Kristo sa mga Parisyo kag mga Sadusyo, muna yung ginambal natin diri nga mga Parisyo kag Sadusyo, kung kisa miguhanay ni sila, pero kung kisa magdibatihanay man, bangon nga ay nagadiferensya ang ilang pag-intindi sa pagkabanhaw. Kaya mga Sadusyo na hindi nagpating ang tao mapatay, may pagkabanhaw. Ang mga Parisyo, himpit ang ilang pagtuo nga ang tao kung mapatay, may aragin pagkabanhaw. Muna nga, basta mabatian nila na dibatihanay gina sila. Pero sa pihak naman ng party, nagyohanay sila kay parehas man sila mga tumuro tani sa doktrina sa mga Hudyo. Karon nga ang bugat diri ang mga pulong nga ginmitlang ni Apostol brother ni Juan Bautista sa mga Parisyo kag mga Sadusyo. Kay ang mga Sadusyo kag ang mga Parisyo, grabe sila ka mga hipokrito. Olo ay man ang gabong at man gamiton, pero kung inyo basahon ang Matthew Kapitulo 23, dire ninyo makita. Kung inyo lantaon ang Kapitulo 23, nagsiling dire ang aton mabasa, siling ni Kristo, si Kristo dire ha. Dayon si Jesus naghambal sa madamo ng mga tao kag sa iya mga gitutunan. Ang mga manunulo sang kasuguan, kag ang mga Parisyo, amo ang may otoridad sa pagsaysay sa ang kasuguan ni Moses. Gani tumana kag sunda ninyo ang tanan nga ginasiling nila sa inyo, pero hindi kamo mag-ilog sang ila mga ginahimo tungod kay wala nila ginabutang sa buhat ang ila ginawali. Ang butsilingon, maayo lang sila magwali pero wala man sila magtuman. Muna nga ginhatagan nila ang mga tao sang madamo nga mga katungdanan nga mabudlay tumanon, pero wala man gani sila mismo nagahimo sang bisan jutay lang nga butang sa pagbulig agud tumanon ini nga mga katungdanan. Sa versikulo 5 ni sa Kapitulo 23, Kapitulo sa Mateo Kapitulo 23, mga versikulo 1 hatta sa versikulo 4. Sa 5, ang tanan nila nga ginahimo pagkita-kita lang sa mga tao. Tanawa kung daw ano kadalag ko ang mga suludlan sang mga dinalan sang kasulatan, nga ginabugkos nila sa ila mga agtang kag sa ila mga butkon nga kag malaba ang mga sid-sid sang ilabayo. Luyag nila ang pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga punsyon kag sa nahuna nga mga pulungkuan sa mga sinaguga. Luyag nila nga abi-abihon nga may pagtahod sa mga tindahan kag luyag nila tawgon sang mga tao o luyag sila nga tawgon sang mga tao nga manunudlo. Pero hindi dapat magpatawag kamo nga manunudlo tungod kay kamutanan magulutod kag isa lamang ang inyong manunudlo. Amo na nga damo diri mara mga kauturan bisan inyo basahon hasta sa katapusan nga mga bersikulo 3 kapitulo 23 sa Mateo nga mga pulong ni Kristo nga daw kabugat nga pamatian kung ano gid ang iyang pagpakamalaot bangod sa pagkasalimpapaw or sa pagkahipokrito sa mga parisyo kag mga eskriba nga nga dinitoryahan tani kay amuni ang masubo-subo nga kamatuoran sa aton nga tinion. Nga man, ang mga parisyo kag mga sadusyo nagdugok sa pagpabutiso kay Juan, yadtong bala sing kahadlok nga manugwali si Juan, walay kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong naghambal sa ila. Kamu nga kaliwatan sang mga manog, sino ang nagapaandam sa inyo nga makapalagyo sa kaakig nga mag-aabot? Nga nga kaakig man, nga nga daway man sila kapatawaran. Kay si Kristo mismo, kag si Juan, propeta man si Juan, si Kristo, Ginoo man o Dios man, nakabalo sa ila sitwasyon nga sa ila tigipusoon, hambal ni Kristo, mayo lang sila maghambal, hindi man sila magtuman. Ginapatuman nila ang mga miyembro sang simbahan, sang dalagko nga mga pagsulundan, nga daw bunlay tumanon, pero sila sa pagulingon, bisan gamay na lang, wala man sila magtuman. Amo na nga delikado katama sa ato nga tiyempo subong, may ara nga amo na nga klase sa mga pangulo, mga leader sa simbahan, kay hindi gid maayo. Hindi gid maayo. Muna nga wayid si Juan kahadlok sa pagamal sa ila, nga ginambalan sila nga kaliwatan sang manhog. Dayon, gani, nambal ni Apostol Juan sa versikulo 8 sa kapitulo 3, gani magdala ka mo sang bunga sa bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Amo mo ni ang bunga. Ang bunga sa paghinulsol, amo ang pagtuman. Kung matuman ka ang kamatuuran, matuman ka ang kasubuan, matuman ka ang mga pagsulundan ginambal ni Kristo nga dapat imuon sa isa ka Kristiyano, ay di mo na nga mangintod tuod ng Kristiyano. Kaya mo nang ginbasa natin dito sa versikulo 31 sa kapitulo 8 man sang 1. Ginambal ni Kristo, kung kamu nagatuman sa tanan ko nga ginatudlo sa inyo, sa pagkamatuod gin nga kamu akon mga gintutunan. Amo na nga ang bunga dira, amo ang pagtuman. Amo na nga kung kita nagasiling or nagahambal, nagapanudlo, mayo lang kita nagapanudlo pero wala kita nagatuman, kaangay kita sa mga parisyo kag mga eskriba nga ginpakamalaot ni Kristo. Amo na ka delikado. Amo na nga ining mga taong hindi takos, bali ni Apostol Aurader ni Juan Bautista nga mga naghimo sila mga rason pagpalapit kay Juan. Mga tao sila o sila mga tao nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga binog mga buhat apang wala sila sing ila matuod nga ginahimo. Puno sang bugal kag ambisyon, hindi sila mag pangalagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila pagulingon kag sa pagpabakod sang ila anay nga mga tao. Anay sa mga tao. Nagkari sila sa pagbaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agon mas maayo pa nga matuman nila ining mga butang. Ginbasa ni Juan ang ilang mga rason, ginagbinag ni Juan, kaginsugata sila sang kinanglanon nga pamangkot. Sino bala ang nagpaandam sa inyo nga makapalagyo gikan sa taakig nga mag-aabot? Kung nabatian sila ang tingog sang Dios, sa batian nila nga naghambal sa ila, mga kuntani, naghatag sila sing pamatuod sang pariho sa patubas sing bunga nga nagakabagay sa Panginoon Sol. Wala sing kanta sa isa ka bunga nga nakita. Nabatian sila o nabatian nila ang paandam sumong. Tingog lamang sa tao. Sila nawili. Nawili sila sa gahom kag kaisog nga gingamit ni Juan sa paghambal. Apang Espiritu sang Dios wala magdala sang konviksyon sa ila mga ulay kag bilang patod nga resulta magdala sang bunga sa pagbasa nga walay katapusan. Wala sila sing ginhatag nga pamatuod sang ginhimo. Pagpakita sa ilang pagpakita tani nila nga sila matuod gid nga na converter. Amo to nga nakita man ni Juan Bautista ang matuod-tuod nila nga kahimtang nga hindi sila nagpalapit lang nga magpabautismo pero hindi man sila konbertido. Amo to nga naka nabatian nila ang pulong nga kinahambal ni Juan Bautista nga bungat nga hindi sila gyapon makapalagyo sa kaakig sang Dios sa palabuton. Muna nga kung wala nabag-o paagi sa gahong sang balaan ng Espiritu, walay kapuslanan. Muna nga luyang ni Juan tani nga mahampan nila nga sila makaintindi sa seremonya, makaintindi sa pagkari ni Kristo, batono nila, pero nakita ni Juan Bautista nga sila mga sa ginasiling naton hipokrito nga termi nila ginakontra si Kristo. Muna nga hindi nalipay si Juan nga Bautista samtang naglantaw sa ila, kundi gamitan pa sila sa mga pulong nga sila daw mga kaliwatan sang manog. Terrible, no? Now, ang pagsabdong sang manlagna na aplikar sa madamo sa atong adlaw, atong balang kadlawan sumo, hindi mapamatukan sang bisan kag makapakumbinsi sa mga argumento nga nagasaktag sang bisan diin. Apang ginabaton nila ini sing resulta sa tawhanon nga pangatarungan sang sa Dios noon nga bunga. Kaysa subong tutuod lang damo mga tao nga ginatunan nila muna ang debate sistema. Amo ang pagpagdebate ka angay sa panahon ni Kristo sang una, permis sila nga daw ginadebate sa mga parisyo kag parisyo kag iskriba. Permis nila gipangitaan, permis ang hindi amo pangitaan sala. Ngaman ang mga parisyo kag iskriba nagahimo sila sa mga damo nga pagsulundan pero hindi man sila gani nagatuman. Amo nang sa aton nga tiempo subong, amo nang makita naton nga debatehanay sa diin. Debatehanay sa YouTube, makita nimo, debatehanay sa publiko, sa plaza, damo sa radyo, naman. Pero kung istoryahon ang kabuhi sa pagpakabalaan, wala nila himua, wala ginatudlo. Amo nang namangin aplikado sa aton nga matinion subong ang ginahimo ni Juan nga Bautista. Kaman, kay wala sila sing matuod sang ila subong nga pagpakilala sa sala dito sa mga makasala. Wala sila magatudlo sing matuod nga pagkabang-o. Apang kaangay sa mga presyo, nagbatyag sila sa isa kadako nga pagpanubo para sa ila na pagbaton sang kung ano ang ilang ginahimo. Muna nga, nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhuyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sa mga manog, mga anak sa isa ka malauton. Ang amo nga mga tao yara sa tunga naton, wala makita. Tapos wala man ginasuspitsahan, pero nakita na sa Ginoo nga ara na sila. Nagalagad sila sa kausa ni sang kaaway sang Dios nga mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kaya ang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya. nagapakita sila kung ano sila. Manang ang Diyos ng kinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa paghinulso. Kung wala ina ang bunga, ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing pulos. Ang ginasiling naton diri nga, bunga sa paghinulso. Ang bunga, amo na nga makita nga ikaw nagakabuhi suno sa imong ginawali. Ikaw nagakabuhi suno sa imong ginatudlo. Kung ang tudlo ka sa amo na kinahanglan makita sa kabuhi, kaangay sa ginhimo ni Kristo. Ang tanan nga ginhimo ni Kristo, ang tanan nga ginatudlo ni Kristo, ginpakita niya paagi sa iyang pagkabuhi. Kaysa magatudlo kita pero wala kita magkabuhi, muna ya, dako na nga sampal sa aton. Dako na nga sampal sa aton. Muna nga, si Kristo nagatinguha nga makakita man sa bunga sa panghinulso nga nagakabagay na ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod ng mga tumulo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya mga sa iya ngalan. Hindi kamo gunahuna nga magsiling sa inyo kagulingon si Abraham ang amon amay. Kamo may pagtuo sa mga Pariseo sang una. Kay tinling ni Kristo nagasiling ako sa inyo nga ang Dios makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Basa ta na dito sa kapitulo 8, versikulo 33-34 hasta sa unahan sa kapitulo 8 sa Juan. Ang Diyos wala nagasandig sa mga tao nga wala nagmagbag-o sa ipusoon kagabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaroon, ang wasay yara na si gamot sa mga kahoy. Gani ang tagsa kakahoy nga wala nagapamunga sing maayo paga pulo doon kag idapong sang kalayo. So, manamana ang ginhabal ni Kristo sa Matthew 3. Ang mga nagadayaw sa ministro samtang nga patumbayaan nila ang mga buhat sa pagkamatarong. Naghatag sila sing hindi masaypan nga pamatuod nga sila na converter sa ministro kag hindi sa Dios. Sa aton subong, may mga tao na converter sa ministro pero hindi sa Dios. Amo na gani nga importante ang isa ka ministro, isa ka pastor, isa ka manunudlo, dapat nagatudlo siya nga suno sa gitudlo sa Dios, ka instrumento mo lang siya sa Dios. Ang importante sa isa ka manunudlo, nagatudlo siya sa nagasugo sa iya. Sino ang gasugo? Ang Dios. Amo na kung nagakabig siya nga sugo siya sang Dios. Siya ministro sang Dios, alagad sang Dios. Siya magapanudlo, suno sa ginatudlo sang Dios. Kag ang iya ginatudlo, iya magin kabuhi agon nga mapakita nga ang kaangay gin stani sa isa ka bunga nga makita bunga sa paghinulsol. Importante na siya katama. Manatingog bala ini sang balaan ng Espiritu o kuntingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala sa Dios. Ang bunga ginpatubas magapamatuod sang kinaiya sang kahoy. O si wala sing pangguwa nga mga dagway nga makahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan sang mga tao nga makabulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tigpusoon. Ang tanan nga wala maka-experyensya sang gahong sini sa pagbangko mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may isa ka bintilador sa yakamot daw nigo bala na ginagamit kag iya pagatinluan sing bugos ang iya salog sa palabuton ng adlaw. May baluan niya ang sa tunga sang iya mga nagalagad sa Dios kag sang iya wala nagalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan nga mga anak sa Dios. Ang mga pagbinaisay, ang mga paglalisanay hindi mahimo nga magutwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sang mga sulundan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga mga panindugan sang sa ginakuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. munang kinalan sang Ginoo, munang makuturan magabianan, importante katama ang ginkilan sang Ginoo nga ang tao hindi lang interesado kundi na converter. Ang mga manukbantay nga nagabantay sa makalang, subong sila nga dapat maghatag sing husay, magatoy-toy sa panong sa mga banasang paghidait kag pagkabalaan. Kay nga man, ang ginkilan sang Ginoo ang mga ang iakatawa, tawahan mangin balaan. So, nung sa atong mabasa, ginkilan sang Ginoo, kumasaw naton ang 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 14 hasta 16, ang tanan nga gintawag sa Ginoo, luyag ni Kristo nga makit-an sila nga balaan. Naman, kay ang nagtawag sila balaan. Naman yung katapusan ta nga basahon nga versikulo nga pertika importante sa tanan nga balaan nga nagakabuhi sa mga pulong sa Diyos. Ang 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 14 hasta sa 16. Ang balderi, magmasalundon kamo sa Dios kag indi magpadala sa mga kailibgon nga nagagahom sadto anay sa inyo sang wala pa kamo makakilala sa Dios. Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo. Subong nga ang Dios nga nagtawag sa inyo balaan. Kay ang kasulatan ng kasiling, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Ang balsang Diyos. Sa muna nga, makutoran, importante katama sa kabuhi sa isa ka Kristiyano nga makitaan nga ang pagpakabalaan sa Ginoo sa tao. Kaya ang Diyos man ang magbalaan sa tao. Pero mamangin balaan ang tao basta willing siya nga musurrender sa Diyos. Lamang ang aton tempo na tapos naman, aton tapuson na nais nung buong pangamayon. Mapagpalat, mabagi namin Panginoong Diyos, muli kaming dumurulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at ang baytubay. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at sa batusa sa amin. Maraming salamat sa banal na mga salita naming napakinggan. Nawa, ito'y maging gabay at palaala sa batusa sa amin. Wala doon sa mga ngaral at sa mga sakop ninyo sa inyong bayan sa buong mundo. At patawarin mo lamang kami. Lahat mo yung magkula at pagkasalamat sa inyo. Pagpalain mo lamang ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang CEO Camilo Hoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and provision. At patawarin mo kami lahat sa aming mga pagkasalamat sa inyo. Ito yung samutiling sa pagitan ng katamis sa pangalan ng Ibn

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ni carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Malingaw ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, pag pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na taya na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Hmm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni palainom sang DTX 596. No, amo nang pinaka namis, Sir Boy.
3: Palainom no? Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
11: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ni
10: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at it.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C or Pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sang napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on fruits.
6: Rustan, pala hubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne. If hindi gin malikawan, i-on ang puti nga karne na kabalos. Ang...
6: ha? Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
6: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano

0: Basic. Oh,
1: maligo. Basic.
2: Ang pagligo is not enough.
1: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap.
0: Ako lang.
1: DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya, nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nga kapaputi, mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C, alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: DTX 500. Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
5: Wow.
4: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akong nga lawas.
3: DTX 500!
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balakian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikan adlaw.
2: Dapat lang.
0: Oo, oh, hindi pwede nga.
2: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
7: para ay, may pares kina, may pares.
2: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
7: Klinika Dio Fresh.
2: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant. Try nyo Klinika Dio Fresh.
1: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipekto sinyo nga aki, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
0: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
1: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas ka.
0: Nakapangapi ka na.
2: Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
1: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sila. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga. Duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
7: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
1: Pwede sa diabetison.
7: Kompletuhon na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaan ta na lang aton nga kape sang duwa ka soft gel sang D3 Bio.
1: Mm-hmm.
7: May oh, gatamis kay tamis ang D3 Bio eh, no? May protection ka na sa kagaw.
1: May protection
7: may
1: pa.
7: May antioxidant ka pa.
1: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin Dog Tanan.
2: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
1: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend kay nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
1: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa tungkong tatangkaso.

0: ubusin on kagilanat. Ginaprotektahan sina kabalo kang kun hindi ka magilanat kay ang imo selula protektado sang D3 bio. Subo nga adlaw tunanta ano pagid bala ang mabulig ni D3 bio para sa aton selula, Doc Ramil?
1: Mm. D3 bio ti permi na mo balik-balik puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No, ang nakanami lang yung ang BCO toil wala kaagi init sir boy.
0: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
1: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula mid of lipids.
0: Sa balay pa 40% sa balay mo. Ang halo black sini, lipids.
1: Di kong pala inom kaya D3 bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 bio, siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
0: Napamati sa aton.
1: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy, Na
1: may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato selula
0: may ga-repair man.
1: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala D3 bio, sir boy. Nga, because ang D3 bio, ang MCT nga ara sa D3 bio, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
1: So, sano kaya man D3 bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na kung D3 lang.
1: Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
2: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, sir boy, labilangid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
2: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
1: Pero may natumpatihan sa unano, kaon mani.
2: Kaon mani.
1: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
1: Layo gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
2: D3 bio. Diyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
0: Nerve cells,
2: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
0: Amo na ginatag sa D3 bio.
2: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
1: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
2: Oo.
1: Di ba gasiga-siga?
2: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kabundanan kun nga dasig ang gitawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton sir boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid ya sir boy ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
0: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagid mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si mo selula. Kunami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, ginapatagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung may kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sin mo sila, which increases which decreases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo sila. Ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Amil.
1: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na nasa yung mga ayoy ang bulig sa imo immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Okay. Isa lang.
3: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
3: it's all natural.
1: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung pala inom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento D3 bio, no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imo nga lawas.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanag gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? it's also virus, no? Kinanglan inom di tribayo.
3: Bisan dengue gani inom
1: ko. Di ba dengue subong grabe angwan. Da mo painom mo na daan before pa mag dengue hindi nga dito pa mainom nga may dengue na because ining gitawag di tribayo kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag di tribayo. Ang mga medium chain fatty acids from di tribayo ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy patay na tanan.
9: Patay sila.
1: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon
9: sa
1: ano, even bacteria, mga TB honda inom gid mo di tribayo.
3: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So, una, problema. Gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo.
6: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
10: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
6: Masaligan.
10: Epektibo.
6: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
6: Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Oh. Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
6: D3 Bio.
15: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio.
10: Ang D3.
6: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
6: Yung may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligat. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
20: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4.39. Ininga oras sa lulong sa isang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Mamukaw naman kita sa madalagkong mabalita kag mga impormasyon nga nagakadabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pagkabi-abi kag pagpanamyaw sa ato sa baka K5 diri sa 180 tanan kag mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syud sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan sa ato sing pagwaragwag sa mga nagamonitor nagatutok subong sa aton sining pagpangalagad sa ilasitag sa kamang radyo. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonitor sa aton mga station sa may Banwa sa Leganes, Syudad sang Pasay, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw. Kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo. Nakatutok sa K5 News FM Sara. Kag sa aton man sining mga ka-K5 sa bilog sining nga Western Visayas, sa bilog sining nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan nga naga-monitor via Facebook Live. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagi ka ba yung oras sa inyo tanan-tanan? Kagwiyop, yan lang ka mo sa maayo sa ninga kahimtangan. I-like na kag-share nga ito sa ninga pagpangalagad. Kag-welcome na sa sininga Webes Edition sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Webes kitang adlaw. Pizza Tres sa bulan sang Setyembre. Iki pinakauna ini nga Webes sa apataran ka mga Webes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Kita ang temporaryo nga magatalos naman sa inyo sining nga Rigo Angkorman sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Saluat, welcome sa Webes Edition sang Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
0: Unang ta-check connection naton sa aton sininga pag-asa. Kay subong kagahon, naka-experience naman kita sining pagtupa sang ulan. Kung kaysa kibot ka lang, no? Hinali lang nagatagasak ang ulan sa imo sining atop. Daw, hindi ka kapanginlaman. Mabasa-basa nga ito sinadala noon sa palibot sang syudad. Kag may gibo sa pilaman kamakabanwanan sa baybayin sang probinsya sang Iloilo, mga ka-K5. Halong lang kita sa mga motorista ta kay subong nga aga madanlog ang aton sininga dalan. Amo na balas slippery when wet. Oh, halong ha. Ah, bisan ni na lang importante makalabot kita sa aton sini nga padulungan.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa piyak nga linya makaupod naton Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man yung mga tatalakay. Amo naton latest for the update sa subong adlaw, September 3 year 2026. So sa karon no, padayon natin din ang monitor no mga weather system or weather system bank sa sulod ng pagbuha sa aton na Philippine Area of Responsibility. So ang kasulod sa aton far isa na ta si Bagyong Pulandok no. Uli natin na titlatan 1070 kilometers sa east northeast of extreme northern Luzon. So sa gyapon may maximum sustained wind initial nga 75 kilometers per hour malapit sa sentro pagdasin na sa pagmaljas sa gilabot up to 90 kilometers per hour. Nagahulag ini siya north-northwest kakadisigon nga 15 kilometers per hour. So wala masasang direkta nga effect sa gyapon no, sa pungkod natin. Kaga based on sa ating latest bulletin kasi din siya nagwa sa ating Philippine Area of Responsibility sa subong aga. So or buwan sa aga. So ginalantaw na to no, si Sir Buwan sa subong masaya nagwa kay almost sa araw na sa boundary natin. And sa karon maliban sa iya ang magkamagdagi ng monitor ng sabwa sa ato ng Philippine Area of Responsibility, amo ni siya si Bagyong Saudel or si Bagyong Obet pangayara sa sulod ng Panato. So sa gihapon ng yara sa kalayoon ng 455 kilometers sa North Northwest of the Trent Batanes. And maliban sa iya, may sakit ka LKA na no, ginamonitor man sa buwan sa Atun Park, 2,560 kilometers sa east of Banner de Luzon. And ang ining LKA, unlikely man siya nga mag-develop sa isang nakabagyo. So, ang muna nga mga weather disturbance, tula sila sa direktang epekto, no, sa naman yung bahay sa punktod na ito, ang ining southwest monsoon or habagan, excuse me, ang padayon nga nag-epekto sa Luzon at Visayas. So sa gihapon no, dili sa atin sa Malwasong Visayas may mga tiniod nga may mga paggalong-galong kita, may mga isolated na mga paggalong ulan pag tanilat sa nagoog dala sin ng southwest monsoon or habagat natin. Kasarangan tugtog sa mabaskugat ng hangin di ka na bagat na nakatungdan magadala yun sila sa kasarangan tugtog sa mabalog ng mga paggalog sa atin sa dagatan. Forecast ng picture natin yara sa 27 to 32 degrees Celsius. Nagangad lang natin magbatlak inis alating ko 40 kagbagatunod alating ko 58 siya parang takasisipan.
0: In general Cuenca?
3: Yes sir.
0: Sir, ina subong nga kagahon naka-experience kita rin sa may sulad sang Iloilo kag pila ka makabanduanan sa pagtupa sang ulan. So iniya to galang ini sang mga sang hangin habagat kag why ni ginapa-enhance sang aton sa nga mga ining bagyo sa gwa kag sulod sang par naton sa in general Cuenca?
3: Yes sir, so medyo malayo ini sila no. So ang habagat naton medyo natunga siya no ni Bagyong Pilandok nga yara sa may eastern side naton sa western side naton sometimes I mean si Saudel nga yara sa western side kay si Pilandok nga yara sa eastern side, so medyo natunga sila sang habagat. That's why nga hindi mo nakakusog gid no or ka-concentrated ang habagat naton. That's why nga hindi siya mo nakagrabe or kadamo lang mga pagulan na nadala niya sa pungsod Pilipinas naton sir.
0: Pero overall kumusta mangin na weather condition naton sa subong adlaw sa ni in general Cuenca? Ano makita naton ang pagbutla karon ni Haring Adlaw?
3: Well, when it comes kay Haring Adlaw sir, sa gihapon generally may mga tiniod nga more likely mangibabaw sa gihapon ang magalomo natin nga panyampo sir no. Pero wala na may mga tiniod lang makadali nga makagwa si Haring Adlaw, but may mga chance sa gihapon sir nga medyo may pagalom-galom kita nga may experience.
0: Sige. This information in General Lake Cuenca. Salamat kay kagliwat. Mayong aga. God bless na sa pag-asa Iloilo.
3: Yes sir, thank you. God bless you to sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa connection naton sa ating local pag-asa. Ining mga pagulan-ulan, pag-grugal-om sa katon sa mga kawaan, ini tugalagid sa hangin habaga. Now, malayo ng bagyo, kag ang ning low pressure area sa gwa sang parnaton, unlikely, no? Hindi man mag-develop sa isa sa ni kabagyo. Pero in kaso gimang ko ma-develop do makita naton ara naman sa kwan sa ibabaw nga portion sang ato sing pungsod da Pilipinas. But of course dala lang kita sang protection sa aton kaugalingon, balon kita jacket, payong, kalo para hindi kita direkta nga mabasa kay tama subong kabudlay nga magmasakit ka kag ang tiempo subong nga bag-o-bag-o na kung kaisa maulan kung kaisa mainit. Dapat proteksyonan tangat siya kagulingon, pabaskugon tangat siya immune system, mag-inom kita na sang combination sang The Power Trio. Clinica Detex 500 Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-based ka Vitamin C, kag D3 Bio, Antiviral, kag Antibacterial Specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Mili Tanguy sang Clinica de Alternativo Medicina Dual na Santar, mabakal sa mga klinika outlet sa inyong sininga lugar, kag mabakal man sa kapanguna mga butika kag pharmacy sa inyong lugar, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan sa mga klinika products sa Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat naman sa panibag-o sa ning adlaw. Hindi kita malipat nga bisan sa gabay lang at tinion. Makapasalamat kita sa ato sa ning makaako tungod nga nakabugtaw kita sa saning kaagahon. Amo ni pirmi ginambal naton nga hindi tarang nga tawo sa bilog ng kalibutan nakabugtaw subong nga aga mga ka-K5. So bisan gamal natin ni On sa pagpasalamat ta sa ato sing makako sa sing another blessings sa sing another sining bugoy na sa pagdugang sa ato sa kabuhi subong nga adlaw. Na importante buhi kita samtang buhi kita may paglaom kita.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Blessed Thursday morning sa kay Ma'am ning Ilomba, pamilya Ilomba sa may Deca Homes, sa may Banwasang Santa Barbara, sa kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, kay Ma'am Beth Idalilya, kay Sir Arturo Lilya Masuki, tagniya. Na sa barangay Maspasan, sa Banwasang Kalinog. Init na tubig. Mga pikita, Detox Coffee Mix, ang healthy nga kape. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag of course, available man sa di kamay kalanaan. Now, sa kay Tita Rina, mapada, makabataan, sini, good morning. Kay Manang Veronicada, nag-ator timprana subong sang saburuso nga sabaw sang isda. Dira sa bahaya, barangay Rizal. Now, sa may distrito sang Lapo. Good morning, Gidra. Kaga sumuman kay Sir Carlo Senior Hamile, nalagamitor from Barangay San Rafael, Mandurrio. Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning also. Kay Ma'am Rimia Panes, dira sa may Taguig City.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4.51 na sa ato sa pagpangalagad. Sa mga estudyante na may matrabaho, amat-amat na murumadmad ha. Hiwod-hiwod na dira. Hindi na magpa-tamad-tamad na magbugtaw. Kahit kabudlay mag-commute, basta mo niyang chimpo. Nagatupa ang ulan, bisan na mga taxi, ginakulang. Na, bisan mga grab, ginakulang. Na, gani, mabudlay nga maliit ikaw sa imo sining trabaho. Maliit ikaw sa imo sa pag-eskwela. Ilabilagay ko may ma-exam ikaw, kag may matalapuson. Na, sa imo trabaho. Amor kong kay saway, kapaya ka, kabto kang kaabot sa imo trabaho, stress ka na. Kay tungod iyawan, timok pangita sa emotion nga salakyan. Amo gini kabudlay mag-commute, no? Magsakay. Amo na nga kada isa sa aton guro kung maghandom, luyagig nga magsalakyan. Kay ti anytime niya kung may salakyan, ikaw nag-auyat sang oras mo. Pero kung may kasang salakyan, no? Hindi mo mayatan oras. Masaling mo, amo ko ni malakat kay laban-laban, amo ko ni kaabot sa akon na ulubrahan. Pero ti way kayak balok, iba si pagbawa mo sa malay mo ay sa salakyan. Tindira pa lang ba? Daw kapoy ng imo paminsaron. Dugangan pag ipag-abot sa ubra ka na mo sa talapuson. Damo sa deadline, kinapoy ka na gid.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Gani amat-amat na. Himos na ha. Kaya mga ginikanan, tindi pagpagtason na pukaw. Basibambal naman ang iban niya mga kabataan kay estudante. 5 minutes na ang 5 minutes na labutan na 15 minutos o ay mag-iapon ka ba? Alas 4.53 sa ato siga pagpangalagad. Lalo mo lang maraming talpado sa mga balita ng aton pag-istoryahan sa ating Webes Edition sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pagpasiplata sa saring natabo na ang impeachment trial sa 21. Kaadlaw na. Nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kay kahapon ang nangin witness. Ginakabig ini hostile witness. Nausang prosecution. Amo si Attorney Michael Pua. Daw, kano? Daw, kasikwali, no? Alantawon. Kay si Attorney Michael Pua, nangin miyembro man ini sang defense panel sa kampo ni Vice President Sara Duterte, no? Nagadepensa sa kay Vice President Sara Duterte. Pero pitiksintas, hinimo siya nga witness sang prosecution.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay ti ining si Attorney Michael Pua during the time, no? Nga nangin na Tiglicom, Secretary sang Department of Education, si Vice President Sara Duterte, siya ni ang nagaserbe bilang undersecretary kag nangin spokesperson pa ni no, si Attorney Michael Pua. Pag salang sa iya sini sa witness stand no, ang nagpisa-pisa sa iya sini pamangkot amo si private prosecutor Benjamin Tolosa Jr. Pero why pagani mag-init-init mga ka-K5 no, nangin mainit na ang pagbailuanay sa mga argumento kag diskusyon, no, sa tunga sang defense panel kag sang prosecution.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: May mapagsinabtanay sa tunga ni attorney Benjamin Tolosa Jr. kag sumuman, no, sa chief sang defense sa council nga si attorney Sheila Season, no? Kay una-una diri nag-object gila yun. No? Kay tigil na pamangkot si attorney Michael Puwa, tiyang sabat ni attorney Michael Puwa, wala po akong alam dyan. Sa sining confidential funds, naging gasto kay tigil bilang undersecretary kag spokesperson, no? Ginalantaw nila na may mga ihibalo kag ideya. Ti hambal ni private prosecutor Benjamin Tolosa Jr., siling niya, sining si Michael Puwa, daw kaangay nga abogadong walang alam. Abogado nga wala sang naibaluan. Idiriya siling ni attorney Sheila Season, sinado hindi naman yung sakto. Ginpa strike out to. Ang ining nasambi siyang statement, kati tanan siling nga mga ginapamuyan nga magpagpahayag, no? Kwan na, ginaalistagi na. Tingnan pa dula to ang ining statement nga abogadong walang alam. Ti mismo gani, no, si Senador Chis Escudero nagaserbi nga presiding judge. Doga sinakabudlay gid man kon ang duha ka abogado pagkatapos ang ginaserbi nga witness abogado pagin. Balaan ta naman. Amo na gambal gyud kay sa kon na mga sa pagdebate hay bla. Aga kung kaysa daw pang pilosopong imo, gambal ka nga. Do naman iman, do pinang abogado nang imo ya. Now, siyempre niya magpadakop buhi. Now, ang ining mga abogado, that's why, nga kabudlaya mo, tanan mo din ang statement, hulag ya, kung isa may ma-object. Tikaw ni kaong presiding judge sa dugay-dugay libog malulo mo. Bisan si presiding judge Senador Chis Escudero nagambal sina propensyahin niyo lang kay mga abogado ang tatlo siri including ang witness mga ka-K5.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero daw budayan sa makakuha kasi kada pamangkot nila sa kaya attorney Michael Puwa ambal yaway si Yakbalo, no, regarding sa saring confidential funds mga ka-K5. Pero kung balik-balikan naton ang mga testimonya, no, sa duwa sinig ka mga official, no, sa Philippine Army, ining Sanday Colonel Manaros Buransing, no, diri, base sa ila saring ginpahayag prior sa saring pagtindog nga witness, no, hostile witness sa kayo ni Michael Puwa, madumduman naton nga si Vice President Sara Duterte nagasto sang 15 milyones pesos sa aktibidad sang army. Now, bisan pa ang ginagasto ni sang army nga pundo sa tagsa sa nika mga seminar, yara lang gid sa mga 30 mil tub-tub 60 mil pesos.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Pero kung basiya naton, no, ang ining nasambit sa nga gastos based sa ila sa ring ginpasa, no, nga report nagapakita nga si Vice President Sara Duterte bilang tiglikom sang Department of Education nagasto sang masubra 15 milyones pesos bisan amo to ginambal sang army nga 30 to 60,000 lang gid ang ila sa nga gasto sa tagsa sa ni, no, ka mga training sang Youth Leadership Summit o kunang YLS mga ka-K5. Kahit during the time na ining si Colonel Manaros Saburansing II na sadto amon isang Assistant Chief of Staff na sang Civil Military Operation o kun CMO sang 1st Infantry Tabak Division na sang Philippine Army. Nga ang average lang gid, sunok kay Bransing, 30 mil tub-tub 60 mil ang ginagasto sang army sa isa ka aktibidad dito sa may Lanao del Sur. No, titanan ni nga gasto, no, sabat man isang army kag ang pila sa ka mga gasto kag mga programa sabat sang lokal nga panguluhan o kon LGU kag pila ka ma-insya sang gobyerno.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Gani libog ulo ni Bransing ni na nga sa ginahambal sang DepEd nga nagasto sa basubra 15 milyones a pesos para sa Youth Leadership Summit no ang ila sa ning nga opisina sa pagbakal pagbayad na makakuha sa impormasyon surveillance ka mga seguridad sa nasambit sa ni nga aktividad mga kakipay kag ginpamilit ni Bransing nga waay sa natabo nga surveillance activity sa ginimo sang army samtang kapatigayon sang YLS mga kakipay na ti nag-issue ang military sang certificate the time na sa DepEd pero lipod sa ibalo nila ang ining certificate nga ilagin issue na sa request sang DepEd amo ni ang ginggamit bilang sertifikasyon sa ilagin gasto sa 15.5 milyones pesos nga kantidad sang confidential fund.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Si Madam Dumanta, una nga nagtistigo diri, na si Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, nga suno sa iya, si Vice President Sara Duterte, amun siya nag-request sa masubra 600 million pesos para sa confidential funds sa tong 2022 kag 2023.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Kaga dito ginhimo ni Vice President Sara Duterte ang intikang na sang may baluan nga wala sang confidential fund allocation sa iya sa ring opisina sang naging buslan siya ni si Vice President Sara Duterte mga kakifay. Kagti sa the time nagpadala sang sulat na madumduma naton way back sa mga statement na Ortonio sang 2022 sa Office of the President kag Department of Budget and Management kung sa diin kalakip sa gina-request ang maling 125 million pesos na confidential funds mga kakifay.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Di may patawag naman nga official from COA na kag Department of Education angot diri mga kakifay. Alas ko ka, alas 5:02 na sa atos niya pagpangalagad. Pagbalik nato, nika-check nato report ni K5 Karen Badilla. Pinakauling ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kaglakip man, no, report sa katon sa ni nga mga K5 News Patrol reporters. Bao, sinuto nagbuno, nagbuho to, naglusbot sa fire hose sang Bureau of Fire Protection. Bao, wag ligapan ng dom sa ila sa ginahimo. Na kung ma-identify ka mo, laban-laban, pasakaan din ka mo sang kaso.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tapos may yate diri, na ara nakadak subong sa Mulye Luni. Ang bilis ng yate, grabe ba i-convert sa peso? 2 billion pesos. Masobra 2 ka billion ka pesos. O galing kay tiyamo ng hambal, na asta lang ka mo tulok. O tulok-tulok ko niya lang ah. Just imagine ang yate, may swimming pool sa sulod. May sinihan pag-iit. Grabe, no? Asta lang kita sa pangarap. Pero kita mataka yate nga gabalor 2 bilyon ka pesos, no? Ibalot na karoon ang report yung K5 na Kim Kaluyo kahit doon ang in-attraction doon sa may surad na paglabay mo sa Mulye Lune, siling sang iban, grabe ba? Gapang halaw, how silang... Kaglakip man, no? Ang aton sa karon nga report na gikan sa may bayan sang Iloilo City Hall. Ang Vice Mayor, hindi na pwede ka intra sa pagdebate, hindi ka na pwede ka pagduso sa mga ordinansa. Ginbasiyan ko no, ang ining halin sa memorandum, no? Circular sa Department of the Interior and Local Government. Ini kay babing mga balita sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pinakaimportanteng mapaybalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mabagat
5: sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
5: Mga butika.
1: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganaga panubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalang durum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
14: Elimination Round Secondary Level.
13: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
15: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ila!
16: Hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan!
17: Clinic
5: Eureka Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman Roman.
17: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
16: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for Men.
18: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
19: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidants.
16: Nga amo naman
19: ang nagatinlo sa imo atay.
16: Basta tinlo nga tay.
19: Happy kanunay.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: Epektibo.
19: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
16: Masamig ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
19: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: DTX 500.
16: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
16: D3 Bio. Ang D3.
19: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
19: Yung may D3.
16: D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
16: You my Visio.
19: Ang Visio.
16: You my D3.
19: Mabakas, mga butika.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! Mike!

0: uran tanda diri sa syudad. Ah, may mga area ba kanugon ka mga tanom ni mag-amo sa ni pirdi naman mangumata ni. Kay Sir Ronnie Cortuna Lopera sa may barangay Tuburan sa Ibanua sang Nayway. Good morning git. Kay Boards ni Cor sa may Antique. Kay Sir Jesse Amoles sa may Sitio Sapa sa may Zone 1 sa may Balantangaro. Kay Ma'am Mariloda kay Sir Mulong. Good morning. Kay Sir Taclion sa may Banua sang Tubungan. Good morning. Kag sumang kay Sir Eduardo Ignacio. Una-una natin check, anay, ang report niya, K5 Kim Kaluyo, kay ang fire hose sa Bureau of Fire Protection, ginlosbutan to samtang nagapapiswit to sa tubig sa sunog sa may Barangay Veterans Village, City Paper. Abulto sinong buyong nagimo siniya. Waigid sa nga ulubrahon, imbis yung makabulig, no? Ah, di nagginapalala, yung pa ang sitwasyon. Kung kaysa, gareklamo ka mga makatapos ang Bureau of Protection naton kung mag-respondi, delayed. Ang nag-respondi sa gusto, no? Ang ilasin nga fire hose siya, binuslutan. Ano guha sila kung buslutan na kahit pressurize ni ang tubig. Nga ginapapiswit ni sa Bureau of Protection, paano pa na kung may buslot na mula? Daw parigo man na nga may likid sa nga tubig. Hindi, kwan, naglala na gid sitwasyon kay ni kapapiswit no sa nga tubig ang ining nasambit sa ni no nga fire hose no sa nga Bureau of Fire Protection mga kakifive ti silindri sa nga mga opisyal sa nga Bureau of Fire Protection no mga kakifive nga ang ining nasambit sa ni no nga suspect gina-identify nila. Kung sino ang naghimo sini. Alang-alang ang report ni K5 Kim Amoning Quangelio ang yate. Grabe nga yate ba? Ibalong tang report ni K5 Kim Kaluyo kay ang yate ng gabalor masobrado ak bilyon. Why may video lang sila nagiging send K5 Paul. Why ko biabi di basihan? Nakita ko di aring footage so ti hanggang tingin ka na lang eh sa saning 2 million ka pesos. Sige, linton kita sa report ni K5 Bakar and Badilla. Pinakuling na sitwasyon sa palibot sang sunod. Kaglakip man ining 39 million pesos ka balor sa suspected jabo na recover sa Region 6 sa tong bulan sa nga Agosto.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: So before sa report ya K5 Karen, si K5 reject kay sa nagligad nga adlaw, may bypass operation dito sa Ibanua sa istansya. Ha? Sa Ibanua sa istansya, doma sobra naman isak milyon ka pesos ya balor sang suspected jabo ang na-recover mga K5 para sa campaign report o po ya K5 Reggie Dimayo.
1: K5 News FM. Kampyon report.
0: K5 Bridge!
2: Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 4 ka persona matapos ini madakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa may Purok Paghidait Barangay Poblacion Zone 2 Istansya Iloilo Martes ang gabi Setyembre 1 K5 Enrico. Ang mga nadakpan ang Musanday alias sa Panggoy 36 anyos kag alias Maymay 39 anyos nga amo ang main target kag dakopmano sa operasyon si alias Tuto 20 anyos kag alias Toytoy nga yara man sa legal nga pangidaron kay Fibrika samtang no nakapalagyo ang mga kaupdanan sini nga si alias Tuto 29 anyos nga isa ka empleyado sang LGU istansya kag si alias Alfe nga yara mano sa legal nga edad kag nagapabilin sa gihapon nga at large si alias Dudoy kag mga kaupdanan sini sa subong K5 ba Enrico padayon padrino nga ginaayam sang kapulisan ang tatlo sini ka persona matapos nga nagpalagyo sa operasyon. Nahibaluan K5 Enrico nga nakuwaan inino sang isa ka sa Shaino sang ginapatian Shabu ang mga suspitsado sa balor nga 14,000 pesos and aside sina K5

0: Rico naglabot ini tanan sa 230 gramos ang nakumpiskar nga mayara sang market value nga 1,564,000 pesos. And based pa diri sa information kay 5 Enrico nga ang mga suspitsado ang nagakuha ukon ang ilang source sang supply sang illegal nga droga sa may Iloilo City kag Metro Manila kay 5 Enrico. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mga ka-K5 babakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Kag ako naman si ka-K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Salamat kin kay ka-K5 Reggie Di Mayo. No, ang ining shabudo ay dita katapusan na. No, daw kay kaangay nga daw tubig nga may tuburan. Bisan ano ka kampanya batok si illegal nga droga. May yara gyapon nga nagabaligya. Kag bawalan, may yara gyapon nagagamit. Tubod silingon na, tubtob sa katubtuban. Mayo pang shabu may forever, no? Ikaw yan may forever, come on. Good morning kay Sir Francisco Mampula. Siling niya, bisan nakaambit man ta sa 2 kabilyon. Parte ni sa yate, diryo. Kay Sir Alan Ortega Tocuyo sa may Banwa sa Kalino. Good morning kay Ma'am Annalyn Panes Agravante sa may Banwa sang San Enrique. Masubot nga balita, may duha ka mga tripulante o kon mga seafarers, no? Mga seaman, napatay dito mga K5 sa may Strait of Hormuz. Amo ni ambal nato ng ining pagkasiman, nami man tanik mo, no? Ilabi na ginsubong nga tama kataas ng dulyar. Do kada adlaw nag-record breaking ang baylo sang peso sa dulyar. Subong do mga 62 pesos kag mga 55 sentimos ng baylo. Now, pinakamanubo na nga baylo sa nga peso batok sa dolyar. Yung gaing kami ka dolyar, ti kanami eh. Pero ko lang tawo naton kabilugan sa ekonomiya sa pungso Pilipinas naton. Basta gani sumaka ang baylo sa dolyar, ang peso ta nagdubo. Now, tama ni ka kwan, ka law ay lang tawon sa ekonomiya naton. Kaya mo natin na-explain natin yung magasto kita ya, dako nga kwartang gamito natin, no? Sa pagbakal, sa makinang lanon, gwa, pag-import natin, no? Mga kakibay. Tining duwa, wai pa na ginahingad lang kay ti una na ginapaybalo ang ila pamilya. Disisize ni sila sakay sa saning Saudi Arabia flag oil tanker. No? Masulod sa may Strait of Hormuz, hinali lang, no? Wai pa yung balbuan kung ano nag-igo sila, no? Base ko na drone. Dinimala siguro nga sila na sintruan, patay ining duwag ka mga tripulante nga mga Pinoy, mga ka-K5. Pero ang 14 pagkama Pinoy, no? Yara na sa safe nga lugar. Ara sila nagpadulong sa may Oman, no? Ining nasambit sa nga mga kababayan naton nga sakay sa nasambit sa ni now nga oil tanker nga naigo may mo sa siling pagpangatake. Why takabalo kung na diinalin, no? Either sa Iran, hindi na sambit siya nga nag-igo sa ila, nga mo na nagresulta sa kamatayon sang duwa natun ka mga seafarer. Nga mo na dako man ang ginabaton mo, no? Pero kabaylo siya na, no? Risk guman. Nga mo na nga pila ka mga kauturan ta kung may mo pa lang, no? Doon hindi ka magbalik ka magsakay sa barko. Ha? Kaya nga aluwa sa ma-homesick ka dito. Huwag ka magbalukon ng sitwasyon, dugangan pagiging nga dira sa area subong. Tama na krilikado nga maglabay. Alas 5.22, sana si K5 Karen. Naka-standby si K5 Karen Badilla para sa sitwasyon kag sa report.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
3: K5 Enrico sa Subong medyo mahulo baskog, no, ang dakyas ang hangin nga mabatsyagan naton direya sa syudad sang Iloilo. Pero
2: K5 ka, sa pag ang dakyas ang hangin may dala nga kahidlaw.
3: Kahidlaw?
2: Oh, kahidlaw. Oh, kahidlaw nga magkupo-kupo sa ulunan.
3: Oo, correct. Oh. Kidaan yun. Ano, hindi ko magbangon. Mo kayo, nagtupa pa ang mabaskog nga ulan, kaina, sang mga alas tres, good. K-5 break.
2: K-5 ka?
3: Oo.
2: Likewise.
3: Nafi-feel mong nafi-feel ko.
2: Oo, dami pala ni ibarikutot kag-itulong. O galing kayo, may mga obligasyon kag-responsibilidad kita. No choice. Why ka gid option, no? Ang option mo gid, mabangon, maligo, majute.
3: Correct.
2: Pero bro, baskog, pero ang ulan, kumusta?
3: Ang sa subong ang pag-ulan, Kifa, sa subong nga mga inora, Sir Tinion, why nagatupa ang pag-ulan diriya sa aton sa syudad sang Iloilo, pero mabaskog lang ang hangin, Kifa. Di kag maobserbaran taman, kiti subong nag-aamat-amat na sanaaw ang palibot ta, makitaan taman, Kifa, rika sa aton nga kahawaan, nga may medyo magalumon, Kifa Enrico.
2: Oh, kag sa pa, may haze, pagidman kita nga apektado, pero good news lang, kay ti, ang aton sininga hangin diri, ang kalidad sa hangin ara sa fair ka good ka K5 karen hindi unhealthy.
3: Oo. Yes,
2: good
3: day yes.
2: Kay unhealthy ng relationship nyo, unhealthy pang hangin yung ginaginawa mo, timanok lang na.
3: Wow, well, agay, 525
2: pa lang pang kaagahon ah. Oh, di ba? No, unhealthy relationship, unhealthy pa yung hangin. Tito, why ka pa siya katuan sa K5 karen?
3: Wala na yung balay,
2: kailan ako mag-amusin na. Oh. Sila man ang kadimalason ng abot sa akon nga kabuhi man. Pero good news, ano? Kay bisan ang healthy relationship nyo, ang aton sinangangin diri, bisan paano, maayo pang hakloon.
3: Oh, healthy
2: pagyapon.
3: Pero pagyapon dito kay di ba nagpaigbaras kita kahapon kay five break. Dito siguro sa ginhalinan ta sa may pasi bala. Medyo tikay kagapon dito kita nagsaka kita dito kay five Enrico. Medyo may ano pa man may hits pa man dito. Ano pa pagbalik ta di nakabatsag kita katulka sa ilong kagaskad sa tutunlan. Una nga ginapanugyan sa gihapon sa provincial health office. Especially diri sa mga first district town wala nga affected ni sang haze nga suksok gidanay sang face mask K5 Enrico.
2: Okay, so muna para proteksyonan tang aton sa nga kaugalingon. Kaya ara pa man eh, grabe ka dito ang panggalis ni ang apektado sa may Indonesia ka K5 Karen. Mga 1.4 million ka mga estudyante sa Indonesia na pilitan mag-online no, tungod nga mga halos pilanika hektarya na no, sa nga duta ang apektado sa saring wildfire ka K5 Karen tinabot pa rin sa aton no, ang ining haze sa nabukid nga lugar kay daw based sa report sa Iloilo Provincial Health Office nga anom ka makabanuanan apektado sang haze sa probinsya sa Iloilo ka K5 ka.
3: Yes, correct, K5 Enrico. Pero muna na ang medyo naghagan-hagan naman diri ang haze sa aton. Pero sige po, no, ang suksok lang sang face mask, according sa mga otoridad ta, ang mga pumuluyo, K5 Enrico, especially ang mga vulnerable, bala, na mga kauturan ta, mga senior citizen, mga nagabusong, ang mga may ginabatsyag, no, sa ila, yung respiratory system, K5 Rick, or sa immune system nila, ang suksok nila na isang face mask.
2: Okay, ano ning report nga masobra 39 million kabalor sang suspected shabu na recover sa bilog sa Western Visayas sa sulod sang isak bulan, mag 39 million ba kada adlaw sobra isa ka million ang na recover kay 5 Karen?
3: Yes, correct, K5 Enrico, no? Ang based diri sa data sang Police Regional Office 6 o kon PRO 6, masobra ni sa 39 million. 39 million pesos nga balor sang or ang standard drug price sang suspected shabu nga na-recover sang mga kapulisan naton sa 133 ka anti-drug operations sa bugos na ni nga Western Visayas humalin sang Agosto 1 tubtob Agosto 31 K5 Enrico. Ang base man diri sa ginpresentar ni Police Major Lailin Sensil ang aton nga spokesperson sa regional office nga 5,755.720 grams, 5,755.720 grams ang kabugaton ni sang shabu nga na-confiscate or ang suspected shabu nga na-confiscate sang aton nga kapulisan, while 14 grams 14 grams naman sa suspected marijuana K5 Enrico. Then ang mga naaresto ng mga suspect naglabot ni sa 157 ka drug suspects kung sa din kinalakipan inisang 50 ka high value individuals then 107 ka street level individuals K5 rate sa subong. Sa gihapon, no, based there is accomplishment report, ang Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO sa gihapon ang nagapanguna sa may pinakamadamo nga na-confiscate nga balor, no, sa illegal nga droga kung sa din naglabot ini sa masobra 15 million. 15 million pesos ginasundan sa Iloilo City Police Office o kung ICPO na may masobra 11 million pesos. Then nagapangatlo ang Regional Police Drug Enforcement Unit o kung RPDEU 6 nga may masobra sa 8 million pesos K5 Enrico.
2: Grabe, minilyon nga balor sang illegal na droga, no? Ang problema sa K5 Karen kay sa saning wala tuong kampanya kaga operasyon sa kapulisan ta sa Gyapon may nag-existar, may nagabaligya, no? Why may sa ginakulbaan na abing nga base isunod nga operasyon sa pulis na madakpan ka K5 ka?
3: Yes, thank
2: you. Oh, utod ka naman? Oh, K5 ka? Hello? Dula-dula ikaw ah.
3: Arare, K5 break?
2: Mm-mm. Go ahead.
3: Okay na?
2: Ara na?
3: Okay, sige. Muna ganyan pahanumdom, kag ang ano man yung warning ni Regional Director Brigadier General Randolph Juanyo sa tanan mo lang ang mga nag-engage na kung mahimo untatan K5 Enrico, kay bangod niya ang pulis taya, hindi man mag-untat sa pag-monitor sa ila sa diri sa Western Visayas para yang nga matapna ni ang illegal na droga K5. Rekam mo na suno sa iya ang ining figures bala sang aton nga drugs nga na-confiscate diri sa Western Visayas kag ang milyones nga balor sang suspected shabu suno sa iya pati maan ini nga ti ang aton nga kapulisan nagapanikasog sa pag-operate K5 Enrico.
2: Sige. Salamat ka K5 ka.
3: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Cofimix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaningawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Subonga daw magapadayon ang ining simultaneous school safety drill. Kahit ang ligad ning sinimana, gin-suspend ang ining pagpatigayon sang safety drill simultaneous sa nationwide. Natungod nga damo the time sa mga class suspension of classes. That's why gipaiway. Pero subong adlaw, dayo nun ini. No? Pagkataugon ang ining nasambis nga drill nga run, hide, fight. But sinungon dalagan, panago, kag magbato. Amoning ila sa nikaroon nga mangin na sitwasyon, gindula na inila, no, ang ining active shooter reenactment. No? Kaya may mga request dito, ang pila sa nika mga medical groups, ang mga psychiatrists, nga base ining papatigayon ta sang safety drill sa mabulutuan, mayara sang psychological trauma nga may mo madulot sa mga estudyante kag manudlo. So why na karon, no? Ang scenario lang karon kung ano man nga mga insidente dira, no? Dapat kamalo ka una-una sa imo sa nga pagkaimoon. Kung may mo palang malagyo ka na sa nasambis nga lugar, for example, sa eskulahan, kung may mo palang, no, makagwa ka na sa eskulahan. Kag siyempre, manago. Kag kung may chance, no, magbato mga kakibay. So amin ka ron, run! Hide kag fight. Ang may na detalye kag senaryo sa patigayunon sa ning nationwide simultaneous school safety drill diri sa ato siga pungsod Pilipinas. Pagbalik ta makaupo nato na sa K5 News FM Western Visayas, ang ato sa K5 News FM Bacolod sa may Negros Island region. Pagtapos sa plek importante nga mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives.

TTX 500, epektibong suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mang klinika Sport Biotics ka.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So na,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
12: Wow, ayos gid.
11: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay.
5: Happy kanunay.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
9: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
9: kag kontrolar
5: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Masaligan.
9: Epektibo.
5: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
5: Ang D3
9: yung may Physio.
5: Ang Physio
9: yung may D3.
5: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
9: Ang D3.
5: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
5: Yung may D3.
9: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
5: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
17: Pabalik pa K5 sa atong sining pagpangalagad diri sa Webes edition sang Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
17: Alas 5:39 na sa aga. Imos na, imos na. Hindi malipat mamahaw ha. Kung magpaligo karon gamit ka mo sang Detex sa Beauty Sopa para sa mahamis, maputi singa panit kag batok sa mga skin diseases. Detex sa Beauty Sopa. Kag sumuman, gamit pa kita sang Clinica Deo Fresh para iwas baho balhas, iwas baho bayabas. Kaya naman, gutok naman yung salakyanta, no? Kay tungod nga malain ang tiyempo, ang mabudlay mag-commute, at i-grinoa naman sulod sang salakyanti. Dapat, basi pag-alsa mo lang kailok mo, lain ang baho. Aw. Clinica Deo Fresh sa Judurant. Available sa mga klinika outlet, kag pwede mabakal sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kag sa mga nagpanguna nga mabutika sa inyo sining lugar. Kay Ma'am Bing Space J, good morning. Kay Ma'am Angging Palma, sa may barangay Tubod, Binggawan. Kay Ma'am Helen Pagaypay, good morning. Kay Ma'am Erlina Telarma Goles, kay Sir Noel Goles na, naka-detect coffee mix na. Kag kay Sir Ren Palik, good morning. Kag kay Sir Edgar Badbadon. No? Sana mabangon kita aga pa. Part sa aton nga handom, sa kabuhi tabi sa ano kita kapigado. No? ang importante baka sa kag law abiding citizen. Amugid ah. Ha? Ah, abisan pigado ka lang ko nagapangabuhi kasi insakto kontra sa mga manggaranon ka nga halil man sa illegal. Ara na mga partner naton. Mayangaga Western Visayas kag Negros Island region.
12: General partner, sino una sa linya taway pa? Standby. Sa mga kabugtuan ta si Sir Romel Sir Nicola nagapamati man kanatan ka diyan aga. Si Lulayana diyan sa may barangay Manaling. Lulayana, good morning. Kapay pa nga mayad lang imo nga. Igya, check karon tarwa ng signal ta sa atin nga mga sister station. Anahon ta ang signal ta sa Iloilo. Who's with us? That's my idol, Sir Rick. Good morning.
17: Mayadayad nga idol, mga lodi tambalang ni Smar. Maulanon diri sa may syudad sa Iloilo, maburubugnawang tiyempo. Kani namin imagpangapya, nakapangapi na ang taga Iloilo sang Ditex Coffee Mix. Balik na sa Antique.
18: Thank you so much sa Lodi naman from Iloilo. Masailo, pagigamisa sang ka idol naman no, sa Pilar Capiz, Sir Jobert. Good morning.
19: Good morning sa aton mga kaoptanan, Sir Milmas and Store, kag sa aton mga gungan nga mga upod sa K5 News FM. Oy, makanay-kanay amon panahon diri sa probinsya sang Capiz kag sudan Sir Ramos. Buhas nga dlawa, diri ka mo paniaga, duha na kami katuig diri sa Banwa sang Pilar ang K5 Radio Tagbuan. Welcome and good morning. Back to you, Antike.
12: Pwede pa-deliver lang amon. Good morning, Sir Jobert. Happy anniversary in advance. Lito naman kita, check karon tang signal sa mga nauna-una gawak natin sa Duyan, Ritos May Negros Island Region, with Daddy Babe and Sir Robert. Good morning!
20: Magandang morning sa inyo, Antike! Katambalang ni Smar, mga kakibabili, Loro, as Antike, kagkalibo.
21: Mayong aga, sa Pilarda, kung magagda ka pa niyaga, matabok pa kami, Roro, mapliti pa kami. Ang hindi na lang kami pag-agdaha pa niyaga. Ang inugpliti na i-gcash na lang di.
20: Campion signal, Maria Pang, back to you, Antike!
18: Maluwas nga kampiyon ang signal, mas kampiyon pagid gyud matuman to ang ambal ni Sir Robert. Well anyway, sa Ilota sa Kalibo, good morning Sir Michael.
22: Morning K5 Business Visayas Sir Nestor, Daddy Babe Sir Robert kag Iloilo. Kampiyon tong suggestion nga i-gcash na lang bala. Anyway, congratulations sa anay sa ano kay Sir Robert. Kag kampiyon ang signal, manayanayang tiyempo di sa amon sa Banwa sang Kalibo, kag naka DTX Coffee Mix na kita, naka duha na ko kasasya, kag naka ITC. Balik sa imo, Antike.
12: Salamat gid kampiyon ng mga signal ta, unahon taron mga balita, rakada ta ka mga balita sa Iloilo, ta mauna, syudad kag probinsya kang Iloilo, Sir Rick, mga balita ta sir.
17: Mga dalagto mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, dumduman sa ligad nga gabi may sunog na tabo sa may barangay Veterans Village. Pero ang fire hose sa makatapos ang Bureau of Fire Protection ginlosbutan. E paano pa ito kapapiswit? Kaya may ginlosbutan ang ining fire hose sa Bureau of Fire Protection. Ginaimbisgaran nila kung sino nagbuslok. Kaya imbis yung makabulig, naglala pagid ang sitwasyon kaya ti-pressurize ang tubig ni. Di pag losbot niya, paano pagkapit-sweet abis ang tubig? Di isang una ka pang agaw ng mga tao, no, sang fire hose, subong niya ginabuslutan na. Sa piyak nga bahin, may motorista sa nagligad di sa amon, no, may nagapatabok nga pedestrian sa pedestrian lane. Sus Mariusip, siyempre pag pedestrian lane niya, hatagan taligwa ang gatabok. May naglusot nga isak motor, ah, kita ka pedestrian ginpakdol sa ulo. No, balikid man na nag-motor to eh. No? Kasi nga pinakdol, pero kung lang tawon, sa laya kay pedestrian lane, why sa magpundo? Ang ining motorcycle rider, no, nagpakikita na sa opisina sa LTO, kag ang rason niya, gadali kay may kwaon nga parcel, kag iga deliver. Magluwas nira, no? Kung makakadto ka mo di subong tayo sa syudad, palagawon kag pasulon ta ka mo sa yate. May yate, subong di sa may mulyelo ni, ang balor sang yate, ah, mga sobra 2 kabilyon man lang. Ibisan paano, makalabay kita da, makakita kita sang 2 kabilyon nga yate. May swimming pool sa sulod, may sinihan pagit. Balik sa inyo, Antike.
20: Ang guwaya na ayate.
18: Thank you so much, Iloilo. Jabla sa Ilota sa ano, Bacolod na lang ah. Daddy Babe sa Sir Robert, anong latest?
0: Latest report ni sa Iloilo na 2 billion. Grabe. 2 billion lipong naman sa mga presyo, no? Ayate! Mag-aya. Mga balita namang dire sa siyudad sa Bacolod, Negros Island Region, mga Kaki 5. Kampiyon eh kay Mangkabaloka, halindi sa Negros Occidental, pwede na makatabo ka nga mo sila nga mga baboy, padulong dire sa Iloilo, kay waay na sang ASF report dire sa sulod sa duha ka semana. Pero ang Cebu, extended ang pag-ban sa mga karni baboy nga makatabok dito sa Cebu City, mga kakipay. Muna sa mga kakipay bang ginatingwaan tagid nga makuha na ton ang pila ka mga development padri sa siyudad sa Bacolod gamang tingin pahayag ni Dr. Isa Placido o Placida Limana sa Provincial Veterinary Office sa Negros Occidental nga wala na sa sila sang may na baton nga report sa kaso sa African Swine Fever gikan sa mga LGO sa probinsya sa Negros Occidental. Bangod sini, nagsugod na ship out sa mga baboy ang probinsya para sa probinsya sa Iloilo matapos nga napasar sini nga 40 kadlaw ang wala na sang may nagpositibo sa ESF.
21: Sa ibang pagit nga balita, diri sa amon sa Negros Island Region, apektado man kami di sang haze kabangdanan nga gina-advisean ang mga pumuluyo nga magtakod o kung magsuksok sang face mask kay tungod nga ini makahalit sa ikayong lawas, ila binagid sa may balatian nga hapo. Inagin confirmar ni Irene Del Bel Plotenia, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga ang yellowish o kung ang nagagumgum nga makita sa kalangitan nga nasakop sang Negros Occidental, makabig nga haze halin sa Indonesia bangod sang dala sang hangin habagat. Tiambal man sang DNR sa air quality index nga makahalalit ining hangin nga dala halin sa Indonesia bangod sa pagkasunog sang wildfires o kung ano ni palm oil dito sa Indonesia.
0: Aman ang mga balita namon dire sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you Antiki, tambalang ni Smart.
18: Salamat kay Daddy Babe San Sir Robert sa mga balita dyan sa may Bacolod kag Negros Island Region. Later naman kita sa mga balita ni SM Jubert. Sa mga balita ta sir?
1: Once again, good morning, Sir Mel Master Store sa itong mga kaupdanan. Mga nagapangunang balita dari sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Kahapon, wala gid sang bilin ang tatlo ka mga puluyan sa barangay Punta Tabok, siyudad sa Rojas, particularly sa may Hermano Subdivision matapos nga ginlamon sang kalayo alas 5 sang kahapon anon. Suno sa report nga nakuha sang K-Fab News FM, ining puluyan ang ginapanagihan ni Mrs. Amelita Balios, mga ka-K-5, kalakip din nga nag-i-star ang iya sining anak kag may nag-board nga mga estudyante. Wala gid sa may nasalbar mga K-5 sa nasambit nga tatlo ka mga puluyan bangod wala sang tawo nga ara sa tion sang pagdabadaba sang kalayo. Suno sa report sang Bureau of Fire Protection sang siyudad sang Rojas, padayon pagkaroon ng ilang investigasyon bangod wala pa nala mabalaan kung halin sa linya sang kuryente o kung sa dalapugan gan gingamit sang mga kabataan. Samtang dugang pa nga mga balita, isa ka wanted sa kaso nga Bausi, nagboluntaryo nga nag-surrender kapon nga dlaw diri sa Rojas City PNP. Ini matapos ngining 44 anyos nga si alias Owi, isa ka liberer kag surrender sang Legazpi Street sa Dusang Rojas, ang nagbayular sang kaso sang tinalikdan nga ginfile nga kaso sa iya sang aton sininga mga katapo sang kapulisan mismo. Sa branch 14 sa Regional Trial Court, mga ka-K5, sang taniglikdan nga Agusto siniman nga tuig. Wala siya makakuan, wala siya makasalbar sa nagligad. Nakaluwas siya pero nagsurrender siya matapos ginpapanaog ang nasambit nga ginpahimpanaog ginpahimpanaogan sa sang wanted list sa aton mga kapulisan. Kaya pala muti, malagi ka palang lapsi kung mapanaugan sang kaso. Kung makahimo, bayular, nag-isug siya mga kakipa. 14 ka mga salakyan bago mga Tamaraw, Toyota Tamaraw, gindistribute sa provincial government sa mga kabarangayan, una diri sa Banwasang Ibiza. Iningini pangunahan ni Governor Castro diri sa amon sa ninga probinsya. Muna mga pangunang mga balita diri sa amon sa Sudan sa Ras. Back to you, Antike.
18: Thank you, Sir Jobert, sa kampiyon ng mga balita sa Ilota, sa Banwakang Kalibo, sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
22: Mga balita sa Banwasang Kalibo, kabilog ng probinsya Aklan, naka-alerto subong ang PDRA RIMO, Provincial Disaster Risk Disaster Management Office, para sa haze mga ka-K5. No? Pero hindi naging man masyadong napatsagan diri sa probinsya inisang Aklan. Kaysa interview kay Gary Taytayon, PDRA RIMO Aklan, wala na halos mapatsagan ang haze diri sa probinsya. Ang na-experience sa ibang mga kaprobinsya. Halin ini sa Indonesia, sunod sa iya, makatuga ini sang ubo, iritasyon sa tutunlan kapag luha sang mata, no? Pero sa subong daw wala naging man mabatsagi ini kag magkapadayon lang ini kon padayon man gyapon ito ang forest fire sa Indonesia mga KK5. Samtang ginareklamo din nga poultry farm ginasaligan nga maipasara na, imagine mo 90,000 nga kahead sang mga manok ang ginagalaalagaan sa poultry farm pero igasara na ini taga barangay diri sa barangay Arcanel sa Banwasang Balite no nga ara subong sa harvest season mga KK5 no kay ang apektado diri ang kalapit nga mga kabanuanan grabe ang naga madamo ang langaw. Sa interview mismo kay punong barangay sang Sibaliw sa Banwasang Banga nga naapektuhan sila no kag bisan may ginahamban lang ipasara pero nagpaabot gyapon sa isang reklamo sa LGU Balite kag sa tag-iya kag siguraduhon nga limpyo ang lugar bago ipasara mga kakaibay. Muna mga balita di sa amon, Sir Juber, Antike, balik sa imo.
17: Salamat kid Sir Michael, las 5.52 rin sa mga balita di sa probinsya kang Antike kay 5 Western Visayas, amo-amo, tagi dyan may haze man kami dyan eksperyensyahan ang balkang pag-asa gani, nga bilog nga probinsya kang Antike, kaya halos na nga kabanuhanan, makita, ma-experyensyahan ang madamol nga aso kung ang dyang haze kay 5 Western Visayas. Na kahit and alert man, ang PDR, maunamon ka dyan, angat sa posible epekto kang haze sa mga pumuluyo.
18: Samtang sa dugang pagid nga mga balita kapin sa 73 or 73 ka maeskwelahan sa probinsya kadyang adlaw mag-obserbar kang dyang school intruder emergency drill. Bangad ka dyan, ginapangabay kang pamunuan kang mga eskwelahan sa mga ginikanan kag sa publiko nga hindi mag-kadlak or mag-panic kun may kaangay ka dyan nga aktibidad is bangad sa radya ka pamaagi nga ginapractice ang mga kabataan kagang iskulahan sa posible senaryo nga matabo kun emerhensya mga ka-K5.
17: Amora so far mga balita naman dyan sa probinsya kang Antike. Halong gid ka mo ha, kapin pa sa mga may edad rin, face mask gid. Salamat gid sa mga friends sa K5 Western Visayas.
9: Balitang K5 sa umaga.
17: Salamat gid sa ato sa mga kaupod diri sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod, Negros Island, Rida. Alas 5:54 na. Amat-amat na himos na. Mahaw na ha. Di malipat mag-inom sa inyo sa ninga vitamin C ang Mighty C. Kag sumuman D3 Bio antiviral kag antibacterial specialist. Para mapungganta kag matagan sang proteksyon ng aton sini nga ikaayong lawas. Bantayin karon ang batch 3 sa aton sining live reporting competition sa subong aga no sa Foro de los Pueblos. Makaupod naton si Kaki 5 Daniel David Ilumba Paches from Philippine Science High School, now from Pisay. Kag makaupod man naton si Evander Pudadera from Buena Vista National High School sa may Guimaras. Kag si Amond Cyril Elsa, no? Amond Cyril Elsa San Fort San Pedro National High School. Kag sumuman si Alisa May Castro, no? From Hibauan Integrated School. Sa so, maning mga nag-join batch 3 na ini mga kaki 5 sa aton sini nga live reporting competition sa nagkalaing mabulutuan di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Wala tiyempo sa aton sini nga pagpangalagad. Salamat sa nag-upod. Kita na kita karon sa papalagad sa 11 Mbps. Kag karon ang mga development madalag ko pag mabalita, pabatian karon sa Foro de los Pueblos. Standby na kamo sa masunod sa pagbalita ang DTX 500 Morning News. Sa ngala na lang, sa Bilog Siya Puwersa, sa K5 News FM Iloilo. Kay Ma'am Lori Abandonio de la Cruz, may dahil nga aga, kay Ma'am Bing Spesje. Kag kay Ma'am Bitidar Lilian, ang kinom na Detex Coffee Mix. Sa ngala, sa amon nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amon sa nga Assistant Vice President, kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon nga Station Manager, kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyong ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
23: Mabagat sa mga butika.
2: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
23: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
23: ang nagtino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo.
23: Happy kanunay.
2: DTX 500.
23: Masaligan.
2: Epektibo.
23: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
23: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
23: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
23: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
2: Nga sa masami,
23: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
23: DTX 500.
2: Masaligan DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
23: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay
6: Tagaytay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. This time check is brought to you by Star NutriMates. Di lang sarap, sustansyarap.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
11: Gadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplansa na!
15: Ganito ako!
14: Tigasing!
15: Tigalapa!
14: Tigasay!
15: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
15: Supplement for men!
14: Lourdes!
15: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
15: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaliga,
14: epektibo.
15: DTX 500.
28: Paulit-ulit na lang ang ulam.
13: Mom, she!
28: Angeline?
13: Try Star NutriMeats ulam with real meat. Grabe,

0: Star Nutrients, ulam na! Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustan sarap!
2: D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio with VCO!
5: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500!
7: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
8: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre!
19: Libre! Wow!
13: Mangyari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggo,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
22: Oras si K5 News FM, Philippine Center, time alas 6, Jess Sagang. Oras, ganilong siya sa karawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
23: DTX 500 Morning Newscast.
21: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
23: DTX 500 Morning Newscast.
21: DTX 500 Morning Newscast.
23: Morning Newscast.
22: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka K5 sa ato sa ninyo pagpangalagad sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes kadlaw, September 3, 2026.
24: Mga ka-K5, sarang kita mapatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mapatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
22: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Reyes Peha Umalay.
24: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
22: Sa mga pangulong dinalaan,

0: today, Attorney Michael Pua ginkumpirmar nga wala siyang ginhatag nga confidential funds ang DepEd sa Armed Forces of the Philippines. Headlines. Kag dapulo ka mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo ginreport nga apektado sang haze suno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Headlines.
1: Sunog sa Veterans Village, nagbilin sa masobra 300,000 nga kalitan.
0: Headlines. Sa balitang Regional Traffic Management Unit, Rojas City, nakadakop sa masobra 300 ka mga driver nga may violation subo nga bulan sang Agosto.
1: Headlines. Para naman sa K5 Network News, foreign national kag asawa nga Filipina gintiro patay sa Dumaguete City.
0: Headlines. Sa balitang national, DepEd padayon ang nationwide school safety drill subong nga Setyembre 3. Headlines.
1: Duha ka Pinoy seafarers napatay matapos atakihon ng barko sa Strait of Hormuz. Headlines.
0: Sa balita sa patag sang luwasang pungsod mga kagaypive ang Estados Unidos. Nagpagwasang warning sa mga pumuloyo sininga yara sa Middle East.
1: Para naman sa balitang negosyo, Consumer Group nagpanawagan nga hugtan ang kampanya batok sa peke nga produkto online.
0: Sa balita sa patag sang sports, Alex Ayala makasumpong si Alexandra Olenkova sa US Open second round.
1: Para naman sa balitang entertainment, Elijah Canlas ginkumpirmar ang breakup nila ni Miles Socapa.
0: Kag sa patag naman sa balitang extra special, mag-asawa nga nagtambong sa hearing para sa ila divorce. Ginpapuli sang judge bangod sa terno nga bayo nga ila ginasuksok. Alas 6:16 sa aga sa mga detalye na sang aton mga nagapanguna nga balita, diretso kita sa top story of the day.
2: Top story of the day.
0: Sa top story of the day, ginkumpirmar ni Attorney Michael Pua nga wala siyang ginahatag nga pondo ang Department of Education o kon DepEd sa Armed Forces of the Philippines o kon AFP ilabi na sa Philippine Army para sa pagpatigayon sang Youth Leadership Summit o kon YLS sa tuwing 2023. Iningin ako ni Pua sa pagpamangkot ni Prosecution Lawyer Attorney Jay Tolosa kung matuod nga wala siyang pondo ang ginahatag bisan isa ka piso ang DepEd sa AFP. Agod mapatigayon ang mga Youth Leadership Summit. Marumduman nga sa naghaligan ng adlaw, ginpayag ng Army Colonel Manos Buransing kag Army Colonel Matanggol Panopio nga wala siyang nabaton nga naman confidential funds ang ILA unit para sa paghiwat sang Youth Leadership Summit. Ginpabakod man sang pag-ako ni Pua ang naunang apayag sang duha ka mga military officers nga wala sila nakahibalo nga gamiton ang gin-issue nila nga certifications para sa liquidations and confidential funds para sa DepEd. Ginpayag pa ni Pua nga matuod nga nangayo sila sang accomplishment report kay Ana Yusek nulas kumimpin agod mapakita ang proof of success sa mga aktibidad nga ginaangot nila sa paggamit sang confidential funds. Nahibalwan nga si Pua ang naging hostile witness sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oras, alas 6:17 sa aga. Diretso kita sa mga detalye na sa mga balita lokal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
0: Sa balita lokal, ginreport nga piktado sang haze ang napulo ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, sandig sa report sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kon PDRRMO. Ini ang ginalakipan sang Banate, Concepcion, Leon, Igbaras, Biagao, Haniway, Kalinog, Tubungan, San Dionisio kag San Miguel. Angot ni Rigan na biso sa gobyerno provinsyal ang paglimit sa outdoor activities, pagsuksok sa face mask, kunyara sa gua, kag isirado ang pertahan na umanang bintana sa peak haze ang period. Ginapanugyan ng

0: kaligmat sa pagpabiling informed pagi sa credible sources ang haze among atmospheric condition sa diin may aras ang particles kaangay sang yabok aso o kon pollution nga nagapekto sa air quality. Sa report ini ang tungod sa wildfire sa Indonesia kung sa diin bangod sa direksyon sang hangin ini ang nagalabot pakadto sa Pilipinas.
1: Sana gakaangot nga balitang lokal, haze sa Pasig Igbaras naghagan-haga na. Ka-K5 Karen Badillas sa report.
2: Mga ka-K5, naghagan-haga na ang na-experyensyahan nga haze direya sa may barangay Pasig sa Banwa sang Igbaras. Kung sa din isa sila no sa anum ka mga barangay sa amuya nga Banwa ang naapektuhan sang haze nga halin sa forest fire o kon sa nagakasunog nga kagulangan sa pungsod Indonesia mga ka-K5. Pero sa gihapon, ginapanawagan ni Kapitan Herminia Tablada sa mga pumuluyo sini nga magsuksok lang sa gihapon sang face mask kung magwa. Kaglikawan lang danay kung wala man lang sang importante nga galantuan, no? Likawan nga magwa sa ilang nga puluyan samtang wala pa ginaanunsyo sang aton nga mga otoridad or sang Department of Health nga hilway na ang ilang nga barangay o kon ang tanan nga lugar diriya sa probinsya sang Iloilo sa haze mga ka-K5.
3: Dugang pa ni Tablada ang alas 2 sang hapon Setyembre 1 sang nanotisyaran sini ang nagadamol nga panganod sa ila lugar kag ulihin na lang sini na hibaluan nga aso na ini gikan sa nagakasunog nga kagulangan sa Indonesia. Nahibaluan nga madamong ang lugar sa Pilipinas ang nalabutan sang haze, partikular na ang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ginpahayag man ni Tablada nga unang nabatyagan sang iban nga pumuluyo ang paghapdi sang ilabata kag pagkatol sang ilong. Sa subong padayon ang pahanumdom sang Provincial Health Office nga magsuksok lang sang N95 face mask.
2: Ini sa K5 Karen Badilla para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras alas 6:20 sa aga. Sa kaangot man nga balita, nagapabilin sa fair category ang air quality sa syudad sa Iloilo. Base sa pinakulihi nga Ambient Air Quality Monitoring Result, gikan sa Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station, nga nahamtang sa Garden of Love sa Libitasan, La Paz. Ini matapos na ka-record siyang PM2.5 nga air quality level average as of 3 o'clock kahapon nga adlaw September 2. Ang nasambit nga AQI ang nagapabiling nga fair kag generally acceptable. Padayon ginamonitor siyang DNR kag EMB ang AIQ quality level sa syudad sang Iloilo angot sa nagtuhaw nga haze tuga sang wildfire sa Kalimantan or Kalimantan, Indonesia.
1: Sa pihak nga bahin, nagkalapalid ang pila ka signages kag posters sa barangay Nanga Gimbal, Iloilo matapos maglabay ang buhawi kagabi. Nagtuhaw ang buhawi sa nasambit nga lugar kung sa diin hinali lang ang naglabay ang mabaskog nga hangin kaginpalid ang mga traffic signs kag posters sa lugar. Sa pihak sini, wala sang na-record nga iban nga kahalitan ang naglabay nga buhawi sa nasambit nga lugar.
0: Alas 6:22 sa aga, naglabot sa 360,000 pesos ang ginbilin nga kalitan sang sunog nga nagluntad sa Zone 8 Barangay Veterans Village City Proper, Iloilo City. Pasado alas 10 ang hapon o kung kagabi alas September 1. Sa interview sa K5 News sa Pamela Ilo kay Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, Chief sang Investigation kay Intelligence Unit sa Bureau of Fire Protection, Iloilo City, iyagin payag ng yara sa siyam ka mga balayang nagkalasunog kung saan lima ang totally damage kag apat naman ang partially damaged. Dugang pa niya sa balay sa pamilya gubat na galing ng kalayo sa isa kakwarto sa ikaduhang panalganda. Yara sa apat ka mga taong napilasan sa diin may nakaangkon sang minor ng mga paso kag nagkalinlain nga palanakit sang ila sini nga lawas. Padayon pa nga ginaimbisigaran ang gitunaan sang kalayo. Yari ang kamayin sa payag ni Senior Fire Officer 1 Denmark Makuko.
4: So the amount of damage, 360,000 pesos more or less.
5: Mm-hmm. Pero depende pa rin sir, no? Kung makontest pa nila nga.
4: Alam kung submit na sila pinabit o pinabit to Carlos nga muna. Pero dire-dire kaya around 240 square meter ang ang area. Okay, kung based on personal manual, ang generalized na lang naman sa 1,500 per square meter, it's ibang material naman mo.
5: Mm-hmm.
4: Amunan na. That's why isa lang kami sa 360.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, makabig nga unserviceable o kona o hindi na magamit ang tatlo ka mga firefighting hose nga ginbuslutan samtang nagaresponde sa mga nasunog nga mga balay sa barangay Veterans Village City proper pasado alas 10 ang gabi Setyembre 1, 2026. Suno kay Senior Fire Officer Juan Denmark Makoko, Chief sang Investigation and Intelligence Unit sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, tuman ang ila pagkadismaya bangod ini ang propiedad sang gobyerno nga ginahalungan. Ginatanaw nga matalom nga object kaangay sang konsilyo ang posible gingamit yara sa 3,000 pesos tubtob 5,000 ang presyo sang kada unit sang firefighting hose. Ginatun-an nila sa karon ang tikang pagahimuon kag padayon ang ila koordinasyon sa mga barangay officials para makabulig sa pagtumod sa mga may kahimuan sini. Madumduman nga nagdangat sa siyam ka mga balay ang nagkalasunog sa lugar. Yari ang dugang pahayag ni Senior Fire Officer 1, Denmark Makoko.
4: Sa subong din ang coordinate pa naman, lakot yung pakagin sa barangay as to the identity. Ginasuriyan pa man mga kung anong magiging action take yan with regards sa itong incident.
5: Pero mga pelagad yato ba exact, sir, ang ginbuslutan?
4: Ginder pa naman kagina sa hagar, tatlo ka fire hoses na ito nang ginbuslutan. Iba niya mga barosos na sinulang, ito lang ginbuslut. Paging pa ang mga muna naman sa nag-spot sa wala na naman ginagamit since pressure, may pressure ang pag-bubla katubig mo. So, hindi na siya madala sa mga patches-patches or hindi na tukap-tukap lang.
0: Sa duga ka balita lokal, pagbuslot sa firefighting hose, hindi makabulig sa pagpalong sang kalayo, kundi makapalain pa sang siguridad sang mga pumuluyo nga piktado sang sunog. Sa report ni ka K5 Kim Kaluyo.
6: Wala sang maayo nga madulot ang pagbuslot sang firefighting hose kon mayara sang ginarespondihan nga sunog. Ini ang pahayag ni Senior Fire Officer 1 Denmark Makoko, ang Chief sang Investigation and Intelligence Unit sang Bureau of Fire Protection na kan BFP Iloilo City, kasunod sang pagpangbuslot sa tatlo nila ka mga hose sang wala pa natumod nga individual samtang nagapalong sila sang kalayo sa sunog sa Veterans Village City proper pasado ras 10 sang gabi Setyembre 1. Dugang pa niya, makaapekto lamang ini sa pressure nga ginabugas ang hose kag hindi basta-basta nga maglapta ang tubig kaangay sang shower effect kun ini ang himuon. Pahayag pa sang natungdan, ini ang labing una nga tion nga na-experiensyahan ang pag-damage sang ila hose sa diin sang una nga mga nagakatabo. Amo gid lamang ang pag-agaw sang hose sang mga residente. Yari ang kabahin sang pahayag na SFO1 Makoko.
4: Sige, sharp object or continue. Kaya mo manano available sila sa household mo.
5: Mm-hmm.
4: Although ang personally at taling my thinking, buro ito gusto yun talagang makabulig. Bla?
5: Oh.
4: Yung sputa niya yan para makaspray. But ba't hindi na yan munang proper na pag ano
5: yun? Mm-hmm. Nalain na yun yung SOP.
4: Oo, kahit once malusputan mo yung isang aperos, maano na yung pressure ya. Ma-compromise naman, mapanubukan ang pressure ya. Which, amunatan yung guaya bla. Amo na makabulig sa tubig na makapush at makapenetrate sa mga kakasunog na...
2: Sinisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa pihak nga bahin, Iloilo City Council, plano i-adopt ang IRR sang DILG Opinion 95 nga nagalimit sa Vice Mayor nga mag-sponsor sang ordinansa. Resolusyon, mag-privilege speech kag iban pa nga council deliberations. Yari ang report ni ka K5 Jenny Kauyunan.
7: Plano nga i-adopt sa Iloilo City Council sa ila internal rules and procedure ang opinion sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG No. 95 Series of 2025 nga nagadumili sa Vice Mayor nga mag-debate, mag-sponsor sa legislative measures, mag-deliver sa preferred speech kag pagdumili sini sa temporary nga pag-step down sa rostrum agud mag-intra bilang kabahin sa council member. Nibaloan nga gin-sponsor ni Councilor Maldoron ang among resolusyon. Pathag sa konsehala nga base sa section number 456 sang Local Government Code of 1991 nga ang vice mayor ang presiding officer kag magbreak sang tie sa diin ang vice mayor hindi kabahin o kun member sang legislative body kag hindi magdatong nga mag-sponsor kun mag-debate sa lahiya. Madumduman nga una nangin pabutsyag ni Baronda nga mga ordinansa nga iyagin pasar ang wala nagahulag o kun wala ginaaktuhan humarin nga nagpungko ini bilang vice mayor.
8: Nahibaluan nga on official leave pa sa karon si Vice Mayor Love Baronda, rason nga ginrefer anay ang resolusyon ni Councilor Romeldoron sa Committee on Rules na ginapamunuan ni Councilor Rex Marcos Sarabia agud matunan ang among resolusyon. Report na gikan sa Iloilo City, ini si KK5 Jenny Kawiyunan para sa Kampiyon na Balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Alas 6:29 oras sa ito sa pagpangalagad ginatag ni Councilor Romel Duron nga wala sang lamod pamulitika ang ginaduso nga pag-adapt sang opinion sa Department of Interior and Local Government DILG number 95 series of 2025 nga nagadumuli sa Vice Mayor nga magdebate mag-sponsor sang legislative measures mag-deliver sang prepared speech kag pagdumili sini nga temporaryo nga mag-step down sa rostrum agud mag-intra bilang kabahin sang council member suno kay Duron nga mayara sila sang legal nga basihan sa pag-adapt sang amo nga opinion sa ila internal rules and regulations kun IRR kun madumduman nga una na gipabutyag ni Vice Mayor Love Love Baronda nga nagakatulog o kun wala maaktuhan sang committee level ang mga ordinansa nga iya ginapasar sa city council. Patag ni Duron nga dapat ang vice alcalde mga neutral lamang kag hindi mag-intra sa debate o kondeliberasyon sa konseho. Dugang pa sini nga ang vice mayor ang hindi regular members in council kundi composite member lamang rason nga dapat wala ini nagapasar sa mga legislative measures hindi mag-intra sa debate, privilege speech kag iban pa. Naibruan nga si Vice Mayor Love Love Baronda ang on official leave rason nga ginrefer ang among resolution sa committee rules nga ginapamunuan ni Councilor Rex Marcos Sarabia agud matun-an ang among resolusyon.
1: Sa dugang nga balitang lokal, personal nga nagpadulong sa opisina sang Land Transportation Office o kun LTO Region 6 ang motorista nga napakdulan sang pedestrian matapos nagdire-diretso sa pedestrian lane sa Diversion Road Mandoriao, Iloilo City sang tinalikdan nga bulan. Ginpatag sang motorista kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Gidespanda II. May pag-ako sa iya bahin sa iya kapaltahan kagrason sini amo nga nagadali siya bangod mayara sang kuluhaon nga parcel para ma-deliver. Nagpangayo ini sang pasaylo kagin pasiguro nga hindi masulit ang natabo. Iga-evaluate naman kag iresolba ang kaso base sa mga alegasyon nga napatpat sa show cause order kag mga written response sang driver.
0: Arestadong isa ka 46 anyos ka lalaki ang ginakabig wanted person bangod sa kaso nga karnaping sa barangay Lanit Haro, Iloilo City. Alas 10:23 ang aga, ang ginaresto mo si alias Lionel, 46 anyos, kasado, driver, kagresidente sa barangay East Balwarte, Molo, syudad sa Iloilo. Ginpanguluan ni Police Captain Dexter E. Sevilla, officer in charge sa mga personnel sa ICPS 9. Warrant kay Supina PNCO sa pagpatuman sa warrant of arrest bato kay Lionel. Ang warrant may kangtanan sa kaso ng karnaping o kung paglapas sa Section 3 sa Republic Act 10883 o kung New Anti-Karnaping Act of 2016. Ang kaso ginpile sa criminal case number 26-98212 nga may ginarekomendar ka piyansa nga 300,000 pesos. Ang warrant of arrest gin-issue ni Honorable Melissa Joanne Perez Birano Robete, presiding judge sang Regional Trial Court Branch 29 sa siyudad sa Iloilo kag may petsa nga Agosto 17 tuig 2026.
1: Sa duga nga balitang lokal, mas sobra 1.5 million nga balor sang shabu na kumpiskar sa drug buy bust operation sa Banwas sang istansya. Ka K5 Reggie Di Mayo sa report.
9: Arestado ang 4 ka persona samtang 3 naman ang nagapabilin ng at large matapos ang ginpatigayon nga drug buy-bust operation sang Provincial Drug Enforcement Unit Team 3 o kun PDEU sa Purok Paghidait Barangay Poblasyon Zone 2 Estancia Iloilo pasado las 7:45 sang gabi Martes Setyembre 1. Ginkilala ang 4 ka nadakpan nga Amusanday alias Panggoy, 36 anyos alias Maymay, 39 anyos nga amuang main target kag dakupman si alias Tuto, 20 anyos kag alias Toytoy, legal ang edad. Samtang nakapalagyo naman sa mga otoridad, Sanday alias Tuto, 29 anyos kag empleyado sang LGU alias Alfie, legal ang edad kag alias Dudoy, legal man ang edad nga subong nagapabilin nga at large. Suno kay Police Major Dadji Bidilima, hepe sang Provincial Drug Enforcement Unit o kun PDEU, ginpahayag sini nga nabaklan ang mga main target sang isa ka sa shay sang ginapatian Cebu sa balor nga 14,000 pesos. Dugang pa na recover sa operasyon ang kapin 230 gramos sang ginapatian illegal nga droga nga may standard drug price nga 1,564,000 pesos. Lakip man sa nakuha ang duwa kadalagko nga natayd plastic sachet sang ginapatian Cebu kag regular size heat sealed plastic sachet sang ginapatian illegal nga droga. Nahibaluan nga nagakuha sang supply sang illegal nga droga ang mga suspitsado sa Iloilo City kag sa Metro Manila. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station ang mga nadakpan kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Report nagikan sa Quinto Distrito, ini si KK5, Reggie Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Nagpasundayag sa kahanginan ng 4 ka mga contestants sa live reporting competition enter school category sa secondary level elimination rounds ng K5 News FM Iloilo. Una nga nagpakitang gila sa pag-report live pro sa programa ng Foro de los Pueblos ang pambato sa Nicomedes Tubar Senior National High School nga si Earl Jen Guillermo. Gingsundan ini ni sa pambato sa Galandoni National High School nga si John Nathan Bulkirin. Samtang si Nicole Ann Luis Tamon sa Sara National High School ang nagpalayag sa programa ng 11 Mbps. Subong man nagpakita gila sa programa ng El Castigador ang pambato sa Iloilo City National High School nga si Ron Daben Batikos. Karon bulantayan man ang pag-report. Nanday Neil David Ilumba Paches sang Philippine Science High School. Kag Evander Podadera sang Binavista National High School. Almond Sirer Iusa sang Port San Pedro National High School. Kag Alisa May T. Castro sang Hibawan Integrated National High School. Oras, alas 6:36 sa aga, ang oras ginadulong sa Tuscalawan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Diretso kita mga ka K5 sa Italy na sa mga balita regional.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. Balitang Regional.
0: Sa Balitang Regional, Traffic Management Unit Rojas City, nakadakop sa masobra 300 ka mga driver violators sa bulan gidlamang sang Agosto. May report si K5 Myla Vasquez Puentes sang K5 News FM Rojas City.
11: Naglabot sa 373 ka mga driver violators ang nadakpan sang Traffic Management Unit o TMU sa sulod lamang sang Agosto subong atuig. Sa nasambit nga datos, nagapanguna ang mga kulurom nga mayara sang 88, ginsundan sang no helmet nga may 57, driving without driver's license 51, ignoring disregarding traffic sign 50, reckless driving 44, expired nga OR kag CR 19, obstruction 18, failure to carry OR and CR 16, truck ban na pulo, wala sang side mirror 8, truck ban sa Capiz Bridge 6, open muffler kag ang sidewalk ordinance nga may tig duha kag may tig isa sang arrogant kag refuse to convey passenger. Nagagawa sa report nga 362 na diri ang nagkasettled kag nagapabili naman nga 11 ang wala pa. Matandaan nga sa tong Hulyo, nagapanguna sa gihapon nga may pinakamadamo nga record amo ang mga kuluroma. Samtang padayo naman ang panawagan sang pamunuan sang TMU sa mga drivers nga magsunod sa ginapatuman nga layi trapiko agud malikawan ang mga penalidad. Sa pihak kabahin, aminado naman ang pamunuan sang TMU nga kulang sila sa personnel ilabi na sa mga ginapahamtang sa field agud magdumala sang trapiko. Suno kay TMU head Mr. Gonzalo Andrada Jr., 68 ka mga personnel ang ginapadala sa field samtang 12 naman ang naka-assign sa ilang opisina kag 5 naman ang yara sa Rojas City Integrated Transport Terminal. Ginatunga naman ang mga ini sa 3 ka shift agud matabunan ang kinahanglanon nga pagdumala sang trapiko sa nagkalain-lain nga bahin sang syudad.
12: Ni si KK5 Mayra Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kaganigawan sa Kapis K5 News FM.
1: Sa dugang balitang regional, top 3 regional level most wanted person sa kasong rape, arestado sa Aklan. Ka-K5 Leonard Viray sa K5 News FM kalibo sa report.
13: Ginaresto sa nga Police Regional Office 6 ang top 3 regional level most wanted person sa may sitio Bugakay, Barangay Halas, New Washington, Aklan. Ginkilala ang akusado nga si alias Patpate, 20 anyos kagaresidente sa nasambit nga lugar. Sa gahom sang warrant of arrest, ginaresto ni sa kaso nga statutory rape sa idalom sa nga Section 1 sa nga RA 11648 nga ginpagwasad tong Agosto 19, 2026 sa nga Regional Trial Court Branch 3 Kalibo. Wala man sang may ginrekomenda nga piyansang korte para sa iyang temporaryong kahilwayan. Samtang ginpangunahan man sang New Washington PNP ang nasambit ng operasyon upod ang Aklan Maritime Police Regional Intelligence Unit 6, Aklan PPO Trackers Team kagasang First Aklan Provincial Mobile Force Company. Sa karon, yara na sa lockup cell sang New Washington PNP ang akusado kag nakadala na nga turnover sa korte nga natungdan. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Oras, magkakakip na sa 6:40 sa aga. Diretso kita sa mga detalye sa mga balita sa K5 Network News. Foreign National kagasawa ng Pilipina gintiro patay sa Dumaguete City. Motibo pa dayon pang agretumod. Ka K5 Ropa de Vero sa K5 News FM Dumaguete.
14: Iniimbestigahan na ng pulisya ang maras na pagpatay sa foreign national at sa kanyang asawang Pilipina na kapwa na sa 70 taon na ang edad sa Barangay Bahumpandan, Dumaguete City noong Merkules sa madaling araw, September 2, 2026. Ayon kay Police Captain Stephen Polinara, spokesperson ng Negros Oriental Police Official Office o NORPO, binaril ang mga biktima ba ng alas 4 ng umaga at iniulat sa Dumaguete City Police Station ba ng alas 6-8 ng umaga. Batay sa inisyal na imbestigasyon, dalawang lalaki ang nagsagawa ng pag-atake bago tumakas sa lugar. Sa kasalukuyan, natukoy na ng mga otoridad ang isang person of interest kaugnay sa kaso. Bagamat hindi pa nalalaman sa ngayon ang pangunahing motibo sa pag-atake, ang mga law enforcement team ay aktibo na nasasagawa ng mga follow-up operation at nangangalap ng ebidensya upang matuntun at maaresto ang mga salarin. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, PRO3 naka-aresto sang 1,215 wanted persons sang Agosto. Ka-K5 Aileen Cueva Sanchez sang K5 News FM Olongapo sa report.
15: Umabot sa 1,215 wanted persons ang naaresto ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa buong Central Luzon nitong buwan ng Agosto. Ayon sa Regional Investigation and Detective Management Division o RIDMD, nalampasan nito ang naitalang 1,082 na pag-aresto mula Agosto 1 hanggang 26 matapos ipagpatuloy ng mga himpilan ng pulisya at operating units ang kanilang manhunt operations hanggang sa pagtatapos ng buwan. Bahagi ito ng Own the Project approach ng PRO3 kung saan binibigyan diin ang pananagutan ng mga hepe ng pulisya sa pagtugis at pag-aresto sa mga wanted person sa kanilang nasasakupan. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez. Ipinapakita ng resulta na mas nagiging epektibo ang operasyon kapag inaako ng bawat unit ang responsibilidad sa kanilang mga target. Sinabi ni Mendez na hindi nangangahulugan na titigil na ang operasyon matapos maabot ang target dahil bawat warrant na naipatutupad ay isang hakbang tungo sa hustisya para sa mga biktima at kanilang pamilya. Ipagpapatuloy ng PRO 3 ang intelligence-driven manhunt operations, katuwang ang JBM patrol system, upang palakasin ang police visibility, pakikipag-ugnayan sa komunidad, at pagbabahagi ng mga impormasyon sa barangay. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Oras, magkaka-KPM na 6.43 sa aga na batian ang kabagusan ng Italian sa mga balita sa Network News. Diretso na kita sa mga balita sa Patagsang National News, magkaka-KPM.
10: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National. Balitang National.
0: Sa mga detalye sa balita nasyonal, ginadulong sa Tuscalawan sa Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa para sa ubo, trangkaso, sipon, hilana at mag-inom sa Klinika D3 Bio. Padayon, padayunon sa Department of Education o DepEd subong adlaw, September 3, ang National Simultaneous School Safety Drill nga nagatuyo sa pagpreparar sa mga eskulahan sa posibleng active threat o kung pag-atake sa sulod sang school premises. Sunod kay Education Secretary Sari Angkara, dapat maging prioridad sa mga eskulahan ang physical nga seguridad kag mental health sa mga estudyante. Sunod sa DepEd, ipatuma ng drill sa paagi nga nagakaangay sa edad sa mga estudyante, kaangay nga nagakonsideral sa ilang trauma kag mental health. Wala man sang gamiton nga aktwal o kung matuod nga simulation, lakip ng aggressor role players, armas, simulated gunfire, protechnics, graphic imagery, kag artificial casualties. Madumduman nga gin-delay sang DepEd ang natalana nga drill sang Agosto 25, agodatagan sang tion ang pag-angay sini sa mga pamatasan nga child-centered kag trauma-informed. Suno kay ang gara, katuyuan sang September 3 nga drill, subong adlaw nga matagan ang mga estudyante kag school personnel sa mga kumpiyansa kag gusto nga ihibalo sa pag-atubang sang posible nga pagpamahog sa baylo nga kahadlok ka.
1: Sa duga nga balitang nasyonal, magahatag sang 300 million ang national government agud makayo ang taytay sa Talac City kasunod sang impact sang habagat sunod kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginanunsyo ini ni Marcos sang tion nga nagkandak siya sang inspection sa damage sang Agana Bridge kag Aquino Bridge. Sa karon ang temporaryo nga taytay ang ginaexpektar nga magatuga sang pedestrian traffic sa sulod sang isa ka semana samtang light vehicles lang ang ginatugutan nga mag-agi sa sulod sang duha ka semana.
0: Ginpahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag mahimo maimbestigahan sa Davao City si Representative Paulo Pulong Duterte kung mayara ini isang kangtanan bisan sa naman nga illegal nga aktibidad. Ini ang reaksyon ni Matibag sa pahapyaw nga pahayag ni Duterte nga ginaimbestigahan ang manggad sang iya pamilya. Suro kay Matibag, wala sila nagapili isang tao sa ila imbestigasyon. Pahayag pa, bisan sino madakpan sa illegal nga aktibidad ang ilang pangimbestigahan kagpasakaan sang kaso kung mayara sa nagkaigo nga ebidensya. Nagapati man ang NBI director nga hindi siya ang ginapaiguan sang mamalidha sa iya social media post bangod wala man siya sang ginmit lang nga pangalan.
1: Sa ulihing nga balitang nasyonal, napatay ang duha ka Filipino seafarers bangon sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Ginkumpirmar sa Bari ang National Shipping Company sa Saudi Arabia nga ang ila barko nga SIDR ang naigo samtang nagabiyahe ang mga ini sa Strait of Hormuz sa Agosto 31, 2026. Wala na naghatag sa anuman nga dugang nga detalye ang kabanya na tuhoy sa insidente. Apang sunod sa Maritime Security Agency nga UKMTO nga naigo ang tanker sang tatlo ka wala matumon nga projectiles samtang naglabay ni sa Strait of Hormuz.
0: Alas 6:47 oras sa ito, sining pagpangalagad mga ka-K5 dapat yan ang kabagusan ng detalye sa mga balita nasyonal. Diretso kita sa mga balita sa luwas ng pungsod kagidulong sa Tuska Alwan sang pinakanamit kagkampiyon nga kape. Ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa. Ang kape ni nanay, ni tatay, ni lolo, ni lola, kag ni tita, ni tito. Ang Klinika DTX Coffee Mix. Diretso kita sa mga balita na sa luwas ang pungsod Pilipinas.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
0: Sa detalye sang balita international, nagpagwa ang US State Department sang security alert sa ilang mga pumuluyo ngayara sa Middle East. Kasunod din isang posible nga pagbalo sang Iran sa ginahimo nila nga pag-atake. Suno sa US State Department kay importante nga maging alerto ang ila pumuluyo bangod sa posibilidad nga pagtaas ang tensyon sa tunga sang US kag Iran. Lauman nila nga may mga cancellation sang flights, pagsigurado sang airspace kag pagkaatrasar sa mga biyahe. Madumduman naging kumpirmar ni US President Donald Trump ang pag-atake nila sa pila ka Iranian targets nga makita malapit sa Strait of Hormuz. Ang nasambit ka pag-atake among ikaduhang adlaw matapos ginunsar nila ang pag-atake sa Larak Island bangod sa pagpakatigas ang Iran sa pagbutang sang mga mines sa Strait of Hormuz.
1: Sa dugang balitang internasyonal, kapin 1.4 million ka mga estudyante sa anong kaprobinsya sa Indonesia ang nagsaylo sa online learning bangod sa hindi maayong kalidad sang hangin tugas sang wildfire. Naglabot sa 1.43 million ka mga estudyante gikan sa 12,874 ka eskulahan sa anong kaprobinsya ang tuman nga nahalitan sa forest fires gag nagklase online suno sa Education Minister. Ginpabaskog sang Indonesia ang pagtinguhas nga matap na ang haze tugas ang wildfire sa anum ka mga probinsya nga ginalakipan sang Riau, Jambi, kag South Sumatra, sa isla sang Sumatra, subuman sa West Kalimantan, Central Kalimantan kag South Kalimantan sa Borneo. Suno sa opisyal nga paghiwat sang online na learning ang gitbase sa Air Pollution Standard Index sa tagsa karehiyon. Natupok sang wildfire ang kapin na 73,310 ka hektarya kasang kagulangan sa anum kanasambit ng mga probinsya.
0: Oras alas 6:50 sa aga sa detalye na sang balita sa patag sang negosyo.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Nagpanabaga ng Consumer Advocacy Group sa Malacanang ang Consumer Intellectual Property Office of the Philippines nga magpatigayon sa masang resibo kag sigi-sigi nga kampanya batok sa pagdamo sang counterfeit kon picking a produkto nga mga e-commerce platforms. Sunod sa grupo, apisar mataas ang takedown rate sa mga platforms. Nagapabilin ng malatnago ng mga picking ang mga produkto ng pamahog sa ikayong lawas. Kagkaluwasan sa mga manugbakal sa parehong panahon, nakapagwa ang DTI e-commerce bureau sa ginatos ka mga gin-takedown ng mga compliances orders. Subong man, naglabot sa Gyapon sa 18.64 billion pesos ang valor sa counterfeit goods nga nakumpiskar sa NCIPR. Ang peso dollar exchange rate, ang isa ka US dollar, nagabalor mga ka K5 sang 62.5 sentimos ka peso. Oras alas 6:52 sa Balitang Entertainment.
10: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment. Ara naman sa balitang entertainment, Elijah Canlas ginkumpirmar ang ila breakup ni Miles Ocampo. Ka K5 Kija Marihay Naysay sa report.

0: kumpirmaro sa aktor na si Elijah Canlas nga nagbulaganay na sila sa aktres kag TV host na si Miles Ocampo. Sa YouTube vlog ni Oji Diaz sang Martes, September 1, 2026, ginpahayag ni Elijah nga natapos na liwat ang ila relasyon ni Miles. Sunod sa iya, masakit para sa ila ang natapos bangod inina ang ikaduha kagatapusan nga tiun nga nagbulaganay sila. Una na ginpahayag ni Elijah ang ila pagbulagay sang November 2023. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Oras alas 6:53 sa balita sa patag sang sports sa
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang sports.
1: Alex Ayala makasumpong si Alessandra Olenikova sa US Open second round. Ma-report si K5 Enrico Zurita Jr.
3: Tapos sa pagdominar kay Mary Stoyana sa opening round, pagkatistingan naman ni Pinay Tennis Sensation Alex Ayala ang mabulubog at napagtiraw kung sa din iya atubangon si Alexandra Olenikova sa second round sang US Open. Tiyon ni agud magtimalos ang Filipina ace sa iya kalutusan sa unang lang hampang batok sa Ukrainian star. Sa marunduman, napierde si Ayala kay Olenikova sa Strasbourg Open sa nagligad na bulan sang Mayo sa score nga 3-6, 7-5, 6-3 sa round of 32. Si Olenikova ang rank number 40 sa WTA samtang si Ayala yara sa rank number 18 tag 17 seed sa nasambit nga torneo. Ang inyong balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mo healthy, ilong pamusang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupas Zurita Jr. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Alas 6:55 oras sa ato sininga pagpangalagad mga ka-K5 sa DTX sa 500 Morning Newscast para sa balitang extra special.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita extra special.
1: Yan papuli sa nga judge ang mag-asawa sa Nigeria nga nagtambong sa hearing para sa ilang divorce. Inibangon sa terno nga bayo nga ilagay suksok. Ano na, couple shirt. Ginpahayag ang nag-isugot ang mag-asawa nga mag-divorce apang sa ilang pag-abot sa korte. Nakita sa judge nga terno ang ilang bayo. Ay, no. Bangon siniimbis nga i-grant sa judge ang ilang divorce. Ginpapuuli niya ang mag-asawa bangon nakita niya nga hindi sila seryoso nga magbulugan. Ay, kuntugod ka, naka-couple shirt pang duha. Ginambalan pa sila sa West nga balik na sa ilang lang sila ugaling kung handa na sila kag sigurado na sila nga mag-divorce. Base nagsunggod-sunggod malang sila kakipay balira. Sunggod, divorce na yun. Kakipay baleng.
4: Nag-couple shirt pa sila. Terno-terno pa. Biko gani daw Christmas team tong ilang abayo.
1: Basang judge na yan, may konting pagmamahal pang namamagitan sa inyong mga damdamin. Kaya umuwi kayo at maglabing-labing. Amoy ito mga kakipay, mga natipon naton ng mga detalye sa mga balita sa DTX sa 500 Morning Newscast. Subong adlaw, September 3, 2026, Webes. Kami ang inyong mga tagbalita, ka-K5 Ray Espeha Umalay.
4: Kaga ko naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, forever number one, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year,
5: 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Detox ka ba? Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung no, hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag sup-supon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
4: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man na ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
4: nga sa may mga guard mo
3: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So, damo mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog, wala.
3: Tulog, wala.
4: Dabi na akong late dinner ka.
6: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
7: Nagalingin bala ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauha?
1: Si may diabetes ka na?
7: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar?
1: DTX 500
7: garantisado?
1: DTX 500
8: health alert with Dr. Ramirez.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. TDI Fair Trade Permit Number R6-ILO 100017 Series of 2026.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
8: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 7:07 sa aga. Ang oras ginadulong sa kalawansang DTX Beauty Soap. Para sa marami ka kutis, maggamit sang DTX Beauty Soap.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
7: Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas. Foro de los Pueblos. Ray Umanay para sa Foro de los Pueblos.
8: Oras, alas 7:09 sa aga. Welcome mga ka-K5 sa pagpangalagad sa programang Foro de los Pueblos. Subong adlaw sang Huwebes, petsa 3 kita sa karon sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kamusta kamo tanan? Ginaabi-abi tanang aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan nga nagaupod na sa aton sini parwa nga pagpangalagad. Sa mga estudyante kag mga nag-opisina nga wala pa makahimos, bag-o pa lang bugtaw, bag-o pa lang bangon sa ila sini nga mga kama, sa ila sini nga mga hiligdaan. Ang iban sa ila na may pagtulog, na may pangbarikutot, na may panghigda. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan! Kag magpararigos! Adlawon ta na ron dyan! Gaparibaho ron tinyo! Bugtaw! Bugtaw ron!
7: Ray Umanay para sa Foro de los Pueblos.
8: Bangon na bugtaw na mga ka-K5 kag magpamahaw. Magpangapis ang klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa inyo, kinaanda na kong inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5, Ray Espeha Umalay.
7: Ray Umalay, para sa Foro de los Pueblos.
8: Live magkita ka nagpangalagad mga ka-K5 via live streaming sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. I-like, i-follow, i-share. Para mas madabo pagid mga ka-K5 nato na around the world, ang makapamati diri sa ton sininga palatuntunan, ang Foro de los Pueblos, the People's Forum. Damo kita sa mga topiko kag update mga ka-K5 nga balantayan sa mga adlaw sang Webes. Amo man mga ka-K5 ang aton sini nga ginapaabot sini nga live reporting competition sa pila naton sini ka mga estudyante sa nagkalain-lain nga mga eskulahan para sa secondary level elimination round sa aton sini nga third batch sang aton nga live reporting competition. Standby ka mo ha? Sa aton sini nga mga ka-K5 kaya karon na mag-report ang Philippine Science High School nga si Neil David Ilumba Paches kag si ang campus reporter naman sang Buena Vista National High School Evander Podadira kag sang Fort San Pedro National High School si Almond Cyril Ihusa Hibawan Integrated School nga si Alisa Mayti Castro karon sa 11 BPS kag sa El Castigador. Pero subong aga sa Foro de los Pueblos, duha ka mga reporter sa halin sa duha ka mga eskulahan ang aton siring makaupod mga ka-K5. Pero bago ina, madamo kita na isang mga topiko nga pag-istoryahan, no? Kaya ang aton siring oras mga ka-K5 gido ginahugot lang. No? Sa aton siring mga ka-K5, subong do wala pa plano kag wala pa kita makabati mga ka-K5, no? Sang kung ano gid man ang desisyon sang House of Representatives sang Kongreso kag sang Senado sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati natuhoy sa sining barangay and sangguniang kabataan election mga ka-K5. Kay kung sundo naton ang calendar of activities, no, sang Commission on Election o CONCOMELEC, September 28 to October 5, amoy na ang filing sang Certificate of Candidacy sang mga kandidato bilang barangay kagawad, kapitan kag barangay sangguniang kabataan. Sa aton sini nga mga ka-K5, tisubong September 3 na kita and we only have few weeks to go before the filing of the Certificate of Candidacy. Samtang wala pa desisyon, mga ka-K5,

ng Certificate of Candidacy, from September 28 to October 21, may campaign banning o kung ginaprohibit ang early campaign sa mga kandidato. Maumpisa lang ang election period kag-gun ban sa maabot nga October 3, mga kaka-K5, no? Sa tonsin ng mga pinalangga ng mga tag-pramati. Kagang ila campaign period nga mahimo lang sila nga makakampanya sa maabot na October 22 to 31. Pagka November 1, amo ini siya ang gabi antes ang eleksyon. November 2, election day, mga kaka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Di September 3, pila na lang kasi man naho. Sa aton sini nga mga kaka-K5, nagahinotikanay ng mga opisyales mga kaka-K5 sa mga kabarangayan ti ano ginman, madayon ginman o kunindi. Ang iban nga damo sang atraso sa ila sini nga barangay, tigambal nga hindi lang tadi madayon, hindi lang tadi madayon, hindi lang tadi madayon. Pero ang mga kampante, kahit papano, makasiling kita nga ti may hinimuan man sila sa ila sini nga barangay, sa aton sini nga mga kaka-K5, ti masiling nga, bisan buwas na, yun eleksyon na. Bisan buwas na, yun eleksyon. Amuna iya kung may hinimuan ka sa barangay nyo. Amuna iya kung kampante ikaw, nga ikaw gyapon ang butuhon sa imo pumuluyo. Kay manami ang imo sini nga performance. Sa aton sini nga mga kaka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga, nga mga tagpalamati, alas 7:16 ang oras sa aton sini banwa nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program. Ang bal ni kaka-K5 Fred Pasgala, dapat madayon na kay katalaka na sa ila. Kay kaka-K5 dunito Sumbong, gapangapi na kami sir klinika DTX Copemix samtang gabirada ka sa Foro de los Pueblos. Benji Asturias, good morning kag kay Ma'am Asha Ahmad. Hindi bala? Sa aton sini nga mga kuturan, ang kulbaan malang sini ang may mga atraso sila pumuluyo. Pero ang mga kapitanes ka barangay officials nga ti balaan mo yang halos tanan nga serbisyo ginataguman sa mga pumuluyo nga mga kulbaan kadabi. O galing ang problema, way payaksang desisyon ang kamara kag senado nga i-endorse mga kaka-K5 sa Malacañang kag si presidente ang ining natalana nga suspension sang barangay and sangguniang kabataan election sa maabot nga Nobyembre 2, 2026. Lantawon ta ni mga kaka-K5 sa mga masunod nga mga sinimana. Lantawon ta ni kung may mag-celebrate o kung may masubuan. Duha ma lang nimo. Ma-celebrate kay postpone ang election. No, ma-celebrate ang mga tawag ni mga waffles, no, waffles, ha? Sa inyong barangay ng mga opisyales, ha? Ano magambal ka waffles hindi na pagkaon ka K5, ha? Kay iban ba si mambal ang waffles pagkaon lang waffles sa blau nga ginabakal nyo na sa mall. No. Ang shortcut sang wala pulos, waffles. Para do hindi man bala masakit pamatinan, no? Para do hindi man masakit pamatinan, iyang balonta na lang ang mga waffles ng mga barangay officials. Lipay eh, ma-celebrate extended mo. Kay mo on 5 years pagka next election. Sa aton sini nga mga kaka-K5, ang ila sini nga termino, ang ila sini nga pagserbisyo. Oh. Sa aton sini nga mga kuturan. Tapos sa aton sini nga mga kaka-K5, ti amo na no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. After sina may masubuan. Number one nga masubuan, kung masuspend, mga pumuluyo nga nagot na sa ila sini nga mga barangay officials. Ilabinigid ang mga barangay officials,

0: obviously, doon namin naging pang-islan. Alas 7:19 oras sa to sini nga pagpangalaga. Tibantayan ta na sa mga masunod nga mga sinimana. Kay ti ang komelekya naghambal nga bastaga na iya mga ka K5 ya wala sang desisyon ang Malacañang kagang presidente, no? Sa aton sini nga mga ka K5, no? As is kag dayunon nila ya ang barangay in sangguni ang kabataan election kay amo na ila, amo na iya ang ila sini nga mandato mga ka K5. 20 minutos na kaligad sa takdang alas 7 sa aga. Sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalapati, standby ka K5 ga Karen Badilla. No, kwa on report ni ka K5 Karen Badilla, ini may kang tanan mga ka K5 sa development sang sining duha ka mga suspect sa pagpatay kay Aaron Bacolinaw sa may Kalaparan Arevalo kun sa diin gin na pasakaan na sila sang kaso kahapon sa Hall of Justice. No, ginadala na sila to. Ano ang ila sini nga ginplay ka K5 Karen? No, sang sining duha ka mga suspect nga si Earl kag ining si alias sa Crystal nga isa ka miyembro man sang LGBTQ, no, alias dyan ni si Crystal, agi ni si Earl, no, sa aton sining nga mga ka K5 ti kay alias agi mo, dayon pa bing respektar mo kung alias agi. Sa aton sining nga mga ka K5 kag miyembro sang LGBTQ, no, kundi ano man siya, gay man siya, agi man siya, no, sa aton sining nga mga ka K5 si Crystal is a lesbian. No, siligay nun, tomboy. Katon sini nga mga ka-K5. So both of them are members sa ginatawag nga LGBTQ+ community. Kag silang ginakabig nga sospechado sa pagpatay kay Aaron Bacolinaw nga ginhigtan dito sa puno sang duldol sa barangay Kalaparan, Arevalo, mga ka-K5. So kahapon, ginadala na sila sa Hall of Justice para sa kaso nga murder sa aton sini nga mga ka-K5. Alas 7:21 oras sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Kag karon hibaloon ta man sa aton sini nga mga K5 ang status sang sining haze sa siyudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo sa report ni ka K5 Jenny Kayunan, no, kag ining pagbuslot mga ka K5 sang hosto sang BFP sang pagresponde nila sang sunog mga ka K5 nga ti wherein nga imbes makabulig ang mga haslo nga mga nagubra sini sang pagbuslot sang host, no. Sa aton sini nga mga ka K5, dimbutang pa nila sa lang-alang ang pagresponde sang aton mga katapo sang Bureau of Fire Protection. Gala ba nila gin pangbuslutan sa mga animal ang host sang Bureau of Fire Protection? Te, imbes ka makabulig, no? Nag-iobra sang katuntuhan sa aton sini nga mga ka K5. Oh, tapos kung matrap gani sila, ang pamilya nila matrap sila sa sunog, dayo nila ibi-ibi kagpangayo sang bulig nga ang marisgo sang kabuhi ang mga katapo sang Bureau of Fire Protection. Nga imbes sila magbulig, no, namin ipang pakdulon sang padol sang pickle bolo para hindi lang gid masakit, wala may inay lang. Sa aton sini nga mga ka K5 ang mga nagubra sila eh. Sa aton sini nga mga kuturan, mo ning mga pinamatasan nga wala makayo sa sulod sa mga panimalay, no, kag sa impluwensya man sa mga grupo-grupo kag mga tawag ni mga tinuntong mga aktibidad kag ubra sa siyudad. Sa aton sini nga mga ka-K5, kundi lang tababla. Ultimo, host ang bumbero nga nagresponde sa sunog, gipang buslutan. Sa aton sini nga mga ka-K5, di ma-gina-identify na itong mga individual. Kag natala na ito sila nga pang-pang-filan, kag pang-pasakaan sang kaso. Alas 7:23 ang oras sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Kag subungad law, September 3, nambalta na ang mga eskulahan, may rasang safety drill. Sang August 25, gin-cancel ini, no, kay tungod para matun-an kung paano ini-handle kag paano i-implement ang ining safety drill. So lang tawon naton may iban nga mga negatibo nga mga komento sini diri, no. Sa aton sini nga mga ka K5 on our previous report, no, mga sentimento especially sa mga psychological doctor, no, mga expert, no, nga ti base maka-trigger pagid kuno sa pag-ubra sang katuntuan sa sulod sang eskulahan. Pero let's see kung ano na diriya ang panindugan sang Department of Education and sang aton sini nga mga kapulisan. Kay karon makaupod naton si Police Colonel Wilbert Parilla, ang City Director sang Iloilo City Police Office, diri naman niya sa may siyudad sang Iloilo. Mauntang imbukada sang aton sini balita, na standby na si K5 ga Karen Barilla. K5 Karen sa report, go ahead.
1: K5 Karen. K5 Rain. Ah, K5 Ray ka hapon na tigayon ano nga napasakaan sang kasong murder ang ining si Earl Angelo Talusan. Earl Angelo Talusan kag ang iyang kaupod or abyan niya nga si alias Crystal kung sa diin amo ini sila nga duha K5 Ray they ang involved no sa kamatayon ni Aaron Bacolina. K5 Ray kahapon sa pag pakigangot naton sa kay Colonel Wilbert Parilla ang aton nga City Director diri sa Iloilo City Police Office kaso nga murder ni ang ginfile batok sa duha ka suspect K5 Ray ngati sa subong nakahunong sa Iloilo City Police Station 6 K5 Ray kag kung madumduman nga selos ang ginalantaw nga motibo sang aton nga kapulisan sa pagpatay ni Earl Angelo sa kay kay ang ayo tawag kay Aaron Bacolina o kay kung madumduman tatlo ni katuig nga naging magkahagugma si Earl Angelo kag si Aaron K5 Ray pero nagbulaganay ini sila wala lang diri na tumod no or na establish gid sa aton nga kapulisan kung saan o ini sila nagbulaganay K5 Ray pero based sa communication nga ti nasa na usisa man sang kapulisan naton nga naging magkahagugma ini sila nga duha kag perme nagagadto dira sa may puno sang duldol K5 Ray sa Zone 10 barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo K5 Ray kag ginahimo ang ining mga sexual activity kung sa dinti ginagapos ining si Aaron then si Earl Angelo ang may naga mic test sa iya K5 Ray kabaylo pagid sang bayad ni Earl Angelo sa kay Aaron Bacolina K5 Ray.
0: Ano ang gameplay nila ni sa kahapon? Guilty? Sang duwa ka mga suspect?
1: Wala. Sa subong ang sa gameplay nila, wala pa kita sang information. Gid, idugang tana sa follow-up na ton K5 Ray. Pero ang clear di rin, no, nga na-file na sila sang kaso nga murder K5 Ray.
0: Okay. So sa subong, ara gapon sila sa Police Station 6 sa K5 Karen?
1: Yes, correct, K5 Ray.
0: Okay, sige. Sa diin ka subong?
1: Sa subong diri kita, ang aton nga location, diri sa may Garden of Love sa Barangay Nabitasan sa Distrito sang La Paz. Kung sa diin K5 Ray, makita sa akon nga likod ang Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station sang Environmental Management Bureau 6 sang DENR K5 Ray. No? Bali diri na di gina-monitor. Kumbagala, ano itawag ang fair o kung hindi ang hangin nga nagakasimhuta naton diriya K5 Ray sa syudad sang Iloilo pero since kay ti nagaka-experyensya man kita diri sang haze bangod niya sa forest fire nga nagakatabo dito ya sa may Indonesia K5 Ray sa latest diri nga ginpagwa nga advisory sang DENR Environmental Management Bureau K5 Ray as of 3 p.m. kahapon ini no ang aton diri nga air quality level ara sa particulate matter o kon PM 2.5 o kon fair category K5 Ray pero since bisan pa no nga fair category kita diri suno sa DENR ang aton nga mga health nga mga authorities sa so, like Department of Health, Provincial Health Office kag ang sa diri man sa aton sa City Health Office K5 Ray nagapahanumdom sa gihapon nga magsuksok sang face mask kay kita personal kay 5 Ray kagina dito kita sa may Sunset Boulevard do medyo makabatsyag pakita sa gihapon sang hapdi sa mata kay 5 Ray kung madapyahan kita sang hangin.
0: Okay. So pero mas nagnubo ini kumpara sa mga nagliligad ka mga inadlaw ka kay 5 Karen ang monitoring yeah. No? Kaya sa tuligad nga adlaw do grabe gid ang haze to especially sa mga kabanuhanan to sa First District no. Do sila gituklabanan to ang affected dito. Sa aton sini nga mga ka K5 may pila ka mga kabanuhanan nga di sakop sang sa Second District like San Miguel nga naka-experience sa man sang sini nga haze nga ni no. Sa aton sini nga mga ka K5. Pero ang aton ang diri nga panugyan kay ti siyempre nagahalin nagalainain man ang direksyon sang hangin mo ilabi itigid sa paguyob sang hangin nga bagat nga nagatulod sa mga haze nga ni no. Palayo sa aton sini nga nasyon, no? O galing kung grabe man dito kabasko kang hangin nila binigid dito sa may pungsod Indonesia at kaginadapya pa kadto diri sa Pilipinas so expect taron nga medyo malawig-lawig pa ni ang ining pagkadula, antes madula, ining haze kay K5 Karen. Ang masamining makita mo ni nga mga haze, kung magkadto ka sa iban nga nasyon, nakakadto ka na sa Chongqing, China?
1: Wala pa kita nakalabot dira.
0: Away ka, abi ko nakakadto ka na ligad, naka-tour ka na dito.
1: Vietnam. Vietnam to siya.
0: Ah, Vietnam. Ah, away ka pagalii mo ya kakadto sa Chongqing.
1: Oh, wala nga, pa sa Vietnam pa lang taas ta.
0: Ang basang kilala ko yun, niya. Poor. Parehas na in, di ba kung kakadto sa China kung wala libre?
1: Ay, same, same.
0: Kasalig mo lang kita sa libre ni Doc Ramil, oy.
1: Doc Ramil, amo gani.
0: Kung kita-kita, di magkita ya ka, hindi magkita ka, tawag ni, kagya ka, tawag ni ka, lakat sa ibang lugar, no? Ang haze na, halin ini siya sa wildfire, no? Ang compose sini is may mga smallest particle ini siya, tiny particles, no, nga halin sa abo, no, tapos ang aso sang wildfire, no, nga unhealthy or hindi manami sa aton sini nga atmospheric condition ka K5 Karen Badilla. Pero magkadto ka sa iban nga lugar, do may kasubong man sang itsura sang haze, no. Diri sa aton sa Pilipinas, kay wani ang mga dagkuan nga mga industrial establishments, pares diri sa may probinsya sa Iloilo, sa aton diri sa Banwan aton, sa aton nga syudad, wai gid sang makabig naton nga mga dagkuan nga mga industrial establishments. So, ang aton nga masaming makita nga do kasubong sang haze, fog, no? O kon na gitawag naton sini sa aton nga terminolohiya nga tunog, no? Kung kakadto ka sa uma, tunog. Kung diri ka sa syudad, fog.
1: Yes.
0: Kung sa uma, tunog. Kaya tiyan mo na yung nandan sa uma mo, tunog mo. Di ba?
1: Oo.
0: Kung ara pa ang tunog, butsilingon sa uma, ginakabig na nila nga kisa palatandaan sang oras, bala. Kung may tunog pa, butsilingon, timprano pa na. Kaki-five ka rin. Diba si nanay mo sang una sa uma, dumduman ko, matiya ko sa uma, blaw, si nanay mo, tiya ko, no? Dito ko nag-elementary, naka-elementary ko to sa Kapis, no? Sa Banwa, sang Dumaraw. Sa aton sini nga mga kakipay, mambal ng tiya ko sang una nga, disigal nyo na, oh, samtang may tunog pa, para makaabot, pa kamoto sa kisulaan, yung sang timprano. Okay, kung madula ng tunog, mga adlaw-adlaw na na, butsilingon, no? May tendency, malate ka ganyan sa eskulahan mo. Kaki-five ka rin. So, sa iban nga lugar, kasubong sa China, ang makita dito nga doon nag-dolombra, nag-fagman, especially sa may Chongqing, kay mamo kalabana na dito, amo na dira ang mga lugar kung sininda mo sa mga industrial tawag ni?
1: Oo.
0: Industrial ng mga building. No? Ang ina dito lugar, no? Do halos adlaw-adlaw, makita mo kaki-five ka rin, gaburon. No? Sa ton sini nga mga kaki-five, kay tungod ina sa tawag ni sa mga aso halin sa tawag ni sa mga industrial factories, kag establishments, no, nga makabig nga ti hindi naman nami, no, sa aton sini nga mga K5 nga atmospheric condition, no, ang mga smog, ang mga haze, no, halin sa mga aso, no, nga ginapangsunog sa mga pabrika sa aton sini nga mga K5, halos didto naging normal na lang na didto, nagalibot-libot na lang na didto K5 ba Karen Badilla. So so far diri sa aton, no, ang nami diri sa Pilipinas, kay we are very particular sa environmental protection naton, no, sa aton sini nga mga K5, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no, kagati wala kita ya sang mga grabe nga mga devices or di gani nga mga equipments to control somehow and to minimize di air pollution sa aton sininga nasyon. Unlike sa iban nga pungsod, Gabisando, hindi nakitao ng mga building tungod sa haze kag tungod sa smog nga halin sa mga factory, no, kag industrial establishments. May ara na sila kay K5 ka rin ng mga ginapanggamit ng mga equipments and devices to lessen the pollution sa ila sini nga kahawaan, no, sa aton sini nga mga ka K5. Ang aton dere sa Pilipinas, ti sok-sok lang kita face mask, no? K5 ka rin?
1: Yes, yes, correct, K5 rin, no. Di sa subong ang padayon ni ang monitoring sang EMB dere sang ato, no, nga air quality sa syudad sang Iloilo kag sa bisan din pa nga area, no, especially sa province sa first district kay tido sila gid ni ang naka-experience gid kahapon K5 Ray sang mas damol-damol nga haze nga halin niya sa pungsod Indonesia K5 Ray.
0: Sige. Gapatamyaw kag ginatamyaw kagid ni Migo mo Barkley Padilla Garingo. Ginapatamyaw kag ginatamyaw kagid sang imo nga amigo nga si Barkley Padilla Garingo. Ang pakaisa ni Robin Padilla. Nagatamyaw si imo aga pa. Good morning, Ma'am Karen. Kumbaya.
1: Oo. Oo, mayo nga galan da kay sir ah.
0: Kasi nahidlaw si imo ah. Si Market Boy Barkley Padilla Garingo. Sa atong sini ang mga ka K5. Sige ah, salamat gid ka K5 Karen. So amo na da ang ila sini nga ang tawag sina is air quality monitoring, no?
1: Yes, ang continuous ambient ang continuous ambient air quality monitoring station.
0: Sige. So far PM2.5 fair and good do so far ang kondisyon sang aton sining kawaan diri sa may syudad sang Iloilo. Salamat gid ka K5 Karen Badilla.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Macoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Alas 7:36 oras sa atong sinigang pagpangalagad mga ka-K5. Sa pagbalik naton, makaupod naton si Police Colonel Wilbert Parilla, ang Iloilo City Police Office Director sang ICPO mga ka-K5 para sa sining preparasyon sa ato mga kapulisan kay alas 10 karos aga may aras ang simultaneous sa safety drill ang mga eskulahan diri sa may syudad sang Iloilo. Alas 7:36 oras ginadulong sa atos karbon sang DTX sa 500. Magabalikang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lie.

0: kayo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Kasi si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika.
4: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica 4 Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
10: Mami!
9: Angeline!
10: Walang masama sa okay lang.
9: Pero,
10: sa Star ka na.

0: Mag-exercise, manalo, panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
10: Oras mga ka-K5, 7:43 sa aga sa itong sinigang pagpangalagad. Ang oras kadulong sa itong kalawan sang Clinica D3 Bio, may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa ubot rang kaso, sipon, hilanat, maginom sa Clinica D3 Bio. Ang dapat nato ngayon noon, vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil. Basta vitamin D3, Clinica D3 Bio. May extra virgin coconut oil kag vitamin D3 mga ka-K5. Mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy kag sa mga malapit ka butika sa inyong mga lugar. Naka-standby sa aton sininga pagpangalagad si Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton sininga Iloilo City Police Office Director sa sininga mga tinion mga ka-K5 sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Hibalo naton ang mangin papel sa nga aton sininga mga kapulisan sa pagatigayunon nga simultaneous sa safety drill sang pila ka mga eskulahan diri sa may syudad sang Iloilo kadungan sang memorandum circular nga gipapanaog sang Department of Education. Good morning, Police Colonel Wilbert Parilla, sir. Welcome sa programang Foro de los Pueblos. Kaupod nimo si K5 Ray Umalay.
11: Good morning. Good morning o sa lahat ng ating nakikinig sa ating programa.
10: Yes, sir. Sir, ngayong araw ay sandig din sa order ng Department of Education ay magsasagawa ng safety drill ang ating mga paaralan dito sa Iloilo City at particular na sa kanilang preparation no, sa sakaling may mangyaring hindi maganda sa loob ng paaralan. Ano po yung magiging papel po natin ngayong araw ng ating mga police personnel sa i-implement po ng safety drill para po sa ating mga mag-aaral at mga guro sa mga paaralan dito?
11: As of now, no, may bago kasing directive yung DepEd na wala ng mga active shooting drill na gagawin doon sa mga schools. Instead, magiging observers na lang yung ating PNP on the activation of the contingency plan ng mga schools kung sakaling mayroong mga pangyari na shooting incident doon sa kanilang area, sa loob ng kanilang schools.
10: Okay. Meron po pa bang, ano po yung magiging scenario nito? Meron po bang konting reenactment or more on the information drive na lang po yung gagawin sa mga estudyante?
11: So mayroong directive ng ano ng DepEd na wala ng reenactment kasi nagiging ano ito na may hindi magandang naidulot doon sa ating mga kabataan, no? So ito yung ano, ito yung directive, bagong directive ng DepEd. So instead, i-activate na lang, mayroong triggering sounds na identify na i-activate ng schools yung contingency plan nila with regards to a shooting incident.
10: Okay, so para parang merong ano, triggering sound, yung parang sinasabi natin pero mga warning na
11: yes,
10: merong mga insidente sa loob ng paaralan, once they heard the sound, ito ay hudyat na dapat ay mag-prepare sila at ilagay nila sa kanilang safety yung kanilang mga sarili. Ganun po ba, Police Colonel Wilbert Parilla?
11: Yes, the same no sa earthquake drill na nagiging ano na bahagi na ng ating mga kabataan at ng mga teachers.
10: Mm-mm.
11: Kung ano yung gagawin nila, parang na muscle memory na nila ba. Mm-mm. Na ano na ka ang gagawin kaagad in case mayroong mga ganun. So this also yun yung ang ano ng DepEd is the run hide fight protocol no. Mm-hmm. Na parang magiging institutionalized din ito sa lahat ng ating mga schools na magiging bahagi sa kanila at magiging part na alam na nila ang gagawin if in case na mga ganitong pangyayari na shooting incident ay mangyayari sa loob ng schools.
10: Kumbaga it is more on ano yung pwede nilang gawin, no?
11: Contingency plan, application.
10: Application, yeah.
11: Rehearsal on the contingency plan sa kanilang schools.
10: Yes, so kung ano yung pwedeng gawin ng school, anong pwedeng gawin ng mga mag-aaral just in case
11: yes.
10: ng mga ganitong untowards incidents. Hindi lang sa natural calamities, no?
11: Yes.
10: Katulad
11: ng mga natural calamities, 'di ba, kumakita natin
10: yes.
11: Ilang insidente niya ng earthquake na nangyari habang mayroon pang klase but the students and teachers knows na kung ano yung ginagagawin kaya na limit yung mga casualties doon sa schools. So,
10: tama.
11: The same with sa ganito, ito na rin yung ipapractice natin para yung mga kabataan at saka mga teachers natin ay alam na nila yung gagawin nila kung sakali mayroong mga ganitong insidente.
10: Tama, no? Yun po. So parang mas ni-refine lang ng
11: yes.
10: mabuti itong ng magandang maayos at parang hindi magkakaroon ng triggering point na parang mas mahihikayat pa yung ibang gagawa ng masama no?
11: Yes,
10: sa loob
11: no?
10: ng paralan. Maganda ito, sir, kasi
11: magiging triggering factor ng iba na gagawa ng ganito at saka sa ibang mga kabataan naman mas matagal lasting yung trauma na nafe-feel nila na habang nakikita nila ang mga ganung klaseng senaryo.
10: Mm-hmm. So kaya parang minodify no ng ating
11: yes.
10: Department of Education ang itong safety drill.
11: Safety drill na gagawin.
10: Yeah, gagawin. So ito po yung sa inyo, yung sa police po, ang mangyayari dito ay 'di ba po mamaya probably 9 a.m. or 10 a.m. mag-uumpisa po yung mga simultaneous school safety drill. So meron pong mga police personnel na po tayong naka-deploy sa mga iba't ibang paaralan po, Police Colonel Wilbert Parilla?
11: Yes, mayroon tayong mga police at saka may ibang mga may mga ibang schools na natapos na. So hindi na sila magpi-perform as long as nakatapos na sila. Yung iba kasi nauna eh. And then mayroon din tayong ibang schools na ngayon pa lang. So ang magiging papel ng ating kapulisan is mag-o-observe sila and then after sa application paggawa ng schools ng mga contingency plan nila, so meron tayong debriefing at pag-usapan kung ano yung mga gaps na nangyayari para ma-address naman.
10: Okay, so yung mangyayari, sir, bago po magkaroon ng safety drill ay meron mo ng parang sort of orientation
11: yes.
10: kasama yung mga faculty and staff ng ating mga paaralan at mga estudyante.
11: Actually, kagahapon mayroon na tayong may tabletop exercise na tayo supposed to be doon sa gagawin. But again, ngayon, since nga mayroong bagong directive yung DepEd, so we will obey and follow that directive. Sa amin naman, mas maganda din yun. And then para mag-observe lang tayo at saka yung ibang mga agency sa LGU, sa CDRR, RMO, so magbigay tayo ng inputs doon sa schools kung ano pa yung mga kulang, ano yung mga gaps para mas mapaganda pa ang kanilang contingency plan.
10: Okay. Sir, by the way, kailan niyo po natanggap itong bagong directive ng DepEd?
11: Actually, wala tayong directive, nabasa lang natin 'yan sa sa website ng DepEd.
10: Okay. Sige po.
11: So, nabasa lang natin since wala tayong directive na kasi hindi naman tayo ang lead agency dito is
10: yes,
11: yung DepEd lang eh.
10: Yes,
11: tayo is part lang. Isa lang tayo. So, pinapa-coordinate ko na doon sa ang mga station commanders doon sa mga schools with regards to this directive from the DepEd na mababasa natin sa kanilang website.
10: Okay. So, yung gagawin na ng police is they will be visible later on the safety drill ng mga paaralan, and you will become part also of the
11: observers
10: and orient sa pag-orient mamaya, no,
11: bago yes.
10: umpisahan
11: yes,
10: yung
11: yes.
10: safety drill. So parang yes. ano nandoon lang po yung mga police personnel natin and mag-o-observe lang kung ano yung dapat gawin, and just in case also you will contribute somehow, no, some other
11: yes.
10: safety techniques or strategy, no, kung ano yung gagawin ng mga
11: yes.
10: guro sir Parilla.
11: Yes, correct, no. So tayo ay mag-observe, tapos kung ano yung mga gaps at saka mga kulang, yun yung ibigay natin, isa-suggest natin, at kung mayroon pang bago mga kailangang i-enhance. Kasi ang mga teachers, ang mga schools ngayon, they are directed to have a contingency plan sa lahat ng mga ano, whether it is natural or man-made calamities, no, na ano incidents. So yun. Tingnan natin yung mga ano nila, yung mga contingency plan.
10: All right. Sir, before, no, yung mga nangyari na, no, doon sa Tacloban, sa Ateneo de Zamboanga, pero yung dito sa atin sa Iloilo City, tuloy-tuloy pa rin po ba yung pagdi-deploy at yung pagdi-deploy ng ating mga police personnel sa mga paaralan, sa mga schools po? Meron pa po ba tayong mga personnel na nilalagay po sa mga paaralan, no, especially po sa mga secondary schools natin dito?
11: But lahat, no, lahat ng simula pa lang ng opening ng classes, kahit pa nung wala pang nangyari doon sa Tacloban, is
10: okay.
11: ang sa atin dito sa Iloilo City ay mayroon na tayong mga dinideploy. Although during sa before pa yung incident sa, no, sa Tacloban, ang mga kapulisan natin ay nasa labas lang ng schools.
10: Yes, oh.
11: Ang security natin ay sana sa labas lang. But again, doon sa ano natin, doon sa pag after na sa mga incidents, even the school principals nagre-request na sa ating mga kapulisan na nandoon kasama na sila sa mga security personnel nila na magche-check sa mga estudyante na pumapasok.
10: Mm-hmm. Sir, ano po nakikitang challenge natin dito given na marami tayong mga paaralan dito sa Iloilo City? Kamusta naman po in terms of the numbers of our police personnel?
11: Yun yung isa sa pinaka-challenge natin, kasi hindi naman natin kayang deployan lahat ng mga schools, no? So sa ngayon, ang pinapriority natin is yung mga public schools na kulang talaga sa mga security personnel at saka mas marami ang population nila ng estudyante. So yun yung mga pinapriority natin. But again, sa mga private schools ay pinapabisitahan natin sa ating mga chief of police at pinapacheck natin yung mga security personnel nila at isa na ngayon, just like yesterday, pinatawag ako ni Mayor Aisa with regards to the security na kailangan i-require at mandatory na yung mga metal detectors at saka yung mga security guards training at saka capability building ng ating mga security personnel sa mga private schools na hindi natin malagyan ng police.
10: Okay. So more on ano po kayo doon, augmentation sa mga kulang ng mga security personnel, kasi yung mga public school ano naman po to, they are relying on the their personal budget po, eh, no?
11: Yes. Since na maganda yung coordination na natin sa ating mga school administrators, kung maalala nyo, marami na tayong nakukuha at na-accomplish doon sa loob, no? Katulad na lang nung mayroon tayong napigilan ng mga at na-rescue ng mga estudyante dahil gumagamit ng druga doon mismo sa loob ng schools.
10: Yes,
11: kung matandaan nyo, dalawang schools yun.
10: Yung marijuana.
11: Yung marijuana. So, yun, isa sa mga magandang na idulot at na nakapag-responde kagad ang ating kapulisan, considering na nasa loob at malapit na rin din sila.
10: Yes. Parang ano to, sir, eh, no? Magkakaroon ng parang chilling effect dun sa mga, alam mo na, yung mga medyo matitigas na ulo ng mga estudyante, yung mga grupo-grupo. Kasi iba talaga pag yung police personnel talaga, no? Yung police visibility,
11: yes,
10: na nakikita nila. Meron sila somehow na fear or na natatakot na gawin itong mga hindi magagandang bagay dahil nga meron tayong mga police personnel, proper authorities.
11: Sa presence, sa presence ng ating kapulisan, is isang malaking ano na yun, deterrent. Yun yung sinasabi natin, deterrent factor, kung presence lang ng ating kapulisan. Kasi aside from that, marami din tayong na-confiscate ng mga bladed weapon, no, sa sa mga ano, mga schools, different schools. Kasi, so yun yung mga ano natin na patuloy yung ating communication at saka consultation doon sa mga school administrators.
10: Yes, sir. Kasi alam mo, itong mga gwardiya or mga security personnel na dinideploy, no, ng mga paaralan, most likely minsan parang too much familiarity na, no, itong mga estudyante, yes, sa itong mga personnel ng school, na parang tingin nila kaya nilang lusutan, gawin yung mga bagay na pwede nilang gawin, kasi nga kilala na nila, eh, no, parang kampante na sila dito sa mga security na.
11: Aside sa ating kapulisan na papalit-palit yung personnel, so yes, hindi sila masyadong makapag-familiarize sa ating kapulisan. So isa lang naman ang nagiging challenge din naman natin considering na chine-check natin individually is humahaba yung pila ng mga estudyante na pumapasok, no? So yun yung in-address natin at kinausap natin yung mga school principals na dagdagan yung mga security personnels na mag-check para mas hindi naman tatagal at haba yung pila ng ating mga estudyante.
10: Parang merong augmentation din sa kanila, no?
11: Yes, dagdagan, especially hindi yung ang kailangan lang naman natin during sa morning yung papasok yung mga estudyante. Yun lang naman.
10: Parang additional manpower doon, no? Kahit yung, yes, kanilang mga personnel, staff, teachers, or di kaya yung kanilang mga student leaders na pwedeng mag-check doon sa mga bag.
11: Hindi na natin inaallow yung mga students kasi magiging ano, yung iba parang kung may nahuli, parang pinag-initan, ganun. Para iniiwasan, okay, na rin natin.
10: Okay. Sige, sir. Ngayon, sir, ano na lang po, parang mensahe nyo na lang, no, sa ating mga mag-aaral, guro, at sa mga schools, no, na magsasagawa sa mga parents. Baka sa yung mga parents kasi nakikinig, nagtataka, alam nyo naman po, dapat August 25 itong drill, no, na gagawin, pero merong mga postponement kasi nga pinag-aaralan ng Department of Education yung gagawing safety drill, no, na kasi meron after ng mga incidents, parang yung iba kahit hindi nangyari naman doon sa kanila, eh yung trauma at yung fear, no, na paulit-ulit na nakikita nila, yun yung nagko-cause ng worried, no, also sa mga students at sa mga parents. Now sa mga nakikinig na mga parents ngayon, ano po yung inyong mensahe para at least po maging kampante sila na itong safety drill na gagawin ay hindi po magdudulot ng masama at ng trauma sa kanilang mga anak?
11: Doon po sa ating mga parents, no, huwag po silang mag-alala na mayroon po itong hindi magandang idudulot doon sa ating mga kabataan. Bagkos ito po ay isang pagsasanay na para sa kayusan, no, at saka safety ng ating mag-aaral, kasi kinoconsider nga natin yung school as the second place na pinaka-safe na area para sa pag-aaral at saka sa learning, no. So ang ating gagawin po ay para sa kayusan at kabutihan ng ating kabataan at especially sa safety ng ating kabataan. This is a drill na makakatulong sa ating kabataan kung ano yung mga gagawin nila if ever mayroong mga insidente na mangyayari doon sa loob ng ating schools.
10: Alright, with that, Police Colonel Wilbert Parilla, sir, maraming salamat sa oras at panahon na binahagi mo dito sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM Iloilo. Magandang umaga, sir, and thank you for the time.
11: Thank you very much, thank you.
12: Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
12: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
10: Alas 8 in puntong oras sa itong sininga pagpangalagad. Sakto itong ambal ni Police Colonel Wilbert Parilla, no, sa itong sininga mga K-5. And maayo kay ginpamatian sa Department of Education ang mga feedback sa mga experts, no, especially ang mga medical experts na ton in terms of psychological effects, no, sa mga kabataan sa pagpatigayon sang drill, no, mga ka-K5. Because sa una nila itong memorandum sa itong sininga mga ka-K5, it seems that kinanglan mag-ubra, magpatigayon sang reenactment ang mga eskulahan sa pananglitan kumayara sa mga shooting incident sa sulod sa mga bulutuan. Wherein nakita ini sang pilak naton sinik ka mga expert nga hindi siya manami nga ihimplo kag hindi siya manami nga epekto because after sa mga series of incidents nga natabo dito sa may Tacloban kag sa Ateneo di Zamboanga mga ka-K5, even though nga wala na diriya natabo sa aton, pero ang trauma, no, ang fear nga kag ang worry nga nadulot sini mga ka-K5 hindi lamang sa mga kabataan but then also sa mga Grikanan, mga ka-K5, no, hindi madula sila sini nga paminsaron sa aton sini nga mga ka-K5. And every time makita sila sang armas, sang pusil, sang nagadinalagan, sang mga nagapang nuktok, nagapang sulod sa mga kwarto, even though nga ina is part of the drill, no, of the reenactment mga ka-K5, pero ara, no, nagabalik, naga-flashback si mo ang mga nagkalitabo dito sa may Tacloban kag sa may Ateneo di Zamboanga mga ka-K5.
9: Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos.
10: So hindi siya manami nga ano, hindi siya manami nga resulta. So that is why nga tigin atras gin postpone ini temporarily and subong adlaw ging padayon pero na modify na, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Ito nga bali Police Colonel Wilbert Parilla sa aton sini nga mga ka-K5 nga ti imbes nga obrahon nga reenactment gindula na to. Ang matabo is that there are certain sign or warning sa sulod sing eskwelahan nga mangin recall na sang mga kabataan nga once they heard that kind of sound, it means there is something nga hindi manami nga nagkatabo sa sulod sing eskwelahan and they need to protect themselves mga ka-K5. Kinanglan nila proteksyonan ang ilang kogalingon, kinanglan nila magdalagan, sa insakto nga mga lugar, kinanglan nila manago sa insakto nga mga location, no, sa aton sini nga mga ka-K5. So automatic, no, just like sa mga earthquake drill na to ni nga ginaubra nga naka-register na ni sa paminsaron sa mga kabataan kag naton nga mga professional nga kung pananglitan may maglinog gani kag makatsyag kalinog ang imo obrahon una, di ba, maduck ikaw, maduko ikaw, i-cover mong ulo mo, then pag stable na dalagan ikaw sa aton sini nga mga ka-K5 kung why na naga linog or naga grabe ang uyog-uyog sang building mo or sang establishment, lagan ikaw pagwa, no? Those are things nga ginaobra naton mga ka-K5, gina-implement naton sa mga eskulahan and na-prove na ina nga because of that na lesson, nagnubo kag nagamay ang mga casualties, no, sang mga linog sa aton sini nga mga ka-K5 kag sang pila pagid ka mga natural calamities mga ka-K5, no, sa aton